0: maong duwa tungod sa first quarter, naglabaw ang Iran ngadto na sa fourth quarter, ngadto na sa second quarter. Sugod sa third quarter, may arangkada na usab ang may arangkada upod ang Pilipinas. O dito no, nakuha nila gani ang labaw niya, gikuha na po og balik sa Iran. Ngadto na sa fourth quarter, kulbahinam kayo ang maong duwa. Apan sa pipila na lang ka minutos ang nabilin, ma, wa na gyud kapugni pa sila ni Juan Gomez de Llano og si Dwight Ramos og si Kai Soto og maoy nag-aswap gyud sa kadaugan na sa gilas. Si Ramos maoy top scorer og si Juan Gomez de Llano. Si Ramos may puntos kinig 16, may langkat usab og 7 ka rebounds og mihimo og 3 ka assist. Samtang si Juan Gomez de Llano may score usab og 16 puntos, usa ka rebound og 2 ka assist. Samtang si Kai Soto may tali kinig double-double at 13 puntos og 16 ka rebounds og 3 ka assist og 2 ka blocks, no, og labaw sa tanan, no, ang iyang presensya maog yun, dako kayo og impact, no, sa maong duwa. Matud pa ni coach sa Tim Cohn nga nalipay siya pag-ayo, no, nga mibalik yun si Kai Soto. Kay kung nga pa si Kai Soto, posible na pildis na sa Jordan og sa Iran, no, sa maong porta window, sa maong duwa sa FIBA qualifier. Si Kai Soto, kumpiyansa kaayo og iyag yung giingnan si Tim Coach Tim Cohn nga kung nalipay na ba kini sa iyang saad nga iyang maninguha gyud nga mudaog sa duwa sa gilas diin si Soto nagpakita, no, gawas ni Soto maayo usab, no, ang gipakita nga performance ni EG Edo diin na nakahimo kini gatulog gyud ka mga blocks, no, sa maong duwa. Ang ilang presensya ni Kai Soto og ni Edo naglisod gyud ang Iran labi na sa mga shaded area o sa ilang mga paglusot diha sa basket tungod kaya either masupalpal sila apan lisod usab, no, ang Iran halos dili kini mapakya sa ilang mga itsa labi na si Shiki, no, ang ilang point guard bisag di kayo kinitaas pero basta open shot halos di gyud musipyat ang mga itsa ni ini mong sa first o second quarter, no, lamang kaayo ang Iran apan sa dihanggi pa hugta na ang depensa sa gilas dito. Awa na gyud na makabalik pa ang Iran o napildi gyud sa gilas sa Pilipinas. Aduna pa'y mga unom kadua, no, ang gilas sa Pilipinas, aduha ana sa Syria, usa ana sa Jordan duha pa ana pod sa Iran, no, og kining makadaog sila sa 5 kadua, posible nga mo qualify na sila alang sa World Cup sunod tuig. Arita sa boxing na mansahan na og usa ka pildi, no, ang record sa wala pa'y pildi unta ang si Wiljon Mindoro. Kagahapong adlawa nakatilaw siya kapildihan pinaagi sa usa ka 9th round technical knockout kontra ni Carlo Ocampo sa first ug first ngadto na sa third round. Maayo kaayo ang gipakita, no, ni Wiljon Mindoro apan nag-adjust si Ocampo og ngadto sa fifth round paingon dito sa 9th round gikuha kini og before adtong technical knockout. Usa ka kusog nga right straight, no, ang mitugpa sa apapangig ni Mindoro diin niya nagsusarasay kini og nakaluhod gyud gihipan sa referee na may bangon kini o gusto pa unta muaway apan ang iyang corner o ang iyang chief trainer milabay kini gatualya pagpasabot nga may surrender sila, no, sa maong aaway. Napildi si Mindoro og naga ang iyang kartada 17 kadaog o sa ang pildi og 17 ini ang gipaundang. Pero kayo nga mas experience kayo si Ocampo tungod kayo na miaway na kini og tulok ka world title fight, no, nakaaway na naire si ang miritero nga si Errol Spence, nakaaway na pud ini ang si Tenzo kanang sa usas mga maayo nga boksidor sa Australia nga mipildi ni Errol Spence ni adtong miaging buwan og labaw tanan na kaaway na po ni Ocampo og napildi siya ni Sebastian Pundura, usa sa mga maayo nga boksidor sa junior middleweight division. Malipayon si Ocampo nga nakabalik no sa iya maong away og posible nga muaway na usab kini og balik sa usa ka world title fight sa kampo ni Mindoro. Ila kini nga gihangop no nga usa ka leksyon og sunod no magmatngon na sila og dili kini pagasabton nga natapos na si Mindoro tungod kay aduna kini igong kusog og kaisog. Siguro ang pagpili lang sa kontra og labos tanan ang iyang skills og depensa iya kining tarongon. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyohon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHB, Tata, Ironman.
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas sa ato balita sa sports. May kompleto sa ato mga balita o sa nini mga oras. Standby lang ha, karon taon-taon. Alang sa pagbalik na ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, kay padayon niya mga isyu, mga komentaryo, guban pa nga mga balita. Wala ako din sa control, kasamang Cases Menia o Gerald Albios. Ako sa ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:10.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with soul milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
1: In 5 meters, turn direct.
2: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load! Mag-load na sa GCash G-load! Daming pabonus, dibitin!
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw.
11: Pero sukad med Iberi ko, mas gaana akong pananaw ya bii maigmata sa bumitan.
7: Iberi mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may galas 8:16 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Arita sunduga, mga iskutanan karong buntaga, makiksunan ng kininga portion atong karato may gala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kinipagpalikon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa mayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni mga higala mo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o gingman sa Life Extension Clinic sa may Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting nga Jollibee.
13: Straight to the point.
14: O kininga portion sa may galato grato sa Super Fiber kay ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinae o sa atong kolon. Kini may galaro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sa atong tinae og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o labing seryoso ang masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayong inyon kini sa buntag or baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa kolon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber maong number 1 nga colon cleansing product karon. Og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom magkuha na kay usa ka sachet, imong isagol sa kabasang tubig, imong shake og mayo, kutaw og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
13: Straight to the point.
14: Alas 8:18 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Nailalaki na munal og martilyo sa ilang silingan na dakpan. Ato sa paminawon mahigala ang detalye sa report. Gano ba sa may nakaon na yung lalaki nga namunal man o martilyo? Gastuli niya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
13: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
15: Nil na balhog sa prisuhan ang usa ka taxi driver human na munal og martilyo sa iyahang silingan na usa pod sa construction worker tungod lang sa giingong pasingit ng mga istorya mga alas sa 9 pasado ni sa gabi na hitabo sa may sitio kanipaan na Barangay Basak Pardo Dakbayan sa Sugbo. Ang iso mao si alias Ryan 48 anyos og Minyo samtang ang biktima na inhan nga si alias Mio 38 nga pulos nagtuyo sa naisdutang dapit. Subay sa investigasyon sa Inayawan Police, sa wala pa nahitabo ang insidente, aduna na ipanaglali si Ryan og Mio tungod lang sa duwa nga basket nga udto pa lang niya ng adlaw kay ni Rufiel. Nilabay ang pila ka oras o pipila ka oras samtang nanglabas si Mio sa tugaran sa ilahang balay. Kalit lang matod pa ni sulod ang suspect og namunal kini og martilyo duha ka higayon. Gidala sa tambalanan ang biktima human nga nakaangkon kini og samad sa iyahang ulo. Miangkon si Ryan or kining suspect at ni Rufiel ato sa atong pagpakihinabi nga nadala gid siya sa iyahang emosyon na maong nahimo niya ang pagpamunal og martilyo o gubog po dayo siya ni atong migayo na. Misaysay kini ang iyahang gidontak nga kalalis sa mao ang igsuon sa biktima nga maoy kauban niya gadua og basket at ni Rufiel. Ang kining maong biktima nilapan lang siya sa iyahang igsuon. Niya depensa sa maong suspect at ni Rufiel nga gipasingitan siya ang istorya nga tabakan daw siya matud pa nining mag-igsuon. Maotong maoy nakapatrigger niya naglagot siya nga nakadungog at ni Rufiel. Maotong iyahang gisulod jud sa balay ang kining biktima og iyahang yung gihapsan na sa martilyo nga nagkuha ra gid siya igor na siya nagwag martilyo sa ilaha nga giadto niya iyang silingan para dukdukon at ni Rufiel.
14: Asa man napitan ang igo kasama kasaman Jane?
15: Sa ulo at ni
14: Sus Ginoo ko.
15: Nakaduha. Kaduha ra ba gid tao niya gidukduk at ni Rufiel pero ang iyang pasangil kadala lang gid siya sa iyang ang emosyon na matud niya ni Rofil masayop manggid ang tao na ay pagpasensya pero ang pamilya sa biktima ni Rofil kay decidido gid nga mopasaka og kaso kay basin pa unya mo usab ba nya lahi na ang iya mas grabe na hinoon ang iya ang buhaton na nya sa iya harba kay hubog ang apoy gayon na pero kay numdum siya sa iya ang gibuhat sa ni Rofil ang iya ang pasangil nga giunhan manggod siya og kitalan mong gudis siya ato silang pagduwag basket ato ni Rofil, ni Baus lang siya matod pa. Mauto nakapainit sa iyahang ulo. Pero kuya o kayo ni nga taxi driver kay mula laman og martilyo ato ni Rofil.
14: Di na madaog, mga nagpasaylo ka sa manjain, ka nagpasaylo, dali raman na, pero ang ulo nga napislong na, di na naman mabalik ka sa manjain, lisod sa na kayo.
15: Dinood gid na ni Rofil, dali lang kay para niya ang mo ingon nga punta mapasaylo siya kay hubog siya to higayon na pero luoy kaayo ang nabiktima ni ate ni Rofil kay di lang kay kausa kundi kaduhog gid niya in town na gidukduk sa martilyo niya ulo pag yod in town may gani ate ni Rofil sa ato ang update na nasiluwas nga kahintanga ang kining maong biktima human nga dali kini nga gidalapot sa tambalanan aron pud matagaan og pagtagad mo nang karon nabalik na siya sa Inawan police station ang kining suspect ate ni Rofil kay desidido manggid na mo sa kagkaso ang pamilya sa biktima diin, magatubang ni siya kasong frustrated homicide at ni Rofila. So far, mauna, ang atuang nakuha, gikan din niya sa may Inayawan Police Station. Kauban ako sa tong Armament Patrol, Rajuman George, si Kuya. Ako sa panginyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP, Tatap.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Samtang sa pikas nga bahay, hindi ay nakuha may gala sa CCTV kay nangawat mga sukid tigpaminaw. Pero nagkasinabot man pagkahuman, nga iuli lang kuno ang kinawat, di na siya pasaka ag kaso. Pero kini may gala patagam, pwede man yung pasaka ag kaso, kay consummated naman ang crime, ha? Tinani, magsigil na niya, ugli masakpan, okay lang. Niyang masakpan, iuli lang. Ato paminawan ang report ba ni Idol Tweety human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 8.23 na.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala!
16: Withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala!
18: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
19: It's Mele Francisco!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: San Miguel Peel and Win!
3: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Peel products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Kanunay gyud na akong giampingan, kining akong tutunlan kay maogid ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay, di gyud mapugnan nga ubhon ta. Unya, mapiktuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong muabot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako unang gisaligan, kay paspas kaayong wagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. The end, ang ubo, nga naay plima sa Sulmiox Advance with Zinc. Nasulayanan ako kini sa pagtangtang sa plima. Aduna pa kini zinc nga ginatarget ang nahabiling viruses o bakterya. Adunay tablet o liquid pa ang Sulmiox Advance with Zinc. Tulo ka beses sa usa ka adlaw. The end ang ubo nga naay plima. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, tap, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
0: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may gawas 8.29 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: At sa tagag pagtagad may gala ang report ron ni Idol Tweety. Kadali lang kayo mga kagilaan. Kini anak uha gini sa CCTV. Kining kawatan mga sukit di paminaw. At yung tagag pagtagad. Kini nga portion ito gala ito mahigala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingunman sa atong immune system. At doon na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o ang thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved mga higala. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
6: Straight to the point.
5: Atong tak na las 8:30 na mahigala. Atong kuhaon sa ning report ni Idol Tweety, pos dili pa ato sang i-play kadali ni Bing nakuha sa CCTV. Pati klaruha man ni mga higala nga nangawat ni speaker bagi kawat mahigala pas ipatimbang maka niya ni. Asi ko no Ronald, ato kuno tanaw Ronald. Kani mo ni mo ni. Aha, aso mo ni. Okay. So okay. Indahan din eh. Ah, gibit-bit din yung speaker. Gibit-bit, ah. So, nagpa, tinutindog din sa staplin ko, no, hi. Mura man lang yung mga trolley bags, dahi. Oh, tinutindog siya mahigala. Tinutindog, nalili-li-li, may kaigalaan. Tau-tau diyan yung giguyod, no, oh, oh. Ato nang giblur gamay mga kaigalaan, ha? O, oh, guyon niya na. O, oh, ito na. Nabit-bit na mga kaigsuna. Masi para video kito. Eh, klaro-klaro ko no, kapag-blur dong. Kanil nang gikay-blur dong. Sige lang na siya, total. Ah, kawatan man yung dako. Ah, ato lang eh, konon, tabun-tabunan ting kawatan manin dako. Natarawa, oh. O niya, niya. O, kanin mo ni. O, tarawa mo ni siya, mga higala. Nga, gabarog-barog dias daplin. O, kana o. Okay, barog-barog daplin. Hinahinay sa mga higala. Iyang ginahinay ang speaker. Ano o, gawag-bit-bit. O, medyo bugat-bugat. Ah, kana, kaya klaro-klaro. So, naa siya na nagakuan? Naga, kana-kana dong, sektora na dong. O, naa diya sa niya, lingi-lingi siya sa speaker na, mula nagagilok na niyang kamot, mga sukit di paminaw. Tawa, o, oh, tantao do, ya. O, oh, o, oh, hinahinay. O, oh, niya yung labay, o. Oh. O, oh, tantao do. Mula lang. Mura lang na mingwit, no? O. Oh. Okay, o. Oh. Lingi-lingi, silingi. Yan ang gina, primero, pero wapan niya matiwas. Oh, oh, lili kamay. Yan ang gibingit kamay, oh. Kwa na kamay, oh.
7: No.
5: Oh, to na.

0: Oh, balik kami, baby. Balik kami, tawa. No? Ya, oh. Nasas gawa sa tindahan. Oh, talawa.
1: Ay,
0: testingan pa to primero, testingan o bugat pa to ba? O to yung testing, eh, marubugat ba ni Be? Buyuron ba ni, o talawa, primero ko na, Ral, talawa, sige, balik ko Ral, Be, primero iyang gi, kuan naan, testing pa to primero, bugat ba kani, guyuron ko ba kani, o pasano? Be, sige ko no. Balik ko no, rewind dong. Wapo man dat ata, primero, tama. Oh. Testingan pa primero. Testing the water, parang iya. Ah, oh, testingan.
1: No. Ay,
0: tanaw niya, madarama niya, di ba na ibugat? Kaya itahuna-huna niya, be. Testing the water pa ni primero, tawa. Oo. Oh. Oo. Oh. Liling isa. Lili. Ah. Oh. Ah, oh, well, gaan naman na yun. Abin ako pa sa nono niya. So, naklaro niya sa CCTV, ang crime of theft, mga higala, is already consummated. Pero nahitabo, mga sugitiba na dapat, giblatter ni Gapon. Yan eh, giblatter. Bahala o ang tag-iya, may ngon tag-iya, sige, di na lang ko mo kwan, dili na lang may mo kiha, kay iuli naman pong speaker. Kaya ni-negotiate man nga, iuli lang, pero dapat blatter, get record mo na. Kaya ang crime may gala, consumitin naman.
2: Kulas ni Do.
0: Mas kulas, may nunak. Ato paminawan ba ang report ni Idol Tweety? O sa mga hitabo, Idol Tweety, nasitol ni sila, Idol Tweety, diya sa... kapulisan, pero mas may tatong na blatter lang, bahala na sweetol, na sitol sila pagkahuman. Namagay uban mahiga lang, ngayon, basta mauli lang amutang, okay na may, din lang kumukiha, ano ba? Namagay uban anak, manandiin mo tagam ni mga kawatan. At sa i-check, mahiga lang, kini si Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety.
3: DYHP. RMN Report.
4: Attorney Rafael Pacquias, sa pagkuha o pagbaligya, man siguro aning, speaker ang kining usa ka lalaki nga Kalmar kaying nakakuha aning maong Bluetooth speaker, Attorney Rufin. Makita mo gyud nato sa tong CCTV nga barog-barog ra siya una, Attorney Rufin, murag naniid ba nga kalit lang manggi kuha aning usa ka speaker apan wa siya ka dayon og karaoke sa iyang pamilya, Attorney Rufin, kay iya maning nauli sa tag-iya human nga masakpan gyud siya sa ihapong gibuhata. Apan gidala gyud ni siya, Attorney Rufin, dinhi sa Carbon Police Station, pero kay tungod ning hangyo pud ni siya nga dayon nga ayog pasaylo, giuli ra pud ni ang kining maong speaker, Attorney Rufin, motong nakig kon na pud ni ang kining tag-ianing speaker, Attorney Rufin.
0: Wa pud kabantay uban nga mga tao, mura lagwa lang, mura lang nagbitbit sa gyang pinalit.
4: Pertira bang dakuhaan ni dili ni masod og plastic, Attorney Rufin, karton gyud ang sudlan ani amba sinag ang iha pagbitbit adto ba naglisod siya dito sa may unahan mo nang naabtan si Attorney Rufin og nabalik ra pod gyud ni ang kini nga maong speaker. Unsaon kini niya, ibaligya baguro ni niya, Attorney Rufin, or basing ganahan na pod gini siya pagawa sa yang more or less pod nga tingog.
0: Ah, pero posible ani pangwarta gini Idol Tweety, baligya na ni or baka do na ni nagsaad ani.
4: Nganana gyud ta ni Rufin, ang rason ta bakasagaran na ni kay nawa na kwarta, wa na kapalit og pangkonsumo, ingan am gyud natin ni Rufin, mangawat gani.
0: Pero tira ba ka brand new unta? Mahal-mahal ni ka brand new man, ha? Para may mga tatak, na pay mga karton.
4: Unless kay ni brand new ta ni Rufin, na ang kaning ingan ni speaker ta ni Rufin, na binidala nga kanang microphone. Oh, naidala nga microphone mo ng all-in-one gyud ni niya, perting mahala po dani yung ibaligya ni niya muna nga makakuhan gyud siya sa iyang pangkonsumo bar.
0: Sa unsa man naabsan siya sa unahan? Naabsan?
4: Naabsan ra ni siya, Attorney Rufin, mo nang nauli ra pud niya maong speaker niya, murag buutan man gyud ang kining tag-iya. sa mong speaker po nang gibaligya mo nang wala rapod pod gid siya mo pasaka og kaso Attorney Rufil.
0: Mm-hmm.
4: Iya lang gipauli ang kaning Bluetooth speaker kay ang uban dabag yung mga kawatan Attorney Rufil maayo kay magpakaluoy-luoy ba. Kanang mangayo og pasaylo kay lagi kay naglisod mo pod gurong naluoy pod niya tag iya pod ani nga mong speaker.
0: Mm.
4: Og wala nila pod siya mo padayon og pasakag kaso. Matod pa po sa to ang mga kapulisan.
0: Mm-hmm.
4: So, okay. Para Tenero Phil, mauna ito ang nakuhang
0: pero nga naman, no, i-blatter na lang. Tungkol kayo nakasnabot na, wala na lang i-blatter na na.
4: Okay, nanguta naman niya Tenero Phil, doon na ba i-blatter kabahin na niya dahil matod pa sa itong kapulisan rin sa Carbon Police Station. Wala naman lang daw nila i-blatter po na Tenero Phil kay tungod. Wala na po mo padayon o kaso ang kininga mong tag-iya.
0: Mm-hmm. Ah, sige, pero asakto kita ito, i-blatter gina, kaya na-consumite naman ang crime. Balag na,
4: o. Oh. Basin maka... Makakuan pa ni si Atty. Rufil, makakawat pa ni si Glaing Tindahan, disod na.
0: Okay, sige, Idol Tweety, paita.
4: So far, Atty. Rufil, muna ito ang nakuadri sa Carbon Police Station. Kini yung Idol Tweety, saya sa 93.9 of DYHPR, men, Cebu, Tatakar, amen.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa mga report. Asakto kita ito kay naanaman kung sumiti naman ang crime, unya ka ng criminal case may gala ang complainant ana ang people of the Philippines man. Ang private complainant mo serve lang siya unta as a private complainant as a witness for the state. So dapat dahil kin giblatter na eh para tagam. Na na record daan ba? Na na-blatter na. Balik na po ni pangawat. Ang sabay katarungan ani nga o siya katarungan niya nga wala na lang mo wala na lang na-convince siya ang tag-iya nga di na lang mo pasakag kaso batok niya. Posible ang tag-iya ang interes sa tag-iya basta mauli lang butang okay na. Mao siguro yung nakapa-convince niya. Or maayo ba ka ng istorya dahi or maayo mo dahi paloy-looy. Pero unsa may kalibre ining maong kawatan nga sa pulis sa convince man nga dili siya i-blatter. Daghan man ingani nga dili na namay ba magkawatag cellphone di na lang mo kiha kung mauli lang ang uban mahigala hasulan magkikiha hasulan sa oras daghan nga na ba no. Pero muna'y kasagaran basta mauli lang muna makonvince na ng mga tag-iya o dili mo taga magkawatan anak. Ang akong pangutana, unsa man kahay kalibre ini tawhana nga asta ang mga pulis na convince man nga di gyud siya i-blatter. Magkapangutana lang sa taba, magkapangutana lang sa tama higala. Unsa man ay tinapol sa mga pulis nga mo kiha? Ha? Tinapol pag blatter niya, lagi blatter na diha kay kuan. Ang paano nga mabutang lang sa record? Dapat man ipasakaag kaso kay di man mo tagam. Basig maya mo convince ay, umingo ba katos na, waman sir, ay, ako lang itong itistingag na, o kwan ba, kinini ang bugat magdi. O di, ganyan yun, day, awa naman to sir, kaya ako naman itong gilibon, unta. Ang halin, ako naman itong ibalik. Convince man police day. Bisa pa blatter, wa gid blatter. Oh, mingo ba kasi ako lang gidaka dali sir kay wa man nagkaraoke lamang ko. So waya na ako ang Bluetooth o kusog bagyo. Ako lang lagi katawa katawa mahigala por bida. Sitwasyon na mga sukit di paminaw, pastilan. Alas 8:41 na sa ban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Aritas itong mga dugang hisgutanan, rubutaga, mga kaigsunan, atong hatagay pagtagad, mga higala ng atong mga isyos. O kini nga portion, ito gano'n itong higala sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabang o libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malinggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
0: Alas 8:42 na sa atong uban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Ato sa tagay pagtagad bigilan duga mga issues karon nga totoo naman lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom. Alas 8:43 na, standby.
3: This time check is brought to you by iBerry.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
9: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasipon. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na. Kun padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo ug makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot ug mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus Forte with zinc dayon. Pendilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief. If nasubok na in as fast as 15 minutes, take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain!
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
23: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
23: Max Alaga. Protektada, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ECS.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na alas 8:50 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the
14: point. Kining portion may kata to hatod sab kanato sa Sugar Troll. Daghan karon na dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o ginguman diabetes. Kung ikaw na ning ini, dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon. Ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog o baka ining insomnia mahigala, constipation o makapugong sa pagasaka sa blood sugar level nga may hinungdan ining diabetes. Pausama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
22: Straight to the point.
14: Alas 8:50 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
14: Now, sa di pa tama higala mo arene at anti-Claire Castro. unsa ba ning kalakiha mahigala pertimbaha mahigala gisungog yun ang Luzon area ron mao gigibaha mga sukit di paminaw magi uwan-uwan magi baha unya matod pang anti-clear nga baha kunos Davao ato klaroho ni mga sukit di paminaw ha pero dili pa mahigala ato sa tagay pagtagad kay katong suspect gireport ni Radyo Man Polaw ron tumilabay ng Sabado pagpatay sa usa ka lalaki sa may San Fernando. Ngagi abis ang liog mga sukit ni paminaw. Di ko na lang i-describe ang kinutibukan kay grabing ngilngiga itong maong krimen, ha? Gikantos diskuhan, Sibial Rabe Pelido, ito sa katong Elmer Sibial day? Still, ano? Mga Sibial, mga taga San Fernando, mga Sibial man. Good morning mga engineer Elmer Sibial. So, kinini ang gikantos diskuhan matod pa na hubog dito, wa na makadrive sa motor, nagbaktas na lang, nga doon ay tindahan dito, may gila minyaw, nakatuog dito sa tindahan. Nya, unsa bang hitabua, parigla ba ka ni or atraso ba kandaan? Giabis mga higala ang iyang kwan. Sus, ginuo ko, nakadagan pa. Mga 100 meters, matupang Rajiman Pulauro, una mga higala na kabsans kinabuhi. So, danag to, nga pagkadagan mga sukit di paminaw.
22: Straight to the point.
14: Unya, matupas atong latest na nakuha nga nadakpan ang suspect. Well, ato ning gikomment ang kapulisan ha, kung unsa nga circumstance nga ilang nadakpan, ilan ang giayo pag-imbisigar, o ngano nadakpan eh, no? I hope mahigala aron nga makakuha po justisya in town ang biktima. Nasunin niya karon si Rajiman Paul Lauro. Yes, Paul?
1: D-D-D-D-Y-H-P. Ta-ta! RMM Report!
24: Rajiman, Attorney Phil, one speed pilot, this is Man Paul, live karon dari sa kapulisan sa San Fernando. Ipalo up na to, katong alid sa suspect sa pag-jump. Yung babatay ni Ning Juan Barito Sibial, 44 anyos nga taga-barangay Maghanoy, siya nakita na nabuyo di at dalsada sa barangay Magsiko. Sa wakmasuito, kining barangay Magsiko, padong igbukid mga bana-bana, mga 20 kilometros, ikan sa National Highway, ang imong biyahiyon, una maabot nimo kining lugar, na dito nagbuyo di kining kapatay lawas ni ining biktima na si Juan na Sibial. Ang ato kapulisan, kuman niya doon ay nakahonghong layo nila, na maoy nisulti niya ang nagpatay, mao si kining Fermin, si Betay City Anios, taga Magsiko, himo din sila dalik nga hot pursuit operation dito sa lugar o ilang nakuha si Fermin. At niataron sa police station na Attorney Rupil, mahilom duman niya, kining biktima sa wapamapalgin patay, gikan ni sa disco, kay pista man sa Magsiko, niya lang gabi anya lakadlaw na ning biktima nga hubog yan na nagibili niyang motor so nagbaktas na lang tali siya pauli silang parinay apag tungod sa kahubog nakahatog ni siya niya sa usa ka tindahan niya sirado po niya ng mga orasa kay mga alas dos kasado man siya posibleng gipatay so ang suspechado na si Fermin ato karo makauban Attorney Rupil iyan ang hugot nga ipanghimakak nga dili siya ang nagpatay. In fact, nakitaan pa yun nila po si Attorney Rupil nga di na sa palidot samtang ang atong suko o kapulisan sa San Fernando nagsige pag-imbestigar o nagsige pag-preserve sa crime scene Attorney Rupil. Kunya, ito rin pa katanong si Kuan, minyo ni siya, kining biktima, on-call na construction worker. Si Fermin. Fermin, onsa man ka? Onsa may imo trabaho ka niya?
0: Si Panday ko, sir.
24: Panday ka?
0: Oo. Ito ang kagawa, sir, pag ako, nagpagabas ganito, blue eh para sa akong matrabahong balay, pinaybalay akong matrabahoon.
24: Oh.
0: Na ilaman kong giatog mga pulis dito, nagpungutana kay ko, sir. Sir, may problema, sir. Ikaw may suspect ani, dahil kung nga, suspect utawang ko nga, huwag ikaw kumapuha ka na, ikaw bugis ko, nga kuyog, nga ako ang pamilya, huwag mong asawa, anang itabuha. Nga gawas pasad. Huwag ikaw kaya, ato, kaya rikisado, kaya tango ato, bugis ko. Wagi kay daw niya nganong mataw nga ako may nabintangan ano kuana nga wa mami mag-atraso ano mga bata ito din ako na kay kapuyo din ang mga luna ng mga bata sa unang panahon
24: lood ng kamong ubana sa ilong di business ko at
0: dino na nagi mo kuan ko kung kauban mo inom si Jojo
24: nagkaaway magulo mo dito kay margi mauyan ka aning biktima dinood na nagmaoy ang biktima ni mo mo lang nasuko
0: na wa sir wa na makita ko din
24: na wa si Jojo wa biniwa
0: dinom ragid mo na inom mo
24: niya
0: niyagda naman ang ato ang pares din nga mamauli na ta moto na mauli ni namauli ni niya sunod na siya sir sunod na siya nagpuyog ni niya nag-adso medyo ka dito siya no kahit tumata dito man ka dahan nila nga to sir nga mga diya man dire o moto niya diha din na siya masangit sa tindahan niya uli naman niya sa mga agar.
24: Ay, witness ang ato kapulisan na nagtudlo mo yun ni mo kay hayat po ang suga sa tindahan na dito makasuog ng biktima. Kung sa may mga
0: basi sa reaksyon na, at ang asir niya ako lang mo ilang ito mo. Yung inanays ko, oh, abya, di kang kuda, sir. Kung may kuda. Nga, di biya lang yung day ang igamit, anadig, hindi ko nang iyakaita, kaya nagtabi ng nigay si Junjun diya sa puro. Siya, grabe nun eh, kaya nagmanoy mo kung na si Junjun. Grabe na kita si gamit na yun. Putol yung mabulong ko. Ah, grabe na kung kuhanan. Hingat kita. Muna ko ang kuhanan.
24: Pero sa may unang nibiya agad sa diskuhan, on sa mga orasa na uman o inok,
0: kami sir, naaman ko si Jojo ang kauban ng inok. Sa'yo pa man yung ulit ng asawa.
24: Mawala ka ni ulit ni
0: Sima.
24: Oo.
0: Yan.
24: Sa'yo itong gabi
0: eh. Sa'yo mga ulit ni, mga alas busin at naparit kay Mujuti pa biya akong parit. Nga pagkabuntag sa iyo gani, sir nyo, kanang isayo ginagong ilit ang sudan, kaya parang wala taong nakasawa, kaya mag-duty, tarbaho. Dayon, niadto ko sa kwas kong kabaw, o baka. Tapos, pag humana ko sa kabaw o baka, nanguhan ko sa akong baboy, kaya mong gini tarbaho na ko kada puntag, nga ko sa baboy na to, pag human, tingari ko sa purok, na nagtabi nga nito sa purok siya, wangan nga may gibirahan, di ang gipag-istindahan.
24: Atong balikan, daghan mo gahurot, kinsa na inong kainom, sabi, kima, ikaw, o kinsa pa. Pila mo ka nang?
0: Kanir mas jojo niya, pagbiya, pagkuhan ko.
24: Papura jojo na gino? O, kanyang biktima?
0: Ito kang biktima.
24: So, kamon tulo. O, so, naundang mo, inom,
0: uli, hada man akong pares nga, mauli na ta.
24: So, kuyog imong asawa, pagpamauli, inyo, witness siya.
0: Maka-witness siya, hasta gito kung huwag man ko siya sa oog, katong dag po, mga daga man, so kay Jojo, huwag ang biktima na lang nabilin paglakaw ninyo.
24: So, huwag ay away ninyo, ha? Ang ito po, ha?
0: Huwag din mag-away nang mag-away nung mga may kuwan. Yan yung gobyan ng mga bataan.
24: So, sa lang ito pagkasorti, inasinti ka ang mga ang krimen, gusto kong krimen dito.
0: Kaya, mukatay kung huwag ang kultimo, dagom, gani, kung huwag ang gitang kuida.
24: Kung sa may motibo, ang hitin sa pulis, yan nakakita, yan yung nola, kung araw yung kuno, kasay, hayag man ang suga sa gawa sa tindahan nga dito ni mo dito ma subdig ng God ng biktima.
0: Adi ba, since siya may nagbuhat asir, niya ako lagi sumbok nila, naminakit na sana ko.
24: So nagduda ka, wala pa to, siya ang nag-witness ni mo, wala, okay, posible na gay mo.
0: Okay, wala mo kaya, wala mo kaya, kusilyo. Sumagi, at tumat mga puli dito ang balay, magka may kuha na kuha ng wamagit.
24: Kasi ni tinawag niya mo yung bigaway dito sa talagi ino mo. Kaya nagmaoy lagi ko lang yung biktima ni mo.
0: Wag
24: mo nang nasuko ka.
0: Wag mo nang makalangin ka na.
24: Pag-abot ninyo sa inyo, ano yung ka mo gawa?
0: Ano?
24: Pag-awitin si mga asawa.
0: O, man, ay buong nang gani ay pagkapon, yung nari-dire. Ikan sa suki mo, may ang magkawang kadiri, nakuyog man ka. Kaya na akong asawa. Nakuha tayo na yung rasin.
24: Natuog na tayo mo asawa niya, hilom ka libangon.
0: Awa, siya, hindi ko rin pala. Natuog yun ko kay nagbuli mangani kay parang makajuti siya. niya pagkabuntag ning sayo mo gani ko bangon kay para makakaon na kung asawa ini so kung inosinti ka pirmi no nagwagan dahil tas tinuog ni killer aning kalakingan na so nagkatawahan lang nagbuhat anak si Diyos tinuod kaya ako panawagan panawagan ko kung siya man ni siyang nagbila kami ba niya ako inyo ang itodlo kamoy nagbuhat anay kay Diyos mapatay din tao nga wagi da nakahayit sa masaday sa gigamit sa tabi may good news dung dung dung dung puro kung ako pinagbuhat di ko magpa-display puro ko eh nga si Sir, dito pa gaya niya. Pag add ko siya, diyan ko ba, nagkita ka, pero naamu ko ibang killer, pagkahanan si Kapirmin, sa ibang killer ka, di mo ka, tila ba, nagtanaw ko, so pag yun ang uban, hindi si Pinoy Sir, di kita pinagawa siya. So inusinti siya ka, barugan yun alam mo, 100%, inusinti siya ko. Kung ano, manawagan sa Pinoy Sir, killer, no, na, tumaw siya, aron, luwasin siya. Magi ang tao, kung tumaw siya, para kita ang kumagagawa si Dani, kay Dani, nangunuhan ko man lang, akong hapagumang kuntanan, puro si Biel, anong luna? Kaya si Biel ko na siya. Yan ang makahingo yan, huwag mami makalalit. Pero kayo, nahalagi yung isa na itong kapulis, ano mo, nalalito bagus korte. Oh, mo na din sa taing nandi, kay niya naman ko rin, na-preso naman ko.
24: Okay, talangan lang kay Pilipin, just ulit, at lawit niya sila, na magtudlo sa killer, o magtudlo diya nino, di ba? Di ba sila tumabasal itong kapulisan, kay, actually, pag-report na ito kahapon, nanawagan ta sa Willom, na mga witness, na hitong na muduol sa puliso, mauna ni Ron, luna na kilom nga ni Dool sa ato kapulisan o nagtudlo, gani mo. Di pa matanak o ganis polis. Nanong kasiguro ka na si Permin dyan ang naghimo. Yes, sir. Kay ang gawa sa tindahan, doon ay suga. Naklaro dyan na mo ang naong ni Permin. O sa imo na siya na.
0: Aka na. Ilagi na ang hinimog tabi na ko. Na para...
24: Mugla lang eh.
0: Mugla lang na nila. Para nga ako may makuhan. Di taon ko kabuhat ano eh.
24: Kung sa may mong gidaan, kung ikaw mo'y pabutod, kung sa may mong gidaan, na mo patay ni Juan.
0: Aka na, wako'y kalibutan to, Dana. Sige, kanara ba nga doon na may mga agi ba?
24: Oo.
0: Na tunay mga tuwan na bataa. Basta yung si Juan, na amun ay nakikamdan sa balungag.
24: Si
0: Juan.
24: Di yung sama ko niya.
0: Ah, kanyang kasi practice ko nung nahubog niya ba niya. Na tuwan niya bitaw rin, putol si niya siyang ugat niya, nakarina, putol ang matiwi.
24: Di yung sama ko niya.
0: Na kuwan si Silio.
24: Yan, nagagabahan siya. Pero buhay, rato.
0: Buhay.
24: Kaya, posible, nautoy na ni Maos niya.
0: Baka sinta, nakaliwat ba ka ato?
24: Ang ganun to, naabot ko din sa police station ko, itabuan na, nakaso ko, nasito ko.
0: Murag sito, sito ko nila. Kaya murag may damay nung kung nakina iyang nakuhan.
24: Yan, nagagabahan. Basta, dili ikaw, ha? Ah, hukan nun di ka nga, dili ikaw, kahit mo.
14: Paul, Paul, atong balikan kang totoo, Paul, ha? Andugang pa mga pangutan na, Paul, standby, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdom. Alas sa 9:02 na, standby.
2: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
2: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Go, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
9: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may galasan, 9 City na sa ato paman-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to
14: atong balikan, may galas kasamang po Lauro, kininga portion to ginato mga kaigalaan sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maay balita, gikan sa pait, kana ang said liniment oil nga may muhatag ukupayan sa atong giantos nga mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sigag may mananap o mga insikto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
13: Straight to the point.
14: At balikan, may guest radio man Paul Lauro sa Dugang Report. Yes, Paul?
13: D-D-D-D-Y-H-P. Tatak, RMN Report.
15: Radyo man, Attorney Rufiel, balik pa din sa Silda, sa San Fernando Police din na aliridititin ang gitumbok na responsable niya itong krimen sa Barangay Magsiko sa lungsod sa San Fernando niya dumiagi Katlaon. So, Fermin, panood rin ka may Fermin, dilingkit ikaw ha, ang gayengo niya. Si Attorney Rufiel, ay pangusahanan niya.
14: Hello, Fermin.
15: Fermin, bunta ka, Fermin.
14: Oh, may bunta. Kumusta man ka na, Fermin? Kumusta man ka di ha? Ha?
15: Okay ra.
14: Okay ra. Pila na magkakagabi na katuog sa prisuhan?
15: Duha?
14: Duha na kagabi eh.
15: Duha. Unsa,
14: taga Magsiko, giyo ka?
15: Ang kanyang nang ginakotor ni, so na bugho niya, na naminyo ko naman ko kaduha torne na nandiyan sa dugdob.
14: Hmm. So karon asa magkakasamtangan na ni Moyo baguhay lang so pagka mapriso.
15: Na nako sa dubdob ato ni.
14: Ah, dubdob. Okay. Ah. Kining dubdob silingan ra ni sa Magsiko.
15: Ah, mo gina barangay ato ni.
14: Ah, mao ni barangay kining dubdob sitio ni.
15: Ah, sitio.
14: Okay. Ah, kini si Juan taga Maghanoy no?
15: Awa ko ka kuha na kuha. Kuha na ito rin. Nagtuko kong balungag rin ng ina ha. Balungag.
14: Ah, balungag. Okay. Ah. Taga-balungag din ni si Kuan. Ah, barangay balungag kini si Juan. Amigo, gamo ni Juan. Oh. Kanag-inom ko mo.
15: Oh, amigo ko na ito rin.
14: Dugay na mo, amigo.
15: Ha?
14: Dugay na mo, amigo.
15: Oh, no. Amigo, kikailan ang gagawin pa na ito rin kay... Dugay man po ko dito sa luna sa una. Kanaan ko ikso ang nagpuyo sa luna. Bata pa ko.
14: Ah, so kababata gina ni mo ni? Ha?
15: Tagaluna mo na. Tagaluna na sa una. Mangmuyo na sa luna sa una. Okay. Tagaluna mo ginikanan, ana.
14: Kaning luna, San Fernando, gihapon eh.
15: Oh, sityo nagyapon natad magsiko ato eh.
14: Ah, so silingan mo dito sa una, kababata gyud ni mo ni.
15: Ah.
14: Oh, so amigo mo kayo.
15: Amigo kay ni attorney kay nga kung mapagumangkon attorney puro gyud dibyan.
14: Oh. Okay, unya katong fiesta sa magsiko no, natong Birnes. Disco?
15: Ah.
14: Okay. Ah. Disco mo niya. Pagkaman, nag-abot mo sa diskohan.
15: Ah.
14: Oh, kay kwan go, disco god. So, ang nag-inom, ikaw, ah, si Jojo, o kini si Juan, kamong tulong nag-inom.
15: Ah.
14: Oh. Unya, paghuman, mauto nga sa imong giingunan, ni una nakag-uli gani, no?
15: Ah. Ah.
14: Kanos aman na kay ginakop sa mga polis, kini ni ang Fermin?
15: Ato sa Sabado sa buntag, attorney.
14: Sabado sa buntag? Mga unsa unang saman to?
15: Oo. Oh, nagpag-abas gani ko grupi, attorney. Dito ko nga dakpa na. Nagpag-abas ko grupi.
14: Oo. Oh, mga unsang unang saan magkaginakop?
15: Alas 11, attorney. O sa atong rasa.
14: Oo, oh, alas 11. Pero, kanang na ang mga sayo pa sa buntag, doon na nagdaghang balita nga gitigba sa ikon, no? Grabe mang naghimo, kisa kay naghimo, aning krimen nga, gipatay man si Juan, gitigbas man iyang liog.
15: Nga man gani, attorney, dihagay ko, insuroy ko, anang puro gani, attorney, naikon gani ko.
14: So, kanana ang pagkabuntag sa'yo, nakibaw, nakadaan kay kanang baryo, mangod, o doon ay mga insidente na ni, mahibaw, anong ginadayon?
15: O, paghuman ako sa baka, o, kung attorney, baka o kabaw, niya, dahil nakuha ko sa bako, niya, inadto ko sa puro.
14: Hmm.
15: Muna naibawan ako.
14: Oh, so kaning purok dito ni sa kwan baryo? Asa kwan?
15: Sityo.
14: Sityo purok. Okay, oh. So niadto ka sa purok mga usam to mga alas 7 buntag, alas 6, alas 5.
15: Ano gid dato ni mga alas 7?
14: Alas 7 buntag no?
15: So oh, niya gayon. Mo na istorya mga tao ba?
14: Kisa may nahibaw ani mo nga gipatay si Juan, niya grabe ra pagkapataya kay gi kwan gid ang liog kanang giluglog. Priya, kuan lang.
15: Abaw na naman ito niya, ginila ito niya. Kami, Junjun, ganyan. Sabi niya, agrabi patayan niya. Sana si Kuan, ang ginoon ng taan.
14: Oo.
15: Ipoko na kuan.
14: Kining purok, asa man napitan eh, nga kuan. Asa man napitan, layo lang eh sa dito na matiyan ni Juan.
15: Okay.
14: Tapad.
15: Purok. Oo. Oh, mula distansya siguro.
14: Hmm.
15: Dismetro siguro?
14: Hmm. Pagkahibaw ni mo dito sa puro, kisa may nagsulti ni mo, si Jojo na nagsulti ni mo, nga matay si Juan. Nga na.
15: Ah, dito ka, anong buntag po na turnigikan ko, nagkuhan ko glaw sa baboy, nagkatabi pa ni si Jojo ng buntag?
14: Oo. Oh. Ano sa orasa man? Alas 5?
15: Siguro, alas 5 na siguro to kung nagkuha o Juan na turnig.
14: So alas 6 pa, ang mga tao dito kay nagkagubot naman alas 6, atul pa ka ng alas 6, nagkatabi na mo daan, nahibaw na kadaan alas 6 pa lang namatay na si Juan. Si Junjun, nagpahibaw ni mo.
15: Adaghan kayong tabi, this puro ka tumi?
14: Oo, oh, so mo to nga, alas 6 pa lang sa buntag, nahibaw na ka nga namatay ni si Juan. No?
15: Oo.
14: Oh. Oo. Oh. So, pagkahuman, amigo man ni mo kayo ni, kay kababata ko ni mo ni si Juan, no?
15: No, man gani.
14: Oo. Wa ka mo adto sa lugar nga dito namatay si Juan. Lah, ako raman yung kababata, ako raman yung kaubag inong gabi eh.
15: Hindi tanaw yun ko niya, kaya nagbuha man ko daw.
14: So dito kay tanaw ka dito pag matay gayon dito sa area?
15: Oo, oh, itanaw ko. Okay. Agian na man pag-inong pagkuha na ko daw, gato na eh.
14: Kung sa mga orasa ka ni adto, pagtanaw ni mo?
15: Kaya para man tulog, bunta gato na eh, malas ay, gato na yan.
14: At itong panahon na ikaw ra usa, pagtanaw ni mo, wapay lang tao.
15: Oo. Oh, diyan niya jo sa kuwan, tingahan.
14: Mao siguro nga pasangin lang ka itong panahon na, kaya ikaw pa may dito nga tao.
15: Sa buntag?
14: Oo.
15: Ay, dito nang ganit ang service ni mo, attorney.
14: Oh, dito na. Nag-abot mo sa mong service ito.
15: Oh. Ah, dito niya. Kami siya ko, katabi ko mang ganit kami dito sa purok na dito na kung nakukuha ko balay.
14: Oo. Oh.
15: Nga, naka, ni kuwan si Zero ka ng kuwan ba? Ni huwagun sa wifi, ni huwag signal.
14: Hmm. Unya, wala ka mo, kuwan? Wala ka mo kuyog na dito sa asa na pit punularya, asa dalhon? Ngayon mo itong amigo?
15: Awa po na eh, kay duty di ang terbaho ang asawa niya. Schedule po na pag-abas lubi at turnin, pero terbaho na ako.
14: Oh, ngano man pagabas man kaglob eh?
15: Ang bayan na ko atong libang, iyan ba lang, padasaan niya, ako yung katarbon niya, ako yung nagisaligan niya, pagpagabas kay, ako yung kaibaw sa, na si Dido Torriba.
14: Hmm, kay Panday man ka, no?
15: Oo.
14: Wa ni mo ina nga, tulad sa ipospunin atong pagabas, kay namatay man kong amigo kong kikainom pagkagabi, iraba ni, ato raba ni amigo kababata na ko.
15: Kaya kay mamuli ay man ang kuantor niya, ang manggabasa, o ang, tagiya ba kay tagamandawi man.
14: Oo. Oh.
15: Tinanay mo kung magabas kay mo siya sila biyan mo bayad ito ne.
14: Oo, oh, oh. Pero imo tatong inan ba nga? Amo sang kwanon, kwan-kwan eh, mo tabang ko sa investigasyon sa polis kay akong amigo kay uban ako ginong gabi ka babata na ko gipatay lang. Nagrabi naman pagkapataya. Kwan na ba yun? Ang liogi. Kinsa ka naghimo ng krimen? Wadi ka mo pagkabana yun, anak. Migo, good mo.
15: Ako nang ipagabas ka diyo ang kuhan, lubi. Dali
14: naman nata, Tom, eh. Oh, yapas. Nung ganito, nung kadakpa noon sa kwan, kanubi, nagpagabas ka. Sa una, firme, naanak kay kaso sa una? Naanak kay background? Sa una, nakasuway, nagkagkapriso? Wa pa? Sa record?
15: Ay, kasuway na ko ako. Bata pa ko, Tom, eh.
14: 19. Kay tanawan mo po na imong record. Doon naman na record ka na. Masusi man na. So, sa imong record, nasuway, nagkagkapriso?
15: Oh.
14: Ano na priso man ka sa una?
15: Giservisyuhan mong gito na ako ito ni. Kasi gitabangan nga akong dagaw ito ni ba?
14: Ah, so giservisyuhan na ito ni Mos Prisuhan?
15: Ah, giservisyuhan dito na ako.
14: Pila man kakatuig na priso?
15: Hingga ganag mga pitohon.
14: Pitohon sa man, gipatay ni mo to?
15: Oh, wag ito matuyo ito ni.
14: Ah, so napatay ni mo?
15: May ito na ito ni.
14: Kapila naman kakapatay?
15: Akatura dito dito ni.
14: Katura? Kung sa mahinungdan nga nung napatay ito ni mo?
15: Itabangan ganyan nga kung igagawa ito ni.
14: Oo. Oh. So, kung sa may gigamit niyo pagpatay?
15: Iyaharap po itong kusili ako na gamit ito ni.
14: Oo. Oh. So, moto nga napatay ni mo ito, moto nga napriso ka?
15: Oo.
14: Oo. Oh. So, pito katuig di ka dito sa prisuhan? Oo. Oh. Kanang pagkagabi, pag-inom ninyo ni Kuan, pag-inom ninyo ni Jojo o kinisi Juan, so kamong tulo nag-inom dito sa diskuhan?
15: Oh, dito sa gawas.
14: Sa gawas diskuhan. O sa magkaduna kay nakapatay magkadtong panahon, o sa magkaduna kay pagkainito ng ulo, gyud mo nagputungon ka gamay, inana?
15: Dili sir turay.
14: Oh, dili ra. Pero katong panahon nga inom mo, o sa may kisa man gitoy nagakuan, kisa may una gyud nya nang hagit og inom, ikaw og si Jojo, nya niabot lang si Juan or kamo ni Juan gyud una nag-inom nya abot si Jojo.
15: Awa sila po unang nag-inom ito rin na nangingi ko, batayin na nangingi ko.
14: O sa may inyong giinom?
15: Yung talitulang beer ito rin.
14: O sa man, Red Horse?
15: Oh, Red Horse.
14: Bila man ka butilya ng Red Horse yung giinom?
15: Duha.
14: O sa man to, grande?
15: Ah, grande, ito rin, duha.
14: O, sa man, tagduha ninyo, kamo nga nag-inom?
15: Adini, katuraging duha?
14: Katong duha? O niya, sama na, disco-disco po kag-apel dito?
15: O, nakapalis ko, kung hindi ka na kong dawa sa turne, dahil na natupong uli.
14: O. Oh.
15: Kaya naman ang asawa at turne nga, mamahuli na ta, kaya mo duty sa siya kung magma.
14: Asa man na yung duty mo asawa?
15: Diyadari lang kung siya helping.
14: Kung sa may trabaho din sa mga asawa, nga mo duty man?
15: Kanang... Panghimo ka ng surito o lumpi ato ni ba?
14: Hmm. So, mga sa oras sa mga nga nanguli na mo si mga asawa?
15: Mga alas dusin siguro ato ni?
14: Alas dusin sa gabi eh.
15: Oh. Oh.
14: So, kung sa mga oras sa nagsugod o gino, mga alas 7, alas 8, ana? O kung sa mga oras sa?
15: Kung ato ni? Alang mga alas 11, dahil na po ito dito, kaya hintangkit man ang akong asawa na nga, mamahuli na ta.
14: So nag-inom mo alas 11 sa gabi eh, nahuman alas 12, ana?
15: Akadiyot na kayo ito niya, niyagdang at masawa nga mukig uli.
14: Niya kay Fista man, dalira din mo kayo nag-inom o nakainom na kadaan sa lain niya kuan, lugar?
15: Ani, nakainom po kung magbuwang ato niya.
14: Nakainom na kadaan dito, niya pang human, nag-inom kay duha ka, oh. Niya pil kay inom sa duha ka lidhos, nag-inom ni Jojo o ni Juan, no?
15: Insyaat lang po ko ito niya, bagay, kaya po kayo ng amigo niya. Taga-antan
14: niya, di na pa. Oh. So dito si Migsoon, unsa man yung ginom mo gihapon katong puwang kabayo gihapon?
15: Di, di gihapon na to ne.
14: Oh, katong gihapon puwang kabayo. Sumidyong bukubog dahil ito panahon na. Umahon, kinakainom ng kandaan.
15: Adili ito ngay?
14: Oo. Oh. So, iuli ka mga alas 12 niya si Juan. Ano sa mga orasan iuli? Nisunod magkato ni mo dayon?
15: Kisunod siya na mo ato niya. Buwag na biyandaan pag-abot na anang may itingsig ato niya o puro.
14: Oh, buwag na daan?
15: Lahan na itiyo dog-dog. Lahan ang daan. Paingon sa balungas.
14: Hmm.
15: Ya, di naman na siya din ang sangos tindahan.
14: Ah, dito sa sangos tindahan?
15: Oo.
14: Anong kaya ba umang kang nisunod si Juan mo? O kuli?
15: Okay, hindi mo sinasya na mo po eh.
14: Ah, so pag uli ni mo, nisunod po si Juan. O niya, ano na ba umang kang dito siya nasangit sa tindahan? Kita kang nasangit sa tindahan?
15: Okay, no, magpunti nila dito si Juan sa tindahan.
14: Oh, okay. So among pangutanon ang atong kapulisan aning kalakiharon, basin og tungod ni kay naakay background na sa una nga nakapatay na ka, o niya, basig doon ay naka-witness dito sa diskuhan nga naglalis mo. Wa mo magkalalis, ano dito sa diskuhan?
15: Awag din mo magkalalis ato na eh.
14: Ingon nga, mauyon ko nung, magmaoy ko nung ni si Juan, tinuod na?
15: Ang mga sulti po sa mga tao dito, lain ko nung magkainom ito na eh.
14: Lain ko nung magkainom. Amigo, magkamudugay na amigo mo mga kababata pa, wala kakibaw nga ka ng laino na yung inom. Kanang lili sa lain ba? Ano sulti sa mga tao? Sa imo lang. Ha?
15: Manghadlahin na nito.
14: Oh, pero so kaila makagil ka niya, kay dugay man mong kauban. So kaila, kanyang usama niya, maoy ganyan tawahan na?
15: Maoy ganyan, maoy yung dyan kung muna tubig makainom.
14: Oh, pero itong panahon na, nagmaoy siya itong panahon na, nagainom mo.
15: Ako na, wami ko kalibutan na ito nga.
14: Oh, asa man si Jojo karon? Jojo?
15: Ano sila ha?
14: Nasa ila ha? Kaya mo itong pangutan o kapir Jojo, nga naman nga, ikaw may di pa singilan, waman mapir Jojo.
15: Maka na, may, ano po nung, ano nung kayo na ito na eh?
14: Oh, dito sa diskuhan, may nakakita niyo sa diskuhan nga naglalis mo dito, nag-away mo dito sa diskuhan.
15: Wala.
14: Ah, sige. So, ato nga, susiho ni ha, huwag niya mungutan na po sa mga polis, kung naon siyang itabuan eh.
15: Oo.
14: Oh. Hmm. Pila edad ni mo sa una nakapatay ka?
15: Ha?
14: Mga pila imong edad sa una kato nagkapatay ka?
15: 19.
14: So imo tong giserbisyo mga pito ka tuig.
15: Giserbisyo.
14: Oh. Diha sa San Fernando to napatay nimo.
15: Ha?
14: Diha sa San Fernando to nimo napatay.
15: O oh, dito sa sitio sa Bulawan at ni.
14: Pila man kabuok to imong napatay?
15: Ay, katulaw sa pino eh, kay guwapa lang ito niya, tabangin nila ang akong igagaw tagsa. Dito may tabo ito niya eh.
14: Ang sa'y tabo na ito, imong igagaw, gitabangan, uunsa man?
15: Ang igagaw, gitabangan. Oh, ang igagaw sa saan ko. Dito may damahan ba?
14: So, dili dito imong atraso, sa imong igagaw, dito ang atraso?
15: Ah, sa aking igagaw.
14: Ngano'y imong magipalit?
15: Di, igagaw na po ito niya, ako siyang gibadlong ba?
14: Hmm. Unya, moto nga imo na dunggaban.
15: Oo, oh, kinahong mga nga sa Chilio.
14: Oo. Oh. O sige, so mangutan namin itong Jojo o sa pulis ha. Unsa may hitabuan eh, unsa may ilang dugang ebidensya nga noon unsang hitabuan eh. Sige, Firmen, salamat kay Firmen.
15: Salamat po kay Firmen.
14: Okay, Paul, balikan tika karon to Paul, standby Paul. Ato pangutan unang atong kapulisan sa unsa ilang mga bisis ani. O basi nga Jojo san, standby human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:24 na.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
18: Kailangan ko mag-withdraw.
19: Himala, may BPI dito.
20: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
19: Isang himala.
21: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
22: It's Melee Francisco.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Pila Pila win, San Miguel Pila win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Kumpirmi ka apoy, naluya, nalipong og nang luspad, basin anemia na.
8: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
12: Alas sa 9:26 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Kini nga porsyon ito dyan ka mahigala sa DTX 500. Taas mong presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basing taas mong sugar, basing may diabetes, kao niya wala ka may baw. Ang taas ng libido sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkagrabi atong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charanting gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batang adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
13: Straight to the point.
12: Atong attack na alas 9:27 na sa tumunuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Atong balikan sa Radyo Man po, Lauro Basin Oga, doon na patay duga mga witnesses nga mahinabi dito or baka atong habigs kapulisan or unsay duga mga info nga ito nakuha dito. Ato sa nga balikan kadali mahigala. Yes, Radyo Man po.
13: DYHP. RMN Report.
14: Radyo Man, Atene Rupil, balik na dyan sa area. So, atong investigator karon na Atene, Atene, ipakakanon ko na Atene Rupil, unsa ka ligo, no? So, sige, Termin, ha? Salamat kayo sa imong mga pagtubag sa ating pagkutana ni Atty. Rupil, ha?
15: Oh, salamat ko kayo, Termin. Okay, mo
14: yung barugan nga, hindi ka nagpatay, ha?
15: Oh, barugan gini pa na, Termin.

0: itong kwan ng kadiyo at murder sila nga itong investigate mo ining kaso. Ito siya pang time ano ba alit na nga gamay lang kayo there, may buntag may buntag adili na kayo ito pakita na ko ito investigator sa ito oh, wala rin din dito ito ng interview si Juan dito sa area sir, nanatay witness no sa pagtakop na ito aning Permin yan, ihan nyo mag ito nag-ili dili magpaila lang pero unsa ka credible ang atong witness sir sa pagtudlo ni Permin
1: ihan kami ang participation towards sa kanyang pagpa-witness niya kita din niya ang kuan
0: ang Permin
1: yes so kita nito siya.
0: By the way, atong interview na itong aeroplane, katapunin ako yung interview dito sa crime scene, si Police Corporal Mario Paul Pino, no? So, credible na kita gano'y siya sa pag-actual na pag-himo sa krimen?
1: As best statement sa yes, ang iya lang kay apatol dito din ng mga ayaw rin po siya ang kanyang tungkol kay Adlock siya tinabuhi o nakailangin siya personally po sa suspect. Kanyang hiring niya tabang po ng protection na mo siya.
0: Protection
1: so, kanyang manangula si may mag-divulge po sa iyang identity. Malapit mo promise ko sa pagkakaroon siya. Previously stated niya ngayon sa tagtabang na i-communicate yung now kung na may witness ng po, mapatim audio.
0: Okay, nalawag yan lang tato, di ba? Isikrito lang mo po, diba?
1: Yes, sir. So, salamat po good me nga. Siya ni-cooperate. Kung ano na lang karoon kay, kung ano lang prepare ng mga documents needed for filing of case of murder.
0: At ano ba mapahal, sir?
1: We'll do our best, sir. Yes, sir. We'll do our best, sir. Yes, sir. Yes, sir. We'll do our
0: murder, sir. Murder.
1: Murder. Yes, sir. Yes, sir.
0: Anong murder man, sir? Doon ay kasuko na nidaan ang atong suspect niya?
1: As a statement, yes, sir. Establish niya ang kanyang nanagin sila ay nabihigaan na itong nabihon. So,
0: Doon na lang kita, nagkaaway na din sila dito sa diskuhan. Dili dito o gaway, away na ito po sa mga nag-inom sila.
1: May gingon sa concert. May gingon sa pang-witness. Yes,
0: sir. Kaya itong witnesses, pass by o naas balay? Pwede ba?
1: Pass by, sir.
0: Pass by,
1: yes.
0: Bakit hindi siya mag-bedroom, sir?
1: Personally, nakailam mo dyan sa biktima. And then, naging kanyang condition ng biktima nga dili mong pabadlong. Oo. So, kanyang doggy, badlong na po niya. Pero, wala gi siya ngayon ngayang gigukong uyog. Kung sa ba, wala na. Eh, kailan naman siya sa biktima sa batasan sa biktima. So, yan lang yung bisita na sa biktima. Yan lang po, ibalikan. So, wala nga pinanakitaan na. Wala na. Nahinahitabong yung mana. Bumat ng suspect iyang krimen towards the victim.
0: So, sa so, witness na ito, wala niya baglong nga sa ringgi mo ang krimen sa suspect?
1: Again, sir, ang iyahan ko ang karoon ni nahanlok ko dyan. Nahanlok siya sa panghitabo. Nailahan po dito ang kaming suspect nga medyo may pagkamal dito kung sa nahanlok kita. So, sana lang dito siguro.
0: Sige, salamat kayo ni mo, Police Corporal Mario Paul Pino, sir. At least niya lang nakita, kay limited naman kayo, kay mo-file para patag kaso, no? Para dili makuha na inyong pag-file o kaso. Salamat kayo sa once again, sir.
1: Yes, sir. Thank you, sir.
0: Patawin niya, Rupel, katulong sa siguro ito pamutan ni Police Corporal Mario Paul Pino, na mga investigator yun, ani. In fact, nakita niya ni dito, pagkanto na ito dito sa crime scene na exclusive mo na ito na ito dito ang lugar ang Attorney Rupel. So, lang, no? Mali,
2: so medyo nailado na rin po niya sa lugar, Paul, nga medyo na ipagkamalitohon. Tangon siguro kay Bakrao nakapatay na ka o ganak ka sa barangay o ganak ka sa sitio, Paul. Medyo mailado ka na kay Agi na medyo kuya-kuya o sa gagamay.
0: Mali ni witness, nagloksag kay Basig, sinisunod ba? Okay, nalalagi record po. Huwag mo pakita siya, huwag mo barog siya, huwag mo badlong siya sa gimo. Tingay, isunod sa siya, no? Taali ang delikado. Ngayon niyo siya na maproteksyonan siya. So, ato kapulisan mo, pasaka within this week,

0: Pasaka na sila kasong murder against ni Fermin Flores, 57 years, kining suspect na naala sa ilang detention cell ni ining mga panahon na Attorney Rupil, no? So, gikan na rin sa San Fernando Police. Kauban ako, Speed Pilot Jesus Sumampong. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro. DYHP, Tatak RLN.
1: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy!
3: Okay, salamat Rajiman Paul Lauro sa mga report. Pero na mga higalay nakuha ng witness ang witnesses ang taong kapulisan dito. Dito pala ang daan sa diskuhan mga sukitig paminor, doon ay problema ng daan. Pero na na mga higala nga doon ay background ni nakapatay, di na ay basta-basta sa dandekin. Medyo siga-siga yung kaso sa kalugal sa labi pa ng barangay ko na. No? Na na ang sitwasyon na mga higala, no? Kaya katong away sa unang nakapatay sa, away ito siyang iagaw, ha? Iyang gipalit mga sukit ni Paminaw. So, medyo isugo ni Tawana din. Eh, basta-basta sa mga kahigalaan. Pero ang ato kapulisan, ato na sa mahigalang gi... although napas na mga kwa, nakasabot sa damay higala nga doon ay limit ang ilang mga gisulti nato labi na nga padong pa sa mapile sa kaso mga suking tigpaminaw. Okay, ni mga orasa mga kahigalaan. Alas ay, alas 9.35 na kini nga portion na tugnan damay higala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir, nga sa English or mas giila na itong makabuhay, o sa ka life-giving plant, nga sa pangan palandaan mahigala makabuhay, makahatag na o kinabuhi. Mawakin na mahigala, gisagulan pa sa Ashitaba, Garlic Plus, Turmeric, Ginger, Malunggay, Niim, Guyabano, Oregano, Cinnamon, Lagundi, Sambong, Serpentina, Sodium Ascorbate, Vitamin C o Vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o alang sa mga dunay mga pangutana, pwede mo tawag or mo text sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434. Alas sa 9.36 na may gala sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kini nga portion sa mga kaigalan tulad nato sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery. Igon man peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kaimsog og kahayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Alas sa 9.36 na mga higala sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Atong isgutan ng lunop mga higala dito sa Luzon area. Pero grabe po ang mga krimen ng kadaghan ba? Ha? Sunsunod ba mga sukit ng Paminaw? Napay lalaki o napalgang patay sa dakbayan sa Naga karon lang buntag. Ngano man ang hitabo ah? Unsa man ang sitwasyon na? Katong report niya na Juman Paul, napalgan man itong gipatay mga higala dito sa kalsada. Kanina na po, dito sa may Naga mga sukit ng Paminaw. Unsa may hinungdan? Unsa man ang gitigbas, gipusil? Unsa may... Naitabo gina ni. Nasuli niya karon mahigala si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
5: DYHP. Tata. RMN Report.
6: Attorney Rufil, live ta karon din sa my City of Paradise, Barangay Pangdana, Yakbayan sa Naga. Patay na nga napalgan na kining 51 anyos nga lalaki, Attorney Rufil, ilaw or ubos ni siya sa taytayan din sa maong barangay. Sa initial nato nga pakisusi sa atong kapulisan din sa Dakbayan sa Naga, walay nakita nga pinusilan or samad sa iyahang lawas or sa iyahang ulo, Attorney Rufil, apan na action og kalubyo or kalumping ang iyahang ulo diin unang nga gitanaw sa atong kapulisan nga posibleng natagak ni siya gikan sa bridge or diri sa taytayan, Attorney Rufil, nga naguna ang iyahang ulo. So mga alas 6 pasado sa buntag kaganiha, Attorney Rufil, napalga ni siya nga nagbuyod or nagtihaya na gini siya din sa ubo sa maong bridge niya. Kaning ubo sa maong bridge, Attorney Rufil, kay walay tubig, so napoy simento nga mawagod ang iyahang natagakan. So marag bag-o pag siya nga na hitabo Atty. Rufil kay medyo presko pa man gid kaayo. Pasensya sa mga naminaw nato karon, presko pa kaayo ang iyahang dugo pod Atty. Rufil. Gani karon gisusi pa ni sa ato ang taga Soko team ang maong crime scene. So ilahang gisusi Atty. Rufil kay naaman ni siya string bag or gidala-dala nga bag Atty. Rufil no kay ato ang nahibaw-an usa ni siya ka kusinero dinha sa may Sanshanko Dakbayan sa Subo. Matod sa iyahang asawa Atty. Rufil nga talagsa na lang gid kaayo ni siya mag-ulian dinhi kay taga barangay Pangdan man gid ni sila. So naa diri ang iyahang
3: patay. Kasama nga anang patay kasama din at sa ilhan na din ron.
6: Nailhan na kay naaraman po ang iyahang pamilya Atty. Rufil. Nailhan niyang maong lalaki nga si Armando Lastimosa Atty. Rufil. Mm-hmm. Naadari ang iyahang mga anak, naadari ang iyahang asawa. Nga sa ato ang naibawan Atty. Rufil tungod kay ang mga kapulisan sa pagsusi nila wa may samad, walay pinusilan. So posibleng natagak niya nahibawan ato gikan gid sa asawa Atty. Rufil o sa kapamilya niya nga. Doon na ni siya gihambing nga sakit sa hernia ang tawag Atty. Rufil nga kanang dapit gani dari sa iyahang pantog Atty. Rufil niya usahay o kung pananlitan na matod pa sa asawa nga o kung atakihon na matod pa kining maong biktima nga si Armando kay makulap siya. So mao na ang gituuhan sa pamilya. Mawagtang gani siya Atty. Rufil. So makulap siya, mangluspad siya, matod pa niya. Kanagay murag makuyapan siya. So mao ang initial nga gihatag sa asawa Atty. Rufil nga naanay siya'y sakit. So mao na ang gituuhan po nila nga posibleng nataga kay ang kinimanggong taytayan din his may barangay Pangdan. Walay ali sir no? Walay ali dira? Inana regi na siya ang forma. So walay ali dinhi Atty. Rufil ang ilahang taytayan. Uh-huh. So murag delikado gani kaayo kay provincial road ni si Atty. Rufil dinhi sa may barangay Pangdan. Nya diretso gyud walay barrier diri sa ilahang kuanya. Basin padung ni nang ingihi kung wala ni siya atakiya basin padung mangihi Atty. Uh-huh. Rufil.
3: Okay, so atong tagapagtagad ka sa Mandino na unsa mang circumstance ha sayo ni siya nilakaw diyan sa ila asa man ni siya padung di ay og unsa may trabaho ani niya ngano nga nilakaw man ni ngano naabot siya dang lugar ka sa Mandino. Akong atong susiyo nagdugang karon naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:40 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante. Nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pinakabarato nga dito
9: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
10: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
12: Seth Living Testimonies.
13: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ko sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
13: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Uusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
14: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
12: Living Testimonies.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
15: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
16: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Nakasurvive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
11: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
18: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpu adayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malgate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Solmiocs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
20: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: mga kasama, nakasinati na mamuo ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imong ipon. Makapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galas sa 9:46 na sa atong pag-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
3: Ato pa sa report, ikasaman Jane Gallardo, murag prisko pa ang kuan. Pwira sa mga nangaon na, medyo prisko pa ang kuan dahil dugo dahil, no? So kung maoho na, mailhan man mo kung unsa agibag pinusilan, agibag dinunggaban, agibag mahigala kay, basi yung tibugsok niyang ulo dahil, malagmit, no? Ugo sa hitabuan. Nga nun, iabot man sa anang iriyaha, kuno kasamang Jane. Unsa may, padung sa trabaho, padung sa unsa man. Nga nun na, naabot siya ng iliyahan niya, nataga kinoon siya. At ukaw ang nandugang report na kasaman din, kini nga portion na ito gila ito mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan niya kaduna na mga toksin si mong lawas, mong dili ka regular, nga makapagawa si mong hugaw, dugay mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa mag-insumya, kanunay nga magsakit ang kalawasan. Ang imong ulo, panakit sa lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas o maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
23: Straight to the point.
3: Alas sa 9:48 na, itong balikan, may galas kasaman Jane Gallardo sa dugang report. Yes, sa kasaman Jane.
23: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
6: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil. Naabot ni ang kining maong si Armando din sa dapit, Atty. Rufil. Kay diri ang naugana niya kung munaog na siya sa bus. Gikan sa Cebu City, Atty. Rufil, kung muuli siya sa Ilaha. Mm-hmm. Kay kaning nga bridge, diri duol man ni sa kaning parkinganan sa mga motor nga pwede niya nga masakyan padung pababaw sa Ilaha, Atty. Rufil. Mm-hmm. Munang dirigid siya mag-agian. Matod pa nga, usa ni siya kakusinero din sa may San Shanko niya. Galsa sa gabi, ang iyahang out, Atty. Rufil. So, siblingan, gihuman niya yung trabaho kagabi niya, murag nangadlaw ni siya matod pa og uli dere sa Ilaha. Kay tagsaragid gaay ni siya mauli dinhi sa barangay Pangdana. Nya ang pagtuog yun sa maong pamilya, Atty. Rufil, nga basig naabdan gidin tao ni siya sa iyahang sakit or giatake ni siya, Atty. Rufil. Kanira ba diring dapita, matod sa ato ang mga residente nga nakahinabi diri, Atty. Rufil, ngit-ngit gid ni diri dapita. Mm. Ya wala po sila yung nadunggan kaganiha gid, Atty. Rufil, nga dunay pagbuto or kana ganing buto sa armas sa dinhi sa maong dapit. Ningaw lang gid gaayo ni diri mo nang alasays na ni siya sa buntag na ganak ganiha pero gili pa po dugay ang paghitabo. Sa atong pagpakihinabi sa investigador diri sa Naga, Atty. Rufil, nga si Polisa Yap, kaya nakuan ra yung ulo, wala siya isamad nga dinunggaban, wala siya isamad nga pinusilan. Ang iyaha lang gyud nga ulo ang grabe nga naapektuhan kay posible dirang pagkatagak ni Atty. Rufil na una ang iyahang ulo. Yang iyahang napuntahan gyud kay Semento Manggud, Atty. Rufil. Mm. So medyo murag mo nang nagrabihan gyud ang iyahang ulo. Na dari ang hinabihan nato kagamay lang gyud ang kining iyahang asawa, Atty. Rufil. Di lang nato ipakita gyud sa dagang iyahang now. Mama, ayong muntag live ta rin sa DYHP o sa IFM Cebu. Mama, anak, kung saan niyong katinood nga doon na ni sakit nga gihambing ng imuhang bana, ma'am? Kung saan nga sakit, ma'am?
0: Iyang Ernia.
6: Ernia, ma'am, pwede ba niyong masaysay kung kunsa ang iyang batiod at kanang atakihon siya mo? Kunsa siya, ma'am?
0: Sakit kay Antian niya. Mm. Dili siya palakaw. Kakuya po yung siya. Luspad din na siya maayo. Katong last lagi niya uli. Ano siya? Nagtuo siya, di siya paabot sa amo.
6: Ah, so giatake po siya, ma'am?
0: Ni uli lang yun siya kay nga rin siya matuwa siya ni tambong pagkaugma o siya ni trabaho ni kuan yun siya nga kanang
6: sakit iya ang rikiyan
0: ang sarili
6: sa ko pabinaw dyan din ma'am niya kiatake siya
0: igbo gito yung
6: sa seminto ma'am kanang kung saan ni ma'am uli siya sa inyong ha once a week once a month kung saan ma'am
0: o say twice a month
6: at twice a month yo atakihon unsa man ni ka sa gunso ng iyahang atak ni ma'am sa sakit niya
0: sa gunso na ni Nancy atong last pag amo ning pet up niya kapirahanan siya di man siya po
6: pero ah so giingnan na dai unta ni ni dugay na ni niya nga sakit ma'am.
0: Oo, dahil pagkabata niya.
6: So, mao karon ma'am, ang inyong pagtuo nga, tiyatake siya niya nataga. Wala man ka ni siya na... wala man ka ni siya na sunti ninyo nga dunay siya. So, iyang trabaho sa Cebu City, ma'am, kay kusinero, alas 8 siya sa gabi mo out. Mm. Ya, posible ganyan, nang adlawon ka ni siya o guli.
0: Dili, nadugay ni tuloy, kay napuan tingali ka, nagisakitan siya maayo. Mm. Amo siyang paabot.
6: So, unsa gini siya oras sa unta maabot sa inyo ha, ma'am?
0: Kasagaran, o sa'yo maabot, alauna, alas dos.
6: Alauna sa padlaon.
0: Oo, alas
6: dos. Ah, so iga-out niya, gikan sa trabaho, muuli gidayon di ay siya.
0: Pagsara man na muuli, at tumunti ng langulap.
6: Pero og muuli siya, ma'am, kaya kanang igahuman dyan sa'yang duty. So mauna, maabot siya sa inyo ang kadlaon.
0: Okay, ang traffic.
6: Pero ganiya, ma'am, nakapahibaw siya ng uli siya.
0: Wala, dyan niya siya kapahibaw ni uli.
6: Oh, kisa na may nakapahibaw na intaw ninyo, ani, ma'am.
0: Na ay, driver sa motor ni, ato sa amo. Naakuha ko niya, nakuha na ang iyang pitapa ng last time.
6: So nara yung mga gamit po, ma'am. Salamat kayo, ma'am, ha. Mauto ang asawa, Atty. Rufil, nga mo dyan yung pagtuo, nga giatake ang iyang bana. Kaso wala nila kapahibaw po nila nga. At taas og dugo po di ay Atty. Rufil. Taas og dugo po ang iyahang bana. So gikuha na sa pagkakaroon Atty. Rufil. Dadun na sa porinarya ang maong pateng lawas. Hinoon, wala po ikuan sa tulis Atty. Rufil. Kay kompleto raman yun ang iyahang pitaka, iyahang suod sa
3: baga. Sila kabuk anak nila.
6: Una sila'y unom kabuk anak Atty. Rufil. Mga dagko na po niya. Ang iyahang suod sa baga Atty. Rufil. Doon na pa intay baon nga kanon og sudan.
3: Padungod ni Atty. Rufil niya. Wala gitin taon siya kaabot sa Ilaha. Pila edad ano niya? Kasama siya? Pila edad?
6: 51 attorney Rufil, 51 ang edad niya. Doon na sa dugay na po di ay niiyahang sakit niya. Matod siya ang asawa nga ukong atakihon, mukulaps gid si attorney Rufil. So mao ang ilang pagtukoy, wala mang ginakita po nga mga samad sa iyahang lawas ang iyahalang ulo nga posibleng mo igaon na pagkatagak ni attorney Rufil.
3: Kinsa may kauban niya sa balay diri sa Cebu na nanabaho siya nga naraba siya sakit di ay?
6: Nag-abang man ni siya matod pa attorney Rufil pero murag dunay komplikado po ang ilaha ganing sitwasyon sa pamilya attorney Rufil.
3: Ah, medyo komplikado.
6: Dili naman ni sila okay po sa kaningihang asawa so murag naapoy laing kuan attorney Rufil. Storya po, wala lang po gyud ni detalye gyud ang iyahang mga anak po dinhi. Ang ilahang gyud pahibaw nga tagsa na lang gyud mo ulit. Twice a month na lang mauli ang ilahang papa. Or ang kining moong biktima dinhi sa barangay Pangdan attorney Rufil.
3: Okay, listen mo na kayo. Panalitan og nanara na nay masakit-sakit ana niya murag makuyapan kung kuan kinahanglan nagpag-atiman. So muna nga natingala ta og ari sa Cebu City kinsa may maatiman niya nga taga sa usa ka buwan kaduha na lang mouli so medyo dunay kuan magduaduaw na lang din na diha. So murag dunay kakulian gamay sa relasyon na diay.
6: Yes, attorney Rufil. Mo na ang gikuan gani hapod nga medyo dili na pod okay ang ilahang relasyon sa iyang asawa pod attorney Rufil. So mao na ang pagtanaw sa pamilya diri sa barangay Pangdan nga giataki og walay foul play apan gipaabot ra gihapon nila attorney Rufil ang investigasyon sa kapulisan ilabi na gyud if makakuha na sila copy sa mga CCTV dinhi kay may CCTV dinhi if maklaro attorney Rufil kay ngitngit ra bagid diri sa mong area so sihon pa sa mga kapulisan kung naaba ni siya ay kuyog wa baka ni siya gitukmod attorney Rufil nganong natagak ni siya pero mao pa na ang gisubay pod ron sa ato ang kapulisan sa pagkakaron gidala na or dad-o na ni ang patayng lawas attorney Rufil sa punerarya po de aron po mapahimutang na ning maong si Armando Lastimosa nga napalgan diri nga wa nay kinabuhi ilawom sa taytayan sa May City of Paradise Dakbayan sa Naga attorney.
3: Okay.
6: Mao na ang ato ang nakuha nga detalye din higikan sa Naga City. Kauban gyapon ako sa atong RMN Patrol ato ang Radyoman George Sikuya. Ako sa bang inyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
23: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy! Nationwide.
3: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Nakatong sung oras may gala. Alas 9:55 na sa ato pa uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
3: Grabe nga mga reports sa mga reporters nga mga dagko, no? Mo na atong gitagag pagtagad mga kaigilaan. But atong balikan gamay ha. Sa siging gawan uwan sa Manila kay duna ra bay tropical depression nga si Pilandok. Nya kini si Pilandok nga ini maong tropical depression. Medyo may kusog-kusog ni sa kadagatan sa silangan nga extreme northern Luzon. So, igo sila dito may galapas. Habagat, igo sila. O niya napag-duha ka low pressure area nga nahimo ng tropical depression tua sa Luzon area. So, malagmit mga kagalaan, matupas pag-asa ka ganina, mga 2 to 3 days, magsigi pag-uwan dito, magsigi pag-baha dito. Kato report dito sa pag-asa, tua dito sa Luzon. Muna nga, in fact, dunay duha na ka mga tulay ang nadaot dito mahigala ang Aquino Bridge sa Tarlac o kining Agana Bridge sa may Tarlac din duha ka tulay no ang usa mahigala kining Agana Bridge sa may Tibag Tarlac ang usa Aquino Bridge sa may Tarlac atong unahon sa ning Aquino Bridge mao maning na tagak na Aquino Bridge beto sa balikan kadali sa Manjiral be sigko na play ko no gamay usa man ni mo na ni sa Agana Bridge o sa kwan ni sa unahon to sa ni. Naa ni audio dong? Okay. Sus, nag-rescue sa gabi ina ko, oh.
2: Ubigay po ng tulong ngayon, oh.
3: Naa na ngayon tulong.
2: Relax ka lang. lima, pitong lang ang bisagin. Nagkakay walay-walay ba kayo?
3: Mali ang pagpareskyo.
4: Atin pa ka ng babae, kuya.
5: Wala ka ng babae.
2: Saan kayo naulog sa tulitan?
3: So mo ni ang pagkakwandong. Okay po sa mo ni ang katong pag-rescue na. Nabatay picture sa tulay nga na hagsa o katong video o sa usato katulay katong Aquino Bridge. Ang usa Agana Bridge. Bi ato kunong tan-aon sabi, ang Agana Bridge o kang kwan mo ni ang Agana Bridge. O Tarlac mahigala, pareha ni Tarlac. Sus Ginoo ko grabe ha sa kwan dito eh. Oh? Ang gikusgon mahigalas bulog sa tubig ba? O kani. Video man eh, CCTV man eh. Gidong beto kwan ko nodong. O mo ni oh, ang CCTV mahigala oh. Mo ni ang Aquino Bridge, kani usa atong ipakita ron. Tarlac City ni oh, tawo oh. Sus to ah, guba. No? Tarlac City na. Walay audio kay CCTV naman eh. Katong usa ka bridge dong, mauto ang kwan. Agana Bridge. Kani-kani mo ni Agana Bridge. Maodin eh. Agana Bridge. August 30. So, gahapon. Grabiha eh. Okay. So, katong dunay nangayo o griskyo sa Agana Bridge ni. Ah, sige, ato kong balikan ko na gamay itong nangay griskyo kasama ng Gerald. Sige ko no, balik tong video daw. Kani-kani, gabiin dako din ni ako, ano? O, sige.
7: Hindi lang magna sasakyan.
3: Grabe na, Gristos na gabi. Inda ko, looya taon. Ay.
7: Ubigay po ng tulong ngayon, no? Hindi lang magna sasakyan. Ubigay po ng tulong ngayon, no?
3: Okay, so doon ay usan na rescue, upat ang missing, walay report na patay. No, doon ay mga missing.
4: Sige, di ba tabor lupa la? Di ate Richelle? Lapas mo, balong ka na.
7: Ambo na, ambo.
4: Ay, hirap na yan. Anong may huminga?
3: Okay, sige pause dong. Mauni ang mga panghitabo, mga sugid di paminaw. Dito sa Tarlac, no, duha katulay ni Aquino Bridge, Tarlac City, dool sa population area. Ang usa mga higala kining Agana Bridge sa may barangay Tibag, Tarlac ng usa. Agana Bridge, pulos ni Tarlac dito sa Luzon. di ni Davao. Ato lang yung ito katawa. O kinting paminaw. Okay, mamang ko nagigingon ni Auntie Claire nga. Aya, sa Davao, ha? Ato lang yung ito katawa, mga kaigsunan, kay unsa ba ning kalakiha nga madaot ang geography na ito inilagana na. Ah, kinini ang subject mahigala na ito na sa high school kasamangkin. Under man sa sibika at kultura. Social studies, mga sukinti paminaw, may isgutan ang geography. Kalisur ba sa ka, nagtulay, may gala duha kabuok, ha? Kining Agana Bridge, Barangay Tibag, Tarlac na. Kining Aquino Bridge, Tarlac City, doon sa poblasyon. Layo, rapos Dabao ni oy. Ato lang agi katawa katawa, mga sukinti paminaw, pero bida. Alas 10 sa 3 na sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
3: Nag atong ipahibaw des na kung kasubo mga higala kagabi eh, nakaadto gyud ko sa haya no ni Benjamin. Benjamin man dinangan ani day pero naila po ni nga Benvenido. So naduha ang pangan. Benjamin Benvenido Labaho nga nitaliwan sa laing kalibutan atong Agosto 26. Amahan ni Bishop Rubin Labaho. Si Bishop Rubin Labaho dugay ni dinis ato. Katagasubo man gyud ni tagatalisay gyud ni si Bishop Rubin Labaho. Pero karon na assign siya dito sa Diocese of Agusan del Sur, no? Okay, so to siya dito na assign, pero nauli siya karon mga higala kay tungod ning iyang amahan nga nitaliwan sa laing kinabuhi si Benjamin Benvenido Labaho niadto ning Agosto 26 Miyerkules, no? Unya ang haya niya nakaadto ko mahigala sa St. Peter pero karon adlaw ibalhin na dito sa Talisay. Ana ni ibutang mahigala sa kinini ang complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan sa Santa Teresa de Avila. Kung magkabantay mo ng simbahan sa Talisay, kanami itong Talisay City College, na nanapitan ay, Talisay City Hall muna sa una, niya gi-convert into Talisay City College, na simbahan diha, nga mauna ang patron sa Talisay City, ang Santa Teresa de Avila. Niya naamay complex diha, murag dako nga kuan ba, covered court, hindi ba? So anha na ibutang. Karong adlawa eh, sugod ubalhin, mga launa sa hapon abot dito, no? Unya doon ay mga pag-vigil, adto na himuon ang vigil, mga kahigalaan, no? Kato mga kapalintihan, kahigalaan, atong giauhag sa paglitok o pipila ka mga pulong sa pag-ampo, alang sa kapahulayang dayon ni Benvenido, Benjamin Benvenido Labaho, ang papa ni Bishop Rubin Labaho. Unya, doon ay misa matagakuan, nag-chat na ko to si Bishop Rubin Labaho, doon ay misa matagala cities gabi eh, indekin. So every kwan alas cities gabi itong misa mga sukintig paminaw diha sa maong dito sa area no. Okay. O mauni ang chat ni kwan kining Bishop Labaho. Og ini ka September kwan September 3 mauna ang paglubong. Okay. September 3 ang lubong ala una imidya sa hapon doon ay himuon nga misa rekim diha ra pod mahigala sa Santa Teresa de Avila. Ang mumisa ani si Bishop Abitoy. So kauban ni si Bishop Labaho ug ubang mga kaparian. So mao ni mahigala. Karon si Bishop Labaho dili na dugay ni assign diri sa ato sa Cebu kay taga dili magini. Gikan sa pagkapari anto nahimong monsignor, nahimong bishop no. Auxiliary bishop siya diha ni sa may Santo Rosario. Unya pagka doon na mga higalay bagong gitukod nga Diocese of Prosperidad Agusan del Sur, so siya may bishop ron dito. Nauli na siya karon kay tungod ining hinabo sa iyang amahan. So gabi dito ko sa St. Peter Funeral Homes, daghan kayo mga tao sa dito, mga parokyano, nga may duyog mga higala sa ilang mga pasubo ngadto sa pamilya mahigala ni Bishop Rubin Labaho. Hasta itong mga taga-Balamban dahil, kaya nasayan mas Bishop Labaho sa Balamban. No, so doon ay Santos nga misa kagabi nga gihimo upato ko mga pari tong nag pahigayon sa misa diha pod mahigala si Bishop Labaho pero asya mo apil apil sa may simba sa maong misa mga kahigalaan. Okay, so sugod unyang gabi og sa umaabot pa mga gabi doon ay Santos nga misa kahibuon dito alas cities gabi dito na sa complex sa Talisay City mahigala tapad yon sa Santa Teresa de Avila. So, muna yung mahigala, no? Atong pahasubo ngadto sa pamilyang Labaho og ato mga pag-ampo alang sa ilang pamilya og sa pag-ampo na to sa kapahulan dayon ni Benjamin Bienvenido Labajo og condolence sa tibok pamilyang Labajo. Okay, wala na tayo uras mga sukit tig paminaw ha. Magkiwasa na tao mga adlaw gumikan kay atong panahon hagipot kaayo. Nasugdan lang ito sa duha katulay may gala Starlak. Pero ugma na tayo magtiwa sa ato mga hisgutanan, mga sukin tigpaminaw. Alas 10:08 na, standby alang sa sunod nga tulumanon. Unyang gabi isa niya, tangi ang sincerely Ate Arlene. Alas 9 nga to alas 10 ang teknas kagabion. O alas 10 nga to alas 12 ang tulumanong Street to Point Evening Edition. O ba ni kasamang Binji Tanghian. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Akos kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
23: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
8: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
9: Tatak RMN!
10: All the time, RMN kami!
9: Tatak RMN!
8: One radio is favored by all.
9: Tatak RMN! All the way!
10: Loyal kami sa RMN!
9: Tatak RMN!
8: One radio network conquers all.
10: Number one.
8: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
13: Number one.
8: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
24: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
25: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
26: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
24: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann Nebres.
1: Nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay mari, tudlui ko.
1: Oh, dai feeling guide Mario. Dani numbers ila teknisya diha kay libre pod ang ila serbisyo sa Unifeeds.
3: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makabuha, madyuni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Di bitin.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: And draw, pasin ikaw, ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash! Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN ID qualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
3: Tinood yun na Sed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya nga akong mama o nga akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
7: Wala sila nang namugkoy ba sa may mga pamati na nila.
6: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog mas nindot gid.

0: Wangu na po sa mga senior kaya ng mga bukog-bukog. Kung mas nindot, good po.
1: Standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Hi! Hello mga kasama. Kini ka po inyong Kuya Joel Binsay. Kawan sa kong partner, Andy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. Oog sa tanang mga kasama ang magigsunan. Awagong ka mo ang magamit sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jimmy. Kinig ibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Jimmy.

Kini ako problema, bahay ni sa ako ang Uyab Town. Sa ako hindi ko baba, nga di na ko sa nabot lagi. Pero, but, aron ninyo masaira na ako problema, no? Sa ako sugilanon. Ilan ninyo na ako pagsugod ang mga pagitabo, ha?

0: Nay!
1: Oy! Unya na na do, unya na na. Palitiw na po nitong napkin, be.
0: Unsa nay, ha?
1: Tanaw man ka.
0: Ano nga pa di runi mo, nay, ha?
1: Nga naman. Ugwa na ako, inaanay mo. Kahanggaw ba sa naong ni mo. Sige na, palitik ko dito. Kanang with wigs, ha?
0: Ito, pag-wigs, purbida na na eh.
1: Ah, duklong taman hinoon ka di haron. Sige na, lakaw na.
0: Oo, nay.

0: Iyay. Kinaarabay na ako. Mag-stand by da. Di ba ka ko palikrahan ro naan din nila? Mida. Be, diskartihan ta ni may dolo na ko. Kisa isaw niyo din eh.
1: Boss. Wa may mga isog diri, boss. Pulos man taon mi diri mga talawan, boss.
2: Bitaw, boss. Butan ka kayo mi, boss.
0: Ginsa ninyo po siguro mga butan mo?
1: Butan mi, boss, ay! Ito, boss. Mga butan in taon mi diri, boss. Butan mi diri.
0: Ako, ngita mo kong mga isog ba? Kitagaan ako si Kumil.
1: Pila, boss! Pila, boss!
0: Si Kumil. Kaya isog kayo. Kaya mali dito. Ano, iba, look yun ba?
1: Ako naman, boss. Sa dito po kus Mindanao, lima ramay akong iihaw, boss.
0: Okay na.
1: Wapay labot akong gikulata nga namatay yun, kay nasubrahan man ako.
0: Di ba? Maayo ka na. Ninaganaan ko, anak.
2: Ako, boss. Kanito. Ako isiga sa mo. Usa lang kasi sit ako mastambay ito sa mo. Doon eh. Kaya ako, ayun, may gosos. Ako man, pangultahon, boss. Taga na ikong gipangulata, boss, dito sa amo. Ha? Hasta ganing mga tanod?
0: Oo.
2: Akong gipangulata.
0: Kung nang medyo tibis at tiguan lang, boss.

0: Kuyaw ako ni mo.
1: Lagi! Saan? Pukulata ka?
0: Ayaw! Ayaw, saan? Bida sa ninyo. Uy, mga tayo, sige mo, ikulatawang ko ninyo.
1: Oo, no.
2: Ah, nga. Di mo mutanan ako.
1: Tanay, ano mo?
2: Pagpila na ako giihaw, ha?
0: Ikaw sa today, ton. Pilam na giihaw mo na ihaw, ha?
2: Ah, ubag update ko sa ko mga pangkulata. Huwag ka butog 50 ka buog, pero... Ah, napakoy balikunong dito totoo ka buog. Napasila ha, balikunong ito.
0: Ha? Huh? Bawa, burbida. Mali ako ipangita, mga isog. Naarama ini. Mali ako ipangita, pulos mga isog. Okay, paminaw mo mga isog.
1: Nga naman, boss.
2: Ah, nga naman, boss. Sige na.
0: Tag-unay mo.
2: Ha?
0: Karong hapon, manglargata.
1: Kani?
0: Dadoon ta mo sa Marawi, ha?
1: Sa Marawi, ha?
0: Kay kamo mo ibala dito sa mga abu sayap, ha? Kay mga isom ka mo. Kamo na yung among gipangita.
3: Tol. Sunod ba saan ko, tol? Oy, ayaw sa karoon kay manglaba pa mandi ay ko.
1: Ako, boss, murag paas lang ko, boss, kay... Mangwaswas pungutos amo sa among labanan.
2: Ha? Pre. Ha? Di lang sa kopre, ha? Kay matay mo na kahilang tanon, mako.
0: Ha? Kasi istorya, ha? Galal. Puros mo galal, ha? Pag-unay mo!

0: Dahil?
1: Diin ka?
0: Sugo ko, nanay.
1: Gisugo? Saan may gisugo niya ni mo?
0: Napkin.
1: Napkin ra? O niya kadugay ni mong nabalik?
0: Ay, noon sabi ka.
2: Noon saan ka?
0: Ikaw, nilubra naman ka. Hindi pa naman ayaw niya. Sobra na yung kek.
1: Adi ay, sobra na ko. O sige, sobra naman ka.

0: Pre, usagunin. Birthday ro ni mo, unya, mura magluya kayo.
1: Nag-away, Miss Nora, pre.
0: Ay, sus. Ayaw pa daanaw eh. Normal ra na eh. Mag-away pa man gani ng magtiayon? Naunsa. Niay, nami giandam ang tibuok barkada para sa imong birthday.
1: Ha?
0: Dali, pre. Di sila nga rin, pre. Ayaw problemahan na si Nora. Mag-uli ra mo. Birthday ni mo ron. Tana, pre.
2: Happy birthday, Jimmy!
1: Uy! Nani mong talan? Pasensya na. Warba ko maghikay da. Kay utsaw nag-away mong gudming Nora gahapon. Niya ko pa may magtingog ron.
3: Wala'y problema, pre.
1: Wala'y bahala. Pag-sure mo, eh.
0: Tinood na, pre. Nagtampo-tampo may mga barkada para sa mong birthday. Na yung mga pagkaon niya, pre. Na yung leksyon. O siyempre, ang bugnaw nga, Taraaaan!
1: Oh! Wow! San Miguel Pilpilsin? Happy birthday, yun ay nakoron!
3: Happy birthday, pre!
0: Amo regalo ni mo ni pre!
1: Salamat sa San Miguel Pilpilsin! Naibaog yun mo nung say akong gusto na! Dayon yun yung akong birthday! Sige, larga! Tagay na!

0: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Palit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy.
11: Alcance naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
11: Yun sa maninyo, Marie.
12: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifins?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang.

0: naog kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhig, baboy. Wag yun mi makasuway anang akansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
1: Yun sa man niya, Marie.
0: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lang yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyong kayo ang tubo sa baboy.
1: Uniface?
0: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa uniface.

0: Problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imong colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: In 5 meters, turn the right.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapan. Kaya nitawag si ating nani na mao atong binabina sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
4: Aha.
8: Nigawas din siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
4: Ah,
9: asin.
4: Okay.
8: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo.
4: Aha.
8: Kung tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila

0: Dinarantan, sir, kay di katungas ang motor dito. Kanang nasa babaw ba? Di katungas na tupunos babaw.
1: Asa bang ila na?
0: Ay, nala. Kanang nasa ibabaw. Nakikita ka ng payag, sir. Nga nag-umbaw sa ibabaw. Mauna ang ila, ha?
1: Oh, sige. Salamat kayo. Sa, pili-pili tinong. Ah, wala yun na. 500 lang. Iwan na ni.

0: Ikaw? Kasi ko na yung gitawag. Ah, bahala na. Kaya ba ko niya? Ah, mga ikaw pa sa ilong nora.
1: Che-che, day! Inday! Ay, asa man yung bata, ah? Oh.
0: Kumusta, day?
1: Ngano naabot ka nganhi? Ngano nasaag ka?
0: Ha? Uwa ko masaag, day. Ikaw gituyo na ko.
1: Ngano ni amang ka? Imo na sang samok-samok ko nang akong kinabuhi?
0: Well, kining, umti ka samok ka, day. Ni ako kay nabalitaan ako ng sabak, ka. Nagsabak ka sa itong anak.
1: Sa itong anak? Tari kay anak nako.
0: Ay, sus, ano paglimugod? May nagasulti na kung sa imo pagbiya sa amo, ah. Nagsabak ka sa itong anak, ha? Wala ka masulti na ko. Niya karoon, ano na ka? Ah, sa itong anak, day.
1: Ha? Siguro ka nga imong ang kunon ang bata nga imong anak?
0: Ha? Oo, sa ibuto yung pasabot.
1: Og panangitan mo ingon ko nimo nga dili nimo anak ka ng bataa. Unsa may buhaton nimo?
0: Aha.
1: Wa pa ka makasiguro, Jimmy. Mao nga ayaw sa patakag dasmag.
0: Dahi.
1: Pangita o na og likong ebidensya o na kamo pagawas o desisyon. Makikuli ka nako tungod kay nagtuo ka nga naatay anak. Unya di nimo tinuod nga anak ang bata. Unsa may batio nimo?
0: Nura.
1: Che-che, nak.
0: Che-che, lagi.
1: Che-che.
2: Ngano, nanay?
0: Tinukul ka na yung babae ko na yun. Day, ingol kay lalaki!
1: Ansa?
0: Mawari mong anak!
1: Oo. Og na siya liwat na ako. Og imo pa ni, nakasiguro ka nga imo ginibata
0: ah. Halanda, ang biyong ginubitaw na ni, ako yun ka ng anak. Day, lalaki yun, malang ingol nga. Ako nga anak, pero babae man eh. Ako ni, ha, Nora?
3: Mao ni ako problema. Ano kayo marunabahin man akong nahuna o nagduhaduhan minunun kong nga makikulis kong asawa? Kaya ang bata, good. Abi na kong chichi. Iyar itong pag-umang kun. Amo, anak, mag-iday, chichi, angan. Ay, murag, nagduda ko kay... Ingon mo sila nga, lalaki akong anak. Kung ako yung kaning anak, ha? Ingon mo sila, lalaki ako ang anak. Yung anong babae mo ni? Pinsawan mo ako ni. Paliog, tabagi ko no ko ninyo, be. Bam, usaman, ati pres, kung kami pasatihon, Jimmy.

0: lo consigo pegar. Kung masubiya din niyo eh. Hindi na yung mga anita magkakuha kong anak sila lugat. Kwaon ko sila. Makiuli kong Nora.
1: Chichi! Chichi na!
0: Chichi! Iyon kay Junior na ko. Chichi, magingan. Pero bahala na. Siya ka na. Murad siya. Hindi tawag ng itong

0: na.
1: Ah, Dongdro, good morning diha.
0: Good si... morning sa sakop ni Kuya Nick Pipito, si Ibner Castro.
1: Castro o si
0: Jabar.
1: Jabar. Oh, good morning nyo na. Si ako si Arnold Galisteria.
0: O si Redin Cabrera.
1: Oh, Redin Cabrera.
0: O si Boy Prahinog.
1: O si Danik.
0: Danik Cabarro.
1: Danik Cabarro.
0: Mubukay si Hilyang Manok.
1: Kumusta po? Ang tanong mga tao ni Mang Jasmine Mabini Navarro diha sa iyang Jasnab Flower Shop. Kumusta mo diha, Mang Jasmine? Sir Raul Alibio Isoto, kumusta ka diha, sir? O si Sir Apiot o si Sir Rene. Kumusta mong tanong diha sa mga anak ni Sir Raul, si Didong Kevin, si Inday Kati. Og si Kate, Dudong Kate, good morning niyo diha, tanan. Sa tanan niyo mga anak, Sir Raul. Sa tanan, gayon na itong mga kaigsunan. Natin si Jen!
2: Yes, Kuya Alan. Ato sa ikwit na itong avid listeners, Kuya Alan.
1: Ikwit si kinsa man yung mga
2: si Evelyn Panyares diha sa Tuburan, Olango. Dahang kayong salamat. Kadaadlaw ganyan namin. Buhong tanahang to na sa gabi eh.
1: Si Mami Wilma diha.
2: Si Ate Wilma. Wilma Yayoy Bagyo sa Tuburan gihapon. Unyang ako ang iaansad sa batad-batad mo albu-al Kuya Alan. Heidi Antero Tumakin. Buntag kadlawan pa diha. Nagsugod na og paminaw sa DYHP. Unya, para sa mga mama nga permi ni pala sa Don't Take Pitablia Kuya Alan. Dahang kayong salamat. Kay taas ang energy. Taas kayong energy. Sa mga bata, Kuya Alan, happy, happy, happy, happy, pirmi ang mga bata. Ano para sa mga dagko, awari na sa mama, dire.
1: Okay.
2: Mama Gina, salamat kayo sa iyong pag-inom sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugum-ugum sa liyam mo niya, ma-OBM special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo!
1: Palit na mo. Hindi, chine. Inom gina na, hindi, chine. Hindi, ginina. Hindi, chantel. Inom gina mo ang atuang Don Pepe tabli akong mga eskwela mo, ha? Kay para na sa inyo hang utok kayo. Kaino mo na ng Don Pepe Tablia mga bata, no? Dili mo magdukas klase, ma-absorb ang inyong klase sa inyong room, sa inyong maestra, ipanulti, masuot sa inyong utok, kay kondisyon man kay mo, dili mo mo katulgon. O niya, sa tanan po nato mga dagko-dagko, inusad mo na ng dark chocolate, niya, ugum-ugum, sad mo, og OBM na espesyal, og diamond yem na espesyal. Kung magchat-chat mo, or manuroy mo, magkamping-kamping mo, pagbaho mo, tasty fish cracker, og paulito, Macaroni Crunch. Ati Press!
3: Okay, og thank you tayo, may nga adlaw na sa tanan.
1: May adlaw.
3: Kasalamatan sa nakugulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kanang bukul-bukul na to sa itong mga sa itong lawas, at unang imnanog Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa sa kaadlaw inom. Sa bunta, guna ka magkaon sa imong pamahaw, inom daanog sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ini pa ni utuni mo maghihapon sa gihapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka magkaon sa imong paniudto. Mausap gapon sa gabi sa imong pagpanihapon unya, inom na po daan ko sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI ay ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imron kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Ug sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang Set Dynamit Oil. Thank you, thank you, thank you kanyang tanan sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, o nga Dudong GR Pipito, o ni Inday Shane Pipito, nga sa Brumitsmits, ang ilaha pong mga tao dito. Sa mga kakapoy niya, pamaol, panuhot, ilang ipagamit sa ito ang Set Dynamit Oil. The best kaya na ito. Sa ito ang panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos bins, katul katulkuto sa kabataan. Unya ilikay pagyunta sa dinggi sa to ang Set Liniment Oil. Muna inindot kayo niya. Kundi aron di mo gusto nga magluya mo, aw inom yuta sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Set Panyawan Coffee Mix. Maunay the best ka na itong imnon. Labi na yun sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Arrow, ingon man si Koy Atali Alistair Daan, Kuya Alistair Daan o si Kuya Francis Paris, ang ilahang gipagamit sila mataos lakaw-lakaw or inom-inom sila kape ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglawan. Pero sabot ha, kanang ato ang said liniment oil, ana yun ta mo palit sa butika. Hasta ng coffee na to sa butika, yun ta. Pero layo raglita sa butika, mag-shopping na lang ta. Unya, ang saan pagpahagi nga mag-shopping mo, tayo pa ang said marketing incorporated, makita ninyo ang tanong mga produkto di ang mga genuine ng mga produkto. Unya, orderon lang na ninyo Shopee para ihatod sa inyong panimay. Mas maayo na sa Shopee kung layo mo sa butika. Pero naamos butika dool mo, pagbutika na lang mo. Bam!
4: Yes, salamat kayo sa ito ang Busco Officers. Kaning Busco mo na waterworks sa Musa Usloblan, Murabag MCWD. At Chairman Mr. Vivencio Lagahid o ang mga Board of Directors sa Suriantan, Boy Boy Luna, Gaga Rindon, Mayet Bosico, Binti Birungan Jr., Prus Bumidiano, ingon man sila ni Sally Villaflor, David Suriano, Amy Reyes Pilar Trapa, Era Magalso, Iti Dallas, Petron Binuluga og Mitz Durang Parang. Ingon mo na sa pagkailang manager, si Engineer Boy Autor. Salamat kayo ha sa inyong pagsunod sa ato mga talumanon. Ilipin na sab, sa atong pagpagaligo sa dilipag tayo mato sa office, dili kita malimot sa atong sabon. Sa celebrity ko, take New Year's soap with glutathione and papaya extract. Ano na sa kini mga sangkap ng natural moisturizer para mag-dry ang atong skin. Mura pugis-pugis, mura itom-itom, whiteheads or blackheads. Mura bakit nasulong ang imong panit? No, labi na dapit sa imong aping. Sa celebrity, Cutis Beauty Soap. Magpabiling batanon, younger looking Cutis artista o Cutis porcelana. Muta na lang mas butika, ha? Para dali mo mabiktima sa mga fake mga products. Liliun ang sudlanan, tutuki na agyod na kudihang level said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay ba mo sa tanan itong mga isunan nga migamit yun sa itong G-Detox mo, wag yun mo sa iyo. Kay maog yun ay mupatay sa mga toksin nga nasood sa atong kalawasan. Ang toksin yun, grabe gug kay na mo, grabe yun kay na mupatay sa ato ang blood cells. Sa atong blood cells, importante, tigaton sa oxygen, nutrients ng tubig sa atong kalawasan. Inikadaot, ana, mustiki, mulapot ang atong dugo, mauna ang makaingon nga mag-poor blood circulation ka. O mauna ang makaingon nga daghang mga sakit nga mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguman pa na itong balatian mo na nga kinalan mag G-Detox Plus Herbal Capsule kita kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mga makapaligon sa atong vital organs, aprobado sa FDA registration number 80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa iyong kalawasan nga mainungdan sa iyong balatian o garinligon ka nuna yung atong vital organs, inom yudtam matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender dato karang adlaw guliyat.
1: Ang atong sender, Ate Press, si Dudong Jimmy.
3: Jimmy.
1: Oo, si Dudong Jimmy taon, murag ko ang taon ni siya ba? Ang problema siya sa inigugma taon. Kaya naka, ang istorya good, nag-away ni sila Ate Press, so niya nilaya siyang kuan ang yahang asawa ni uli sa ilaha ang istorya ti Prince kay namabdos kuno yang asawa karon ang sulti sa bayot nga anak kuno yung anak nga lalaki pag-adto niya dito ang yang asawa kay dito manay bukid manay kayo ilaha sige nay gitawag Jenny di nagdahon sa taon siya nga Jenny oh ma sige yahang pagumangkon ba maumri lang anak ti Prince babay. Unya gisulti sa mga ubang mga tao kay lalaki ang anak. Nagduda siya kung iya ba ng anak. Mao ni iya problema ron ako kaning anak. Nagduduha nun kung makibalik sa kusawa. Niya ang mama rin tao na depressed. Gusto na kayo nga makapo. Sa man ani at depressed. Iya na nadawaton bisang babae.
3: Pero pa mga siguro eh.
1: Babae siguro to no?
5: Layo ko kayo din.
1: Layo kayo.
3: Siyano nahita po mga laki niya at babae di ay.
1: Maulagi. Sige kayo. Basin o sayop lang ang balita.
3: Tingali, sad.
1: Oo. Oh. Oh. Ano niya, amasad to, yung asawang sinuraw niya. Kuhan ka, imo, ang kunyo ka, ngayon mo ni anak, ha? Ano, amasad, di ka ka magmahay, ha?
3: Hala, uy.
1: Oo, oh, maulis siya. Bam! Arirakod ba, maraglibog
5: tayo. Basahan ko na. Basahan ko ba yun?
4: Oh, kaya na problema mo ka na sir tagaan ka giyano ari ka dire sa balang kasulatan sa daang kasabutan Old Testament sirak 26 versikulo 1 palaran ang bana sa usa ka maayong asawa mapilo ang gitas-on sa iyang kinabuhi tungkol sa iyang asawa. Igo kay ka ani asa man imong kapalaran ani kutob nga di man imong maayong asawa imong partner no unya para malamdagan pa jug ka ari ta mo sangko sa lain gyapon sa Old Testament Jeremiah or Jeremias 29 bersikulo 11 ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kanimo alang kaninyo I'm sorry ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot ug paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy unya musampit ug muduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo unara dire dangop na lang kaniya diretso aron lamdagan ikaw unsay maayo nimong buhaton unsay maayo nimong idesisyon kay pananglitan ug mao na imong gikabalak-an tukara gyud ang lintungan ay si imong halaom nga paghunahuna ug pamalandong asa kanani mo hang mo sangko kay ug moingon kang sa to yung mama gusto na tapon
0: oh gusto na tapon bab
4: sultihi ang imong inahan nga mauni maukad to oh pasapta siya kay pananglitan ug mo iyang gusto daan mo puningon imong babae nga sa to basig imo hatin on ni gusto ko basig karo naara ni mo kinanglan imo yung tugkaron asa imong palabihon nga madala ni mo ba tabo sa yung gubot na inoon ang yung pamilya na bata dilim din na imo o ihatag mo po gas imong babae mo na itugkara apat sa ako nang ingon nga diri sigun pa sa akong gibasa sa Jeremias kung musampit o magampukan mo kanako tubagon ko kamo. Dahil ang kutob, no? Aron malamdagan yun ikaw. Kay, ug ako'y pabuton, ingaan ng libog akong noon ang gulyat, di na lang ko ay.
0: Ha? O sa di na lang ba?
4: Di na lang ko ay. Dili ko ako tinood bata. Nga, kon, ba, yung mubagod ni, nga na pinasawa, marag maldita. Gubot mo may piwa. Gubot mo wala ko na corona, may piwa. Ug saan mo pang katigwangan sa usap? Nagdugang na nagpalakanon.
3: Kunikon! Puzzle Tihon!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
7: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Jo! Maluwi ka, Jo! Jo! Ow! Oh! Oh!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon.
9: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lula's Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tag-sulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis-Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Acum bugas-bugas, acum cătul-cătul, trei căbutași.
1: Bugas-bugas, un cătul-cătul,
2: TTX 500 na!
1: TTX 500!
2: Aduna kini antimicrobial properties.
1: Gama katabang sa pagkuha,
2: pag-ayo sa bugas-bugas.
1: Un cătul-cătul,
2: TTX 500!
3: Pabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
2: TTX 500!
4: Ako sa Janice, okay pa yung mama na menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500!
3: Pabalik sa mga butika.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usan ang magugasiman ang uwa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga maigamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
8: Super Fiber.
9: Super Fiber.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Tofu sisig?
12: Huh? With mayo?
11: Pwede sa ulam yan?
13: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy.
12: Mm.
13: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
14: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: Inumdumi nga may mga anak ha. Ayaw pagpinutong. Ambina ang kutsilyo.
3: Ayaw lagi pang ilabot siya natin. Ayaw!
2: Ricardo Paminaw.
3: Ayaw lagi pang ilabot!
4: Ayaw!
2: Diyos ha!
3: Buhayin ko ninyo! Buhayin ko!
2: Patayo! Pagdawag mo ka po siya! Dali!
5: Bro, okay ka lang?
2: Si Diyos ang nasamdam, bro!
6: Mateo!
2: Kalma lang. Bira ka mo siya.
5: Kano'ng bigas magbasa ka, Jisa?
2: Ayaw na bro! Ikay ko pati.
5: Ha?
6: Mateo, ayaw ko siya.
2: Niyabot ang mga polis. Viet kumuha tubang nila. Ikay assist niya sa hospital, bro.
5: Okay, bro.

0: Eh, paghilak. Layo ka ng espeligro.
1: May pag namatay na lang ko.
0: Ha?
1: Akong di-risk ang akong kinabuhi para protektahan siya. Pero ay manini ang ngayang ibaos na ako.
0: Kano ba sa lagi midas magbangka? Giagni ganito ni Mateo si Ricardo. Mikalit magagdasmag.
1: Ang adong manindong gabon si Mateo. Di ba ko magkatugot na maunsa siya?
0: May gani, bukto na ni mo na igo. Kuntian pa to, nag-iahak na lang. O di ba dughan na sauce? Patay ka.
1: May palagi na matay na lang ko. Dinawad ako mahiubos o kayo ni ini.
0: Ano sabi tang ka, Jisa? Oy!
1: Sakit kayo ang dughan mo. Masakit pa kaysa sa bansa akong bukton.
0: Ay, Jisa, Jisa.
2: Sulag ini magkaunog ng kaw eh. Lami tood kayo pero upasok sa mga kuko ang baho. Naalang kiapoy kamay. Sa kapilan ako na nabun. Be, usbayin pa rin ako, be. Basig mawagtang na niron.
3: Jo!
2: Oh, si Lola? Oh!
3: Ay, Lola! Dali, Jo! Dali, Jo! Tanawa! Tanawa neng naa sa live ni Atty. Rufel Banyuk! Dali!
2: Oh!
3: Ay, pastilan!
4: Rest assured, we will fully cooperate in any police investigation. Also, we will conduct our own investigation in this matter. Thank you.
3: Atua si Mateo, Jo! Nakakita ka yun nga nagtadugo ang iyagi sa loob!
2: Oh.
3: Ay, hindi magkatudugo ni Sir Ate! Sa empleyado, magkata! Ah, bisa na! Atua, Jo! Atua, dayos, Mateo!
2: Oh, Lola! Mato dayon ko!
5: Okay, everyone. Tuwa naman ang mga police, ambulansya o taga-media. Pwede na tingal tayong mabalik itong trabaho.
6: Sir, ang gabungsot, sir. O, nakadugo mo na, sir. Nakadugo.
5: Okay. Mapauli lang ko. Mag-online na lang unya ko. Inform me immediately kung may emergency.
6: Okay, sir.
5: Okay. Si Lola. Hello, La.
3: Ay, paingon na diya si Jo.
5: Ha? Huh?
3: Nakakita, Miss Balita, live. Nabalaga kayo si Jo ni mo.
5: Okay, Lola. Sige, maghuwat ko niya. Ay. Everyone.
6: Ay, sir.
5: Di pa ko mapauli. Maghuwat pa ko ni Jo. Magpaabot na ko niya sa kong office.
7: Kalit man nawag tanga kong stress. Pag-ingon ni Lola nga, napalakan ako sa Jo. Wala na di siya masukot na ako.

0: Sí, Mateo. Salamat. Salamat inyo. Manuktok pa ko. Manuktok lang. Mateo? Mat... Oh...
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bangon nata, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
3: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
4: Kuyawang Dan, uy!
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Bila Bila win! San Miguel Bila win!
9: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bila products. Apil na! San Miguel Bila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-sed panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
11: Sed panyawan capsule with garlic.
10: Ginamaa ka na sa sed marketing. Basta tatak sed marketing, tatakini nga magaling.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
18: My budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang drama ng uluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinulong na sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga basundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart.
9: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo,
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Natuka. Kasakit sa liuka na.
14: Mateo. Mateo. Mati.
15: Wait, nalaki ka?
14: Tarong o naglingkod.
15: Anak at ubi ko. Aray.
14: Sakit yung muli og no?
15: Medyo.
14: Si Lola og ang mga katabang ang una nakakita sa balita. Ilara kong ipahibaw. Nakakita pa ko si mong interview.
15: Mapauli naman nung ko. Di pa huwailas ako. O ako makabantay nga nakatugo.
14: Nagkadugo imong gisulob.
15: Dugo ni Jessa.
14: Ha?
15: Abi na ko nakakita ka sa balita.
14: Ang interview ra ang ako nakita. Oonsam din eh, tabo. Nga nung, naonsam din si Jessa.

0: Dili ra gyapon ka moduaw niya.
1: Jo.
0: Lahit na karon Mateo. Iya kang giluwas.
1: Pero
0: ang imong pagduaw agig pagpasalamat.
1: Okay. Uman ako i-ilis. Muat ito sa ospital.
0: Kita?
1: Oo, oh, kita. Imo kong kuyugan. Kitang duha ang muduaw niya. Agik pasalamat.
0: Pero tingali ka.
1: Hindi ka mo kuyug. Hindi ko mado.

0: Ah, uy. May bisita ka, Jess.
1: Oh.
2: Mm. Kumusta na?
1: Mateo, nami na kong gikagimuan eh.
3: Nami daong mga prutas.
1: Oh.
2: Unsay soldis, doktor?
0: Kung gamay pa kuno ang samad, pwede raon ta siya nga dili i-admit. Pero dako man o medyo laom, mao nga kinahanglan gyud ko na siyang i-admit.
2: Mm. Na-inform na mo sila sa dito?
0: Oh. Tuwa siya sa Singapore karon. Magpadara siya o kanang katabang din eh. Mga ako nalang gihuwat. Abi ka na yan ako mauna. Kamu man di ay? Oh, lingkod mo. Jo, lingkod.
3: Okay, Ramona. Ayaw na pagtagad.
1: Pwede na mo magawa sa palik. Dadaan na ninyo inyong prutas.
2: Oh,
0: no, sa mga chis.
3: Mugawas lang muna ako.
2: Doon na ta.
3: Oh.
2: Niami para magpasalamat ni mo. Dresel may magdugay. Get Wilson. Let's go, Joe. Ato na may, bro.
0: Ah, okay. Tawag siya magka, Jis. Uy! Jis, tawag siya magka! Uy! Jis, ha? Ako may imong gilabay, ha? Tawag siya magka!
1: May pagwala lang siya, Juani! May pagwala lang!
0: Ay, Jis, ha? Tingali, may tuwo ka na karun. Nga dili lang si Titala ang rason ka magpakasal si Mateo Canjo. Kaya ba ako? I know, sakit ko. Pero mas maayo nga, imo gining ato bangon. Nagkita ka. Nagkita ka gino sa pagkupot ni Mateo ang kamot ni Jo.
1: Stop it!
0: Oh my goodness!
1: Stop!
0: Sorry, sorry. Pasensya ka na. Pero panahon naman good nga mudawat kas kamatuuran nga hopeless nang imong feelings for Mateo.
1: No! Di ko mudawat, Ana! Kung ni-fail ko karoon, naapay laing higayon.
0: Unsa? Unsa to'y magsulti? Ni-fail ka karoon? Ha? Unsa'y pasabot ni mo, Jisa? Drama na itong letra mo. Imo tong pamaagi para pag-trap kang Mateo? Ha? Jisa?
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm Dr. Joseph C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Pila, pila.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of BBTK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lahan ang tiyan ang gwata sa mango! Magdali! Ang gwantya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ay, sa mukha, Ola. Nakatog na si Rafael.
2: Ah, naku, balita. Ngilaad nga balita.
1: O, sige, ngilaad nga balita.
3: Ola, ano?
2: Sir, ang gasoline station ba na Sirman ikaw? Gilabay o granada? O, kritikal ang kahimtang na Sirman ikaw?
3: Ulsa, gilabay o granada? Inuho ko. Kinsa naghimo, ha? Kinsa ula?
2: Basin og ang kakibot gal.
1: Ola.
3: Ola. Buot mo ipasabot? Binuhatan usap kini ni Federico.
2: Kuan may ako pagduda, sir.
1: Ayo pagpatakag pasangil, Ola.
2: Miss Marga, kaneng...
1: Wa lagi laing masood sa iyong otok, ha? Kung doon yung mga panghitabo, si Federico, dayon ang iyong pasanginlan?
2: Ay, waman ko mamasangil. Kuan ba? Maulay ko pagduda ba? Pagduda sa uban?
1: Dili pa biya, lalim ha? Nga sa pananggilaad na panghitabo, ang akong inanak na si Federico maulay pasanginlan?
2: Hm? Inanak pa?
3: Marga, balihog, tao ka sa Federico. Basin, huwag mo tubag siya kanimo. Makiksulte ko.
1: Paningkamutan ako.

0: padayon pag-iati man si Sir Mangkaw.
1: Makilangong tagot luwas mo, sir.
2: Oh, bantay ko. Imugliliga ko, Sir Mangkaw. Og, napaligid ka mo?
1: Tinawag ka na ba yung ting, pero nasamdang tagot siya.
2: Og ikaw, may samat, sad.
1: Nasa ko na ang kong nasamat.
2: Ati man, sad, ati man, pati man, sad, si Dr. Taon, ikaw, Charity.
1: Oh, Charity, kumusta ka?
0: Buhi pa, Abel.
2: Oh.
1: Kinahanglan mabuhi ka. Kaya kung simpa ko, doon ay daw itang may tabo ni mo. Mas may pagmamutay na lang.
2: Oh!
0: Pe, taba ni Abel, eh. Kalahati ang puso mo.
2: Nisirit ang dugo sa kulong sa mati.
1: Tiyan mo.
2: Ako may utuloy. Nikilig sa bahid. Nikilig ang bahid.
0: Hilom-hilom. Wad yung kilig ato.
2: Ay, saswago taon. Ikaw ba? Bitaw. Sirang kao taon. May utag maluwas taon na siya taon eh.
0: Manutungi ang pointing. Pero ang pangutana. Kinsa to ang taong nila bay Granada na to. Kinsa to.
2: Buta nga. Di ko makatubaga na na.
0: Duda ko'y gidudahan, Inting.
2: Kisa yung gidudahan?
0: Tilay ka si Federico?
2: Unsan eh?
0: Di ba? Grabe ang kasuko ni Federico kang Abel. Tungod kay nasakpan ang iyang mga sakop tungod ni Abel, di ba?
2: Tumpak! May punto ka,

0: Ah, si Margaret. Siya ang magsabi ni Bayana, eh. Oh, hello.
1: Federico.
0: Oh, nganong nanawag ka?
1: Makiksauti ni mo si Rafael.
0: On say yung tuyo.
1: Katiyat lang.
0: Hello, Marga.
2: Federico, dudong.
0: Ayaw kong dudong-dudong ah. On say tuyo.
2: Federico, hunong na in town.
0: On say akong hunungun.
2: Hunungan na ka na paghimo ni Muka Gubot.
0: Yamata ko taon. Yamata ko di mo. Kinsa ko kung mando na ko anak, ha?
2: Amahan ko di mo.
0: Paano ko mag-isip ni mong amahan? Kaaway na kita, Rafael. Kabantay ka na?
2: Ginoo ko. Nganong ingon ka maliin, eh, Federico. Surrender na sa kapulisan. Tabangan ko ikaw.
0: Tabangan? Usahan ko ni mo sa pagtabang, ha? Yan, tabang mangani ka. Tabang agduot na ko. Arun, ha? Arun sa ingon, ako mapatay. Yatag kagdakong premyo para sa kungo. Di ba?
2: Gibak ko iko na. Pukon mo surrender ka. Hatagan ko ikaw og labing maayong abogado. Nga magkapanalipod ka ni mo eh.
0: Rafael, ayaw kong isuod sa bulsa. Kumantay ka na. Dili o dili ko mo surrender.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Matong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyukuan niya.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Guanta pa.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Kailangan ko mag-withdraw!
10: Himala! May BPID ito!
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores!
10: Isang Himala!
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Set Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
21: Tinood yun ang Set Liniment nga diaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon diaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinung daning ini.
21: Direko, yan basa ng gani.
19: Living Testimonies.
5: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
22: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
23: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin! Cool!

0: og San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Namutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit Cargado.
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Pagkari ko, doon ay laing nahitabo. Ikaw ba nagsugwa aron pagkinapso sa kabataong babae?
4: Yes, ako!
3: Kinoko, ano man?
4: Ay, napangutana! Sa pamilayan mo pangutana, ha? Sa pamilayan mo pangutana?
3: Pagkari ko...
4: Mantay ka? Ayaw pangutana. Pero unsa ilayan mo pangutana?
3: Ako, eho nga...
4: O gusto sa gamangutana... Kinsay naglabay granadas gasoline station nga gipanag-iya sa imong kumpare nga si Mr. Mangkaw. Ha, pangutana.
3: Kinsa?
4: Ako, Rafael.
3: Inoho ko, Federico. Unong na itahan, ego na.
4: Kaaway ko na ang tibuok kalibutan. Kadungog ka. Kaaway ko na ang tibuok kalibutan.
3: Federico.

0: Señor, hay un pelambi, señor, hoy.
1: Sea guilty, ay.
2: Onde siya, Rafael 13?
1: Biyang kung siya nga siya ang naglabay o granada sa gasoline station ni parin ako nga si Bangkaho.
2: Unsa?
0: Da, wala kita ko masayop, no? Siya, Gyod?
2: Hilom, Ola.
1: Giyawaan, Gyod, si Federico. Kaaway na kuno niya ang tibuok kalibutan.

0: Suri si, manawag.
1: Oh, si Ola ba ni?
0: Tubaga, pasigot sa tuyo.
1: Hello, Ola?
2: Charity!
1: Oh, manawag man ka.
2: Ano pagtaon ni mo, Charity? Kalabot na nahitabo ng gilabay o granada.
1: Unsa?
2: Nagkasultihan na nila palag yung dugay si Don Rafael o Federico.
1: Unya?
2: Ni angkon si Federico, uy! Nga siya naglabay ko na nandaan sa solicitation ng Mr. Mangkaw.
1: Unsa?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot, live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
12: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
12: Sipon dayon?
13: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget?

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain na ako.
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad?
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Bakakon!
4: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini, Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini, Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa suwak estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Denise, wait. Pabutay ko makadiyon. Iho, lingkod na din ha. Mabalik ako na yun.
1: Sige. Magpangilas ako din kay labalang akong uho.
0: Okay. Denise.
2: Tito, ngano?
0: You know, I appreciate your presence.
2: Tito.
0: Pero kung mahimo lang, may mo bang minus-minusana ni mo ang pagpakita sa kong anak?
2: Ha? Ngano?
0: Kay dili ko gustong mas makahatag ka pa og kalibog sa huna-huna ni Piolo. And most of all, dili ko gustong ikaw ang mamahimong hinungdan sa kagubot sa managsuon.
2: Tito.
0: Oh, please. Don't take it against me, iha. Nasayod kagyod nga pabor ko nimo sa akong anak nga si Paolo kaniadto. Og karon nga wa na mo. Apan padayon pagyapon siya nagtinguha kabag kauli mo. Og nakita ko usab ang koneksyon ninyo sa usapan ako ka anak. Nga karon ka lang gikauban. Di ko gustong makahatay ko og sayop nga impormasyon ngadto niya. Ug busamot pa hinuon ang iyang kalibog.
2: Ha? Tito?
0: Gusto kong ang tanan kung isulti niya ang iyang tuhuan. I want to feed him new informations and memory. Mao nga gusto kong makalimtan mo niya.
2: Onsa? Tito?
0: You have to understand nga igsuon siya ni Paolo. Anak ko siya. Ug dili kay anak lang. Kung dili, manununod sa akong katigayunan. And so, I want him to believe kasama ni Paolo. I want him to believe nga edukado usab siya. Ug sama ni Paolo, nagdako usab siya nga hinatagan sa tanan.
2: Pero
0: magkasabot ka sa akong kagustuhan, dali ba? I only want what's best for my son.
2: Tito.
0: Okay. You may go now.
2: Tito.
0: Yes? May wa ka pa ba masabti? Asan na pita?
2: Mahimo bang... Mahimo bang makaduaw pagyapon ko din hibisan panagsa? Salamat. Sige, arin ako.
0: Maria! Panagsa means pagkausa sa usa ka buwan.

0: Now, dili na ko maglisod sa pagbuhat sa kinanglan na kong buhaton. I just need to make sure niya mamati siya sa tangan kong isulti niya. Balikon ko na si Paolo dito sa balkonay.
1: Wait.
0: Di ka sa suod sa lawak sa may iso.
1: Kaganina pa. Gipamina o gipanidaan ko lang ang tanan ninyong mga lihok. Anso nabati na ko ang tanan ni mga gisulti sa kong hinigugma.
0: Iho, Paolo. Abi ko bag nabati ni mo ang tanan na mong ipanagsultihan. Waba ni mo mabati ng mingon kong kanhi kanalang niyang hinigugma?
1: O klaro ko usap kayo nabati ang imong giingon. Nga manunod siya sa imong katigayunan.
0: Which is true.
1: No. Dili ko masugot. Ako lang ang bugtong ni mo manununod. Ako lang.
0: Iksoon mo siya. Anak ko usap siya. Usa may masunod usap siya, gikan ako.
1: No.
0: Yes. O wag kayo mahimo, kay ako ang amahan. Ako kining katigayunan. Busa ako ang magbuot. Easy, son. You're punting. Lapad kayo kining akong kayutaan. Og, you know, may daghan pa kong negosyo. May dako kayo akong kwarta sa bangko. So why not share? Sharing is caring, anak. Mao nga karon pa lang. Sugdi na ang pagpakigsuod sa imong igsuon. Come. Dali na. At tuon ta siya sa balkonahe. Nagpaabot siya na ako dito. Dali.
1: No. Ayaw ko gunete.
0: Okay. Kung dili ka, di sab ko mabugos. I will just wait for the right time. Kaya magkadawat ka na sa imong igsuon nga si Piolo. Take your time.
1: Never. Kaagaw ko na siya sa pagbati ni Dennis. Kailo ko pa siya sa imong katikayunan. Hell no. Ako lang si Dennis. Ug ako lang kining tanan.

0: Ala oy, wala gayad ako magadahaw nga mabalik ka pa din he, manay si Des oy. Kadugay na sa panahon nga nawala ka din he. Wala ka man matigulang oy. Kay tigulang ka na baya sa pagbiya ni mo din he.
1: Ay.
0: Ay. Wali ba ang ako ang jok, manay? Oy, nausog ka na ay.
1: Nga no.
0: Kay kung sa una pataka giing nan aran, labing siguro gikos ni ta ko nima. Pero karan, murag kahilakon ka malaga. Siya lang bagay na hitabo ni mo, si mo pabiya din ni kani adto manay ha. Diin ka manggidi ay. Diin ka paingat.
1: Wa.
0: Wala. Wala kay klarong gipainan. Ang ano milayas ka pa man din he kun mao.
1: Kung may kahigayunan ko sa paglayas pag-usab, buhaton ko gihapon ka na, Santa.
0: Wala ka?
1: Ugsama ka ni Adto. Dili ko mo layas din hinga mag-inusara ra. Kung si Kinsa ang ikauban ko sa akong pagbiya din hi, siya usab ang akong ikauban sa akong pagpalayo.
2: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart,
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart
4: Prito ulam na masebo. Plato o kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Galing-galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
11: MaxVit Kargado!
12: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
14: Na ay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Uy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salay ngalan? Si kinsa may imuhagi kauban ay ni Adto Manay. Hala, wala ka di mutagam. Ngawa ka man kay, awa man kay ayaw ang imuhagi dagatan. Kinsa man tong lalaki ha manay ba?
10: Wa. Ayaw pagsulti ni Bisan Kinsa sa atong ipanagsultihan karon ha. Makasalig ba ko ni mo, Santa?
9: Ay, oy. Ako pa. Ay, tabian man tuod ko. Pero, makibalupod ko mutago o sikreto, no? Unya, kinsa magigit lalaking imong gikauban manay? Hehehe. Hey, dili man bitak ko manabe. Wala. Taga din ba ang maong lalaki? Hinungdan nga may balik kausap din niya?
11: Nay Sedes.
9: Ay!
10: Ma'am!
9: Inday Dines! May ka na o kamalaga? Gibuhian ka na ni Sir Paula?
11: Wa may magkita dito sa taas.
9: Ha? Salan! May sunod man katog sa kagod sa taas pagkataod-taod? Human ka makasaka?
11: Wa man may magkita.
9: Wala! May lahos tingali sa ihag lawak? Uy, milagro. Dili mag-iuntan na siya mubiya si ibang kiliran kung ania ka sa mansyon. May gikinahanglan ka ba, Day?
11: Wa nang. Nay.
9: Ay, kakadiyot lang ha. Biyaan sa od na ata mo. May buhaton pa ko sa gawas. Diha lang mo. Kamuloy yun ang pagtabi diha.
11: Nay.
10: Ma'am.
11: Dili na ko mahimong magdugay pa din niya. Mupauli na ko.
10: Ma'am, ayaw lang una kong biyae din ni ma'am.
11: Kung wakay gusto nga magpabilin din ni Nay, o ba na ko's magpauli?
10: Gusto nyo kayo ko, ma'am.
11: Kung mauna, tana.
10: Pero dili mahimo.
11: Ha? Nay, way mahimong mupugos ni mo sa pagpundo din eh, kung wakay gusto magpabilin din eh. Mahimo ka ra kaayong magduawan din eh, aron makita ni Mus Piolo. Nakasabot ko nga gusto ni mo nga ikauban ni mo kanunay ang imong aponay. Pero kung wakay gusto mo puyo din eh, tana. Mamauli na to sa amo, o banta.
10: Dili. Dili mahimo.
11: Nay.
10: Dili ko mahimong mubiya din he, ma'am. Dili ko mahimong mugawas pagikan din he.
11: Unsa? Pero nga no?
10: Tungod kay...
11: Nay, dali na. Dali na. Uban ako. Ayaw na paghilak, ha? Makahimo ra ka sa pagduaw ni Piolo din he o mga adlawa. Dili sama na ako.
10: Kadiot lang, ma'am, kadiot lang. Ayaw lang kong guniti, ma'am. Unsay bote mo ipasabot sa imong gisulti di ay, ma'am.
11: Gididaan ako ni Tito Orlando sa pagbalik din ni Matag Adlaw, nay.
10: Unsa? Nga sa ato pa? Oh, Diyos ko. Oh, wa na unya say pagpanaganas, pagdagmal unya na ako. Kinuo ko. Ipalayo na ko gikan din ni ma'am. Ipalayo na ko, ma'am.
11: Tana.
12: Ay, saan mo?
11: Mo pauli na ko, Negorio.
12: Magkapauli ka na, Day Dinis. Pero dili ni mo mahimong dadoon sa imong pagpauli si Sidis.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Joel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko,
1: I love my teacher, yes I do. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archibald, ipadali pagpalapad sa Eco Station sa South Road Properties ko na SRP. Samtang ni Osaka angkas og motor, nakabsan si kinabuhi, man kini mabangga sa ni-counter flow ga V-Hire diya sa may Trans-Central Highway kung TCH. Samtang sa kauluhan, nanawagan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa katawang Filipino nga muhimog mga lakang nga makatabang sa nation building sa kaugalingon nga mga pamaagi. Samtang update ni Tropical Depression nga Pilandok, nagpabili na gikusgo ni ini. Samtang halos way pag-irog o stationary ang nahimutangan ni ini sa silgan nga bahin sa extreme northern Luzon. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa

0: tapad. Mo na to na yun, napasalamat ako na tanggal sa bilabilayag ang kapsul, ilog ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyoman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmintinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: In 5 meters, turn to right.
14: Ha? Asa ko no?
15: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash!
16: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: GCash G-load! Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
18: Life extension, vitamin D3.
19: Am I speaking with William Hill?
0: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
19: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
0: I have the D3 right here, life extension.
5: Life extension, vitamin D3 for longer life.
1: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee.
3: Pila-pilang win! San Miguel, pila-win!
2: More than 50 million
20: 1,000 pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pure Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang himala.
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
6: At oras karon, alas 12:43 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, tas bumpression si Mondogoy Kabadunay. Hypertension, basin tasi mo sugar, basin may diabetes kan, wara ka mahibaw. At tas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial walls, mapalapot si Mondogo kung sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta. Pagdaw si mong kidney, ugdaghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Busi nagpabuta nga, grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot ni simong katog. Makapagong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes, induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika, De Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinibimutang doon sa Media Consulim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O garo sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, di padali sa pagpalapad sa Eco Station, din ha sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Kining maong balita, hatod ka na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Ipadali na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpalapad sa Eco Station din sa South Road Properties kung SRP. Kining maong kalawat, 845 milyon peso sa kagamhanan sa bayan, gikan sa nasod ng kagamhanan nga alang sa maong katayuan. Ang Eco Station maong waste processing facility sa syudad, pagpagamay sa mga basura ang balabay nga ito sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Matod Archival, ngayon ang imanduan ng Engineering Department nga dalion ang program of works and estimates kung pwede pagpalapad sa nasiutang pasilidad. Nasairan nga sa kanatangan. Ang Eco Station de sa SRP maprocess lang 25 ngadto sa 30 ka tonelada ng basura matag adlaw. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal ng pagtuon, at doon ay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ng cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay ng mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ubutabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatuloa, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mother, tumors. Lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penundum. Siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
8: Radyo Mo Nationwide.
9: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro.
12: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
17: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ang niya ng buwan-buwan ka premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Kung sakay gayon na nakadaugawag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o bagwan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products na nagkantidar og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagbuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
6: At oras karon, alas 12:50 na. Ang musunod na balita ito ganito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mati malihan nga ikaw, dunay daghan toxins si ulawas, mundili ka regular, nga magpagawas si mong hugaw. Dugay kang mahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa gid hami sa imong cuties, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigmo nang pagkaluya si mundibok lawas busa. Ug daghan ka na mga toxins sa imong lawas para imong maangkon og maayo nga panlawas. Pagiduman tagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika dinhi sa Sugbo. Iyong marasam sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisay arug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita, gipabilin sa tropical depression nga si Pilandok. Ang gikusgo ni ini samtang nagpabilin sa karagatan sa silangan nga bahin sa extreme northern Luzon. Ang lokasyon ni ini nahimutang sa 1,160 kilometro silangan sa extreme northern Luzon ug nagdakinig hangin nga 55 kilometro sa matag oras. Samtang ang unos ni ini 70 kilometro sa matag oras ug halos wa magirog ang maong bagyo. Si Pilandok ibrabane sa pag-asa nga makagawa sa Philippine Area Responsibility on par karong adlaw nga Miyerkules sa hapon o kaha sa gabii. Layo ang posibilidad nga kini mo landfall o magpabilin kining layo sa landmass. Apan ipahimangno ang pag-asa nga posibleng mapakusog kini sa habagat. Ang sunod nga tropical cyclone bulletin ipagawa sa pag-asa karong alas 5 sa hapon.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
18: Radyo mo nationwide.
9: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.
19: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
20: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
6: At oras karon alas 12:54 na. Inibahin natin ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, kinaway pinakaunang kape, nga dura sa isagol nga vitamin D3. Ang matag sachet ni Vita D Plus Coffee Mix, dura ka rin 200 ayo nga vitamin D3, mo na makakapina ka magka-vitamin D3 pagyod plus. Doon na kini Richie Mushroom Extract. Kaduray mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. At Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag kini og mangosteen, a fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o kinindali kapagadaot sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Maunang mga piganita, ayaw kalimot, hinumdumi ang Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika. Apilaw sa dina sa Life Extension Clinic. Alas 12:55 na sa dugang detalye sa itong mga balita. Angkas sa usaka motor, nakabsan kini sa kinabuhi sa usaka disgrasya. Ni counterflow ni diya sa Unibanga kini sa ni counterflow nga V-Hire. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
21: Kasamang kain patay, ang angkas sa usaka motorsiklo, humaan sila mabangga. Sa gikasugat nga paan, may recounter flow sa Trans-Central Highway sa Barangay Babag 2 sa Sugbo. ada 736 kagrii ang gideklaran nga dead on arrival sa tambananan mo si Elsa Invas, private TV and news taga Bunbun Patag, Dakbayan Sugbo. Sa investigation sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, kanagsubahin sa managlahing direksyon ang Honda XRM nga gibarihon ni Herlito Ababon, 35 anyos, taga Bunbun Patag, o ang Toyota Hi-Ace pa nga gibarihon ni Alan Kilyobi Jr., 48 anyos, taga Maingit, Dakbayan Stolido. Aga motorsiklo nagtungan skrip ingon sa lungsod sa Barambaan samtang ang Toyota van nga doon ikarga na 11 ka mga pasahero ang palugsong kini padulong sa Dakbayan Sugbo pagabot sa mga repeat matos sa driver sa van nagkalit lang ang malfunction ang iyahang brake kamahinugdan nawad ang siya makakontrol sa manubela alam doon maton pa sila madisgrasya iyang ikabing aga manubela sa walang pahing sa karsada o nagkantorplow na siya o iyang naigo sa tuong bumper sa iyahang van ang ikasugat ng motorsiklo. Tungkol sa kasusok sa impact sa pagkabangga, ang driver sa motor nga si Ababon, ang galabay kinipaingon sa kanal samtang ang ihaga angkas nga si Impas, ang nilupad kini o nabundak sa windshield sa mong sakilan o dahing kahagsa sa sementado ng karsada. Dari nga nabot ang ambulansyang nga ginala dahil ang mga biktima sa tambalanan, ang panangangkas nga si Impas ang gineklara nga dead on arrival. Ligawa sa investigasyon na sa TEO nga sayop ang Toyota Hi-Ace van tungkol kay ni counterflow kini o nagkaikis-ikis na nagdagan sa kartada nga mahinungdan sa panagbangga ang driver sa van nga si Kilyubi ang isamtang ang ikustudiya sa TEO o gandawa ng case of reckless intrusion resulting in homicide, serious physical injury o damage to property. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office in New Rajman or sa Mantini WHP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
6: At oras karon alas 12:57 na. Samtang ang sunod na balita ko ganito sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang laing na mga benefit ka makuha sa lawadlog kapag inom sa Life Extension Vitamin D3 mo pagmeno sa sakit o risgo nga ikaw masakit o cancer. Apila ni ini, breast cancer sa mga babae, prostate cancer sa mga lalaki, colon cancer, guban pagmatang sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diya sa atong lawas. Gani na matud-an sa mga clinical nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients mutaas ang ilahang survival rate kun sufficient ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang panlawas ug mobalik ang pagfunction sa immune system samtang siya nakigbato sa sakit nga cancer. Dili nga dali maluya ug mutaas ang chance nga kini maka-survive sa sakit. Sa mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede ka mong muinom og 6 to 9 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 matag-adlaw kanang humana ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients, doon na po yung mga doon na maintenance sa ilahang nga tambal, ha? Labinagid ka itong doon na sakit nga diabetes, hypertension, uguban pang balatian. Makatabang ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw, alang sa maayo nga palawas. Unya affordable kaayo ang matag soft gel. Mo na makapalit ra gyud kani ini. Imani ha, siguraduha nga dunay marka nga LE, initial sa Life Extension, na matag soft gel nga imong mapalit. Dili agyud ang kada soft gel. Dura ba'y LE? Imo na'y Life Extension, initials. Di mailhan po ka na nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede ni mo siyang mapalit sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension na clinic. Diin po din mo ma-avail ang libre nga quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akini mahimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Duc at Cebu Gospel Church. Samtang din na sa konsolasyon na po yung Life Extension Clinic na mahimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. O yan, Dumaguete City na akini mahimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po din yung, pwede rin magbudretso ang ito sa mga Life Extension Clinic, ha? Mo-walk-in sa mga Life Extension Clinics nga pa-boarding na siyang tagsatag sa mga lugar. Samtang sa pikas nga bayan ka ba kanunay nga ma-constipated. Bagi naman yung super fiber, ay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang super fiber, sa inyo po kayo ni nimo nga andamon. Magkwala ka ko sa kabasog at tubig, kunya imong i-mix dito ang osagid ka sa shake sa super fiber. Pwede kang mainom, ani ko nari sa buntag na before ka magka-breakfast. Unya kun ari sa gabi ka nang before pod ka nga matulog ug para mas nindot pagyud ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber Dungali ka na ginom sa Life Extension Vitamin B3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Namiraw karos Dorhill, si Rusi Val, Moises Nieri, ngun man si Chacha Boyles, Nanay Eri, Vanessa, Amari Van Nicolette, og Ola, og Minik Boyles, dina sa Ubay Bohol, ikari Chacha Boyles. Samtang barayon ta sa itong mga balita na nawagan karon ang prosecution panel nga dugangan ang oras o adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte para mas mapanili pa ang proceedings. Mato ni Cani Surigao del Norte, Representative Robert A. Barbers. Mapulaan ang publiko sa kailangan sa trial. Punan pa sa mga postponements, gumikan sa dautan nga panahon, mukha dili available ang testigo. Gisugit ni Barbers nga ibalhin sa buntag ang legislative work sa mga senator judges. Gimuon ang impeachment trial, ari na sa hapon, aron mas taas ang oras sa husay. Sa karon, wapay final nga desisyon pagbag-o sa schedule samtang ang trial. Magpadayon ng mga adlaw din moatubang ang mga opisyal sa Philippine Army. May kalabutan sa giingon nga 15 milyones ka pesos nga confidential funds sa DepEd niadtong 2023. Samtang sa pikas nga bahin na nawagan, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gato sa katawhang Filipino nga muhimog mga lakang para makatabang sa nation building. Sa kaugalingon nila nga mga pamaagi, inaigo lang kining muhinumdum sa nabuhat sa giisip nga mga bayani diri sa nasod. Si Marcos nimo sa mampahayag, agig mensahe niini pagtimaan karong adlawa sa National Heroes Day. At ulusap sa pagtambong nini sa mga kalihukan dito sa kauluhan. Yawag ni Marcos ang katawan nga mubag-o sa ilang solemn duty alang sa nasod. Sama sigimo sa mga heroes, sa mga bayani, nga ilagi pakigbatukan para maangkon ang kagawasan atul sa ilang panahon.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo mo nationwide.
6: At oras karon alauna do.
3: DYHP abroad ngayon.
22: Kini nga balita tungod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pura pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, alo ka mga tao ang nakalas ug duna pay gikatahong 18 ang na-missing human nalunod ang usa ka ferry nga dunay sakay nga gibarabana 270 ka mga pasahero ug tripulante sa karagatan sa North Cyprus. Nasuta nga ang mga survivors sa maong pahitabo, igo na lang ni kapyot sa nitikyaob nga barko. Ang maong ferry nga gipanag-iya og pribado nga individual nibiya sa Port of Kyrenia ug paingon unta sa Turkish Port of Tasuko sa Eastern Mediterranean. Nasayran nga niabot sa 241 ka mga tawo ang na-rescue gikan sa nalunod nga barko. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kantong maong balita nga hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: At oras karon alauna 5 na, naminaw karon si Ariel Lobiano diha sa Bunakan, San Isidro, Leyte, sa Nestor ug Ariel. Oya Ana Marel Araliano, naminaw karon silang Mama Timia, Papa Joel, Lloyd, Daning, Karen, Vic, Zian, Azon, Pepe, Papa David ug Mama Diday. Si Christina Bueno, naminaw sa diri sa may Colonia, Tuburan. Kaya mga kasamag, mga idol, ha? Ni ay laing kahigayunan nga makinaog ka mga papremyo o niya cash good ang inyong madawat. Appeal sa Bayo Jessic with Pizza Suerte Raffle Promo. Ang inyo lang buhaton, andamon ninyo ang resibo sa inyong napalit nga 20 kapisas sa Bayo Jessic tablet. Kay ato nang ilisan og raffle coupon diri sa atong istasyon. Kinahanglan ang inyo ang pagpalit sa Biogesic tablet nga 20 pieces. Makita po nato nga naka-reflect gyud ang presyo dinha sa kantong inyong dalhon diri nga resibo. Nga napalit ninyo sugod niyatong Agosto 10 og sa nisunod nga mga adlaw. So kinala magsugod Agosto 10 kato napalit ninyo nga Biogesic og sa nisunod nga mga adlaw, ha? Unya 20 ka buka Biogesic tablet. Makita ginato din sa resibo nga 20 gyud kabuok ang tableta nga inyong nabayran, ha, nga Biogesic. Adto mo palit sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, unya mga supermarket o mga convenience stores, pwede po ninyo makapalit dito. 7-Eleven, Alfar, Alturas Evercare, La Nueva o ang Metro Gaisano. Igmarasab sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o sa SVI. Ang mga minor winners, upat kabuok ni, tagsa-tagsa nila makinawa itong 2,000 pesos para ni sa mga weekly draw. A major winner, makinawa itong 5,000 pesos. O yan dito sa grand draw, mas dagko naging kayo ang mga prizes. Ang minor winner sa grand draw, makinawa itong 10,000 pesos. O yan, upat kabuok ang winner ani. Ang major winner, makinawa itong 100,000 pesos. Ha? So dagko naging kayo ang prizes dito na sa grand draw. Tax exclusive. Unya, amo demo remindan po, no, kadto mo anhi diri sa atong istasyon. O sugod ugma kay balik naman ang atong admin department. Sila man may muilis anang inyong mga raffle coupon sa mga resibo ninyo nga dalon. Andama po ang inyong mga kuan, ha, mga email address. O kada bitang email ad nato, dili nang address nato nga sa atong physical nga gipuy-an, kun dili email address, electronic ad mail address, no. Karabitang ang uban, Yahoo, ang uban, Gmail, kara email ad, ang dama na ninyo, no? Kay para inigabot ninyo diri, ready na. Either inyo ng personal nga email address or sa inyo barong anak, sa inyong apo, basta narasud-sud din na sa inyong panimalay, no? Kay anha mago na ito i-agi i-channel ang uban pang mga communications or mga instructions o mga pahinomdong o mga reminder sa promo. So muna nga, ang dama-dana inyong mga email address sa di pa mo maari diri sa atong istasyon para dire-diretso na ta o ilis o raffle coupon. Yan ang mga resibo nga inyong dalhon. Wa naman taigo nga oras, subada ko diri sa control kasamang Nestor Homicilio o niya kasamang Gerald Albius, kauban ako diri sa newsroom. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea, salamat kay sa inyo pagpaminaw. O niya, tangin ninyo kay musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
4: Radyo mo nationwide.
6: At oras karon alauna 8.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
23: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
24: Kini
26: ang akong suliran.
8: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin mo hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
13: No one ana makaugana sa kama?
14: Masin og may diabetes ka?
13: DTX 500 na!
14: Ang DTX 500!
13: Adlay powerful extracts,
14: no phytochemicals,
13: ug antioxidants,
14: nga gigan sa palaya,
13: ug the sugared sugar cane,
14: mga organic compounds,
13: nga effect,
14: tibatok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500!
14: Balik sa mga butika.
13: DTX 500!
14: Ang tubag
13: kontra sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500!
13: Epektibo
14: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
13: DTX 500!
14: Ibo sa the sugared sugar cane extract,
13: ang anti-diabetic property,
14: gikan sa palaya.
13: DTX 500,
14: garantisado,
13: highly recommended
14: sa mga eksperto,
13: mapalit sa pinakadul ng butika sa iyong lugar.
15: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
27: Uy, nga naman, Marie, nibarato ang pud ang palit sa baboy.
15: Alkansi naman kay kus akong gilaw.
27: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininikusuha.
15: Yun sa maninyo, Marie.
27: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon Unifeeds ragid gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa Unifeeds. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindo pagyo kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifeeds?
27: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8,000 sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginansya. Sigurado gid kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay, Marie. Tudlohi ko.
27: Oh, definitely guide, Marie, oh. Nanay number ilang technician diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
28: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeed sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
29: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
30: O gano nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
29: Ah, lagi. Basiglas na ni.
30: Maunang taas mo si Ugar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
29: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
30: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
31: Seth Living Testimonies.
32: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
33: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa itoy aling Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, na itinuol magig KDI.
32: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine, nga taas sa antioxidant level.
31: Living testimonies.
30: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
3: Hala, Magi! Naopirahan na ganda si Inday sa iyang bungi?
4: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas, o tibok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibok Visayas, appeal pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
3: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
4: Ado na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
5: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
13: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong ganagag na nga katong sunod na nga.
11: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
14: Ang kanang imong vitamin D3 na kay-approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic Jessic bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic tablet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscayo Street, Corner F Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwat di og ihulog sa official raffle drug box. Kada si semana, doon akay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrop Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
27: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
28: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa butika. TTX 500.
29: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao, TTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
28: TTX 500. Mabali sa mga butika.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrop Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
27: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: May adlaw kanayong tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon. Kini ang akong siliran. Ilabi na kanyo Doktor Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguwalang ko ninyo sa pangalan nga Mario, 30 anyos. Ulitaw, taga Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong uyuan nga mahinungdan siyang kamatayon. Aron inyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, magpakuyog to si Tio Dolpo na ako karon kay nagkinahanglan lagi siya konduktor siya ang pag-drive og jeep.
1: Sige dong, pag-konduktor lang sa ni Tio ni mo, samtang wa pa ka matawag kis imong gi-applyan.
0: Okay na po ni Ma, eh. May na lang ni. Nakoy kalingawan. Huwag aron makatabang po ko ninyong duwang papa.
1: Sige dong.

0: Walo walo lang. Walo walo. Sikit sikit lang, sikit sikit. Padres pay kaso. Bakante pa.
1: Ano din bisering lado?
0: Oh, mo agira may. Sige. Sibog sibog gamay kay nai senior.
2: Uno na dong.
0: Okay na, cho.

0: Medyo dako-dako yung tagkita, Rondong. Kugihan, masagod ka ayo ka man na wag og pasahero.
1: Mao ba, Cho? Salamat, Cho, ha?
0: Oh, yan ang lugar sa imo.
1: Wala? Kadat ko, gulay niyo. 500 man. Ikaw na lang 300 na, yun.
0: Dawatan na nga. Mahiubos ko nimo kung dilinin nimo dawaton.
1: Oh, sige, Cho. Salamat, ha?
0: Away sa payan, Dong. Unya, ugma na pod, ha?
1: O, tiyo.

0: Sakto po tayo kay nauman na taog pa masahero. Giguto mo magud ko?
1: Ah, salamat nga. Dako na sabtag kita karon sa maghapon. Oh, kadot. Hmm. Yarang lugar sa imo.
0: Hey! Salamat tayo ha.
2: Kadot po. Natutos sa mo ba eh? Inang tao, basa ko mga barkada ba? Ginari, tag-servito mo manimanding.
1: Oh, sige.
2: Eh, ikaw, no Mario. Kapito na sabay, mag-inom ta rito. Ah, lingaw ka rito nung kaya na may video kayo rito.
0: Ay, ayun lang kuya eh. Di man pag kumuinom. Ano, muna lang ko ninyo ha? Tiyo ha, kuya?

0: Kahuman sa tinuong isda, may?
1: Ay, sa'yo magot kong nakantos merkado.
0: Asa man si Papa, ma?
1: Tapas tindahan, may gipalit. Ni Ana to ron.
0: Uy. Ay, tingalig si Papa na ron, ma. Ako nga blin ang pultahan.
2: Nakaibawan mo sa balita, Dong Mario?
0: Ano, Dete? Naghangos ka man, good.
2: Dong, ang imong tiyo, Dolpo. Nag-away o gangyang kainong gabi eh. Na yung mga sama si Dolpo, kikibunanan mo kung nag-iikog sa pagi.
0: Unsa?
2: Nasuko manggod ang iyang amigo sa diyang mibalibad na ginom si Dolpo sa iyang pagtunol sa baso. Moto, tungkol sa kalagot sa iyang amigo, misood ni sa iyang bay, unya nagdana sa iyang ikog sa pagi, dayo bunal-bunal ni Dolpo. Ay, kinilaging mahubog na. Wa na sa iyang saktong una-una.
0: Ginoo ko.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Pot na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inombro ko ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: DGX 500, ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa pareha. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduhol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500, dua lang kakapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Umali sa mga butika.
8: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, ano naman, Marie?
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal magkong kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa man niyo, Marie.
9: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lagi gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
8: Uniface?
9: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa lapu kabakti nga among gibuhi, sa pinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Dali yung numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarang JM Poultry and Livestock Supply.

0: 0-7214 Gindulman 0-3850-0-1528 Hagna 0-3850-2-0-7-4-8 Sagbayan 0-3850-0-1-3-5 Talibon 0-3850-7-1-7-6 Tubigon Bohol 0-3850-8-6-2-1-3 Ug sa Ubay 0-3850-0-1-6-8-6
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, i-aplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
2: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-sed panyawan coffee mix.
5: Hinging panyawan ko pe. Kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Dargo.
1: Living Testimonies.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Uusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Buwan na. Mawa na ang sakit sa kilib. Nadagha na ang ihi. Magawas sa ditong bakto.
1: Living Testimonies.
7: Igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kaya nga, talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, maghintin ko ato. Ano naman ko yun, no? Nga, makasaka ko, makalagsak. Bukit drawan eh, gani eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, tatun niya.
3: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
2: So, ano ka, mabinta na ka.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, tili

0: Kasu. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Tumakapuhay, ang damdaman mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Balik na o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa inyong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat. Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
2: That portion was brought to you by Sway It with a new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athlete foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
5: Tinood yun na Seth Liniment nga. Giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment. Yuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Direkto, giyaplasan ang gani.
3: Moving to Semolis.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
11: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
10: Hindi po kayo gumaling?
11: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Mingito, usat na negosyante. Napuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: That portion was brought to you by Bygone. 100% Knockdown.

0: Lain og pangutok ang amigo sa akong uyuan. Kedihang nibalibad si Tiyo Dolpo nga dili na mo inom, iya kining ibunalan sa ikog sa pagi. Hinoon, gipakiha sa akong iyaan ang iyang amigo tungod sa nahitabo. Milabay ang pila kaadlaw, nami na matikdan sa akong uyuan. Ug unya. Kumusta naman, Kacho? Nag-anuloy kagkadaot?
1: Maulay, Gidong. Naibuong po bitaw ko.
0: Ang samanday mong gipamati, Tiyo?
1: Medyo kapoy lang akong lawas, Dong.
0: Unya, ang jeepney mo, Tiyo?
1: Ako na lang lagi pabangan, Dong. Labi na karoon nga, wa na nako matiman. Wa na ako makapamasahir. May na lang ni Aaron po na ako'y madawat nga bayad sa abang kalabuan.
0: Oh, mas maayong hinon, Tiyo. Pagpakaayog dali, ha?

0: Luuyan ang Teodolfo ni Madumpe.
1: Maugid ma. Nilabay na ang pila kabuwan. Nag-anang lang yun siya kadao itong maayo. Magsiga na lang yun siya higda. Kay magliso naman siya barug.
0: Naluoy kong tiya mili ni mo. Kay siya rabia in taon ang nag-atimang tiyo ni mo. Labi na nga wa sila'y anak.
1: Nakahuna lang ko maba. Dili ka na tungod sa pagbunol sa ikog sa pagising amiko?
0: Na, murag maog yun siguro na hinungdan ba? Kine masabgod sa tiyo ni mo. Di yun magpa-doktor. Kay lagi gasto na pod ko, no? Iyarag yung gidada ang iyang gipamati. Hangtod na lang may abot ang higayon nga dili na hinon siya makalakaw. Tungos grabe ng kadaot.
1: Duawan nga na to sa tiyo, ma. Aron pod madasig siya.
0: Ay, sige tong.

0: Ma, kumusta na ka si Tio ron sa? Nisanto pa siya sa akong huna-huna? Budoan na po ko ni Tio, ma.
1: Ay, sige dong. Unya, unsa man namahaw na ka?
0: Humana, ma. Kadito siya, ma. Nanawag man si Tia Milly?
2: Hello?
3: Hello, ma!

0: Lugan ang naglubog ang akong uyuan tungod sa iyang gipamati. Ngawagi may masayod kung unsa hinungdan sa iyang sakit. Kadili lagi ni ganahan nga magpatanaw sa doktor. Iragagidada ang iyang sakit. Hangtod na lang nga namatay siya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gibunalan ang akong uyuan og ikog sa pagi. Posible ba nga mao ni hinungdan sa iyang gipamati? Ikaduhang pangutana. Nako'y nadunggan nga poisonous kuno ni ang ikog sa pagi kay naay venom ang mga spines sa iyang ikog. Posible ba nga poisonous gihapon ni bisan og dugay nang patay ang ikog sa pagi? Ikatulong pangutana. Kung posible nga mao ni ang hinungdan sa kamatayon sa akong uyuan. Mukatapad ay gihapon ang venom bisan og dugay natong nahitabo sa pagbunal sa ikog sa pagi. Kinaabtan pa man og mga duha ka semana usa siya na sakit. Ikaapat og katapusang pangutana. Naa kay laing gipamati ang akong uyuan? Gawas nining among pagduda, bahay nining pagbunal sa ikog sa pagi sa iyang lawas? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mario.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ananasab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adawa. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral mga problema kay usa man ako ka, medical doctor, usa ka psychiatrist, mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka, drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran ni kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga being happy kuno is the greatest form of success. Ha? Being happy is the greatest form of success. Magunsa man ang daghang kay kag kwarta pero mas ikag hinuktok kay tulison ka. Tinaka happy si mong kinabuhi, di na ka mong gawas. kwarta is kwarta, pero hanggang po makalipay na to, bisang gamay na tag kwarta. Daghantag inunta blessings uban gawas sa kwarta. Pero importante sa bugpong kwarta. Bisag nila yung mabot kung sa kamalita itong kwarta god, okay naman na. Uban di mga kontinto kung sa kamalita, yun lang daghan yon. Okay, so ang ato magtatampo karong adlaw si Mario, 30 years old, single pa ni siya, taga Cebu. May mga taga Cebu nga itong mga mista na maday si Robert og Marian Dinopol. Pero may nang maminaw na to, doctors ni sila ha. Pero sa'yo, mag-drive ko na sila, maminaw na siya. Ren, minaw ba yamin mo? Thank you very much. Dr. Arceo Omar, diya sa Talamban. Dr. Edwin Mingito, diya sa Sugod. Sugod Cebu, ha? Huwag mga taga Sugod sa Denlite, regards mo diya, ha? Mga taga Sambag Dos. Honorable John Alcover, ha? Bago alam yung nagkakita, no? Mga kauban sa media. Salamat eh kayo nga. Inyo kong itagaan og trupi. Nalipay na po ko. Trupi nga. Panghambog na to sa itong mga parinti nga. Tagaan ko nyo og trupi. Alright, so na po yung taga-dumlog gapo, no? From Ashley Estrera, si Bulaw, mga Bulawit family, Rosaline, Eric, Alvin Rose, Cherry Rose, o Erica Rose. From Tinam Rinami Bayot, Teresita Caparida, na taga-Lagtang Talisay, from Jellipi Cariaga, ang mga Ababa family, ang puti kung sa amin yung Victor Ababa, Fernando Antonio Agnes, Carissa Cariaga, Cristiano Barliso, Edwin Garrido, Ilin Buok. Mga section Zios, BS HM, 2006 graduates, congratulations. Gikan ni JLP Cariaga, no? Og lastly, mga taga Purok Mangga, Lower Lipata, Millenilla, regards yung tanan dia. Gikan ni Maylin Iligan, ang mga Iligan family, si Florinda Melchor, og si Ronkin Arca. Tunghaan Millenilla from Frederick Ayan Buslon, Alberto Sabati og Jane Algabre. Mga Villamore family dia sa Springwood Country Homes Millenilla. Wilma Harnett Malo Jani Kakay og si Christine. So going back to our sender si Mario. May tungod siyang problema. May tungod niya sa kamatayon ba to sa iyang uyuan? Nabati na ito sa drama, no? Unang pangutana ni Mario. gibunalan ang akong uyuan o ikog sa pagi. Posible ba nga mauni hinungdan sa iyang gipamati? O kining ikog sa pagi, kining stingray ni siya, mo nagkarang, naani siya, daghang mga, o sana siya kaklase nga isda ba? Nga, naay ikog, nga may pagkal, murag ka ng ligament bitaw, nga uyon-uyon lang, pagi ang tawag ani. So naani siya yung mga, murag hait nga blade ba, nga part siya yung, sa iyang kwan. Sa live stage, kining stingrays or pagi, pisunos na iyang, naay murag pisunos nga kwan. Pero kung patay na, siyempre wala na pisun. Pero naagya po ng inunta posibilidad nga masamad ka kay hait man iyang kilid. Nga cause na siya local trauma o mga cuts kung mamaigo kanya ni. Yung muswil, muscle cramps, kanya pindi kung asa ka maigong dapit sa imong lawas, mo na mapiktuan, may simbakog, maigo ka sa imong lugan. Naay mga panahon nga, maigo ka sa imong lugan. Yung ang katong hait na porsyon sa pagi nga latos mo pinitid sa imong gusok as imong dugan, posible mo lahos sa imong kasing-kasing o sa imong baga. Kung ari ka sa luyo, maigo, posibleng ma-damage sa imong spinal cord. Could be the reason nga nung ma-paralyze ka. So grabe kayo nang ikog sa pagi. Kay hait niya siya, nani siya mga blades nga part niya sa mamuna yung ginagamit sa mga karaang panahon sa pag-torture. Sa mga prisoners, sa mga kontra. Yung iba kong mga anak sa seawater man siya, mga anak sa dagat, niya makabunalan ka na, mawiktan ka na ikot sa pagi, actually, hindi ka magdugo, madamage. Pwede man siya, ingog, parang bitin nga mga atake. Matake lang niya siya kung naprovoke ni mo. Pero hindi ni mo niya siya, kung napikihon, hindi mo pwede siya matake ang tao. Ikanong pangunta na, ako'y nadunggan nga prisoners ko noon ang ikog sa pagi. Yes, prisoners niya siya kung live pa, kung buhi pa. Pero kung patay na, kung natingali po ng prison akong pagtuo lang. Pero naagya po na kong baliko ng posibilidad na masamad ka kay hait man yung kilid ng ikog sa pagi. So, mauna siya. So, prisoners niya siya, kung patay na, prisoners din, ibang tutingali. But I am not sure what I'm saying now. Ha? kung patay, balok ko, prisoners niya siya kung buhi pa. So, kung patay na, I'm not sure kung napagya po ng prison magpabilin niya. Kaya ang kaning prison mo, dry up na, kung kuan, hindi na na siya kapariyagong sa buhi pa ang pagi nga imong matumban. Okay? Kaya akong tubaga, dili ko sure, ha? Di ko sure. Pero sure ko nga prisoners niya siya kung buhi pa. Pero kung patay na ang pagi, siyempre patay na, imong gugunita ng ikog, imong nilatos, I'm not sure kung prisoners, at makadamage siya kay hait man, no? Ang latos ni mo, bustos, masamad, siblik ma-infected, no? Sunod nga pong katana, kung posible ba nga maone ang hinungdan sa kamatayon sa akong uyuan, mukatap ba di ay gapon ang binong bisan o dugay ng naitabo ang pagbunal sa pagi, kay naabtan paman o duha ka si mana o sa nasakit. Basin og na infected tong imong uyuan, no? Sa basin na trauma na kuan, nasamad. Pero as to the question, nga kung bisag siyempre patay na ang ikog sa paging bunal prisoners pa ba mag-research kuno ko ana di ko cancer mo acceptar ko nga limitado akong knowledge about that pero ang akong himalaan nga kung buhi pa ang pagi stingrays prisoners ning iyang ikog or iya may pagka prisoners kung maigo ka kay ang ikog so magka-cause ni siya og swelling, muscle cramps, unya gikan sa igo sa pagi, pwede ka maka-develop og infection, bacterial, fungal, whatever form of infection. That is the danger. Kay mahug man siya og infection. Kung infection na, siyempre, ang kagaw mo lamay sa lawas through the blood, mamatay ka, mahilo ka, mag-septic siya ka. Kasunod na pangutana, na kahilaing gipamati ang akong uyuan gawas niya ning among pagduda bahin sa pagbunal sa ikog sa pagi sa lawas. Posible, no? Nga diha pa to siya ilaing mga medical problem nga may hinungdan nga nung namatay man siya. I do not know on sa age sa imong magulang Mario, no? But I don't think so nga naapanay binom ang ikog sa pagi kung may ibunal. Naanay siya'y hait na portion na kung maigo ka, makasit-in ng infection, na mga hinungdan nga, maproblema na. Muanay akong pagtuo kay patay na gunang kuan ang ikog. No? Pero buhay pa, sure, kung nga na'y binom, murag bitin. Alright, yun at nakasabot ka sa explicar ni mo Mario, nag-reason ko na yung problema, gihat lang ako. dili ba ako suwito sa kinabuhi sa dagat kay ako taga tagabukid ko nang dako, ha? Dili ko dool sa dagat nagpuyo. Okay, so ngadto sa libuan millions kinaminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako yung Dr. Rene Obra with the Tony Ellen Batahan. Thank you very much sa makanunay niyo ang pagpumilaw sa itong mga RBN program plus yung tagdating niya sa itong lugar. So, kamala ba sir, sa Radio Mindanao Network Connection Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RBN. Daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin o ganap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, giisa na usabang red o yellow alert status sa Visayas Grid karong adlaw tuhon sa pagnipis na sa reserba sa supply sa kuryente sa maong grid operator. Magsugod ang red alert unyang alas 5 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi, samtang alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi ang yellow alert status sa maong grid. Sigon sa NGCP, moabot sa 2,059 megawatts ang available capacity sa naasing grid, samtang 2,305 ka megawatts ang peak demand. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Consolacion Cebu. Agang tumatay tampo, nagdahasingan nga Julius.

0: Politics 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa TTX 500, protektado ka! TTX 500, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, mapalit sa mga butika. TTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom. TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500, mapalit sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
5: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tubalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Congratulations, anak!
1: Salamat, ma.
0: Believe na kay Kunimo. Bisag lisod ang atong kahimtag na kaya pagyod ni mong mag-working student para lang makahuman sa kolehiyo.
1: Siyempre, ma. Kay aning kamot man ko. Kay gusto na ko nga kung magkatrabaho na ko, pagkatabang na Kunimo.
0: Anak!
1: Pagkabaho sa Kunimo, ma. Sa tanan ni mong gibuhat para na ko.
0: Sa ato pa di ay, mag-apply na yung kagtrabaho.
1: Oo, ma.

0: Na ay kaplayan nga trabaho, pero tuwa syudad lagi.
1: Layo asal, eh. Mabiyahe pa ko dito kadadlaw.
0: Awa, tanala ka mo istal rito.
1: Oh, suway na ako istal si mama kung okay na ba niya?
2: Sige na, kuway problema na ako. Trabaho ba yung tuyo ni mo dito?
1: Mas maayo ang sagot dito sa syudad, ma. Kay dako og sweldo dito, kumpara din he.
2: Ay, anak, kung asay dunay maayong oportunidad, at tugyo ka.
1: Ano, ma, ikaw?
2: Ay, kung kunauna, ah. Okay ra kay ko din he.
1: Salamat, ma.
3: Hi. Ikaw di ba ko din he?
1: Yes, ma'am.
3: Lisa lang, uy. Ayaw pag ma'am kay parehara tagranggo din, he.
1: Mau ba?
3: Nice to meet you.
1: Julius.
3: Nice to meet you, Julius.
1: Nice to meet you.

0: Hello, Teo.
1: Julius, musta?
0: Okay raman, Teo. May toyo ka?
1: No, may trabaho na magyun ka. Pahuwa mas tagkwarta ni habi.
0: Teo, kining naparang bako'y bayaran ng Teo? Nagabang ko diri sa siyudad, niya, napay kurente, niya, tubig, niya, pagkaon pagyun na ako.
1: Bisa gamay lang, good.
0: Na, pasensya gid kayo, Tio. Pero wa pa ko extra diri gud. Ako an... sige, Tio. Padayin sa kong trabaho, Tio, ha? Bye, Tio. Di gud mahitabo nga mo pahuwam ko ni mo. Pinahibaw ko nga ipalitra ni mo para suyo pang kwarta.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Daghang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na ginom sa Paragis, makapi man na siya magcapsule. Kinta na gina akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Mimi Rudil, and that is, to take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol, and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa panginhawa.
13: Na landing ko sa ospital, idaot mo sa ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Sed Kogon, parikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ipan sa barangay Punabitan, Pukuso Tungaw.
11: Living Testimonies.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
18: Awa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
19: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
18: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi dumaling ako sa Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Salamat kay na uli ka, nak.
1: Hans Tio.
0: Wanakit inak ni Ikyas. Ug hangtod karon, wanagin magpakita pa namo.
1: Ayaw na gid siya pasudlad din sa bahay, maha. Bisag unsa pa yung pangayoon. Bisag unsa pa yung hangiyon ni mo. Ayaw na gid siya kablihi. Kalimtis ang managsuon mo. Kay kalimtan sa nako siyang ako siyang uyuan.
0: Julius!

0: May bago ko nga malipay kid si mama ni iting bag. Dadunin na ako ni Pauli na ako sa probinsya. Oh, hello, tia!
1: Dong Julius! Si mama ni mo, kita na mo sa ospital kikiatake!
0: Unsa? Ma,
1: Julius, anak, salamat na di ako. May importante kong isulti ni mo.
0: Ano sa mga, ma?
1: Sa dili pa kumawa, kinanglag, may bawo ka sa tinuod. Dili ako mo itinuod ni mong inahan.
0: Unsa ma? Usay.
2: Dong Julius. Daesun ta.
0: Yano ni aka?
2: Gusto lang na kung masiguro agahimtang.
0: Siguro unay mo kung patay na bang akong inahan? Buhi pa siya.
1: Nagsak.
0: Pahawa din eh. Pasig ikaw pa'y makaingon kung unsa'y mahitabot ni mama. Ma? Ma? Ipiyong lagi ka, ma? Ma?

Ganit maghatag ni Boss Tan. Wapag kumabaos ni mo. Pero mibiya naman ka. Para asal pa rin ako mga panikamot ron nga. Huwa naman ka. Huwala ko'y ganang mabuhin pa ba?

0: O bug mong gabay, ay! Ano ba ba?
1: Puni pa.
2: Dung Julius.
1: Yan ang niya naman sa ka.
2: Di ba yun ang imong gibuhat, dong? Gihayang imong inahan dito, niya ikaw na ginuminom
1: ka. Kung gusto ka, ikaw mo'y adto dito, o baka ha? Ikaw mo'y mapuli ni mama, mas maayo pa!
2: Dong, nagkasabot ko nga kung nga nung inguniana ka na ko. Pero gusto kong mahibaw nga nag-usap na ko.
1: Di na ka mag-usap. Pisan ka nusa. Di na kumutuo pa ni mo. Mupahawa na! Ayaw pa kita na ko!

0: 吧，mabango na dia. Kaya mura kong mabuhang nga magtanaw ni mo nga nahigda ka. Kimigaw na kay kunin mo ba?
1: Dong. Ay, Dong, naunsa naman in taon ka, uy. Kipasagda naman lang na ni mo imong kaugalingon. Wa na kay liko-ligo.
0: Tiya. Sakit kayo. Kawa na si Mama. Sabot bakit nga kasultihan ko niya nga. Dili ko nun siya ang tinuod na kong inahan.
1: Oh. Disulti na siya ni Mus tinuod.
0: Oh. Ngayon no. Naibahuli ka na tayo. Kasi man di ang tinuod na kong ginikanan.
1: Si Tiyo ni mo.
0: Usa?
1: Nahibaw siya nga dili pa kaniya kayang buhion. Namatay ang imong inahan pagpanganak niya ni mo. Mao nga, si Mama Sandra ni mo mao'y nisao sa responsibilidad ni Tiyo Rudy ni mo.
0: Huwag hindi siya ayong pagkaman.
2: Julius!
0: Huwag hindi kayo ayaw mo sa kusaon!
2: Ha?
0: Ikaw din akong amahan! Pilwaan niyo mo baruki ang imong responsibilidad ako!
2: Naibaw ka na.
0: Mo! Naibaw na ko! Kung nun sa kaway ayaw ang akong amahan!
2: Sige, no. Kulagaha kong mayo. Kung mauday pa aging amugaan ang imong gibati. Pero tuhoy ko. Nausab na ko. Uman sa kong ibuhat dito, luyo sa inyo, naikyas ko, o nagparihap. Nahibaw ko nga dili ko perpektong pagkamahan. Ngawagin ko'y ayo. Pero karong panahon na, mangayaw ko pasaylo ni mo. O hatagin kong higayon, nga mapakita na ko ni mo nga kaya na kong magpagkamahan. Umanik ko sa kong pag-usap, anak.
0: Dugay ko lang andoy nga makapil ko siya batiol sa dunay amahan. Karoon na niya, alaga. Uta, dili na ni mo sika na nga kong pagsalig ni mo.
2: Dina, sa anak ni mo, mamawi na ko. Magpagkaamahan ako ni mo.

0: Bisan man para nako nga mohatag og chance ni Papa. Pero dili sa ko gusto nga magmahay sa kauwahian. Kay basin giday o nag-usab na gid siya. O wag gid ko masayop. Dako og kausaban si Papa. Lahi na kay iyang gipakita diri nako. O dako kay ko pasalamat sa Ginoo sa chance nga nakauban pa nako ang ako amahan. Dini na lang kutubog na salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ko di si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-chikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-chikap na ko, nahimur lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Ko. Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Puyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: Mao kita mga higalan kaagi ni Julius nga taga Consolacion Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga dekalohan, you'll be in my heart.

Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o kabus sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaabit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nagkang salamat sa inyo, pagpamit.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas na mo'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo rong Gaspar, dagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o batas ang justisya.
3: Michael, maluhoy ka!
4: Ayaw pagtiyabaw! Kaya dili ka makaluluhi, paminaw.
3: Ayaw kong pati, ha!
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro!

0: Ang iwag sa kahayag, apandya sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Yung ko, mutiste nga na yung capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni Jyoti Jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Akong bugas-bugas,
10: akong katul-katul,
11: may kabutas.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul,
13: DTX 500 na.
14: DTX 500
15: aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: ug pag-ayo sa bugas-bugas
18: ug katul-katul.
19: DTX 500
8: balik sa pinabulong nga butihan sa iyong lugar.
9: DTX 500
0: sa Janice, subay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipati ko sa kumbana o DTX 500 dito capsules a day maintain lang nako nagregular na ako menstruation lamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500
4: bumalik sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
17: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-sed panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banabas.
15: Sed panyawan capsule with garlic.
17: Ginuma ka na sa sed marketing. Basta tatak sed marketing, tatak kini nga magaling.
7: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin!
19: Seth Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
3: Ato nga tawo nga goiter ko na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Ikay ako unya kay tinuod magid GDI.
18: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Pag hikap niya sa tutunan, wala naman.
19: Living Testimonies.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
19: Seth Living Testimonies.
18: Ang Seth Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lakang tira, kay mababa man ang imong meeting.
18: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Sigurado, sigurado, gina. Kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Na-inchi, birano.
19: Living

0: o karong saray sumpay ni atong sugilanon. Isis Quadro! Quadro!
1: Di lang yun unta. Bisan og sigli na. Dili makalingkawas akong kasuko. Oras nga dumay daw tang may tabo kang Sir Mark. Paninglan ko ginunya siya.
2: Misael!
1: Iisip naman akong pamilya. Maguba ang akong kalibutan kung dunay usa ka ninyo nga pasipad ang aliha.
2: Salamat!
1: Kimahal tika. Usa, dili kay usa kayanong agawon lang ang akong pagpatik ng pusi mong kamahan. Sa akong gingon, iisip ko na kamang akong pamilya.
3: Taong sa ni Miss Aliha eh.
1: Wala ka eh. Sakit hansap kong magtanaw niya nga ingon anak. May sarts.
3: Bay, Miss El. Dili ka ni sa yun. Alam siyang bahin, bay. Mano ka na. Ya, suod pagiging sila sa usag-usa.
1: Gusto ka.
3: Mahal nilang ang usag-usa, bay. Si Sir Mark na lang mawin na ibilin niya sa ilang pamilya, bay. Oh. Musa, sakit kayo kini para ni Miss Aliha, bay, Miss El.
1: Dilita mag-urong. Manlakaw na sa ta, bay, sir.

0: Pagkutsa lang ta. Mauban mi ninyo sinangbot siya.
1: Ayaw. Dililak mo sa bahay kay huwag kasiguruhan kining amo lakaw.
0: Miss Anne?
1: May mga sa kung sa ura sa among ika-inkwentro ang mga sakop sa sindikato nila ni Major Caspar.

0: Asan ta paingon, bay?
1: Sa siras, bay, Sarge.
0: Okay.
1: Suway na to og pangutana ang habiling mga kagaw. Nga doon naghihapay koneksyon sa kagaw ng Major Gaspar.

0: ಹಿಂಸೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿರೋರ ಮನೆ. ಹಲೋ,
1: ನಮಸ್ತೆ ಲಕ್ಕ.
0: ನಮ್ಮ ತಾನ ಕೊಬ್ ಕಿನ್ಸಕ ಮೌನ ಇತ್ತು ಪಕ silay ana niya. Wak kumado ka ng tawa na. Patay na ang pangalan na Kristal. Ako na karon si Glenna. Ang matuod kong binunyagan na pangalan.
1: Naibaho ko ba yun, Ana? Isang pinta lang ka sa pangalan na Kristal. Basin na lang ka. May dumdum ka ng makausa, Ana. Sa mong kinapuhin. Nahimok ka ko sa kabutang babae nga mo'y hinundan na nahigog maguli mo.
0: Benjak.
1: Pagmata. Bangon. Ikipat ang imong mga mata aron ka mahigpatas kamatuoran nga sayop ang kalibutan nga imong gisudlan.

كنت قايلك يطلع سيبي جاك تكون قد ايه سيمبوي وبدي بحالتنا

0: pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXC Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXC Capsule, dito akong believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, dito ako believe.
3: Set living testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Set Liniment nga. Giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment. Yuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
5: Direko, giyaplasan ang gani.
3: Living Testimonies.
6: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
9: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ACS.

0: Panos ang nahinayak na ko. Mubos pinuwi ang pagpakita o balik. Karoon ay noon ko na sayod. Nga dako di ay siyang buhi. Nga pinangita na ko sa tinugyanan sa balawad. Binyaga, huwag pa ko malimot. Ni atungi kayo na nga maski pili ko ikaw.
1: Nganong dilu iban man kunin mo, Kristal? Ha? Bangag sa inong! Nganong!
0: Aray! Aray! Aray! Isagat lang ko sa pagkaunit na pahugod sa akong abaga! Buhiin ko! Saba! Saba!
1: Nakigrelasyon sa sabdi ay sa hitman nga alba! Ni Pinja!
0: Mahal na mo ang usa-usa! Nisaay sa aray ako pagkaslan! Bisang pamalog ng lunang ko sa napukon akong kalibutan! Nganong naingon man ko'y nganong dimalas man gid ko sa gugma. Nganong man...

0: Pulos na labot ang mga kagaw, by Misael.
1: Lakaw, balik ka nga to sila. I-offer ng 5,000 alang sa makatugan sa tinuod kung asa karon taguin nila ni Major Caspar si Sir Mark.
0: Useless ragigi hapon, bay. Kaysa kung tanaw, murag. Magsultim sila sa tinuod.
1: Mau ba?
0: Bay, may sultiri ko ni mo.
1: Unsa ka na?
0: Si Kantuboy ba? May gitimbre day siya na ko.
1: Huh? Unsa man na?
0: Ikaw ko nang gidudahan ni Boy Bunog nga mauy ni Bira siya isuon. Nga alias Mulbog.
1: Uh-huh.
0: O nagbahad ko na ni Bay nga murisbak ni Mouse ko no?
1: Oh, yes, siya nang katungod, Bay Sarge. Di na sa kumukumpiyansa.
0: Kana bay, mawag na yung gusto bay.
1: Asa man nag-ingon na yung kanto boy? Kay makiksulti ko anak niya.
0: Ah, wala. Ito na si Tihol.
1: Oh, ha? Huh? Oh, sabi din na siya? Trabahante? O konsihal?
0: Hindi eh. Tambay na good. Iyang balwarte ka na napita bay, diya sa may City Hall. Paingon sa may adwana.

0: How can I info? Yamo na daw at gikan sa siras. Nagpakisusay ko no. Ang pangag sa ilong namisay.
1: Pao pa!
0: Ikaw, Busli. O sumay mong plano ang tawana?
1: Ikaw pa gusto na patay ada, General Matt Oknis?
0: Oo. Apan, giagad ko gihapon. Angon sa may imong desisyon.
1: Kung ako papoton, gusto ko kana sila duha sa eskwadlo abahog sa ato mga kamot.
0: Naunta ko'y nahuna-huna ang plano. Amot kun muuyon ka ba kahanin eh, Busli.

0: Mobile đi ấy, Major Gaspar.
1: Gây presentar ko na sa Big Boss ang maong plano. Ubusaan kini niya iyang ikonsulta sa iyang mga advisor.
0: Para na ako. Human ako sa komisyon. Nananak siya. Nadaanan ako ninyo. Kamu na bahala.
1: Bisan og sa nauna lang. Huwag yung kumagdahom nga ikaw. Nga usalang kababay. Muyano ra kayo nga nikuha niya dito sa ospital. Ug bidahan niya din ikanamo ni Bosley.
0: Trabaho lang. Inubanan sa hugot na kong determinasyon. Ug siyempre, dili ko kada mahimo kuno pa ang pipila ka mga dragon. Nga miuban ako sa maong misyon.
1: Kasaligan ka gyud, Glenna. Diha kung nisamot o kabilib ni mo. Baya. Ang imong sampot, baya.
0: Kayo, baya. Nipilip ka lang ako.
1: Glenna.
0: O nanginip ka lang. Mao nga gusto kang makascore.
1: Kana. All of the above.
0: Hala, uy. Nagbagong manlagin ni.
1: Imo mangyod nang gihakot. Ayaw ba?

0: General Mart, retirado ka na! Apan hilabdanon ka ng gihabon! Bisan pa og gub-on ko ng tagway mo, dili pa kina makatagbaw sa akong kasuko!
1: Mitchell Kaspar! Tagaw ka!
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita. Ningumol na ang DA usa ka specialized office aron mapalig-on ang koordinasyon, monitoring og implementasyon sa rice development initiatives sa national og local levels. Ang Interim Rice Industry Development Office o RICE Office maoy mohimog mga programa ubos sa National Rice Program og Rice Competitiveness Enhancement Fund base sa nalatid sa Department Order No. 26. Ang RICE Office panguhan kini sa Undersecretary for Rice Industry Development nga wala pa manganli. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Adun na kinig oats milk, kanilang natural ingredient, arang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampabuti o papabata sa inyong mga kutis. Diligyon magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget? So

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at angi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Isidro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Pangis Gary. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman no?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingo ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Adlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, nga nung kasukaon man ka?
5: Gusto nang magawas ang langgam sa kong tutunlan, Gabuldo!
6: Usa ka tawo nga nagkasunod sa magkahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato! Nagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 mabalik sa mga butika. GTX 500.
8: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. GTX 500, gito capsules a day. Limpin lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
7: GTX 500. Mabali sa mga butika.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Ako si Lady Ning Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
14: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagpapit. Paptik pa, maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
15: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sigala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
20: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: Am I speaking with William Hill?
23: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension, and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
22: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
23: I have the D3 right here, Life Extension.
21: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
24: Hala, Madi! Naopirahan na gano'y si Inday sa iyang bungi!
25: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibok Visayas, appeal pagyod ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
24: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center!
25: Ado na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
26: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga kautan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
27: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun ni kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy!
29: Charmy, let's go with the flow.

0: kung saan na nasa sahog. Mga tono mo na sa sapato sa lalaki? Ah, kumaon na. Doon ay nakasuod ni sa musulio, gawas na ako. Unsa mo kahit buot ipasabot ni mga tono ba?
1: Ako eh. Doon naman kailaing nangawat din sa musulio ni Escolastica.
0: Ah, akong susiho ng iyang pansyon. Maupo manggihapon ng porma sa katapusan ng pagsusi ni. Huwag man masimintog balik ang likod sa pansyon ni Escolastica.
1: Ah, ako lang ulan ng trabaho on. Pero, unahon ako pangita ang lalaki nga. Nakita na ko din sa musulio.
0: Ay, eh. Na may musingit sa akong kabisi.
2: Hello, Milche!
3: Johnny, nilawag lang ko ni mo kay doon ako'y update.
0: Ah, unsa naman? Natutulan na ni mo ang gitaguan sa amahan ni Dindo sa kupa?
3: Uwa pa. Pero, ganahan ako mamati sa mga nauna sa nakapalibog na ako karun.
0: Ah, ha? Ayay, may tukar na masaga ang kaigat ni Mayana.
2: Sige. Unsa man ang nakapalibog nimo? Ah, dali alang kay busy ko.
3: Ako ba? Naglibog ko kun nganong dili man pasudlan ni Sir Darwin's mga katabang ilang bag-ong dental clinic?
0: Oy. Oh, nganong mo ko ra?
3: Oh, may rason.
0: Oh, niya nganong importante man ni mo?
3: Ang ako may lagi palimpyo din eh. Pero okay ra sa binuon kay nagtuuman ko nga niya sa clinic niya gitaguan ng kupang Bulawan.
0: Aw, oh, mayo nun. Sige, pangitaan ko pang Bulawan, Milche.
3: Basta ba ya, ha? Kung makitaan akong kupang Bulawan, manglayas na ta, ha?
0: Lagi. Manglayas ta. Ah, sige. Padayong pagpangita sa kupang Bulawan.
3: O, ano yung abaday?
0: Oh, ano saman?
3: Naglibog ko.
0: Ay, ano saman saan na nakapalibog mo? Humukas, sa di mo maglibog, eh.
3: Gabi, Manggod. Doon yung mga doktor nga may-ari sa dental clinic. Kay doon yung bata nga nagpaibotog ipon. Unya?
0: Unya? Ang sa may nakapalibog ni mo, ana? Di makatiil ang naibot sa bata. Ngipon, mga...
3: Nag-ibog ko. Kay mo naman, og. Uwa pa magamit ang kahimanan sa pag-ibotog ipon, diri?
0: Unsa?
3: Pero, may nakitaan kong pugong sa batang babae.
0: Uwa magamit, awa, tingali mahinayon o gibot sa ngipon.
3: Nahinayon ko na, uy. Ngayon si Dindo nga, may pahuway ang bata diri, pero uwa mo ko nakita ang bata nga may pahuway.
0: Ha?
3: Kunya, niya pa, daghang doktor ang isold sa clinic gabi eh. O gihato ni Sir Darwin sa airport.
0: Oh, mau ba? Kunya, Milche, hain na magkaroon ng bata nga giibtan sa ngipon.
3: Wala ka diri sa clinic? Kunya, wasa po makakita nga, may biya, dali.
0: Mau ba? Aw, paniin lang ko na niya.
3: Okay. Basta ha, ang rason ba yung pangitaon akong kupang Bulawan kay ikaw?
0: Ha?
3: Manglayas kita ha, kung ako ni makitaan.
0: Oo, lagi. Manglayas ta.
3: Sige, bye.
0: Bye. Mura magkasudlan o lamok ang utok in Milche.

0: kinahanglan ako na gimakitan ko pang bulawan. Niyari gito din sa klinik.
1: Kinsa mi sulit na siyang kwarta?
0: Ano? Tingnan pala ni Sir Darwin.
2: Papsi, papsi, kalma lang. Kalma lang. Kalma lang, ha?
1: Ipatawag ang tanang kitawan. Kinahanglan may bawag ko. Kung kinsa ang misod sa kong kwarto. Huwag na kabuag sa mahalon na kong flower vase.
0: Nakita na ni Sir Darwin ang ako nabuak ng flower vase.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anaman na to akong pamanhod og ka normal.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
12: May gani ka nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
13: Tagan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: That song was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin.
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Pila pila win. San Miguel pila win.
16: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
2: Papsi! Kuwang sa kusa. Sinang ng Mila.
1: Kinsa ninyo ang misuog sa kong kwarto kanina?
23: Ako, sir. Wag niyo ko kasi sa garden ako.
1: At ako. Ayaw mo ba magag? Nabuak ang mahalo ni kong flower base. Pag dili ni mahagbong sa saog, kung way nakasangkil ini. Ikaw ba? Ikaw lang ang nalahi nila. Huwag nakamati ko. Nga nagbisyo ka. Busa. Posible nga ikaw ang misod aron magawa. Dadal sa suri ka.
23: Ayaw! Hey! Wake up! Wake up!

0: La, inom sa ining gatas o.
1: Mikmik, hain na magit ka ha ang akong apo karon. Nga nung kalit man siyang nawa.
0: Doon ay nagkidnap sa imong apo la. Ug mao ni gipangita ni Abay Johnny ron.
1: Pero makitaan ka niya ang akong apo.
0: Mag-ampo lang tala nga makitaan.
2: Oh. May atlaw, Lola!
0: Siya mang kapitan?
2: Kumusta naman ka, Lola?
1: Mura na kong mamatay sa kaguol, kapitan. Nabalaka na kaayo ko sa kahimtang siya akong apo karun.
2: Ayaw ka balaka. Tuana ang akong mga tanod. Padayaw nangita si mong apo. Atuod, hay mas dyan eh.
0: Nga nung nangita mong kang Abay Johnny Cup, nga di man siya namising.
2: Uy, mura maghait gamay imong tunad na mikmik.
0: Oh, pasaylo alang ko, Cup. Pero naluoy lang ko ni Lula Emma ba?
1: Kapitan, siya imong huna-huna. Buhit pa kahakaroon si Inday. Si Inday ina.
2: Aka na mo ang atong iampo. Mikmik, wapan ni mo matubag og tarong akong pangutana. Hain si Johnny!
0: Nangita lagi sa bata, Kapitan.

Ako ang iugon gamay ang rihas, be. Ah, uy, la. Mayroon mo din yung mong rihas. Ah, agyanan, may kinipaingon sa gawa sa musliyo. Oh, pero, nga nung ibutang namin ni Gagyanan, nga abli mo na ang pultahan. Ang pultahan yun mismo sa musliyo na iskolastika. Oh, ang tunos sa sapatos nga giikan sa suod sa musliyo. Milahos din eh. Maraka, malibog sa doon, kutaw na ko inida.

0: Natal.
1: Herman. Dindo. Kewasik buna lintaw hana. Ako gitu Pepsi. Oh, ikaw. Kinala magkamao ka na sa akong mga buluhato. Mga buhato nun ko. Patugala lang bayuta kung nag-unsa siya sa akong kwarto. Hoy! Tubaga kong tarong, ha? Nag-unsa ka sa kwarto ni Popsi!
0: Bako bisuhat! Bako bisuhat!
1: Kinsa ang misuhat?
0: Sinabing

ang tunog sa sapato sa lalaki. Agikan sa musuliyo ni Eskolastika. Ni at paingon sa musuliyo sa mga pater. Nila ni Dindu pater.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panatantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganin na nga magsige ko ka-admit, pero pagsukad ko nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na dito ay wala na ko lang giinom, kana lang dito siya ang ginood dito ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal dito sa anong na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang dito ko ka ng maayong na tambal kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayon to kay pagkapinin mo buntag sa'yo kape niya ko to inom na po ko 3 times hindi kape dito ko nga paragis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte

0: may pusong handang lumaban para sa iba.
1: Yan ang pangis ng layon.
2: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
3: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Piloy.
4: Pinagwento mo ang pangis.
5: Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
7: It's a belly.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Salon Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sa aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: nga portion natud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon ng zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man dito mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasumbungan.

0: ako. Nakaamgon ako sa nahimok kong sayop.
1: Pisanhin ko ba unas magkadaghan hindi kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling agkanhin mong kuskong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran, Dani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam kong amuhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.

0: kun ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalibayon. May bigli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isinuwat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalitul sa RMN Drama. Kun mahilo na.

0: you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Cruz, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang tainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is mong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: Mahibalo nako sa mga katsauhan aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule. Ibikibugayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahil kisog ka. Automatic doon na bagay ang palaya o balunggay. Imo pamati mo naghayahay. Busa ikaw ay paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon doon ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
6: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulinang sakit.
9: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
10: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: ano na?
1: Sa TV, Daddy!
0: Ano ba?
1: Nauns naman niya ay siya!
0: Oh, hala, hala. Nauns ang itong gyan sa Chelsea! Nauns ang itong daddy ni mo!
1: Daddy!
0: Hello? Kita na ni? Oh, nauns ang itong gyan!

0: Sir Baldwin. 325 ang makuha ng usa ka ibudong. Ay, darang yung ipalitay, dara. Mantika, harina, margarin. Ano suwatan ng gamay papel dong? Kuna na.
1: Usa ka libo, kuha ano, 375. Ah, kadita. Ako, sorry, Bihon. Ako nagamit ito na yung calculator. Panigurong bagay, listen ka rin panahon na, baya. Bahala na, magnan siya. Basta di lang makansi.
0: Okay, bahala ka dito, kay.
1: Ako, sarang ka doon sila. Ako, sa kuha ang calculator.
0: Nana.
1: Gusto. Ang 100,000, oh, 100,000. Ang 1,000, kuhaan o 375. 625. So, marunan yung sukli. De. Kuhaan o 375. So, 625. De.
0: Sir, ibang
1: ibang
0: sir,
1: may nanawag, sir. Hila. Hello? Hello? Unsay mo ikalagad na ako, nga dili na ako ikalagad ni mo? Unsa? Si Marie James? Na disgrasya? Asa? Asa? Ospitala?

0: oi sini cipu an oi terima kasih mesti makan dia tan oi oi lupai
1: nak siguro ko ning mga orasa ni si Sir James ilang tindahan
0: jatuh ma'am ini oi hala ikaw din ni ma'am
1: nagsabot mi si Sir James nga mo anhi ko pasadla ko
2: sigurado ka nagsabot mo ma'am
1: ha oh nagsabot mi ingnan ni ako.
2: Napasinan, ma'am. Oy, asurid yung kayo, ma'am. Pero wala si Sir James.
1: Masay, wa. Ayaw ganit pamakak na?
2: Awa ko pamakak, ma'am. Oy, wala gi siya. Kaya na-disgrace siya. Hospital!
1: Osa? Tinawa ba kini mong isulti?
2: Tinawa taon, ma'am. Oy.
1: Asa? Asa hospital, ah?

0: Sinali tito! Sinali!
1: Alanggol! Alanggol na ay palabi ang ibang kapag-ilak na Chelsea. Hindi naman ko lumayo ay mas daddy ni mo nga mag-uwal ka kay may anxiety na ba ko?
0: Pero si daddy laki. Nausaya man si daddy na sa suit sa emergency room. Ang kukuhan-kuhan
2: ka nang giati man naman good sa doktor board.
0: O laki! Giati man na lagi siyo. Pero sa may ang kayong tong.
1: Ay, amang paghutang-utang ko sa suit sa doktor board. Giati man mamanilo.
0: Nicole, gusto ba wala si daddy na sa surrounding? Niko, gusto ba mo si Daddy? Daddy!
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsak presyo na ganit sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Kasi nga na naman ko eh. Ay, maghawis ka atano. Ato to sa kong sa tal kasama ato sa kwardiya din eh.
1: Turanding! Did you say?
0: Si Ninong ni mo, Baldwin ang
2: yan. Daddy, Baldwin! Si Daddy James! Si Daddy James!
1: Kumusta na si Daddy ni mo, Did you say? Kumusta na siya?

0: Oh, you feel alone. Alone, you could die Chelsea, don't fall doing.
1: It's a good day, di limalo ni de Chelsea. Na disgrasya man si Pari James. Niha, wapag din si Marie Milani nga, yung inahan. Kata, to si abroad na narbaho.
0: Malagi, way, malagi, way, malagi, way.
1: Tanawa, palihog mo nito tao ng bata, tanong din nga. Sus, magipamatir ba tao na?
0: Mawata na yung ako ni Kabalag, andong, way, medyo nangurong sa gugod. Ay, basan si Mako magbasong pa ng anxiety din ay Chelsea pa na kabuhion. Kabuhion, rumusap ko. Sao na lang miini.
1: Kinukta ko na makatrigger sa kabuhion ni the Chelsea.
0: Sila to eh, morgi kargi makatabay na ko ng Baldwin. Ano dili basong pa ng ako kabuhi?
1: Ha?
0: Kanong, sao man? Kung pa? Kung pag-aksan ng ribo ba? Maulian ako, bisan na wapa mo sugba ng ako kabuhi.
1: Pastila ni Motranding eh. Sig nata sa kulba, no? Mahirit pag-iapon ka ng kabuang.
0: Eh, di man yung kabuang ko. Wawang ko magbinawang dong Baldwin ko. Tinatanay man yung ako.
1: Eh, ilong dati ron din, eh?
2: Ingon ka ba yung hildom?
0: Matukpat ka din, Ron? Uli ko'y dili ko na yung mapalakson, no? Matagbong yung tagbong ko sa kong kabuhi. Kung magkabuhi.
1: Amaw.
0: Sige na dong Baldwin ba? Please!
1: Please, sa kaungol ni mo. Ay, kung gimuang katawan mo sa mga taong makikita ni mo din ito, Randing. Namugakos ka na ako. Sa ako pabigang lawas na ako. Sabi na lang, sa makakita na ako, ako'y bayot.
3: Okay naman, Godog. Muladlad lang yung ka, Dong Baldwin.
1: Mabuang ka?
3: Muladlad si Dong Baldwin. May din yung ladlaran kayo sa ospital. May daghang doktor nga. Muatiman ni mo. Kasi daghang injection.
1: Tungkutin naman kang bayuta ka. Murayin mo. Doon na lang. Pagkasultihan sa langkos, makadiyot si Chelsea, ha? Amaman og pasabton ako siya. Pero huma na mag-istorya. At ima na siya. Kay magsusi ko dito unsa nay kahimtan ni Pare James dito sa emergency room nga giatiman sa mga doktor.
4: Daddy Baldwin! Si Daddy James!
1: Relax lang, De Chelsea. Yatima naman sa doktor si daddy ni mo, James. Bilig na tama bala kapag ayaw, anak. Ang ato ron, nga, i-relax ni mo ang imong kaugalingon. Madali kang magunaw na umilad. Positive lang ka. Unya, iampo na to si daddy ni mo, nga, maayo dayon. Aron dili na tama bala ka, huwag dili tama magdugay din sa ospital. Aba, did you see?
3: Day Chelsea, day relax ang taon day. Huh? Okay naman to si daddy ni mo. Kay, wa naman to magdali-dali. Kuhan ko ng mga doktor, wa naman magdali-dali. O ang nurse, nga nagatima niya. Ayaw na taon, pakuyawi day. Huh?
0: Kalma lang ba, ayaw ko pakuyawi. Tuwan naman si Ninong Baldwin ni mo. Nagsusis kahimtang ni Dong James.
3: The Chelsea? Nasaan ka, Jai?
0: Ipaningot mo ka bayo niya, nangurog! Ay, kinuko, The Chelsea! Nasaan man ka? Ayaw taon, Jai! Mamatay lang yung kuhiti! Jai! Nagbangbawag na kong tuhos! Nangurog, Jai! Ayaw taon, The Chelsea!
3: Why?
0: Wala lang yung kuhiti, Jai!
5: Tofu sisig?
6: Ha? With mayo?
5: Pwede sa ulam yan?
7: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
12: Tanggaling galing mo.
13: Smart two.
12: Smart dishwashing paste ko.
13: Smart two.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for
11: yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
15: RMN Newsbreak. Newsbreak.
16: Mayog habon ako si Rob Juman, Josephus, thank you, Carlos, to the news, bring karunga po na katol-katol sa Detex of 503. Pinigang pamatanong ang nanaydad, mag-Detex 500 ka. Ang Detex of 500 ay superior at ang lungs na maoy graputik na sa masinyula, apel mga skin cells, batok sa nanamis ng free radicals, o gipagami sa polusyon, iveris mabisyo sa mas pinom sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa itong balita, ipas ka nagkaso, kiniusag ka lalaki kinalakpan nga nagput og armas ka wali sinsya. Yes, may barangay Dayas ni Gandakbayan sa Subo. Si Roberto Espinosa, hingkod aga rigo nga taga diha sa Biskutan nga lugar. Nalagpan ginis, gumagnigi-serve sa kabilisan ang usag ka search warrant nga giluwatan sa korte. Atol sa pag-serve kaniya, nakuha sa maog suspect ang usag ka bandidos revolver nga armas nga dunay baga bala. Kasong legal position of firearms ammunition sa RE-10591 ang gipasaka batok ni Maoga suspect nga si Espinosa kinsang itanggong karon sa Parian Police Station. Batong news break karong hapuna, katong-gato sa Detex 500. Ang Detex 500 kampiyon ng prison anay 1.3 million or credit sa antarang sa pagkipunipontra sa mga free radicals of the organization. Sa Detex 500 ang atong panit pamataon. Internal organ ayuhon ang Detex 500 dinibato sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, cancer formation of PCDT, insomnia, acupuncturist GERD. Ang Detex 500 ang sekreto. Subagan wapo.
15: RMN Newsbreak. Newsbreak.
17: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colic-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
20: Naay high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
20: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
22: Unilab quality yan.
23: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
24: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Tanduay Light, gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kung mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yung asa kong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasamunod! Busa! Ang ikong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tumagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo po na yun ako, Isa!
2: Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Isa! Kuya Hans! Kung hindi ka gusto nga karintan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayako ka doon kakit! Tungod na bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ay, Isa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglan mo saop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
7: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargato!
10: MaxVit Kargato!
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: No one ano makaug gana sa kama?
14: Masin ug
13: may diabetes ka?
14: DTX 500 na!
13: Ang DTX 500!
14: Adlay powerful extracts,
13: no phytochemicals,
14: ug antioxidants,
13: nga gigan sa palaya,
14: ug desugared sugar cane,
13: mga organic compounds,
14: nga effective,
13: matok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500!
13: Balik sa mga butika.
14: DTX 500!
13: Ang tubag
14: kontra sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500!
14: Epektibo
13: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
14: DTX 500!
13: Ibo sa desugared sugar cane extract,
14: ug anti-diabetic property,
13: gigan sa palaya.
14: DTX 500!
13: Garantisado,
14: highly recommended
13: sa mga eksperto,
14: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Newstar Online.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
9: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako, believe.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
19: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisang gabi?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Lang palala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic tablet sa usa ka resibo sa mga participating drug stores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerte makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu og kontak kung pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
26: Mula noon hanggang ngayon.
28: All you need is Pride. All you need is Pride.
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
7: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
31: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
32: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: adult with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Na magusulinga na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabigay. Aguanta pa!
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamin gawak sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
13: Pila pila win, San Miguel pila win.
14: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Seth Living Testimonies.
16: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
17: Tinood yun na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Seth Liniment. Niuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
16: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
17: Eric Ko, yan ba sa nang gani?
18: Let's go!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, must ask kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with a flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: It's a Belly Friends.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hala.
4: Ma'am, bagsak presyo na galimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga pagyapon sa akong kamot, ang magic na

0: mga pamilya, all-in ang Kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggie Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic sarap.
3: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. 275.

0: Og karon mga higala, diya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Salamat nga nakatuog na kit si Baby Romania. Ingnan ana, dahil na siya pagputus aron dili mong hilak.
2: Hey, Kung Hart! Ang ano, may sunod bang kanako daw?
1: Oh, tingog ni Lolo?
2: Laro kayo na may gitaguan kanako, lo.
1: Tingog ni Hans? Magsauman ako ini. Asa mami mo tawa si Baby ini.
2: Ay, taon ko yung gitaguan. Uy, naon siya magkado? Madudaho naman ka sa trangkaw.
1: Kinala makatago, mi. Dito ang ayaw kilak, ha?
3: Karon, naklaro na ginako na mas pabor ka ni Kentlo.
2: Ay, waing taong dungoy. Wadyo ko'y gipaboran ninyo. Ang ako lang, kagili mo mag-away. Sabi siyang saon, managsuon mo. Kamu ang angay nga magbinati ay magtinabangay sa problema.
3: Diba ako nga makamaong magpaloy-looy si Kent ninyo? Aron inyo siyang paboran. Ano saman? Imo siyang kitaguan diya sa sud sa inyo, no?
2: Unsa? Eh, huwag taong ko magtago ni Kent, eh. Huwag ko mahibaw kung hain siya.
3: Huwag arong matuo ko nga huwag mo tagoy si Kent diya sa imong bahay. Pasod lang ko. Ha? Anong sigam na imong mga mata, lo? Di ka gusto nga musood ko?
2: Oh, sure.
3: Musoodin ko.
4: Kent? Diyan ka din, Kent?
2: Okay. Pati na yung mga magbabalak, ane. Masaka pa na yun si Ayesha, ane. Ako siyang lipeton, de.
3: Kent! Nibaw ko nga niya ka din, eh. Gawas na lang!
2: Ewa na din, tao lang imong mangho din, sir. Toho, iko.
3: Ano mo naman kag nataranta, lo?
2: Eh, kuan, ay nahandog lang ko ba nga basa o natugang anang Elsa matugaw?
3: Why, bata din eh.
2: Pero, nalampin o kakita ka.
3: Higala si Kent o si Elsa. O posible nga tabangan sa pisan ni Elsa na makatagog.
2: Eh,
3: Kent! Kent!
2: Eh, wala ganyan sa kwarto si Kent.
3: Gawas, Kent! Ato ba nga yung problema? May asawa ka! Ati man na siya! Kent! Kent!
1: Ay, nalangot ako bakit ani Hans kami dulog. Bahala na lang ni. Mangita akong kataguan naman ni Baby Roman. Dili mahi mo nga makit ani ni Hans. Dili pa ko gusto gaway.
3: Kent!
2: Ay, sir. Ay, no, nasiksik na ni mo ang tanang suok sa bahay. Wala si Kent. Kalma na lang doon. Wala lagi tao na ako taguin si Kent. Uy, dautan lang yun ng imong unahuda. Pasagyan lang una ng suon ni mo.
3: Kasi pasagdan, lo. Iyang gabihan ang asawa dito sa amo. Kasi may ang pati manon. Ha? Kasi ang pati manon ni Claire? Ako?
2: Eh, maon na resulta sa pinugos ng kasal, Dung Hans.
3: Okay mo ba kung gibaso silang kasal ni Kent o Claire, no? Ha?
2: Eh, wa man di ka basula. Ay, pero...
3: Lo, magmahaygut ka kung imong taguan si Kent.
2: Eh, wa lagi ko magtago ni Kent. Wa ako mahibaw kung hain siya. Dili na tumudangop na ako, kanahibaw man siya nga magatuan ko sa inyo. Mahadro ko nga, masipit ang akong baba.
1: Anil ko din ibut ako. Mayot ang hindi nila siya makunawan as paglugsong din eh. Oh. Uy! Baby! Baby, ay maghilak! Hilom in taon! Hilom na naman! Mabatayan yung tawta ni Hans. Ah, kinuha

0: Ayun si Asol, Dumkent.
1: Ikapoy ito sa mong biyahe ng Marta.
0: Ay, maog yun. Kay ni Hangok man.
1: Nang, kumusta naman si Isa sa ibabaw?
0: Ah, kuan. Naapagihapon siya sa ibabaw.
1: Ay, salamat nang hawa siya mula ka. Oh. Hilot parang sa bata ng Marta.
0: Ha?
2: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargato!
7: MaxFit Cargado.
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sa Laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro.
15: Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
18: Rexero Forte!
19: Mas paspas, banat sa upa!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa gani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na mag-

0: mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
3: Samok na ubo! Undangin na!

0: ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Nang, wabag ka magkabati sa akong nabati.
5: Ay, wa man. Wa man ko'y nabating hilak sa bata.
4: Naanasabo. Doon ay bata ka naghilak.
5: Aha. Nanong abot man din ang hilak sa bata.
4: Nakaklaro ka sa hilak sa bata? Oo, paminawa.
5: Wa gyud. Wag yun ko'y nabati, dong.
4: Wag yun? Ay, huwag na nga. Giabat lang ko.
5: Dong, asa ka man.
4: Akong karuhunan. Kung ako na ba yung nauna ang nabati akong hila sa bata.
5: Aha! Agoy, tili man ka na kung mapunga na panagkita ni Keto Kayesa. Nga nung miabot man sabdi niya ang hilak sa bata.
4: Imposible. Kung dili lang tinuod nga hilak sa bata. Dili sa lang gamoy. Asurgi ka. Ako yung pagkitaon. Murumog. Nagado lang hilak sa bata. Murumog na sa ibabaw. Sa may dagong kakahuyan. Klaro na yun. Hilak yun sa bata. Akong pitaon.
5: Hilom na intaon, Bibi Roman, ha? Hilom na intaon. Shhh. Salamat. Salamat kami hilom ka. Bibi, ayun ang saba, ha? Kunya na tayo mag-gawas ka makasiguro na tangawa na si Hans ay babao.

0: dahil doon namang hilak. Ako d'yo kahari mo nahuna lang. Pero, klaro man yun sa akong dunggan ang hilak sa bata. Ay, mabalik lang ko sa agi. Ako rin yung tingali din nahuna. Naanasap. Taron, klaro man d'yo kayo ng hilak sa bata ron. Ugmurag. Naasal iyo ananda kong kahuhi nga may sagbot. Wala d'yo muhunong ang hilak bata. Naanag yun sa luyuan ng kahoy. Ay, batat nga lingag, labay niya. Tingog na sa babae. Murabag, tingog ni Ayas. Iputo na kong kalit ng kahoy, eh. Kaysa kang...
1: Ayaw!
0: Ayas, ha?
1: Ken?
0: Nalumiya mo ka din, ha? Kaysa mo ng batang imigda, ha?
1: Ikaw, Kitna. Ngalang niya, masag ka din
0: eh. Ito ako mutago sa lang ng Marta.
1: Ansa?
0: Kagisa mo ng bata na iyong giputos.
1: Nia. Nia, oh. Tanawa.
0: Kiri.
1: Ang anak ni Nier. Si Baby Roman.
0: Ano naman na ni mo?
1: Giabando na rin ni sinahan. Ipalabay unta niya ni Mama, maong akong kita.
0: Unsa?
1: Way labot ang bata sa saas yung inahan, Kent. Uglo ay sabkaayos siya ko na ito sa magdakuban ni Claire. Maong ako na lang siya kita, kitaguan si ilang lulo sa amin.
0: Kung mauna, dili gide si Elsa ang giingon ni lulo ng may pauli nga nagdaog bata. Ikaw, gide.
1: Oo, ako.
0: Ayos, ha. Salamat nga nakita na. Uban ako sa lang ng Marta.
1: Dili tamahin mo magtipon ng taguanan, Kent.
0: Ayos ah.
1: Mukhang iyon ako ni mo. Basag nila una ako sa bayan ni Lola Sam.
0: Ayos ah.
1: Gusto ko mo atiman sa anak ni Claire nga ako ra. Minyo ka. Dili mahin mo nga maabdanto nila ni Hans o ni Claire nga magpuyo sa usa kabubong.
0: Okay, sige. Musukot ko nga anak ka ni Lola Sam. Pero ubos sa usa ka kondisyon.
1: Kondisyon?

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
2: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Dayandak, nga nung masulubon mong ganang naong nimo?
5: Naluhay manggugun ni Lola Pabalans. Mitukar na po dang yung hubak o gayoma. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
4: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun o Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay panahon.
5: Pabalans, okay na kayo kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The one Food Supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: DJX 500 ang tubag kontra sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DJX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa panaya. DJX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DJX 500.
8: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Umalis sa mga butika.
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress. Stabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumut ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Palit sa mga butika.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
9: Oras sa DYHP, 5:08 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni angkon nga nagpabilin pa ang krisis sa basura sa Dakbayan sa Sugbo. Balaod noon, pagban sa mga online advertisement sa Sugal. Gidoso ni 3rd District Representative Karen Hope Garcia sa Kongreso. State of the Province Address, ihato ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Cebu Governor Pamela Bonicuatro karong hapon. Kapulisan sa sunod sa Sugbo ni Hulagway nga hapsa ug malinawon ra ang kalihukan sa halad pagtuo 2026. Mental health program usa sa prioridad sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Mga kato mga headline. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos matod sa ato mga balita news updates. Adlaw karong Lunes, Agosto 31. Uy, katapusang adlaw naman sa buwan sa Agosto. Mo nang isang tulog na lang. Uy, bare months na sab magkasama. Muragap. Na uso ni karon trending na sab. Nanay ni Guho kasamang Nestor kay mag September 1 na usab. Pila katulog, pila kabuwa na lang, uy magpasko na sab. Namilaw silang radio karon 612 mayong adlaw kaniyong tanan sa tuang digital platform. DYHP Arimen Cebu Facebook page sa YouTube channel DYHP app. Asa makamun na himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Ma-access sab, huwag inyo mapadunggan ang DYHP pinagi sa DYHP612.com web player. O karon sa detalye na sa ato mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival ni angkon nga nagpabilin paghihapon ang krisis sa basura sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
20: DYHP Tatak RMN Report.
21: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga napabilin pa ang krisis sa basura sa Dakbayan. Kinagayong nagdumili gihapon ang binalil landfill pagdawat sa garbage sa sunod. Subay nini, as any government nagbalag gihapon paglabay sa mga basura sa Dakbayan nga ito sa landfill sa lungsod sa Loginsan. Iklaro hinoon ni Archival nga napabiling limpyo ang garaghanan sa mga napit sa sunod sukuhay sa gipsangil sa uban. Kinitong kayway hunong ang service providers sa Dakbayan paghakot sa mga basura sa sunod.
22: Kung dumatay crisis ito diliin ani ka severe year kay most of the areas na common ito makita ang limpyo magiging ni kabuntag kay naatay special nga mga truck nga may makuha ani.
21: Si Mayor Nestor Archival ang mayor rin nag-auhag sa mga subanon ng mutabang pagpamino sa mga basura sa Dakbayan pinagi sa pagsunod sa gibatuman nga waste segregation. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ay doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlong digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyo Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
20: Radyo mo, nationwide.
9: At oras sila 5:12 na sa kahaponon. Balaod nun pagban sa mga online advertisement sa Sugal. Ginuso ka rin ni 3rd District Representative Karen Hope Garcia sa Kongreso. Kasama mo sa balita Radio Man, RV Veloso.
20: DYHP RMN Report.
23: Tungod sa giingong paghitak sa online gambling advertisements ug marketing alang sa online nga sugal, giduso ni 3rd District Representative Karen Hope Garcia ang balaod nun nga magban sa pag-promote, pag-endorso o pag-sponsor niini sa tanang platforms. Ang House Bill 10982 kun maaprubahan nagtinguha nga iban ang tanang commercials o marketing sa sugal dili lang sa social media apan lakip na sa television, radio, print, billboards, websites ug mobile apps. ingon man ang paggamit og mga influencers, content creators, affiliate marketing, mga artista ug vloggers sa pagpromote niini. Hinoon walay labot sa pagban ang mga legal ug lisensyadong sugalan, mga casinos, ang PCSO lotteries, sweepstakes, horse racing ug licensed cockpits. Gimog atan sa maong balaod nun nga bisan og nipasalig kini sa dagkong daog sa kwarta. Makaguyod kini sa mga Pilipino ngadto sa kagabos, hangtod nga malubong na kini sa utang. Base sa findings sa gihimong pagtuon sa World Health Organization kun WHO, ang digital gambling naghatod kini sa mga musulod sa pagkalulong sa sugal. Diin sa 2024 fact sheet sa sugal gitag niini isip usa ka health harming addictive behavior. Hinungdan nga girekomendar sa maong organisasyon ang pagban sa mga gambling advertisements o promotions isip usa ka lakang nga maminosan ang epekto niini sa mga tao. Nalakip sa atubangon nga silot sa musupak sa maong balaod makabayad og 500,000 pesos nga duna sa 10 milyones ka pesos pagkanselar sa lisensya ug pagkabilanggo sulod sa tulo ka tuig. Samtang aduna usay mga silot nga atubangon ang muendorso sa mga sugal, magatubang sab kini og disgorgement of payments samtang ang mga platforms, media, ad tech firms ug uban pa magmulta usab ug magatubang usab og silot. Kasa mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: At oras sa alas 5:18 na sa kahaponon. Nagpadayon karong orasa ang State of the Province Address ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Pipik sa pamahayag ni ini nga nagpadayon pang itambungan sad sa ato mga kaubanan. Lagi ni Radio 1 RV Veloso na kadayon na moabot og 63 milyones sa pesos ang ipagawas nga pundo sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo aron mabayaran ang makaraan nga utang sa lalawigan sukad pa ni atong 2018. Kinuha ang tipik sa nagpadayong State of the Province Address kon SOPA ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Gitatausab sa gobernador ang pulong layo pa ta, apan layo na ta. Pinagulagway ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa nabuhat sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sud sa usa ka tuig atol sa iyang State of the Province Address. Karong hapon na magkasama karong mga ikaduhang hugna second year sa State of the Province Address ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Tanbay lang sa lugang pang-update. At oras sa alas 5:19 na sa kahaponon mga kasama. Ang kapulisan sa syudad sa Sugbo, Mulagway, nga hapsa ug malinawon ra ang kalihukan sa halad sa pagtuo 2026. Nga gisaksihan sa dul-an 7,000 ka mga tao, dul-an sa 600 ka mga pulis ug augmentation force, gipakatap sa kadalanan atol sa maong kalihukan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
20: CYHP RMN Report.
0: Gudagway sa kapulisan sa sulit sa Sugbo nga malinaw og hapsay ang ipaygayon nga halad sa pagtuo 2026 nitong nga Sabado nga gisaksihan sa gibadabana 7,000 ka mga tawo ang mao nga kalihukan sa kaselebrasyon sa pagtuo, kultura, tradisyon ug panaghiusa nga kabahin sa kasaulogan sa ika 457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Ang Cebu City Police Office sa pagpangulo sa hepi rin nga si Police Colonel Ricky Smalde bipagkatapog dul-an sa 600 ka mga police personnel, lakip na nini ang augmentation force ika sa naglalain nga ahensya sa gobyerno aron masiguro nga luwas ang kalihukan gikan sa pagsugod niya ng udtuhang tuna sa pagtapos pagkakarii. Mato ni Sumalding ilang gihatagan sa seguridad ang procession route gikan sa Kapitolyo paingon sa Cebu City Sports Center ug palibot sa venue aron dili makamugna og kahuot sa dagat sa trapiko ug mapatuman ang kahusay kalinaw nga walay insidente nga mahitabo. Gipasigarbo sa kapulisan sa sudad nga walay krimen nga nahitabo sa maong nga kalihukan. Moabot sa 50 ka mga karusa ang misalmot sa prosesyon nga nagpakita sa patron saint sa matag local government units sa probinsya. Di nagpasundaya kini kung unsa ka buhong sa religious tradition ug nakalain nga kultura ang Sugbo. Si Sumalde nga mao'y nangunay sa pag-supervise sa security operations, mipatuman sa police visibility, sakto nga koordinasyon, disiplina ug alerto alang sa kaluwasan sa publiko sa tibuok selebrasyon. Gidayeg ug gipasalamat niya ang miabag sa kapulisan nga nahimong malinawon ug hapsay ang halad sa pagtuo 2026. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Rajaman Arbo sa Mantari YHP. Tata Karamen.
20: Chumo Nationwide.
9: Kaya nga portion, dalit ka na sa DTX 500. Ikaw nagkambit mag mga sakit karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dinakarit siya ng tinikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makataba, makapalilot si mong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sa masa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, our best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:21 na, mental health program usa sa prioridad sa lokal ng kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
20: CYHP Tatak RMN Report.
1: Gigatak ng ilusan sa lokal ng kagamhanan sa Lakwais Mandawi ang mental health hotline sa syudad karong sunod buwan. Atol sa State of the City address, gi-highlight ni Mandawi City Mayor Jonky Iwano ang programa nga mo address sa mental health concerns ug mutabang sa mga individual nga nakasinati og depresyon o tumang kabalaka nga mahimo silang adunay kasultihan pinaagi sa mental health hotline. Ang paglusad sa programa himuon sa buwan sa Setyembre para madungan kini ug mahaom pagtibaan sa suicide prevention ug mental health month. Ang programa mo'y unang inisyatiba nga dumalaon sa LGU sa rehiyon. Mato ni Iwano, andam na ang gitrain ng mga psychometricians na may budumala sa mga hotline na mahimong matawagan sa saka individual na nakasinati o emotional distress, mental health issue para malikayan na musangpot pakinis sa paghuna-huna o dili maayo o kapagpasakit sa iyang kaugalingon. Ang programa ipatuman pinagi sa Mandawi City Substance Abuse and Mental Health Services Office sa maong syudad. Kasama mo sa Lakbayan sa Mandawi, agini Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
20: Macho mo nationwide.
9: At oras sa 5:22 na. Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: oras, alas 5.23 sa kahaponon, mga kasama ito sa Good News. Nadalit ka na to sa DYHP IFM o ang Bayo Jessic. Dumikan kayo karong adlaw Miyerkules na ipahigayon ang Bayo Jessic bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Mga kasama, andamang inyuhang mga resibo niya kung proof of purchase sa Bayo Jessic. 20 ka pieces lang sa Bayo Jessic tablet, mahimo na ni mong ilisan o gusa ka raffle coupon. Gusa ka ng resibo sa ibang pagpalit sa mga Bayo Jessic. Bell address DYHP. Siguraduha lang ang resibo nga pagpalit sa Bayo Jessic ang petsa ni Ana Augustin onward. Siguro ko makapalit ang Augustin. Nga to na sa September 1, 2, 3. Samtang nagpadayon pa ang ato raffle promo. Pwede pa kayo. Ayaw ilabay ang resibo. Gumikan kay mahimo ka ng kwarta, ha? Bye-bye na nakapailis din sa DYHP. Gumikan kayo nakaduol na sa nang ato ang raffle draw. First week or nga raffle draw. September 2, mga kasama adlaw, Miyerkules, alas 2 sa hapon. Diri sa atong sibianan. Unya, ang inyo pagyod nga timanan, ato palit sa mga Bayo Jessic sa partner nga mga pharmacy. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Ibercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Maunay, hinumdumanin ninyo sa iyong pagpalit. Kung galing, og mga dalawa makapalit mo, alabing maayo, kay pwede pa mo nga mo pailis ang mga resibo ninyo sa pagpalit sa Bayo Jessic. Samtang pa ang ato ang first weekly draw kada umaabot September 2, Miyerkules na 2 PM ang ato ang weekly draw sa ato ang broadcast center mga kasama. Kung ako nakarindot kay upat ang makadaog og 2,000 pesos sortihay biya gini kung para ni mo kanon na kayo makadaog sa raffle? Ako ba mingon sa mojo ko, kasurti anak ka sa mga Aida. Di dyan ka makaswerte, kung galing dili ka musuway. No, sa suwayan na ninyo, gumikan kay ang pagbunot na anak, paswerte hay mang yun. Nagingon nga, nagay uban diha nga magpailis niya, usa na yun ang ilahang entry, raffle entry, uy, mao ginabunutan. Unya, usa ang makadaog og 5,000 pesos kada weekly draw. Samtang sa ito ang grand draw mga kasama, sa ikalima ni, nga weekly draw, nga maosay grand draw, na upat ang makadaog og 10,000 pesos, o usa ang makadaog og 100,000 pesos nga jackpot prize. Busa, sabay paabuto ninyo, labi na kay atong mga kasama, mga idol, katuin tao, matagkarunugun niya, labdan sa ulo, labi na kung ugaling, dunay hilanat, ugaling maingon ka nga, napis lang o, manguban galing, niingon nga lain man ang pamati, o ga. Palitang Bayo Jessic, og inom og Bayo Jessic ha. Para sa ingon maka baton mo og chance nga maka-appeal sa ato ang Bayo Jessic bitbit sa swerte raffle promo. Kining tanan mga pasalamat sa DYHP IFM ingon man sa Bayo Jessic nga og mag-ingon tag Bayo Jessic nga ginama sa Unilab trusted naman budi nga produkto. Binano sa paglabad sa ulo. Samot na kung doon ay kauban nga hilanat, i-Bayo Jessic agad. Alagang Unilab yan, mga kasama. Patangi, ang ato ang first weekly draw. Kunya akong baliko na, magpadayon mi sa pag-ilis sa inyuhang mga resibo niya. Dadadri sa DYHP, atong baliko, mga pharmacy nga partner. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven. Doon mo 7-Eleven diha. So, kung tagpila man ang Bayo Jessic. So, kung 20 ka piraso ni Ana, unya sa usa ka resibo, dad, adere, usa na ka-stab, kung galing 40 pieces, aduha po na ka-stab. 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, asay mga pamburani, aladadis atong sibiyaanan para doon na may chance na maka-appeal sa atong raffle. Kini ang Bayo Jessic bitbit sa swerte raffle promo. At oras alas 5:28 na dugang pas mga balita sa ato pagbalik human sa mga pahinomdom.
1: Radyo mo, Nationwide HBRMN Cebu, the official number one. Radyo mo, Nationwide.
0: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dun ay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dun ay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newzep for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Kung makasinati na og simptoma sa sip-on, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sip-on, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sip-on. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sip-on, mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
8: It's a Belly Friends.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ga, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
2: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
0: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: TTX 500.
2: Ako sa Jubilee.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: TTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Nawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
1: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
0: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, Balagtas, taas yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule!
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ng imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum meal para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay. Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: tabirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar og mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama? Mag-EXL, Makabuhay Plus Capsule na!
5: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Ako si Radyoman Benji Tanghian, ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw, ayaw mugkabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number 1 nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement ug number 1 nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malik yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: TYHP. Una sa lahat. Weather Update.
4: Ato ka na pag-isaira na lakaw sa panahon, mga kasama, sa musunod pang tak na gikan karon atong kumustahon. Ang Tropical Depression nga si Pilandok. Uguban pa ang weather report karong hapon na weather specialist Mark Gales sa pag-asa magtan. Sir Mark, maayong hapon.
5: May hapon, Ma'am Aida, o sa itong mga sugindig kami na itong latest weather update. Para karong hapon na ang ato na ugmang adlaw. Patayon gamon ito ang mga bagyo dili sa sulod o gawa sa ruang Philippine Area Responsibility. Una kini si bagyong Pilandok. Karon usay pud ni ka tropical depression was expected sa musunod na 12 oras mokusog kini mga bagyo into a tropical storm. Pero bisansa ni sa tuwang nasod og ang iyahang dagan pud is paamihanan padulong nito sa ang isla sa habagatang bahin sa Japan. So especially dito kay sa tong PAR karong Miyerkules. Sa laing bahin, duha ka bagyo pod na sa west sa atoang nasod na nanidiha sa may habagatang bahin sa China. Ang usa around 500 kilometers west-northwest at Bayat Batanes o ang usa na around 1,125 kilometers west sa extreme northern Luzon. So, kining mga bagyo ha, wala niya direktang epekto diri sa atoang nasod. Pero, southwest monsoon mga bagat talayo nilang hatakon and mawagya po yung nag-apekto karon sa takong bahin sa Luzon yung po sa may kasadpang bahin sa Visayas, particularly diha sa may Antique o sa Aklan. At doon na po tayo gina-monitor nga LPA medyo distance siya pa ni around 3,000 kilometers silangan sa may southeastern Luzon. Ini maong LPA at doon na may moderate chance na may mahimong bagyo sa musunod na 24 oras. Ato aning monitoron kay posible sa musunod na semana mauna pud ni muhatak sa habagat. Check pa ta aning southwest monsoon habagat na modern na may epekto sa ato ang nasod labi na diha sa tukong bahin sa Luzon ngadto na sa sunod nga semana. Karong hapon na ngadto na mga adlaw diri sa may central Visayas para pa ta makasinati sa init nga panahon. Ubos labi gihapon ang adlaw apan na alang gyapoy mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak sa mga pag-uwan. Pagpanugdog kilat, gumika ni ining habagat o kini mga localized thunderstorms. Para sa kayuntang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, naapagamunta yung mga sinati nga kasarangan o usahay kusog na buhuro sa hangin, di na ito ang katagatan at doon na pagyapoy kasarangan na doon na sa baluron na kahintang. Alis si Cebu, ito ang katagatan at doon ay hunas, karong alasay, secondary city sa gabi o mutaob. Unyang alauna dos sa kaadlawon. Temperatura, karon ng dalawang mga adlaw na magasukod around 28-35 degrees Celsius. Haring adlaw, musalop karong alas 5:54 sa hapon, silang ugmang alas 5:35 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 5:43 na sa kahaponon. Ug mauna to ang latest weather update. Kendri sa buhatan sa DUST pagkasamaktan. Si Mark Gales, mga ayong hapon. Magandang salamat.
4: Mayang hapon. Magandang salamat, Sir Mark.
3: TYHP. Una sa lahat. Weather Update.
4: Weather Specialist Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Samtang sa dugang pangbalita, mga kasama, giisa na usab ang red o yellow alert status sa Visayas grid karong adlaw, Agosto 31, tungod sa pagnipis na usab sa reserba sa supply sa kuryente sa maong grid operator. Magsugod ang red alert alas 5 karong hapon hangtod alas 10 sa gabi. Samtang alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi ang yellow alert sa Visayas grid. Matod sa NGCP, maabot sa 2,059 megawatts ang available capacity sa naasoy grid samtang 2,305 ka megawatts ang peak demand.

0: 24 oras a las 5:49 na sa kahaponon. Ato karon sa taon ang kahimtang sa gawas ng bahin bisan pag holiday. Apadon sa mga kahimang kasika sa gawas ng bahin, Radyo Man Joseph Oskihano, GQ.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Yes, salamat ka sa mag-radyo man, Aida. Sa itong napagganil, Luis Guas, kabahin na kabaurasa sa kahapon ng Adoga, Lunis. At unahon din sa may uptown area, o reka Black Anna, mga kadaanan din sa habig sa may uptown area, din sa may Jones Avenue, Mango Avenue, sa may B. Rodriguez, parang sa Verama Avenue, o Gilinga, o Simeon Boulevard, gagika sa Quinte, parang sa Cebu Provincial Capital. Ang iskaryo sa Carbora sa Mudrita, dagas mga sa kanan, palong din sa may Kaputaw, o gano'n din sa may Estina, Gordo Avenue, ang Juana Osminia, hawa na kayo ang daan, both sides, gikan din sa may iskaryo, parang sa may Mango Avenue, gikan sa Mango, padong din sa may iskaryo, hawan ra ang daan, karagabaga orasa. Samtang ang Mviles, ikan din sa may Smia Boulevard, subay sa may Donhel Garcia, padong sa miskina Banawa, Mudrita sa karagabaga orasa sa kahaponon. Samtang ang Mango Avenue, ikan sa Quinte, Mudrita ra ang daga sa masyakaran, padong din sa may General Maslama Avenue, sa miskina Chavez, o din sa may iskina Gordo, o din sa may Esos Minya sa may North Commission area, ikan din sa may Esos Minya, padong sa Mandawi, wara iya ang ikablakan ng daga sa masyakaran karagabaga orasa. Samtang ang Mantal Road, sa Garon, Aray, Kabalakan, both side, ikan sa Foodland, upalong sa may Foodland, subay sa Governor Quinto sa Mantal Road, mudrit ang dagas mga sikang Garon, Gabaga, Orasa. Samtang ang Pugjan Polisika, upalong sa may IT Park, warasay ang Kabalakan, mudrit ang dagas mga sikang Garon, Gabaga, Orasa. Samtang ang MG Quinto Avenue, ikan sa may Plaza de Pidinsya, warasay ang Kabalakan, hawa na kay ang daan, aga is RP, sa Garon, both side, ikan din sa may Trisay, padong sa may Plaza ni Bidinsya, o ikan din sa may sub-tunnel, padong sa Trisay City, waray ang ikablakan sa mga daag ang mga rasa kay Holiday, karong gabang, karong adlaw, no? Mauna nga way masakar ka ng mga rasa, di sa gas ng makadanan, sakop din sa Cebu City o Metro Cebu area. Ngayon din si Gawasa lang sa traffic update ng Radyo Man, Joseph Oskihano, DYHP, Tatak.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: At balik ko mga kasama alang sa tuang Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo na panigin ito pag-ilis diri o mga raffle coupon, raffle stamp sa inyo ang pagdala sa inyong mga resibo sa pagpalit sa Bayo Jessic. Bainti ka Bayo Jessic mga kasama, usa ka raffle coupon o 40 manggali ka pieces, duha sab ka raffle stamp. So ang mga partner na ito nga Pharmacy, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alpha Pharmacy, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. 2,000 pesos sa pata makadaog. At sa weekly draw, samtang usa ka maka ang makadaog og 5,000 pesos at sa weekly draw. Huwag sa ito ang grand draw na po o 10,000 pesos upat ang makadaog ni Ana. Huwag sa itong grand draw 100,000 pesos. At naginin nyo karong September 2, ang ito ang first weekly draw. Pinsa kayo magkaangkod aning tag 2,000 pesos o 5,000 pesos. Agoy, paswerte, hay rabani. Dalit ka na ito sa Bayo Jessic, DYHP o IFM. At oras, 5:53 sa kahaponon, ito nang tabukan karon ang Kapitolyo sa gipahigayon nga State of the Province Address ni Cebu Governor Pamela Balikuatro live and direct gikan sa Cebu Provincial Hall. Radio Man RV Veloso kasamang RV unsa na latest sa Kapitolyo karon.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Aida, bago lang yun na human ang State of the Province Address ni Cebu Governor Pamela Barikuato. Nagsugod ni siya kaganihang 4:35 p.m. Unya na human siya 5:35. Karong mahigayon na kasama Aida, mauna ni ang ending unya picture taking na ni siya, unya gathering na ni sa mga politiko din he. Atong nakita kaganiha gawas sa sangguni ang panglalawigan ang Cebu Vice Governor Glenn Soco ang sakop sab no sa Cebu City government girepresentaran usab ni Mayor Nestor Archival og Vice Mayor Tami Osmeña og ang sakop sab sa Tri-Cities kasama Ida present sad sa maong ayun. Lakip sa mga unang na-mention no, ni Cebu Governor Pamela Barikwatro sa iyang sopa ang pagbalik tanaw sa kung unsa ang nahitabo atul gyud sa una gyud niya nga mga buwan sa iyang paglingkod isip gobernador kasama Aida na sayod man gyud ta bisan kita naka-cover gyud ta sa nagsunod-sunod nga kalamidad o katalagman nga niigo sa probinsya sa Sugbo. Hinungdan nga iyatong gibalikan ang unsa sad ang mga paagi pag-recover o giunsa sad ni sa probinsya sa Sugbo pag tubag sa maong kalamidad kasama ang AIDA. Iya sad gibalikan ang nahimong mga budget nga gialat sa probinsya sa Sugbo alang sa pagpalambo sad sa mga healthcare system. Sa healthcare system sa probinsya sa Sugbo o gawas ni ana ang 63 milyonas ka pesos nga obligasyon kun utang sa lalawigan sa Sugbo ni adto pa ning 2018 kasama ang AIDA unya gisettle ni sa karon nga administrasyon muna nga 63 million pesos ang ipagawas nila nga pondo aron nga mabayran fully ang kadtong mga utang kasama ang AIDA ngadto sa mga stakeholders labi na kadto bitang mga transactions ilabi na sa kaning mga negosyante o stakeholders nga services nga gipanggamit sa Kapitolyo unya wala mabayri. So mootoy usa sa una niyang mga gihisgutan. Lakip sa iyang gihisgutan is ang housekeeping, ang healthcare, atong na-mention kaganiha, ang hunger o poverty nga kanang recovery, ang ikaupat, ang happiness, matod pa niya ang happiness, pasabot nga livable ang communities, no nga, dunay dignity, dunay trabaho, ang mga Sugboanon, pinaagi sad sa gipahigayon sad nga caravan sa matag lungsod, sa matag quarter, kasama ang AIDA, gani, karong sa mga uwahi ng buwan, sa karong nga higayuna, no, nagsubsub ang ilahang gipahigayon nga caravan, gani, sunod-sunod, ikan sa Enero hangtod na karon nga Agosto matagbuan do na sila gipahigayon nga caravans kundiin maghatag sad ni og libre nga serbisyo ngadto sa mga Sugboanon ilabi na sa mga Sugboanon nga anaa na himutang sa isla ilabi na sa Camotes ug sa Bantayan. Iya sad gibida ang labaw sa tanan nga iyahang gihatagan gyud og pundo nga moabot sa 4.8 billion pesos alang kini sa pag-fund sa healthcare system, pagpalambo sad sa mga infrastruktura, sa hospitals, labi na sa mga bagong ekipo nga gihatag nadto sa mga hospitals aron sad nga capable sad sila nga mo-increase ilabi na ang katong mga hospitals nga infirmary pa i-increase to level 1 mag level 2 na aron nga doon na sila'y kapasidad nga mag-operate, doon na sila'y kapasidad nga mapaygayon o mas maayo nga serbisyo nga to sa ilahang mga pasyente sa mga AIDA. Gawas ni Ana, ang iyahamang yung gitutukan sa ang healthcare, ang pag-increase sa budget sa mga pasyente kaniadto na ara sa 150 pesos per patient ang budget ana sa meal. So, itang gihimo is iyang gi-increase kay matud pa niya unsaon man pagkaayo sa pasyente diha sa ato ang mga hospital kung maurasad na ang budget nga allocated no 150 pesos. So, moto gi-increase nila og 300 pesos ang meal. Unya gawas pod ni ana nagdugang sad og mga medical doctors kasama ang AIDA og katug yung mga dunay expertise no sa lain-lain nga mga fields aron nga masiguro nga ang kantong mga doctors gid nga na-assigned dito sa tagsatag sa ka mga provincial hospitals o district hospitals dunay kapasidad nga mosusi sa specific nga mga angayan nga tambalanan kasamang AIDA. Kapasad ni ana ang bag-o sad nila ani ang pag connect nila sa PhilHealth sa yakap aron nga mahimong ma-accredited sad ang tanan ng mga hospitals ug ang pagdugang sad og pundo para dunay available nga mga tambal sa mga hospitals. Gawas ni ana kasamang AIDA ang pagdugang sad og mga classrooms Specifically, ilabi na din sa norte nga nagaguba mang yun to ang ilang mga classroom kasama AIDA tungod lagi sa linog. Unya din hipod sa southern portion, padugangan pod og smart classroom na ni ang tawag nila ani kasama AIDA. Uh-huh. Aron nga panahon nga kung doon naman gani mga cases no, nga kanang maglinog, dili maayong mga hitabo, ang kaninga mga classrooms, aduna ni sila capacity nga mo-protect no sa ilahang mga estudyante ug dili siya ingon ana dali nga maguba matud pa sa ni Cebu Governor Pamela
0: Bayo. So well represented ka sa mga RV ang matag LGU gikan sa lalain nga mga kalungsuran no natambok ang mga mayors kay murag tan-aw na ko diri sa imong gipugisan nga video puno-puno man ang social hall.
3: Yun sa kapagdagan ni nausab ang positioning sa ilahang mga bangko no sa miaging kung atong itandi lang sa miaging sopa kasama ang AIDAN ang first nga sopa ni Cebu Governor Pamela Bari 4 kuanto siya ang half gi-half to siya kasama AIDA ang tuma gid tumoy giagian ni Cebu Governor Pamela Bari 4 unya naa na pinakakilid pero karon nga sopa niya walay lingkuranan nga walay naglingkod ibali apagani mga nagbarog na lang na sa gawas sa hall unya napod sila gibutang diri sa gawas nga bahin sa Capitol gyud nga dako nga LED screen aron nga kadtong mga residente or kadtong mga supporters kasama AIDA nga dili na makasulod dinhi sa Capitol kay puno namang gyud didto sa gawas na ay gipangbutang sad nga mga lungkuranan o dako nga LED screen aron nga makakita o makapaminaw gyud sila kasama ang AIDA.
0: Oh, so at least dunay monitor nga katong gusto o interesado makadungog makadungog lasab.
3: Doon na gid monitor kasama AIDA o niya naasad sila live aron nga makita sad no sa katong mga wala sa maka anhidinigid sa Kapitolyo. Atong na obserbahan kasama AIDA compared sa previous nga sona ni Cebu Governor Pamela Bari 4 mas eloquent kibali mas hanay ang iyahang delivery sa iyahang speech kasama AIDA compared sa last year no nga tungod siguro po kay bago pa siya pagpapagod sa pagka-gobernador no ang way niya pag-communicate ang way niya ang gestures niya bisan pa man iyahang pag-abi-abi sa mga tamurog mabaguhan pamanggod siya ato tingali sa una pag-iniya nga tuod pero karon mas sanag ang iyahang naum kasamang AIDA bisan pa man sa mga nilabay nga mga katalagman o batod pa niya iyang na-mention kasamang AIDA nga hangtod karon sa iyang ikaduha nga so paano naagihapon bashing naagihapon siya na experience nga kana bang gusto gyud nga i-divide ang ilahang komunidad dinhi sa provincial capital kasama ang AIDA apan matud pa niya nga di wa man siya gipili aron nga magpahayahay lang matud niya nga sa bishop kanan gawas ni ana ang usa sa pinakabag-o nga update anak kasama ang AIDA kay kini manggood mga empleyado po diri sa Kapitolyo dugay na gyud ni silang mga nandrabaho po dinhi moonay usa sa highlight po niya in terms sa housekeeping ug good governance matud pa sa gobernador nga gipang regular gipang appoint kasama ang AIDA kadtong mga dugay na kaayo nga mga unti ka tuig na nga nag JO kasama ang AIDA gihatagan og regular na gid sila sa ilahang sa trabaho. Sato
0: pa, job security naa.
3: Oh, tinuod. Sato gid na kasama AIDA in terms sa job security naa gyud kasama AIDA unya matud pa niya no mas well coordinated sad ang mga empleyado karon ilabi na nga kung ato lang pud balikan ang kani mga previous pud nilang mga activities dinhi sa Kapitolyo mas na-engage og na-involve ang kining mga empleyado kasama AIDA kung ato lang pud itandi no sa previous nga mga katuigan matud man nila sila man gyud na ang nihatag sa ilahang testimony kaganihan na matud gipakita nga mga videos nga nagpasalamat sila nga sa pila katuig ang usa ato unti katuig na pay 15 kasi pang ayda nga nagpasalamat nga sa pila katuig na nilang pagpandabaho ang job security nahatag na gyud sa ilaha kasamang AIDA unya kana no nga daghan pa siya og gusto sad nga buhaton og plano pa niya for the next 12 months kasama ang AIDA iya sad ning ipadayon ang kaning partnership pod ngadto sa lain pa nga mga LGU sa lain pa sad nga mga nasod aron nga ma-target yud ang increase pud sa ekonomiya kasama mga ida matud niya nga ang taning kwarta sa ay matud pa ilaha man yun na ato man yun ang gibalita pud nga numero uno yun ni ang probinsya sa Sugbo in terms sa kita sa mga ida no. Pero matud pa ni Cebu Governor Pamela Barikwatro nga matawag lang nato na nga premier ang usa ka probinsya kung tinuod yun nga ni boil down yun ngadto sa pinakasugbo sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa mga probinsya sa mga isla ang serbisyo ngadto sa mga tao kasamang aida
0: sa matagamtaman sa mga Sugbo anon
3: tinuod yun na kasamang aida no nga dili lang sa kutob diri sa Kapitolyo apan mo labang bisan pa man ngadto sa mga isla kasamang aida unya lawas ni ana ang iyaha sa gyud nga karon katong mga offices nga gi-downgrade sa miaging mga tuig no sa iyaha karon nga administrasyon gihatagan og budget og gihimo gyud nga departamento susama aning sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasamang aida nga kani adto usa ra man ni siya ka kanabang opisina ra gyud siya no nga kung naay mo taho mangota na dito unsay kahimtang sa panahon na naay tao pipila ka buok pero karon mas capable na matud pa ang provincial capital nga mo-augment og mga tao mga personnel tungod kay nagdugang sila og mga personnel nga panahon nga kung dunay kalamidad duna tay igong ekipo duna tay igong personnel nga maka-handle og makatabang sa mga LGUs na nagkinahanglan sad og tabang. Ilabi na karon ka sa maida nga di na ginato matag-an ang panah. At karong mga higayon na dunay igong ekipo o dunay igong mga tao nga makatabang sa mga LGUs. Matud pa, usama na sa iyahang gi-highlight po yun nga ang Kapitolyo tabang augmentation nga to sa mga LGU sinungdan nga iya sad gi encourage ang mga lokal nga kagamhanan naman ang mga mayors nga pag isan pa og lahi-lahi man tingali sila og political party lahi-lahi man sila og pulor lahi-lahi man sila gigikanan matud pa nga maghiusa sila kay ang tubong man nga napili sila ang paghatag man gyud sa intaktong serbisyo sad ngadto sa mga Sugboanon labi na sa probinsya nga dako pa gyud kaayo ang probinsya sa Sugbo kasamang aida so no makita ni nato ang kanihang mga gisaad pod sa umaabot nga healthcare agriculture disaster readiness labi na sad ang kaning flooding o gato ang water security kasama aida labi na nga kanang nail ninyo unya dunay mga lalawig at dunay mga lungsod nga magkuwang yud sa supply. Sa tubig umunay usa sa matud pa dunay mga feasibility studies nga gihimo o ang pag acquire na lang ana sa budget o pagpatuman na lang sa mga proyekto ang paghimuon anak ka sa mga aida. O iya sa DIG mention ka sa mga aida ang taning security sa mga tunghaan. Labi na nga ang threat karon no sa mga tunghaan, taas kaayo, pero matud niya yung ipasalig nga maghatag yud og igong seguridad ang probinsya sa Sugbo ngadto sa mga bata. No sa mga tinun-an aron nga masiguro ang mga ginikanan nga Sugboanon nga luwas ang ilahang mga anak nga mutungha sa matag tunghaan kasamang aida so far muna ang nahimong tipik no sa state of the province address ni Cebu Governor Pamela Barikwatro kasamang aida og mangayo unya ta og dugang pa nga mga statement pod sa mga kaubanan dinhi sa sangguni ang panlalawigan ang una pod nga nakahatag na sa iyang statement si Vice Governor Glenn Soko matud ni Soko nga usa sa nagpasalamat siya no sa tabang sa Cebu ni Cebu Governor Pamela Barikwatro apan matud niya nga wala siya nakadungog sa update or baka wala na touch ni Barikwatro ang MSMEs no mo mangyud na ang program ni Soko matud niya nga wala na na-touch ang area ang MSMEs ang mga negosyante kibali o ang mga negosyo. Pero iyang gipasabot nga nasayod sad siya nga dili sad gyud na mo ay priority project karon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo pero matud niya nga andam sad siya nga mo-relay anang kakuwangon ngadto sa gobernador ar mahatagan sad kini og address sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo.
0: Okay.
3: So, mao na ang atong update dinhi ka sa mga Aida gikan sa Cebu Provincial Capital live alang sa State of the Province address ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro. Kasama mo sa balita Rajuman RV Veloso Tatak RMN.
1: Rajumo Nationwide.
0: Dengan salamat Rajuman RV Veloso live gikan sa Cebu Provincial Hall. Gumikan sa baguhay lang yun nga tapos nga State of the Province address ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro. O ganyang portion, dalit ka na ito sa EXL All-in-One Skincare Oil. Labi na kay karong panahon na mga kasama, matagkaroon ng unya. Bumalik kaya, no? Ang pagtugpa sa mga lamok na nagdagdengge. Gipiling edad, ani mo na yung importante yung manigurado ta alang sa atong safety. Labi na sa atong mahal sa kinabuhi. Busa ani anak, EXL All-in-One Skincare Oil. Di lang kiniba sa skincare massage oil. Ginaba kini sa puro nga lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, makasiguro gyud ka. Luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Pero galing doon ay mga kahigayunan nga maglisod kag katulog hala paghaplas lang pud ani. EXL All-in-One Skincare Oil gumikan kay maayo kini alang sa maghatag og calming effects sa imong pagkatulog o at the same time pangontra usab sa dengue sa imong paghaplas ni ini mga kasama. EXL All-in-One Skincare Oil maayo usab sa imong panit. Available na sa mabuti ka dool ka ninyo ma-order usab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangapi atong piliyon ang kape nga lamian na o ang kape nga naghatag na itong energy. Diha sa Taga Norte sa Cebu, ang ubay-ubay na di ang nagamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1, ubay-ubay na ang nagpalit. Sabi na kay available ni sa mabutika. O, bisan asa man ka muna himutang. O sa kalungsuran man, available na ning mga sa mga butika EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ay mga laghan ng mga gishare. Nga mga testimonies nga ang pag-inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1 naghatag kanila. Og maayong immune function, blood sugar control, og brain health at labaw sa tanan, energy na mga gikinahalan matag-adlaw. Ang mga ingredients nga naaniin ni Tepo Popcorn, Arabica, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangustin, Malonggay, Kanela, Bayaba sa Grocery, mo'y naghatag kanimo. Og kahigayunan aron ma-maintain nimo ang imong energy, immune function, mga kasama, ug ang blood sugar control. Busa sa atong pagkape, ari na ta sa kape nga naghatag ka natong energy. Ingon man adunay daghang resistensya sa affordable kay nga presyo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Balit na sa mabutika dool kaninyo mo order sab ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee. Kunyang imo ang i-type diha i-add to cart. Kana nang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital kasamang Gerald Albios, Transmitter Site Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Young. Kini si Radio Man Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Unya mayam kagaminaw sab diha sa Orviso Family diha sa Mahawak Medellin Cebu nga nagpaminaw. Sa DYHP o sa Pamilyang Urbano diha sa Mahawak Medellin. Sila si Teroy Biliganyo Flores Urbano o ang Flores Family diha sa Medellin. Kini si Radio Man Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Gulyat, musunod.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Katawa kay masundan og lango ang iyong baba.
5: Asoy na ni Kuya Gulyat.
4: Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay pintura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniyo mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
5: Digo, kay buutan ka mga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
6: Isa mo yung hatag na kumigo?
5: Akong ihatag ni Ibo ang akong tus-tus.
6: Tus-tus?
4: O dito nagkasuhon ng nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ha! Ha! Ha!

小。

0: Ultra Biodro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Biodro Herbal Capsule.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! May kabutangan!
5: Bugas-bugas o katul-katul?
6: TTX 500 na!
5: TTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayo sa bugas-bugas
5: o katul-katul!
6: TTX 500!
7: Pabalik sa pinatul ng butik sa iyong lugar!
6: TTX 500!
8: Para sa Janice, dupay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
6: TTX 500!
7: Pabalik sa mga butika!
9: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimang andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya.

0: Naglaw sa kong aso inyo din si Manaw na nga naguluhan. Yawi ni Cardo. Pulbida, no? Okay, igusa ka ni Ma'am Ninen Moreno, si Sir Cardo. Iyaha man yung bana niya. Kanyang kakardo, ha? Igusa ni Ma'am Ninen Moreno, ang asawa ni Sir Cardo. Dahala, mga bata po daw. Lingkubi. Okay, magkutaw tag doon pipi tabliya. Para ninyong tanan. Lami kanyang doon pipi tabliya. Labi nag mabinaw mas to drama. Ogum-ogum sa OBM special. Ogday mo niya may special. Huwag sa tagotaw mo mo. Sa inyo po paminaw, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macatroni Crush ang usap-usapan niyo. Sa tanong mga tao ni Former Kapitan John Ramos na nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer o sa imong Mega Plus main hapon niyo diha. O sa tanong mga tao ni Ma'am Jasmine Mabinir Baro diha sa babag na pinanggasawa ni Sir Raul Alibio Isoto. Nala, paminaw diha kay mga batang babag. Daas Ma'am Jasmine nga, angay na tundulan sa tanang na to mga panginang laduulan niyo sa Ma'am Jasmine. Dili na siya busaan. Unsa mga yung mga mahimo, pero buhato niya ang tanan para sa katauhan sa babay. Nahala mga bata, mga kasama, andi akining unang adlaw sa kung aso ninyo nga naguluhan, Yahweh ni Cardo. Ang gasuwatan ni si Miss Ingrid Bertudaso, atong soundman, ang atong direktesa kay si Ma'am Maritis Parbal Bores, ang atong pinakasiksi dari nga direktes soundman, si Kuya Ricky Bangisgaring, ang tagiasay, King Bindig, oh no, Bangisinaw dishwashing liquid, mauni kang Kuya Ricky Bangisgaring, atong kining musical director, ang manager sa Bien Aqua, Kuya Joel Benci, ang atong audio editor, Kuya Randy Tayad, Kuya Jeff Gabudada, Kuya Lloyd Masdog, ang tagiasa, King Bindig, and roof installation, si Kuya Argel Mangkaw. Dahala mga bata, niya kita sa unang adlaw, sa kung aso inyo, ni Simanao ng naguluhan, Yahweh ni Cardo.
1: Kaluoy ni Lola. Naglubog na lang taon sa banig. Diligid biyaan ni Lolo. Eksikin na sa apong ni Lola. Pihilak na sab si Lolo. Lo, naghilak na sad ka.
2: Nele, kumagadawat kung mawasan ako, apo. Nele!
1: Lo, ay laglabi, Lo. Tingali ikaw na sad niya ang masakit.
2: Mas mayo pa. Arunubanan ko si Lola ni mo. Nungan ming mubiya nining kalibutan na.
1: Lo, ayaw pagsulti, yun, ana. Niya ako, mag-unsa naman lang ko. Wala mong ganit ko'y ginikanan. Niya, mawa pa mo.
2: Albaguta. Sakit kayo. Alam na akong magkita ngayon na ng kahimtang si mong lola. Mahal ang pinangga ka na ko siya.
1: Nahibaw man ko, lo. Mahal ang pinangga na to si lola. Di siya mawa na to, lo. Dili siya mubiya na to. Mang ay nagkagol. Kaya napagsigig hilak niya. Yan, lo. Mangaon na ta?
2: Huwag ko'y ganyang mukhaon.
1: Lo, ayun ko na good.
2: Hindi na kubiyaan ni mong lula. At nire ko din mag-apong niya.
1: Sige, dadon na lang ako din hiyang imo pagkaon. Idiot.
2: Tisa.
3: Lula.
2: Lula na ko na. Niara ko. Ni ko ikaw biyaan. Nili ko bawa sa imong kiliran.
3: Ula.
2: Mansa mo may isulti ka. Ay, kadiyo tayo, paduol ako kundunggan si mong baba. Niyanik ko sa duol si mong baba, tisa. Sumaki na ang buot mong isulti. Oh, mahal ko. Magkalaom ka. Isaad ko ka na. Mahal sa kayo, tika. Tisa, mahal ko. Pinangga ko. Tisa! Tisa! Mahal ko!
1: No.
2: Tisa!
1: Si Lola!

0: Tisha, mahal ko. Sakit kayong imong pagbiya. Grabe kasakit. Murag nahugno ang akong kalibutan sa imong pagkawa.
1: Los, talalo. Nakapawin si Lola. Ato na siya ilang polo. Kita namin din. Magpakaligon ta. Nabi na ikaw. Iyan po na ito si Ginoo nga madawat rin mo ang pagkawa ni Lola.
0: Ambot. Huwag ko mahibaon siya mahitabo na ako. Karangwa na ang imong Lola. Tingali. Kung dili man ako mamatay, huwag tangan ko sa bayong pangisip.
2: Sa dili pa yawihan ni Cardo ang pultahan nga wa maabli, no? Ambot lang sa kanyang yawihan. Di ba kanyang yawis langit, mga bata? Pahindom doon sa da!
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa

0: kayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungchuhoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
6: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa class. Kasi sa mga bata, murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong

0: meds para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banabas.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic tablet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026. We'll be right back.

0: nagsumpay sa kung aso eh kaninyo.
1: Huwag yung pagsuntik yung anak, ha? Iya pa man ko. Pagpagkalingon, no?
2: Tisa, mahal kayo, tika. Magunsan na balang ko nga wahanak ka.

0: Maon na ka tapusag sa ako, Dong Cardo.
1: O, lang ba niyang? Ika, na po nga sa ako.
0: Ah, sige. Ah, Dong, sohol ni mo.
1: Ah, salamat, lang ba niyang? Oh, uy. Kadako, good day niyang. Sobra man eh.
0: Ay, sakto rata.
1: Di lang, anyway, sobra rata niya.
0: Ah, higitoyo ko na, imo na nag sobra.
1: Oh, salamat kaya ini nang panyang ha.
0: Way sa payan. Dako kay kong utang kapubuton sa imong apuhan. May kay tunakong imong lula dong. Siya in town akong maduulan sa una sa panahon nga naglisod ko. Kanang di mi kakaon. Kato in town ang akong mapangayuan og tabang perme.
1: Mao ba nang?
0: Oo, oy. Ugili kay ako lang. Halos tanan din yung tindira sa merkado. Pwera lang atong wa maglisod ha. Pero katong mga

0: Lisudin tao ng kahimtang, ay adto gyudagan si imong lula. O guwato'y kwarta nga ikapahuam, ay pakuhaon landayin sa iyang tinda, dipindi lang kanus abayran.
1: Iyon ang nakabutan na akong lula dahil ninyo, ang panhen?
0: Oo, hoy! Ay wagyo ka masayod, ana. Hasta na imong lulurulan. Buutan sad kay na, nagparihas kuda silang duha. Maong ikaw, swerte ka ayaw ka nga nakaapuhan o mga buutan dudong.
1: Bitaw nang, kinuod ka. Mabitaw nga nagtarong kiko. Nanikamot kiko aron nga matiman ako sila. Mabuhi na ako sila kay mga tiguang na baya. O karon wala si lula. Si lulo na lang ang akong atiman.
0: Nakita ba na kong ibong kabuutan, Ducardo? Liwat kas imong mga apuhan. Tungod tingali na kay mao may nagmatuto ni imo. Mo'y imong namatan ang ilang kamaayong tao o kabuutan. Maayo kay ilang pagpadako ni imo.
1: Maugid nang. Mabay ako namatan ang ilang kaayo. Mo siya ako nasunod.
0: Ayaw jog ka usab ha, pag binuutan gyud, aron grasyahan ka kanunay sa Ginoo. Bahalag pobrita, basta naalang ang Ginoos atong kasing-kasing ay dato na kayo taana.
1: Unang panyang, timala na ko yung kisulti.
0: Ay naala, nalangay na lang Ginoon ka, ay makabiya ka na. Kay ba ko nga mamalit ka pa o pagkaon alang sa imong lolo. Ati man na gyud imong lolo ha, ayaw kitang pasabdi.
1: Unang panyang, sige, atos ako. Salamat, inina.
0: Huwag sa payan dong. Ugma na sad. Amping ka.

Malipay kit si Lolo nining akong lutoon ron. Ganahan masagbi ko. May ganay kay gipasubrani ng panyang iyan suhula ko. Na may subra sa kinumpran ako kasudanon. Nakapalit yung taon kong pilit. Malutuan gina ko si Lolo sa paborito niyang biko. Magdali ko.

Lo, yan ako lo. Nakapalit ko pilit lo. Malutuan kita kag paborito ni mong biko. Lo? Naanasad ka, lo ha? Naghinoktok na sad ka. Lo, nagkasabot ko ni mo, lo. Sige lang, lutuan ti ka sa biko ni mo. Ngayon mong paborito. Ano palipay ka? Bawa ang imong kagol. Kung sa una si Lola ang tigluto ni mong biko, karon ako na. Kituluan mo ko ni Lola. Ah, sige, lo, aris sa kuskusina ha.

Yes. Hello to abi ko. Di duha ni nako kabahin. Kini usa dili kay tamis para ni lolo. Kini usa para ako. Siyempre, tamis kay ako man. Di man bawal nako. Kuha ko katito. Akong dalhan si lolo nining biko. Taksan ako si lolo ini. Asa naman itong akong biko? Nawa man din eh.

ninyo og mga bata, surprise kung aso inyo ning si Manauna nga daguluhan. Yawi ni Cardo, dinilang sa mga aso ni Kuya Gulat, kinitra, dalit ka na to sa

0: Newsbreak. Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka sa said marketing ang tigamaw tiga parapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil celebrity beauty kojic soap said kugong epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita gipalapdan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP ang range sa investment products nga available ubos sa voluntary retirement savings program sa nasod nga maglakip sa time deposits nga maghatag sa mga Pilipino og lower risk ug mas pamilyar nga options alang sa pagtukod og retirement funds. Sa usa ka memorandum nagkanayon ang Central Bank ang mga bangko nga nakatagbo sa applicable nga prudential requirements mahimo mutanyag og time deposits ubos sa personal equity and retirement account kun pira uban ang existing eligible product sama sa unit investment trust uban ang existing eligible product sama sa unit investment trust funds, stocks, real estate investment trust o government securities. Katong mga malita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil celebrity beauty kojic soap said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar. RMN Newsbreak.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Naglahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagay ko diri, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo
4: diri, ma'am. Sure ka?
3: Pagkasalita.
2: Nagadai ang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa ating mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot-tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kanyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting awit.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Pinakabaratong nga data
12: sa Shopee. Dapat 10% off para sa tanan.
11: Mag-ong user.
13: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Goodbye!

0: El, bangun na. Bangun na. Uy, ano ba nungay mga kang limata? Sayom ka imong klase ron. Ang pati sa stilan. Niagumod ka na bangun niya. Bangun na. Bangun na ba? Maliit yung karun.
1: Uli, gima. Bangun ko ron.
0: Ay, sige na. Bangun na. Nahuman lang kong lutos. Pamahap, pero huwag yung kang bangun.
1: Uli, himo bangun na lagi ko. Ayan lang ko. Sunod ako ba? Sige na, sige na.
0: Bantay bitaw ha. Sunod na yun ha. Maligo pa ba ka?
1: Ulagi ma. Sige na lang ako na.
0: Sus pa ka niya ha. Bantay bitaw pag di kang bangon niya.
1: Sus, mamasan oy. Ulagi.
0: Sige, mamasan oy. Langad-langad. Lagad ang oras. Awara. Ingon siya mo bangon ako no siya. Pero wa, pagyan ay. Di ka nibi. Earl, wa pagandagi ka mo bangon. Ingon ka kay mo sunod ka. Unsa man di ka mo bangon? Dili ba kay bubuot kag tubig niya? Gusto ka? Anhi na lang kanigo sa kwarto. Kadiot, kay mo kukubo sa kabal din tubig.
2: Kason, saan kasaba ba ni Budya?
0: Ay, di ka masaba ng imong anak, kagay kay Go. Nabalik lang kagikas na masahiro, siya wa pambangon. Sige ka, gumud.
2: Oh, Earl. Ngayon si Kadya. Bangon na, ron mahilom na yung inahani mo.
1: Bangon, bitaw ko pa.
2: Okay. Oh, okay. Nga naman ka?
1: Pamaol.
2: Nga naman na?
1: Sa among training pa.
2: Oh, normal na. O sige na, bago na. Kaysa ba ka rin inahani mo sa ipagrikis buntag?
0: Ako na no'y daotan ani ron.
2: Ay na, dahil ko'y gisulti nga ikaw may daotan na son.
1: Oo, maglalis na sad mo. Sige na, mabango na ko.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuod. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
2: May buhay sa makabuhay!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Seth Liniment nga. Giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment. Yung karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
3: Eric Ko, giyaplas na gani.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Again, Kiraki.

0: Gamay lang ikaw ang... Gamay lang pag-antos. Mo graduate na tabay.
1: Magid bay. May ganay ni survive sa itong training, you know? Bi sa itong lalim.
0: Uy, pero basta-basta itong training. Sir ganay taon si Carlo o James. Ibag out. Eh, wag yun makagwanta. Ibalhin lang taon to lain na kurso.
1: Taos ha? How? Di, pagkita sila andam, bay.
0: Di lang siguro para ila ang maritime course, bay.
1: Amaw set.
0: Pon-pon. Maluing Ginoo. Mo-graduate ng kita, bay.

0: Anak, kumusta man ang imong pagpang-apply?
1: Dagan ko gi-applyan, ma. Depende lang og unsay ihatag sa Ginoo.
0: Wali pa yon kay mimilampos yung anak. Imo gisuklian ang kahagoing taon sa pagpamasahero sa sikol si mong abahan. Aron lang yung kamakahuman sa pag-eskwela.
2: Alang nako, dako kining kalampusan alang kanimo, anak.
0: Og dakong kalampusan usab kanimo isip responsableng amahan, Johnny.
2: Lakip ka, son. Kay ikaw nag-atiman sa tong anak.
1: Oops. Basino maglalis sa sadmana, ha? Kitang tulo ang magsaulog sa atong kalampusan. Ako nga naningkamot sa pag-eskwela o kamo nga naningkamot sa pagpa-eskwela nako. Saman, okay ba na ninyo?
0: Okay kayo.
1: Ma, pa, takan kayong salamat ninyo, ha?
0: Salamat sa anak. Kaya natagan ni po katumanan ang among damgo ni Papa ni mo nga makapahuman o pa-eskwela sa among anak. Unsaon nga wa mo tiwas ang imong maguwang.
2: Ayun saon man, nadamas pag-uyab-uyab, di magdus noon. Sa iyong alaminyo, ano ugon niyo kayo? Grabe ang akong pagkahugno atong higayon, ha?
0: Ay, Junie.

0: Jeff C. Mabdus noon sa iyong alamin nyo. Ano ugon nyo kayo? Grabe ang akong pagkahugno atong higayon na.
1: Ay, Johnny, sige na lang. Mausap yun na iyang kapalaran. Ang importante ron kay naamagiti anak nga bilampus o usa na kasi Ferrer. Ay, pasti rin, nakabalipayon ko na ko na. Kabalipayon, gigay ko sa mukha ko giyong paningkamot. Husbol ako, salamat ko gayon na. Salamat.
2: Ngayon, sumani. Sige nilang tagpasalamat na ni.

0: humansay kong graduation, huwag ko maglangay nang apply gudayon ko o mga shipping lines, inter-island o international. Depende o asay mauna o dawat karako. Ako gudayon dawaton. Bisan o sa ihatag sa ginoon ako, kay trabaho man ang akong kikinahanglan, sa laing bahin malipayan ko kaayo ang akong kinikanan sa kalampusan nga ako na akon. Mga kasama, atong atayan ugma ang laing sumpay ning suwatampo ni Earl dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo'y sibilanon sa OFW. Suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nung patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mara! Tinig ato na bit!
0: Ambara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Benze. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
5: Makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
6: Si Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. TTX 500 ito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
5: TTX 500. Pumali sa mga butika.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS. Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Hala, madi! Naopirahan na ganda si Indes iyang bungi!
12: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho. Sa tibuok Visayas, appeal pagyud ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
11: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
12: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
13: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga tawtana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
14: In 5 meters, turn to right.
15: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? bitin. Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Bilibitin. Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, pag free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Dibitin!

0: Adonis.
1: Ano, Mona?
0: Mahimong muhangyo?
1: Mahimo. Unsa ba na, Mona?
0: Mopaulit na ko sa amo. Mopaulit na ko, Adonis. Kay basig nangita na nako si Papa Damian.
1: Wa pa gani ka makasood sa mong Pinoy-anan, Mona? Sa gawas ka pa ning among dapit na kasuroy.
0: Susunod na lang kong pag-ani, Adonis.
1: Dili ka na mahimo, Mona.
0: Nga naman.
1: Kay niya ka na sa mong dapit. Kinahanglan nga budayon kauna sa mong sort.
0: Ayaw na lang, Adonis. Muuli na ko.
1: Dili na ka na mahimo, Mona.
0: Unsa? Dili na ko mahimong muuli sa amo, Adonis?

0: Amy, sultihin ko sa tinuod.
1: Balisoon sa man, Papa Iking.
0: Pahini muna. Nagsulti ka ba sa tinuod kang bayram yan? Nga nagkuyog munduhas pagpauli?
1: O, lagi. Nagkuyog yung minduhan ni Muna pa. Nga na di ay. Huwag kamutuon ako pa. Nagduda ka nga namang kakunin yung duhan ni Noy Damian?
0: Naluoy magukong bay Damian, anak. Makita siya yung mga mata o lihok nga nabalaka siya pag-ayo.
1: Paiking, tinuod lagi nga kung gisulti ninyo ni Noy Damian. Kaming duha ang nagkuyog sa pagpauli. Gapit, untagani na ko siya dinis ato aron mag-snack siya, pero may balipad man.

0: Adonis, unsa na karong orasa?
1: Wa kami orasan dinhi, Mona.
0: Unsa? Nga naman. Maayo unta akong mahibaw ko kung unsa ng orasa. Kaya ron mo pa uli na ko.
1: Sa ako nang gikaingon, Mona. Niya ka na dinhi sa mong dapit. Kung makasood ka na dinhi, dili ka una makabalik sa inyong dapit. Magtagbaw una kitang duha, Mona.

0: Ngit-ngit na, Jeb. Naglibog na ko kung asan ko pangitao ng imong maguwang.
1: Dito na ka sa ilang ati Amy pa?
0: Oo, dito na ko. Matod ni Amy nga nagkuyog sa nagpauli. Pero nilahos na kuno si Mona sa pagpauli. Uwa na mahapit pa sa ilang Amy.
1: Hmm?
0: Kung nilahos pa siya, naguna na unta siya abot kay kanimo.
1: Magad!
0: Ipangutan na kong ato mga silingan. Kutob sa magian nga daan, paingon na din sa ato. Pero mahatod nila. Wa masag kuno sila makakita nga miagi si Mona.
1: Asam di ka pa doon sa timong napadam yan, no?
0: Ay, ambot, Jeb. Naglibog na ko kung asal ko pangitao ng imong maguwang.
1: Padam yan. Ay, alag bunali sa bako si ati Mona kung mauli na siya, ha? Kay mauaw na magod siya ngayon mong bunalan.
0: Ningwa niya pagpauli ni mga orasa. Kamoy nakahatag na kong kabalaga. Dili pa ko magkasulti nga dili ko siya babunalan o bakos, Jeb.
1: Papadam yan!

0: Mona, niyana kita sa dapit nga agianan paingon sa sud sa mong Pinoyanan.
1: Pultahan? Pero, wa ko'y nakita nga pultahan, Adonis.
0: Lahi ang among pultahan sa pultahan ninyong mga linalang. Og kanang naa sa unahan, anha kita diha, manod.
1: Mao ba?
0: Mao ka na ang gitawag na mo og portal.
1: Portal?
0: Oh, mao ka na muna. Gunit sa kong kamot, aron maabli ka ng portal, aron musud na kita sa sud sa mong bahay. Dali na muna.
1: Oh, Adonis.
0: Salamat mo na nga willing kang amudayon sa mong gingharian.
1: Gingharian?
0: Sultihan ko na lang ikaw. Nga ako, usa ka prinsipe.
1: Unsa?
0: Dili ka matuwa. Dali. Manood na kita. Aron imong makita ang akong trono.
1: Unsa?

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati ko kwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, yung akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw, natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo, ato pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
6: Makabuhay!
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o granular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generating granular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala! May BPID dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
11: Isang himala!
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
13: It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dati, bugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na itong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukutso Tungaw.
3: Living Testimonies.

0: Mona, ain ka naman. Ngunong wak ka nagpaibaw na kukun asa ka musuroy.
1: Papa Damian, mata palagi ka ba?
0: Ay, hindi ko magatuhog, Jeff.
1: Oh, magpatama na taniin ko ibyong pa.
0: Oh, husto. Siin ko ibyong day tood. Ah, dinigang Jeff. Ayaw pagawas ha. Bantayin ang bahay.
1: Mato kasi lang inko ibyong pa?
0: Oo. Oh, may kinikasulti ka bahin kang inko ibyong. Magpatabang ko niya. Aron, masaya na nato kung hain ka ron ang imong magawang.
1: Abangaw niya mo pa?
0: Dinig ka lang.
1: Manukong ako rosa, oy.
0: Unsa? Bayot ka ba?
1: Dili!
0: Pwes, magpabilin ka din sa bahay. Hindi ka sabot.
1: Papadamyan, maman na lang ko.
0: Ay, nahala. Sige. Ah, pero isiguro gandado ang pultahan o sirad yung mga bintana.
1: Ah, upadamyan,

0: Ready ka na ba? Niya na kita tungod sa portal.
1: Ready na ko, Adonis.
0: Hugdi ang pagkunit sa kong kamot.

0: mauni ang suit sa inyong bahay, Adonis?
1: Oh, Mona. Dali. Dayon.
0: Kadako sa inyong bahay. Palasyo man kini.
1: Oh, palasyo. Sakto ka, Mona.
0: Kataas sa siling. Taas pa kaysa sa musimbahan. Hayag pagit kaayo. Daghan o dagko kayo ang mga chandelier.
1: Dali. Isuroy ko ikaw din sa sud. Unya mo diritso kita sa mong dining table. Aron makakaon ka sa mong pagkaon, Mona.
0: Oh, Adonis.
1: Dali, Mona.

0: Gabi ina kayo ay ba'y damyan? May pahuway na karoon si Inko Ibyo.
1: O baniling ko ba'y king? So ayan na to sa pag-arto si Inko kay gusto ko mahibaw hain karoon si Muna.
2: Sige na, Papa King. O ba nina lang si May Damian?
0: Ay, kundi li palang tasuod, May Damian. Di kumubani mo kay Mingaw na, oy. Tuwas ka Mingaw, mahadu ko sa daan pengon sa ilang Inko. Kay ngit-ngit kayo. Way mga suga ang poste.
1: Oh, nagdaman ko dagang subay. Kay, ako samahan kung gusto ka, nagkutan lang din ako.
0: Ayaw lang sa May Damian. Ato na nagkuti sa ngit-ngit ng bahin sa daan paingon sa bahay ni Inko Ibyong.
1: Oh, sige ba, Iking? Jeff, guniti pag-ayaw ng duha kaso.
0: Duha rin day kabuok? Nam ko'y suog ang ibuhat. Dadun lang po nato ito. Aron, doon natin magamit ang kasog. Maupo sa kanan duha kaso. Eme, kuha itong duha kaso na nag-ibutang sa tukos.

0: Unsay imong ikasulti sa mong bahay, Mona?
1: Dili kini ordinaryo lang nga bahay, Adonis. Palasyo kini.
0: Mabahay man o palasyo, unsay imong ikasulti?
1: Natural. Nindot kaayo, Adonis.
0: Sa kanindot, gusto ka nga mupuyo din eh. Tubag ako. Sultihin ko sa tinuod mo na.
1: Gusto.
0: Wow. Salamat.
1: Pero
0: unsa?
1: Mupuyo ko din sa inyong palasyo, Adonis. Pero muuli lang po ko sa amo. Kamingaon man ko nila ni Papa Damian o ni Dong Jeff nga akong manghud.
0: Aron dili ka na muli sa inyo. Mahimong panhiyo na lang nako sila ning among dapit muna.

Kaigalaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa ban pa mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenard Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: KYHP 612, Sasebu, numero uno. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipayon ko. Tagpawar ko. Lipayon ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pang imo kanino! Listod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon na bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan na dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Pinakabaratong nga dito
5: sa Shopee! Daapay 10% off para sa tanan!
4: Mag-u-user!
5: Dito
4: sa data! Shopee!
6: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
3: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
3: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fab, Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangloob kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.

0: Mao padung, mabdusa sa dagang akong kumari, si Chona.
1: Mao yud. Uday, Linji, mao yud. Suya abiyan ako nila day eh. Suya kay ko. Duha ng ilang anak. Ang ikaduha, kanang naastia ni Mari.
0: Nga no ka ni Uy, nagpa-check up mo ang tatag doktor. Huwag man tatay diferensya.
1: Tingali, big, nasipya tong doktor nga, na-check up na to. Doon na di tingali, usa na to day nga, kanang di gyud baka anak ba?
0: Ay, dila na to labdo na nga tong udong eh. Kay ug di kita maka anak, aw managup na lang gutagwid.
1: Aw, sige. Ani na lang day, ani na lang. Ang importante nga, wa ta mabugnaw sa duha na to kagugma. Bisag wate anak. Kabantay ka na day?
0: Kabantay.
1: Ay, gani. Aw, sige, mabalik ako sa opisina day ha. Igor ko nagatod arang vitamins ni mo. Nga girisitas doktor. Aron sige, makatabang mo ko na. Aron magsabak na ka.
0: Ah, sige dong, imnon ko ni. Ayawat na lang, makatabang ni.
1: Hey, ayahaya ba yan nila ni Pari Dismike kung Maricho na, ay. May umaabot na silang ikaduhang anak. Ay.
0: Gusto kita ang akong banda nga mamabtwist ako, pero ang saong taman. Huwag maginigihatag sa Ginoo na mo. Kundi dyan ko mamabtwist, aw, ingon ani na lang ginang amabuhaton. Mangita may og bata nga masagop.

0: Oh no, malagi daw meeting, pre. Oh, unsa man ikaw? Di pa ka muli? Uli na ko kay magpaliko vitamins akong asawa para sa bata ang iyang gisabak.
1: Eh, siya ay ginakon ninyo, pre, ay. Kabantay ka na?
0: Hmm?
1: Wala, ano, mabdos lang sa ikaduha si Maricho na, pero slinje, wapag yun, ay.
0: Bueno, kuyo na ko, pre. Mag-convoy ta sa tong motor. Humanan ko palit og vitamin si Chona, laos tas bay. Kay tambaganti ka, unsaon nga mamabdos din si Marilinji.
1: Uy, kana pre.
0: Mm.
1: Sige pre, sige. Tabagi ko kay. Kung unsige ang imbuhatar ko pre, gusto gyud kong mamabdos na si Linji, uy. Nga magkaanak yun eh. Bisan usa lang pre.

0: Do ako ni Sibyl mo halaw sa ilang malinsyon na upartis, Mark. Upatuon ko kayo na itambag na mga mag-iayon para magsabak. Taxi driver, kuno lang anang bahay nga green ang gate, ha? Anak ko na manaog. Salamat, ha? Ako pretty, oh. Keep the change na lang. Kadito kay manaog sa ako. Unsa ka nila itong bago ng telepono? Ingon anak po ko ng ilang gibuhat na nagsabak tayo si Marichona.
1: Oh. Uy, Marie!
0: Marie! Oh, Marie, ako tao ni. Haya-haya ni mo. Uy, mabdus naman sad ka.
1: Sud nga ni Marie, uy. Tasa tari sila si Desmark o pariwil mo. At

0: Oh, ingon na din yung gibuhat? Kung mag-search mo?
1: Lain-lain nga posisyon?
2: O, bari, uy. Kinahanglan yun nga lain-lain nga posisyon kada sex ninyo.
0: Lain-lain posisyon? Okay. Okay. Kwan, kanang...
2: Ang sumri kasagaran ninyo nga posisyon kung mag-sex mo, Mari. Pare.
0: Mari, pre. Natural lang nga posisyon. Kanak mang, murag, hayang-hayang lang. Hayang-hayang slinjin. Ya ako, kanak, kub ko niya si babaw. Ana ba, ana?
1: Oh, murag ina mong posisyon, Permi. Makayang ko niya si Wilmo na sa kong ibabaw.
3: Missionary.
1: Wow, din na, missionary din na wag, ana.
0: Situhan mo, no? Situ kay kapre.
3: Pagamit mo ganang lalain nga posisyon, oh, sama sa dog style.
0: Dog style?
3: O, cowgirl.
0: Cowgirl?
3: O, o ganang helicopter.
0: Helicopter?
3: Nindot na. Na, ginunting ka na, nindot na.
1: Tay pa, murag lisod naman ng lalain na posisyon eh. Magsige magkahulbot.
2: Pansa?
1: Ay, tanawil mo, oy, ulit na ta, oy. Dito magsilbihan ng ilahang lain-laing posisyon. Tana, oy, ulit na ta, Wilmo.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Ragazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam og kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
7: Ako si Elmer Fama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na ming mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa ginhok, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis. Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
10: Kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sabi nga, mag-intin ko ato. Naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagay. Oh,
11: ang bukid drawat eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay. Magrapag ito atong hagula yun.
8: Sa Paragis, Dila-Dila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, Dila-Dila. Paragis, Dila-Dila. Paragis, Dila-Dila.

0: Certified Broadcast Journalist at News Anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay ma'am, oy, magulak kay kung nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong ganagad na nga katong sunog gani nga. Pino? O diliakbos.
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference.

0: Nay, mara betong nalain si para di sumay kong maritso na. Pag nalain to rin mo na, kay reso ka na yung reso tayong pamauli na eh.
1: O masay lami ilang tambag. Lain-lain na posisyon ang ilang ipabuhat nato. Ibuhat naman nato eh, pero huwag mag-selfie. Kaya magsige magkahulbot. Mubok ko kapag nag-imuha.
0: Ah.
1: Gamay.
0: Mubok. Dahil, Lindsay.

0: Uunsa?
1: Ogaw.
0: Ako'y muhatag og anak ni Marilyn G.
1: Ogaw. Tanaw ko anang asawa ni Paril Mono. Kut kinabang na ikaw. Lagi. Ikapay mo lubot ng anak kong kutos. Kung matahan mo si Katuhundo kagad o sex, asos, tugot ka na. Gusto mo siya mong kanak.
0: Sayap ka gamat tayo eh. Dili ko na si Marilyn G. Buutan ka ng mabayhan na. Huwag matod niya, mangita lang kuno sila og batang ilang masagop.
1: Aporbida, sa laki igin ko niyang anak ta, umako ni ay.
0: Di lang gina pwede. Magkabuha gina sa...
1: Di, unsa? Magbuha? Oo. Di na sila magbuha ko eh. Para sikrito lang ba? Sikrito si Linji o pababdos o laing laki. Magpasikrito na siya. O iyang ba na? Apat huo na niya nga mo imahan sa iyang anak. So, bakakur ko na taong buyana.
0: Sa baka tinuod lang ba no? Lami ka na si Marilyn Joy.
1: So, ha?
0: Kung maigo na sa ako, ay, mabdos ko na.
1: Nugab na kaslom.
0: Mura lang na ani, pare, will mo ang apan. Bubo mo ganang iya, matod niya, kuan, Marilyn Joy. Basis mo na yung nakaingon.
1: Ah, amin mo ba, Dismar?
0: Sama saan?
1: Kuan ba? Dirahi na ko. Dirahi.
0: Ikaw lang mo yun?
1: Pwede na saan. Dirahan mo, ana lang. Bangagani mo ilang sawag ba? Ari ka ko. Oh, puno ha. May kaya-kaya-kaya lang siya. Bangagani mo sawag. Ato na ka dito. Ikaw na ba sa'yo may kaya nung yan? Suod silang ba eh? Di ba? Suod gawas mo kasi sila ha.
0: Ay noon, saan?
1: Suod gawas nang imuha siya. Ha? Dirahin na ka. Nonsa.

0: Pare ko bug ni ko preda. Bug obug ni ko. Bug ho, bug ho. Obug ka preda smart.
1: Man pigana. Problema kon mahubog ka pre kini among kasinyong bahay nag-inom. Ako mo idi angay maghubogay, mag-drive bukos motor.
0: No, malagi. Sid, okay ka na. Aba, pre, guol kayo, pre. Guol, guol. Wala pa mag-sabag slinji. Wala, gusto na kami nga magka-anak siya. Pero, hey! Ako na siya, di ba?
1: Kondisyon na. Ako na siya. Huwag mahubog ron, ay.
0: Gusto mo mag-hubog. Guol kayo, pre. Guol kayo. Hey! Ayan na. Karit, karit, karit. Sanding ko sa bangko, pre. Gusto rin kayo nang...
1: Ito na. Ikatuog na. Ayan. Marilinche.
2: Pre.
1: Ulit na mo, pre. Tumog mas pare, good. Natuog na nga, nagsandig sa bangko.
2: Sige, pre, pasag nila na siya na nakatuog sa bangko.
1: Oh. Wow. Lakrasi mong duha ka, boobs, Mari. Uy. Ha? Huwag mong kaibra. Utuga pa ni imong boobs. Uy.
2: Utog mo lang, pero utuga. Mm. Kaya di manhilig, huwag matutoy ni boobs akong mana. Diritso naman ni patong, pre.
1: Mian ni mong Mari, uy.
2: Ha?
1: Ako'y hatag ni mong anak, be.
2: Ansay nga na? Uy. Iyo, ayo, gini, pre, atatas among kwarto.
1: Tana, Mari.
2: Tana.
1: Tana, dayon.
2: Tugtog, tana, kaya.

0: Sa'yo,
1: Lami, agad-ihulingin mo.
0: Tuig maayong puto. Iyo. Lami. Pre. Dakong sa man itong gibuhat, pre. Uy.
1: May bang ko. Apon, gusto na kong hatagan mong anak.
0: Ha? Anak?
1: Alibi, ubuon ang iyong pantig yun. Gangin mo ang sang ubos ang akong kaunon.
0: Ha? Gihupo na giyod.
1: Wow.
0: Sa'yo nakita.
1: Bukos ang flower.
0: Bukos.
1: Bukos sunflower.
0: Giluka. Giluka, anak, pre. Uy.
1: Lugi itong tulig maayo.
0: Anak, pre.
1: Hindi magbon ka. Hindi na kayo. Hindi akong baksin.
0: Wala pa rin, Dismar. Katambo ko kataas sa imo. Pwede nga masundan na yun si Marichuna kay taas kay imo.
1: Alibi.
0: Alam mo, magdugo ko, anak. Pre, naya, pre, ha?
1: Na yun.
0: Ha? Agay. Ano na sakit?
1: Kapit.
0: Ano na, Dismar?
1: Paspasok.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.

Bukod mga kasama, ang kaagi ni Linje, dininim tulman noon. What's the style? Ako'y naluoy sa kung baan ay style. Kinay mong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Nawan ana baka ugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
2: TTX 500 na.
1: Ang TTX 500
2: adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds
2: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
1: sa mabuti ka.
2: TTX 500
1: ang tubag
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500
2: epektibo
1: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500
1: ibo sa desugared sugar cane extract
2: ug anti-diabetic property
1: gikan sa palaya.
2: TTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Kamang tugod niya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapan, kaya nitawag si ating nani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito na yun, napasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako ng bato?
6: Oo.
7: Uh-huh.
6: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
7: Ah, asin. Okay.
6: Uh-huh.
7: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Oo.
6: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuhod, apelido, o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud yan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanay lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanay lang yung paggamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
12: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
13: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
14: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imong palayason!
13: Ah! Wala ko'y anak ka, Burmal!
14: Unsa?
13: Uy! Ikaw! Layas ka ng Gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
12: Hindi lang ko layas, tay! Laman ka mo, nanay!
14: Nagkaw-kagkaw-boy! Kinsa ka?
15: Kumusta ka na, aking mahal?
14: Kinsa ka?
15: Ako kini, si Chico Salvador.
16: Kaloy, tuwas na ako.
14: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
16: Mar...
14: Huh? Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
8: Nagunsa ka din eh.
16: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
8: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayokas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Dayas na yung panimay!
16: Pasaylo ako, anak.
14: Ayaw pagbiya! Ayaw humigbiya, eh, Christian! Ayaw!
16: Marlo!
14: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Lenement Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panatukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anak mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

Hi, hello, hello. May kala kumusta, may kala natuntunan. Yan sa inyo higalas kanginan, Ray Arellano, uban sa akong partner, Wailing Guapos, D.Y.S.P.C. Lloyd Gabiana. Lloyd, Pastor Lloyd.

0: Okay, kasi kalimot mga igala. Sa ito ang paragis, Bila Bila Herbal Coffee, no? Katong gustong hininom kay kape, di yung magmahin ng paragis, Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas ka pampalansig na pampagana pa. Alright. Kanya, shoutout time. No? Shoutout time tayo sa Lutupan Torino City, si Jimar. O, Jiman, sani? Jiman Lapinya, Bawawins. Si Gasta Melty. Si Consial Arnold Galiste, Consial Redin Cabrera, Naimi Santo Niño, si Consial Dandang, or Dondon Umayang, gikan kini ni Pedro Pungasi. O gaman, diya si Rosalina Impipilis, Impilis, des Katanggungan Dos, Basak, Pardo, Cebu City. Si Junior Albarasin, des Purok Singko, Kabunturan, Davao de Oro, o ni Lucia Buloy diya sa Dilarusa Calatrava Negros Occidental gikan kini ni Ricky Pangis Karing. Alright, nya like shout out to serve sa itong mag-uma vlogger Dudong Nurbao, Michael Rosalina Hilbias, Manager Nilo Tadio, Bia Bri Jurik, Sonny Caballero, Ramil Bakil, si Jermaline Carnalis, Jumar Alim Josayin, o Christine Gamarlino o Gruni Gludovi o kita itong Bisay Founder Bangag sa ilong wailan ko na itong writer Thor o si Kumpok Rakasa at yung gilap na eh basta videohan lagi wala mga ikala niya lang subuhan nga itong sugila nun sige po nabaliwan si Christian sa gipang maray siyang asawa kay lagi Luya kuno ang iyong lawas nalipay usap si Mara ng muundan na sa iyang pagpanigari ni Christian. Buwan na sa'yo na itapos sa ilang panagtiyayo. Yan ang sa'yo sa kumuntagon. May bisita si Christian ng iyang kumpare o kauban sa trabaho ng mao si Mando. Saga si Clara busy kayo sa pagpamaligya sa iyang mga kinumpras Manila. Balik ito sa niputangan nila ni Chris. Di padayag si pare Mando niya ng mga huwa mong kuwarta. Yan ang relasyon pa ni Katong Sugilanon. Himayang Nahunlak.
1: Sa aking dukhan sa hilom ng ando'y nalaman ng ando'y matapos
2: pangahot, pagod ka, bisag di katula ng imong sitwasyon karon.
3: Ako lagi, pre. Mabitong niya ako, pre. Kuan, pre, baka ng ay, muram kong maiko, eh. Mag-uaw takawin mo. Kuan, pre, ka ng gusto na kong muhuwa po kwarta ni mo, pre, para konsumo na mo.
2: Eh, Diyos ko ni mo, pre. Ano ka ba noon mong huwam na ako nga? Palihas mo daw trabaho. Tampay po't ko ron.
3: Tama ka, pre, kay nakatigong-tigong mo ka.
2: Tigong ba? Napalihas naman tagsweldo.
3: O, lagi, pero ikaw, nagpamabaya panggani ka kay daghan mo ka ng tigong.
2: Hinayaan ang tigong di mo, pre. Madunggan kang misis.
3: Eh, sorry, pre. Sorry, kaya, pre.
2: Si misis.
3: Kawas pre. Misis niyo, pre.
4: Oh.
3: Gawas kwarto.
4: Pre, Mando. Kamu ko di ay na. Kumusta, pre?
3: Mauro ba lang inyong kabanghuran ng anak, pre? Kanang gikugos ni mo?
4: Maugid, pre.
3: Oh, tiyaw mo na, pre. May gamay sa pre kang anak.
2: Mabitaw, pre. Manihinong dahil nga, pikipot ko rin. Tuwag kay may palitanan pa ko gatas.
3: Pero dito sa Manila, pre, kuhaan mo lang ka ng...
2: Pre, pila de imong huwaman gani, pre?
3: Ay, kamera, pre. Trasmail na ko, pre. So, inig, balik na ko ng kwarta rin, pre, akong huwaman niyo mo, pohon. Ay, mo na ko ng 5,000.

Most of na kanindot din his amo. Bisan todo di squatters area ni dinhi, pero nindot kayo kinaghang tao. Bot ipasapot. Gadagad ko ba yung customer? Ubay-ubay na kiting akong halin. Pero, di ko mo honong, wapay udto, no?

0: Imong 3,000, pre, bahay mong 5,000. Ah, di ka mong bahay na, pre, eh.
1: Premendo.
0: Mong ayaw tango balibari, pre. Kaya dito sa Manila, bito, pre.
1: Pre, ayaw na kisikot anang Manila, pre.
2: Kay, nga naman day dito sa Manila, premendo?
0: Ah, aha.
2: Nga no?
1: Kalimti na ng Manila, pre. Ang importante karon.
2: Gusto kong mahibaw sa nahitabo ninyo sa Manila.
1: Ay, wara good. Naosik ang mong pag-adtog ang among gasto dito sa Manila, pero wagi hapon may makalarga.
0: Muna, inaol gina, marimara.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, o saan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghagay akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, magparagis na ka. Sisa, yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ang inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kali sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Tay, tanda ka sa Faith Plus Pharmacy. Maligya man itag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatiyan na katungula pa ka gamit sa itong kape.
6: Katahinaan sa awa pa ito magamit. Kape. Kaya yung niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga, nagmundin ko ato. Uy, mong lawa. Ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Kalag sa, oh, bukid to rin. Gano'y ay. Nag,
5: ha? Sa kulian?
6: At ito ganing, ama nga,
5: morda. Bukid sa,
6: ganing. Oo. Niya, o, sa awa pa ko nagamit. O, magsagka ka. Ano yung maglisto? Para
5: na sa
6: bukid,
5: ikaw ka
6: sa
5: ka? Hmm.
6: Sa tiyang nga ko, ano, ay, pwede ko na iya.
5: Pwede
6: na, mag-cut ka tayo ka sa bukid. Cut ka po. Tanong mo yung sa bukid. Mag-cut ka po. Mag-cut ka po. Mag-cut ka po. Mag-cut ka po. Salamat.
5: Dikin pa kanan ni Mulay.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tuloy ba idad?
6: Ah, ito ang naka, mabinta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Turok Dos, taga Nito Clover.
6: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos nakatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
7: paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bulay edad din mo ron, ma'am.
6: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Aw, abi na kog unsa. Nakaagi ko gahapon sa gasoline station. Nah, nubinta na sad ang diesel, oy. Og 83 ang gasolina.
1: Labing siguro, Mare. Damay talang palitunon eh. Kay mao na himo lang barometro ang presyo sa gasolina o krudo.
0: Ay mo lang? Saka gid ang presyo sa tanan? Ay, way ayo nga sona. Pulos pa si Atab pero dili mabati sa mga yanong katawhan.
1: Husto niyo ka, Mare. Nakiskot magaling palupan o rakit.
2: Nagpas kayo. Wag ani matarong ang mga project sa mga taytayan o flood control. Rakit na noon. Kalagpasa, gini.
1: Yan, pre. Unsa man?
2: Aw, naada yun, pre. Aka diyo, pre. Ako pitaka. pre, oh. Trismail, pre.
0: Oh, nagpahuam ka ni Primando, Chris. Pero sa gata sa atong anak, nangutang pagitang pre Diego.
2: Ay, looy, masab kayo, Gunis Primando. Sabi, magtinabang ay kita rin mga pobre.
1: Makagin naman rin.
0: How, ikaw, Chris. Ikaw may nagdas budget.
2: Karo na rin, pre, ha? Ihibaw ka yun nga, wa semi-income si Mari ni Mumara.
1: Oo, pre. Salamat kina, pre, ha? Sige na, pre. Di ka magbahay. Kay, inigulit ako, ane. Kinigin mo 3 mil, mag-5 mil na, ne.

0: Kumusta naman ka din, Hikari?
1: Ah, nindot kaya balita. Nagkukong halin. Misan niya lang ko sa bahay magbalik niya.
0: Ay, natural. Brand new barator ba yung atong tinda kay sa mga mall?
1: Ah, niyaw. Akong halin, oh.
0: Pila man ni?
1: 5,000 kapin!
0: Palto na sa...

0: Atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kulipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, taghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw po sa ora, mag sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Gagana ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at tunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo.

Su kilanon nga sinuwat gubos sa direksyon ni OG Kumpuk Rekasa. Spinner, Ray Arellano. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kayo, sir. Kanang magtabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kayo. Kaya nga, ni Sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko anong maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, dahil palingki.
2: Ako rin na, palingki.
1: Oo, maligi ako diha.
2: Ano ang palingki ano mo na?
1: Mais.
2: Sweet corn. Yung ako ba ako nito sa kamay sa naminaw ka rin sa inyong isimula sa inyong bati na wala ay mong matapos sa panawas din sa itong produkto mo.
1: Katong ako makasulay ane, sulay mo rin ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Hindi po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, medyo di ka kapoy ma. Mungkin na napigil, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong tagong.
0: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusaling Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakatuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Bronx.
8: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marij-

0: Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
2: O ako na sab si Dr. Miloy, nagpahinom-num ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Kung naamanggani organ sa lawas, nga dagan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
2: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
1: Ay!
2: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
1: Maudyo.
2: Ilabi na jud, kantong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
2: At pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobrang fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MITC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
3: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape,
3: naayo na ako.
5: DTX 500.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
2: Ang ALT o sa naka-liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o guban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og MITC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
2: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o MITC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og MITC. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MITC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MITC adlaw-adlaw.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Jean Paul Generoso.
2: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og MITC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag sulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dok Ramil?
2: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o abdo. Kaya nagto ang abdo gitawag tawag nga gal, pero karon bile na ang tawag ni ini.
1: Mm.
2: Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
1: Correct.
2: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
1: Correct.
2: Nga naman, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
0: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
1: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
2: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan nato hinumduman sa mga edaranan. Pag abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
1: Ay, katagan.
2: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian na sa kabugat o may mga anak.
1: Ay!
2: Pero kinilamang niyaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
1: Mulagi.
0: TTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako na yung gibanatan o inong duwa sa binta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape na ayaw na ako.
0: DTX 500!
1: Kung sa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batanon karon.
2: Wala d'yo ilain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bagong jita sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano na itaas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma gusara ka dako kayong bato.
2: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
1: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Mabibilis sa mga butika.
2: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
1: Mapunggan.
2: Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at high kidney, high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
0: DTX 500!
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. 2 kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Kel, isa ka call center agent. Aduna ko yung ibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko ang tumar, Mighty C. 2 kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
0: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa ayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat nag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect!
2: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami dyan ang feeling nga mintras kakapi ka, Doc, makaibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
2: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Last na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano naman lang akong blood pressure?
8: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
1: Sige.
2: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
2: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
2: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dyan yung gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000
2: inya,
1: kung, active cases.
2: Inya, kung nakay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
1: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
2: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta na kay TB.
2: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
8: D3 Bio. D3 Bio.
10: mo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary J. Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
11: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: D3 Bio. Ako si Dimitag Andalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
14: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butik.
14: D3 Bio.
16: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
17: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
16: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
17: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
16: Grabe jud ay ang TV, Sir GP.
17: Correct.
16: Kay sa Ehipto pa, may TV na. So,
17: kani ang atong kontra nga TV, sukad pa sa una. Naka-apekto na jud sa mga tao.
16: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TV dot center?
17: Yes, of course.
16: Kay man, hangtod karon naapad jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asya.
17: Ay, ay!
16: Kinsa man ang gapalioan ng TV. Ugunsaon man sa ditribayo pagsukulaan nga kaway.
17: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitaw wag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
16: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
17: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
16: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
17: Posto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
16: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
17: Correct.
16: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
17: Mapatay jud.
14: D3 Bio.
18: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
19: D3 Bio.
18: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
14: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
17: Muna igiingon dok nga dili ta nang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
17: Kayang-kaya
16: jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh.
17: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok, unya humot pa jud.
17: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Klinika Dio Fresh.
16: usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
16: Ang problema kasagaran, kaya wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na nada, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
16: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, judi rin Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
16: Najay pa naman, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
16: pa.
1: Of course. Pero Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
20: DTX Coffee Mix!
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tingin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix! Pabaka sa mga butika.
16: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
16: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
20: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga kinapamati.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
20: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumpara sa plain D3.
1: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
16: Grabe sa. Muinom kag D3 Bio, nya ipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut, sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, Doc.
16: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
1: Daghan
16: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
1: Correct.
16: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
16: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
16: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
16: Kani kay pagkao na mo ni, pagkao man, si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na na?
1: Wala.
16: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
1: Sunod, ang D3 Bio, mo-improve po si imuhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
16: Ang rason nga no, tungod kay na ay BCO, ang D3 Bio. Na ay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
1: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
16: Naara siya'y vitamin D, Sir JP.
1: Gusto.
20: D3 Bio!
22: Ako si Inara. Basod kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
20: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bacteria.
1: Sa
16: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
20: D3 Bio.
16: Gipadagan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
17: Dugang padok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
16: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
17: Sunog.
16: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
17: Ikis na po. Ikis na po.
16: Ang D3 Bio, ado na may ketones. Pero ang plain D3, wala.
17: Wala.
16: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
17: Correct.
16: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
17: Ay, wala.
16: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
17: Oo, oh, monolaw rin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
20: D3 Bio.
16: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
17: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Doc.
20: D3 Bio.
17: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
16: O ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
17: Ayaw abusuhon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary J. Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakatuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong September 7 to
23: 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Kamustag maayong gabi ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 31, 2026. Like, so atampon sa mga itong paghatagag pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Nera. Banner standby, Nera, alang sa imong suwa. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Igo na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot na panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatambo atong paghatag at pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Tawag lamang ko sa pangalang Nira. 56 anyos ang pangidaron o taga Dumanhog, Cebu. Matod nila sa larangan sa gugma, sa destiny, nakasalalay ang atong kapalaran. Nanay nakatadhana ang arika nato ang atong makauban sa tibuok natong kinabuhi. Sama sa panultihon nga nagaingon na kung kamugyod ang para sa usag-usa, kamugyod ang magkadayon. Sa dili pa ng kusugdan sa pagsaysay ang akong kasinatian sa kinabuhi. Tuguti una ko sa papangayo katahuran nga nakanimo ate. Ingon man sa mga suking tipaminaw ning nindot mo ang programa sa kahanginan. Simple lang ang among pamilya ate. Tulumi ka managsuon ug ako ang kamagwangan ug nag-inusarang babae. Si Papa lang ang ga-provide sa among pamilya. Kay ang among inahan usaraman ka plain housewife. Nakafocus si Mama sa pagatiman sa among pamilya. Nagdako mi sa akong mga igsuon nga masulundon o matinahuron sa among ginikanan. Atong naako sa elementarya ate. Kanunay kong naa sa honor student. Hangtod nga nakagraduate ko o nagpadayon sa high school. Ngayon panahuna, magsugod ata nga maka-admire sa atong opposite sex. Kay lagi, medyo naa naman ta sa edad nga maibog na gyud ate. Apan sa tinuod lang, diligid ko mahilig og mga lalaki. Gani kong naay makagusto na ko, maglikay-likay ko. Maulaw ko nga mahibawaan sa uban nga naay nakagusto na ko. Hangtod ganay nang ulitaw na ko nga anaks maistra. Bataot makaayo ko ate kay ako pa siyang dagandaganan. 14 anyos pa lamang ko na ito'y gayuna. Apan consistent gihapon siya nga gapanguyab na ko. Ati R, mga isa ka tuig yun. Ayan ako na-realize nga nakagusto na pod ko nga to kaniya.

Salaktad akong gisugot si Tony. Pareho ming third year high school at higayuna apan managlahi ming sections. Pareho ming immature ni Tony ate. Na yung mga higayon nga kalit lamang ming mag-away bisag gamay lang nga hinungdan. Apan mag-amigo ra gihapon pagkahuman. Dili ko niya ginahatod sa among balay kay dili mang kumusugot ate. Kay basin on niyang masuko ang akong mga ginikanan. Wa mi nila gibawalan nga makabatog hinikugma. Apan sa kong kaugalingon, awkward kaayo. Busa ang among relasyon ni Tony Tamara sa eskwelahan. Natigayon na makaingon ko nga parihong puppy love ang among gibati sa usag-usa. Nagsugod pod nga gaka-turn off ko nga to kaniya. Ate R, sa diyang fourth year na mi, nahilig na si Tony og barkada. Gasugod na ginuminom sa ilim nung makahubog. Ilabi na, aduna na siya mga bad influence ng mga higala. Pag-graduate na mo sa high school, nakapadayon siya eskwelas-kolehiyo samtang ako, ming pahuway lang ate. Nagdesisyon ko nga manarbaho ug manimpalat sa laing lugar. Tuod man, nakatrabaho ko sa Osaka Mall isip sales clerk. Nabisi na pod ko sa trabaho ate. Si Tony busy usab sa iyang pa-eskwela. Busa na putol gyud ang among komunikasyon. Nagpadala ko sa iya kausa og love letter. Apan wa ko nadawat nga replies iya. Busa, wa na ko nagpadalang sulat. Ako nang gihuna-huna nga wa na mi ni Tony. Wa na po ko'y balita may tungod kaniya. Kay ang main communications una mauman ang sulat og long distance call.

Sa sulod sa lima katuig na akong papanarbaho, wagid ko nakabaton. Ug bagong hinigog maate. Hangtod nga nakadesisyon ko nga mo resign. Ug mapauli sa lugar. Nga ako naandan. Aron sa ingon, makarelax. Sa laktod ate, may pauli ko sa amo. Ug din hinakaila ko si JR. O sa rami kabarangay og purok ni JR ate. Dili lang kaayo mi particular sa usag-usa kay lagi bisan magsilingan mi. Wa mi formal nga nagkaila. Hangtod nga nang ulitaw si JR nga rekanako. Og tungod kay dun ako'y paglantaw nga to kaniya, akong gidawat ang iyang gugma. Apan bago pa lang gani ang among relasyon, daghan na kining mga pagsuway, ate. Supa kang akong ginikanan nga to kaniya kay lagi tambay lamang si JR. Ingon nila pa unsa man kunoy ako mapala kang JR. Wa ako na ko'y kaugmaon nga to kaniya. Dili lang akong pamilya, akip ang akong mga higala di ganahan kaniya. Again sila kang JR kay lagi irresponsible ug tapulan kuno. Apan ako siyang gipaglaban, ate. Alang ka nako na ako'y saktong pangidaron para magdesisyon para sa kong kaugalingon. O dili kinahanglang diktahan sa kong pamilya o ubang mga tao. Apan sa hinahinay na ako'y nadiskubre nga tukang JR, ate. Nasairan ako nga doon nagidi siya'y laing babae nga napabuntisan. Ako siya kay pangutana. Uguan niya gilimod nga rikan ako. Iyang giangkon nga doon na sila'y anak sa iyang kanhing hindi gugma. Matod niya ate. Bunga ko nung kini sa iyang pagkabatanon. Apanwa na ko nung sila sa inahan sa iyang anak. Ugdugay na ang ilang relasyon. Isa pa, magulang kaniya ang babae ug unom katuig. 6 years sa ilang gap, ate. Ako siya ipangutana kung nga nung wa niya panindigi ang babae. Ang bata. Matod niya, disgrasya ra ko no ang nahitabo og wa sila igugma sa usag-usa. Ambot ba, ate? Murag dako kay ginig ipikto. Ngari ka na ako. Napansin ko na lang nga namugnaw na ang among relasyon ni JR. Miabot ang kapiestahan sa among baryo. Nang laag minsan ko igagaw o dinhi na kaila ko si Luloy. Dayo lang siya sa among lugar, ate. Dili na ko ilimod nga na love at first sight ko nga to kaniya. Ambogan si Luloy o nindot siya barog. Nanguyab siya nga rikan na ako o akong gisugot, ate. Abi mo. Bisan pa man, nga kami pa ni JR, o nga buto ang akong ginikanan, nga tukang Luloy, kailagi na siya maayong trabaho. Di ko tuyuon. Mas pangitaon ko si JR, ate. Pagkasayo di JR nga uyab mi ni Luloy, nag-uol siya. Iyakong giignan. Kung pwede, magminyo na lamang mi, Ate R.

Abi mo ate, kung naon-naon, pila na katuig ang milabay. Apasadya na sayod ko nga doon na siya lung cancer. Mibati ko kabalaka. Ug salamat na lang ate. Nalipay kong nabalitaan na nagka-cancer free na siya. Sa tinood lang ate, bisag wa namin nagkita, kanunay gihapon siyang muabot sa kuna-huna. Ako na pod ang nagkasakit. Na-diagnose ko nga dunay myoma ate. 48 years old pa ko na ito higayun na. Wa ko nagpa-opera kay lagi mahadlok man ko. Diri na ko nagdesisyon nga mag-early retirement para mahatagan o pagtagad ang akong panglawas o may pauli ko sa bombaryo. 2020 na ibawan ako nga namatay ang asawa ni JR. Balo na siya ate. Sa Mandawi na namuyo sa GR o ang iyang pamilya. Pag-abot sa pandemic, nagpasalamat ko nga na ako'y natigong. Nga ako nagamit na itong panahuna. Gawa sa tabang sa kumaigsuon o sa gobyerno,

kaluyan nga nalayo ko ug ang ako pamilya sa sakit nga COVID-19. 2022 nakadawat kong tawag sa unknown number. Nakurat ko sa dihang nabati ko ang tingog sa pikas linya. Sigurado ko sa JR kini. Nakapangayo siyang number sa iyang igsuon. Ate, nagsugod ug balik ang among communication sa usag-usa. Hangtod. Nanguyab siya kanako pagbalik. 35 katuig ang milabay, ate. 35 katuig nga wa mi komunikasyon apan kalit siya na ulitaw pagbalik kari kanako. Wa ko magtuo. Nga dunay karugtong ang among love story. January 24, 2023. Ikasal mi, GR. Dili matugkad ang akong gibating kalipay. Wa ko magtuo. Kung kano sa 50 anyos na ko kapin. Naminyo ko sa lalaki. Ako gimahal, ate. Oga February 4 nining tuiga. Naoperahan ko sa mayoma. Dako akong pasalamat. Nga okay na ko karon, ate. Uban sa pag-atiman o pagpangga sa akong kapikas nga rikan ako. Puro na minyo ang mga anak ni JR. Karon kami na lang ang nahibilin sa ilang panimalay. Nakaingon ko, ate, nga kung kamugyod, kamugyod ang magkadayon. Okay na akong kasinatian sa kinabuhi. Dagang salamat sa imo paghatag og pagtagad. Niya ko suwat tampo. Sincerely yours, Nero.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagana ng utana, kung sa akong sekreto, nabihisan sobra kabisi si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka na nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule. Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Salamat kani mo, Nira, sa imo papadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Pero sakto ka kung kamugyod? Kamugyod, imagine 35 years! Nawa mo nagkita, pandikasal mo. 1 year pa ka pinin yung panag-uban, OMG. Ingunan na agad ang life. Okay, dali na kita sa itong mga text messages. Sa 2 sir 917-159-5812.

0: Ate R. Para sa letter sender, mas niyang i-enjoy yung kinabuhi ate. Kaya nagka-love life siya, bisan pa man sa pangidaron niyan. Andy of Haklupan, Talisay City, Cebu. Ikaw ang huling iniisip. At yan, normal yun na basta mga ex magkita o niya puros free. Sagad magkadayan yun at PR. Lisa of Malbog, Hagna, Bohol. Mo binabale, wala ang lahat ng ating pinagdaan. Ati Armay na lang kay sila gihapon ang nagkadayon. Kay gi, didan magito siya sa mga ginikanan kay lagi way trabaho si JR. Apan sila giyod ang nagkadayon, Delia of Manhuyod Negros Oriental. Muti nung dan nga nagbulag sila kanita siya glain. Napugo si JR makiguli na lang sa inahan sa iyang anak. Hindi sila gihapon, swerte sila no? Atiara, okay, consulta sa letter sender. Buhi kayo yung love life, bisan pa man sa iyong pangidaron. Anak yun, Ami of Gihulngan City. Ano di ay, kung 50 na ka, pindili di, mabuhi ang imuhang love life? Pwede ka pong kaayo. O, diba? Ati Arlene, para sa letter sender. Sila good ang para sa usag-usa. Meant for each other, good sila. Merly of Santa Catalina, Negros Oriental. Dagar pa man tag mga text messages, sa pankulang naman ang atong oras. Ato na lang i-greet ang atong mga entry. Alas atong Nance Melian Bonanza. Hi to Analita Vibaldi of Abis Kabangahan, Mabinay, Negros Oriental. Erlene Pinili Canillo of Papanyabunan, Mabinay, Negros. Maria Cristina G. Laborte of Porcuatro, Tubigon, Bohol. Rosalia Tampos of Central Ormoc City, Leyte. Anita R. Baldonado of Barangay Poblacion, Dawi, Negros Oriental. Patricia M. Sumagaysay of Barangay Kalintaga, Dumaguete City, Negros. Remedios Castillon of Poblacion, Calao City, Negros Oriental. Corazon E. Tablante of Bayawan City, Negros Oriental. Jocelyn T. Macapagal of Barangay Cansumoroy, Balamban, Cebu. Ernesto C. Limbaga of Poblacion, Baye City, Negros. Aldrin A. Mendoza of Barangay Maya, Daan Pantayan, Cebu. Richard P. Caspi of Poblacion, Mabinay, Negros. Emma L. Garcia of Poblacion, Cortes, Bohol. Lucia B. Serrano of Poblacion, Larina, Sikihor. Teresita E. Alfaro of Poblacion, Sikihor, Sikihor. Maricris A. Dumagit of Barangay Lahog, Cebu City. Jasmine P. Reyes of Poblacion, Oslo, Cebu. Maybel V. Ortega of Poblacion, Hagna, Bohol. Dolores M. Tiongson of Poblacion Dila, Bohol. Mark Anthony C. Rodriguez of Poblacion Sikihor, Sikihor. Christian Joy T. Velasco of Barangay Masluk, Cibula, Negros. Maria Jean Mato of Victoria San Remigio, Cebu. Fidencia Sandot of Basak, Gihulngan City, Negros. Ninita Bayot of Inapoy, Mabinay, Negros Oriental. Jacinta Escabosa Galim of Porok 5, Ilaya 2, Lumbog, Gindulman, Bohol. Angelica C. Balubar of Sitio Cantugot, Barangay Sabahan, Baye City, Negros. And Erlinda M. Lanyuhan of Panlaan, Dumanhog, Cebu. Dagan pa ta mga entry, pakicheck nila sa itong sensorly at yung Erlene Facebook page. And this time, ato nang tuyo ko na ato ng tambiyulo. Kinsa ba ang swerte mo na nao today? For this week's 25,000 pesos. Ayan, gituyo kong maya itong tambiyolo. Kinsa ka ang winner for today? Okay, congratulations. Ni anagyod sa ako mga kamot with product code. Time pa, L-I-N or liniment, LIN3026-59730XF. And product code UA26-14-8907LG. Congratulations, Osaka Nas Liniment and the UA the user. Congratulations, Roma Joy Ritazo o Barangay Batingel, Dumaguete City, Negros Oriental. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Husband ko, Roma Joy Ritazo, o Barangay Batingel, Dumaguete City, Negros Oriental. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

Salamat, Nera, sa imong papadangat. Na imong swatampo ni atong tulumanon. Sa sensor di Ate Arlene. Talaga sarak kayo na mahitabo. Nang ka na bang imong ex na itong batanon ka pa? After 35 years, magkita mo o magpakasal. Imagine sa kadugay sa panahon wa po ka nagminiyo. Wa po niabot nga binuhat nga para nimo nga imo makauban. Samtang si GR sa dihang nabalo naging kamo. Sa laktod. Sakto kasi mong giingon kung para gid mo sa usag-usa kamo gyud. Ug matod pa nila mas sweet kuno kay bago pa mong kasal, so medyo dili na kaayo daghang problema. Kisagad banggod sa magminyo, magkaroon og anak, magkapamilya, ipa-eskwela ang anak, magkalalis, kayway kwarta, pero this time, lahi ang iyong sitwasyon. Kay, wa mo ipa-eskwelahon, yahay na mong duha, ining kaugalingon na lang ang inyong atimanon. Sa laktod, manginahot ko. Ngaon ta, tuloy-tuloy lang ang inyong mga happy moments. Tuloy-tuloy lang ang inyong kaminyoon nga malipayon tungod kay Molagi na at the age of 56 ay haka nag-enjoy nga naminyo. At least let us be one, so you naging kamugyod sa imuhang hinigugma.

much, Nera, sa imo papadangat imong suwatang pa ni atong tulumanon. So, sama kang Nera. Kung kamo doon ni kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon. Pamasin niyang suwatang pang atong sunod nga paghatagag pagtagad. Stand by karon taod-taod, alang sa atong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Nagyapong gini si Ate Arlene. Ayan mo niya, salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Elma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugira ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa Tuhil de Chiquesha's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Self Education's program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text atong 0917-159-5812. Okay, Doc. Ate Arlene and Doc John, ako ang pag-umangko, naghubag iyahang suso. Ning buto na, unsa may angay buhaton ana. Kay magmulngol na daw, lain na og baho, 48 iyang edad. Unsa may tambal imno niya, hinuot matabangan ninyo siya. 2021 pa ni nagsugod iyang sakit. Being of San Isidro, Davao Oriental. Kinahanglan na niya. 2021 pa naghubag niya. Kinahanglan na ganyan siya tutukan, Doc.
1: Yep, Ate Arlene, no? Kay lalo na naka-mention siya na nibuto siya and then nakabantay sila na naay mga foul smell.
0: Yes.
1: Okay. Sa mga naay mga cyst, naay mga mass, or naay mga bukol-bukol sa breast mga kanans, ayaw nyo na siya na i-take for granted mga
0: yes.
1: kanans. Samtang sayo pa lang mga kanans, no? Kay Dok, nga naman dahil Dok kung mapasagdan na mapasagdan. So kung mapasagdan ninyo na mapasagdan mga kanans na yung mga tendency, ang simple na bukol, pwede siya mahimong advanced na problema.
0: Yes.
1: So halimbawa, yung ginatawag na ito na advanced is mahimong cancerous. So delikado siya mga kanans. Muna, mas maayong mga kanans, kung naamoy mabantayan na naay mga bukol-bukol sa inyong mga breast, mas maayo no na magpa-konsulta na diretso mga kanans kay para mas mahibawan.
0: Dok, ato ibalik-balik sa tumasok kay di paminaw no. Malikayan ang cancer. Pwede nga dili na maabot sa point nga delikado. And simple lang yung kay Dok, simple lang yung kay natural nga mga antioxidants sama sa malunggay. Malunggay, one of the best good kayo para anti-cancer kay nana siya sa atong NANS herbal capsule. Luya, Dok, anti-inflammatory. Maayos sab kayo na siya, no? Para sa mga likayan, mga bukol-bukol ba? Turmeric, no? Turmeric, importante po na siya. Pwede na siya makatabang anti-cancer ang turmeric. Bawang, kanag yung bisaya bitaw nga kuan, Dok. Bisaya gyud nga
1: ahos.
0: Muna ka lang native, ilang tawag ana. The best po na siya nga kung pwede, once a day, pwede po ka mag-take. Ano, kala malikayan bitaw.
1: Arlene, no, kung mabantay ng mga kanans, yung na-mention ni Ate Arlene.
0: Mga simple raman na, pero posible nga dako ikatabang para sa mga susama ni ini nga nagproblema. Ilabi na doon yung mga bukol-bukol.
1: Yes, Ate Arlene. Then, ang pangutahan na po sa common na to, na mga listener, Dok, unsa pud kada ganun ang imno nato? Halimbawa kaning mga natural na mga malunggay, mga garlic, kana siya yung mga turmeric, pila dapat akong imnon kung ana ako'y problema susama na yung mga bukol, na yung mga cancer, mga pila ka milligram. So mo ni mga kanans no na na-create yung mga kapsula nato mga kanans. Yung mga kapsula nato naagid sa mga specific na mga grams na required sa ato ang lawas na makasupport, na makatabang para kumbaga yung mga kakulangan ng mga antioxidant na available diretso sa atoa.
0: Okay.
1: So muna ingon na dili na ka magsukod-sukod pa kung anaaraman kay mga kapsul kay kana siya kumbaga ano na siya ba? Swak na siya sa mga kapsula dadto.
0: Okay.
1: So pero mo lang yung mga kanans no, the more ka na mukaon o mga fresh na mga fruits and vegetable, mas maayo mga kanans. So balik kita no kung unsa yung mga treatment niya. So
0: okay.
1: Motos ano, charcoal
0: yes.
1: poultice ta mga kanans kung pwede every 6 hours. Unsay purpose, suyupon niya yung mga tanan na mga nana diya, mga secretion. Dok, okay ba dok na nibuto kaysa wala nibuto? Yung sa halimbawa yung may mga bukol sa breast.
0: Yes.
1: Mas nindot na lang siya nibuto kaysa wala siya nibuto mga
0: yes,
1: kanans. Kaya
0: yes.
1: naman,
0: nakagawas
1: siya. Kay take note, naana na siya nana sa sulod.
0: Okay.
1: Pasabot kung naana siya nana sa sulod, kung wala na siya kabuto mga kanans, sakit, ngul-ngul kaayo na siya mga kanans. Then next mga kanans, ang iyang imnon sa ato ang mga pasyente, no? Mas nindot niyang imnon is nans capsule, 2 capsule, 3 times a day. Then kung gangul-ngul siya, pwede niya usa sabayan og UID. So ang UID niya 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. Kung mawala na yung sakit, ang i-continue na lang dayon niya Cervicare kay part manguna sa iyang reproductive system.
0: Yes,
1: so ang
0: yes.
1: Cervicare 3 times a day.
0: Okay. Then, kay hormonal mapod gid ang sa Cervicare Dok.
1: Then sa iyang mga elimnon or sa mga juices, kato ang non-corn coffee kuha lang din siya og turmeric powder. Okay. Diba nabasaan man to, gihatag man niya at Arlene, na isa sa mga nindot po is yung turmeric powder.
0: Mm-mm.
1: So yung turmeric powder, isa ka kutsarita.
0: Okay.
1: So pag inom ni mo sa non-scorn coffee, kuha ka isa ka kutsarita, i-mix ni mo dadto, isabay na lang ni mo sa imuhang morning coffee, mga kanans.
0: Ayan.
1: So at least, dual yung purpose ba.
0: Okay.
1: And then mga kanans, mas nindot po kung naakay time, magpakonsulta.
0: Okay.
1: Kaya para mahatag pagyod yung mga additional advice kaninyo, kung sa pa ba yung mga dapat imong kauno, nun sa dapat imong likayan.
0: Mm-mm.
1: And then, ang ato ang non-wellness center, mga kanans, na open siya, Lunes, Santo, Sabado. Ana ako diya, MWF, Monday, Wednesday, and Friday.
0: Uh-huh.
1: So, pwede mo mabisita diya. Ang ato ang non-wellness center, nahimutang sa Sumpong, Malaybalay City.
0: Yes.
1: At bang lamang na siya sa Bethel Hospital, non-wellness center, mga kanans.
0: Okay. Pwede naman naman tayong oras sa atong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herba capsule.
0: Kaya yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, ana karon og dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then, sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: ba
1: naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanin siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas, matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa,
1: mga kanans. Pwede imnon, 2 capsule everyday, mga kanans.
0: Ayan. O, syempre, atong remind, gini, para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo o Lola, remind capsule. O, para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan ng sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning.
0: Pero,
1: pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre, ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon, hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy throw, musta ask kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
12: Charmy, let's go with the flow.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: YHP 612, sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
1: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: pambatago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabanan sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong akorman na Andam Molatos o Mo Martillo sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Bahian.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing gabi kanaton tanan. Kamusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang abuhi nga Dios no sa paghatag niya kanatog lainasab nga adlaw, lainasab ni gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay ug sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, pitsa 31 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Katapusang adlaw mga sukindig paminaw karong bulan na sa Agosto. O niya ugma puhon, musulod na giyod ang beer months. September 1 na ugma puhon mga sukindig paminaw. Muna nga babay Agosto. Babay Agosto, no? Sa kuwan na kasamang lisor, paspas na kayo. Basta busod na gani makasama ang kuwan. Busod na gani ang September, wa na. Humot-humot ng Pasko kasamang lisor. Sa tuang mga kaigsunan to, ng mga pinangga nga tigpaminaw sa diya, ha? Niya sa gihapon, ako nyo ha nga ubos nga lagad sa kahanginan, Radio Man Benji Ulpos Tanghian. Nga makikuban kini nyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the
1: point. Ato ang makikisunan to mga pinanggan tigpaminaw sa Gadaminaw, Dresdak, Bayan sa Sugbo, ha? Probinsya Sugbo. Kumusta Montana, Lawigan, Sugbo? Ato may sunan diya sa Sikihor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Bohol, ato mga bulanon nga naminaw karon, sa Leyte, sa Margubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the
1: point. Ato ang magisunan nato mga pinanggan tigpaminaw sad kasama nga Nestor nga naminaw sad nato karon dito sa kauluhan aron niya ingon manusab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the
1: point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers sa maing gabi ninyo diha may buntag may udto depende asang lugar na naminaw nito mga senior citizen nga naminaw sad nato karon to mga nanay mga tatay nga nagpaminaw nato karon sila hang tagsa ka mga radio. O niya, ingon na sa batuang ang mga pinanggantig paminaw kasamang nistor ng mga nanikay-sikay. Samtang nanikay-sikay, naminaw so ang programa. May pagpaminaw niyo diha. O niya, tumakaigsunan po nga kanang naang samtang naghigda-higda, nagaray-haray kasamang nistor. O niya, di pa matulog o dili makapaminaw. No? Diri sa atuang programa. Salamat ninyo diha, naitay ha. Atuang ang makaigsunan sa naminaw karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang mga isgutanan sad na karong gabi una makasama. Arga daghantag mga isgutan sad karon. Arita sa tuang mga arita sa mga isgutanan sad karon. Kay katong video ni Presidente Marcos nga ni kanta-kanta sa kasamang listo. Ingon nga susama og concert sa birthday matod pa sa iyang asawa nga si First Lady Liza Marcos. Nag-viral sa social media, nakaani og pagsaway.
2: Straight to the point.
1: Kay matod pa sa kadaghan mga sukindig paminaw nga ni saway ni ining maong video, kay matod pa ang presidente naglipay-lipay ra nagkanta-kanta. Samtang ang mga tao dito sa pipila ka mga lugar sa Luzon nag-antos sa kusog nga baha.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay an explicar to nga katon to ang video dili man to wala man to mahitabo ni adto nga Sabado. Ni katong video nahitabo to adto kunong 26 kasamang Nestor. Onya dili kuno to atol sa kusog ayo nga pagbaha or pagbunok sa uwan pero tong hinumduman nga anang kuan ato palang pizza 17, anang si Manahuna, anang si Manahuna, kusog na kayo nga baha dito sa Luzon da area, kasamang ni Sir Permiro, gidinay man to, Permiro, gidinay man to, dili ko no tinuod. Dili ko no tinuod, naglipay-lipay ang presidente, nagkanta-kanta, nadugay dunay video, gyud mga suking digpaminaw ni Gawas, gikan sa usa ka mayor, ha? Video sa usa ka mayor ni Gawas, diha na, ningon na sila nga, nangita na po sila grason unsa ilang ikaraso. Ato ni hatagag pagtagad sar mga suking digpaminaw ha kay dumit ato murag nag-concert kayo sa mga nisto. Si Presidente Marquez sa hilig sa niga kananay-nanay ng mga party-party sa diyo na daw kwanto social nga party-party kay dagay na ko kayong LED kasama nga kanang naang Nestor, no? O niya, naghan kay mga tao na nambong, natural, kato nga mga tao nga mga gi-invite dito kay kuhan ko na, First Lady ko na. So, dili, basta-basta to nga mga tao nga nitambong dito kasamang Nestor. O niya, ang katong ilahang nga venue, medyo mahalalon kay itong nga venue, sa basa katong nga venue, kasamang Nestor. O niya, dili po to, ingon nga linibo ray budget ato, eh. Dili po to, linibo. Munang gibas si Presidente Marcos kay banay pa. Banay pa unta, naamaday kwartang iba sulipay-lipay, ipakuan lang unta, ipalabay lang unta itong naang birthday. Ganun nag simple nga celebration sa birthday. Unyag katong kwartang gigasto ato itabang sa mga napiktuhan sa baha.
2: Straight to the point.
1: Ato niya tagag pagtagad. Gawata kay balo, basi og ka ng kuhan ito. Basi og i-surprise na niya ito. Niya, basi degulay gasto si kuhan ato. Basi degulay gasto ang First Lady ato. Basi degulay gasto si Presidente Marcos ato. Basi deg, basi i-sponsor to kasamang nisto. Samtang baha dito sa Luzon. Away hubas-hubas mga sukindig paminaw. Away paglurang, away pagkahubas ang baha dito sa pipila ka mga lugar sa Luzon. Sukad pa ni atong miagi nga mga simana tungod sa habagat.
2: Straight to the
1: point. Niya karon doon na po'y bagyo nga umaabot mga sukindig paminaw. Doon na po'y bagyo nga umaabot. At dugyapon dito agi sa baybayon dito sa Luzon kasamang nisto. Mosamot na gini dito. Wara ba'y hubas-hubas tubig dito in town. Kanya mao na ang nagikansawan taos mga tao, gibugal-bugalas mga tao, kay hinga manggos in the clear Castro nga tinuod na ang ambansa lubog sa baha. Makita na tos Dabaw, ha? O na, karo nga, ang lubog sa baha, kaning Pampanga, Rizal, Caloocan, Quezon, ilang gibutangan dito kasamang Nestor nga Quezon City, probinsa sa Dabaw. Or Barangay, Pampanga, Davao City. Nung sabay ang tao sa Declare Castro, oy, ha? Ang mga tao, dili ni mo mainto, Declare, dili mailad ni mo mga tao. Ningon sa tinuod na ang bansa, lubog in taos baha, ha? Makita na to sa Davao City. Nakalimot na guys day Declare Castro nga kanang Pampanga, kanang Bulacan, kanang Quezon, kanang Rizal, kanang Caloocan, dili taw na part sa Davao day, oy.

0: dire sa Cebu apan wa madayon kay nasakpan. Asa di ko nagibutang, o sa mga nagipabalik ba di ko mga babuya kasamang nistor, ha? Gipabalik ni or gidala sa din sa Cebu. Ha, maraga pabalik tingali ni or kay katura ba nga may gani kay dili ang mayor's dumanhog mo'y nakasakupan ni. Kay mayor pas dumanhog nakasakup, hot do ni glitson di ha. Dumdum ka to sa una kasamang nistor, gihurot o glitson ni mayor Gungun, gipanghatak. Ha, kanin 125 ka buok baboy, aw. Ha, pananglitan na kwan pa ni, awa na, karni norte. Samtang diri sa Sugbo or katong makonsumidor sa Vico ani pahibalo mga sukindig paminaw ang Vico karon nga aduna sila rotational brownout kasamang nistor kada depende na gabi na buntag so sahay mapalong ang supplies kurinte tungod mga sukindig paminaw sa rotational brownout ngay pahigayon sa Vico no diri sa Sugbo sa Talisay Mandawi diri sa Metro Cebu katong nag-consume og Vico kasamang nistor na pinakataas o sa kauras to nga sa oras ha padiris kapitol site lang to ang nadugay mga sukindig paminaw gabi kay murag dunay sila giayong poste ha nga niabot og mga gigag alas 10 sa gabi murag ni siga to mga alas 6 kapinas gabi ha nagbilar ito mga tawa katulog tungod sa kainit. Amone problema na to diri sa sudad kasamang nistor kay ugwa gani tay kurinte pastang alimuta ha maadto kag probinsya ugway kurinte okay ra man kay do na may suga dito ha do nay suga do nay lampara dito do nay sinilas nga daot imo lang tong hilhilon budag ko ta nimo pwede na isuga baka do nay kandila ha baka kana na ang kwan kasamang nistor ha kana nang pakaw itoblob itoslob nimo gas aw ato ka dito sbuke do ay problema. Tugnaw man dito, ha? Tugnaw, di ka magsalig og hangin dito kay tugnaw dito. Oh, so muna dire, problema nimo ang suga o kanang naang kuat. Ang suga mo yung problema o kanang naang hangin kay okay ra nang way suga na may cellphone, na may kuanan, ang kanin lang yung hangin taon. Kanin lang yung hangin kasamang ni sur kay kuan kayo. Init ba limuot mag dire sudad sat.
1: Straight to the point.
0: Okay, onya kanag uban pa nga mga isgutana na ato ang hatagag pagtaga drone mga sukindig paminaw diri sa ato ang pag kulo kabildo. Onya karon to taw ato ang hatagag pagtagad ng inyuhang mga pa shout out na onya si Albert Lianti Bual na sa Luzon kusog ang uwan sa Visayas na apoy haze dinhi. Ha naunsa naman ni oy hadlok naman taan eh. Ha? Kahadlo ko noon daon kasamang nistor. So muna nga, importante kay kasama nga kuan lang kita. Kanang na ang ampo lang kita. O niya si Ruel Villante Interina. May gabi kasamang Benje. May gabi isad o si kasamang Glinda Masong Lagos. Solia Hotel dito. Moto kasama no may kasamang Glinda kay kuan manisab kanang naang naa manisay contact ni Inday Claire Castro sa so muna ang kuan day ko no to dito to sa so mobaday Glinda onya si kuan sad Nelson Cabatina Cabatino naminaw sad nato at kasama Nelson ha kay kanang naang kuan sad naminaw sad nato karon diri sa ato ang programa. Okay, asa naman to ato ang kuwan sabi kay okay, kani dela de. Anya si Veneranda Inaw, may gabi kasama Benzik, Daminaw Migdiris Malaboyok. No clear good permit si Auntie Claire Kasar Benzi. Matod pa kasamang Joselito Efrin Suaso. Jefferson Digamos, may gabi Berman sa September 1, mamayang 12 midnight. Okay, maraming salamat po watching and listening from Pahak, Lapu-Lapu City. Kani kasamang Jefferson Digamos. Yonis Ortiz, may gabi eh. Namina na itong Anisito Pabliar Gante. Ganyan ba yung nasad magkasama? Hatod ka na ito sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Alang sumigso na mga pinanggantig paminaw, kung doon mga sakit o balatian, naghihambin sa kalawasan, ayaw din nagpasagdi, makasama ha, kinaan na tayo maayo kayo, ang gamiton para to nga tumaron ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, may sa nisa, doon ay hubak, no, kung sumigso na ito, nga doon ay hubak, dali na nga makutasan, dali, o kapuyon, mag-Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Puno sa mga vitamina, minerales, o nutrients, nga may gikinhanglan sa tuang lawasa. Ang vitamin C, mga kasama nga nas Paragis Bilabila Herbal Capsule, makapaligon sa tuang panglawas, makapabaskos itong immune system. Kung basko itong immune system, makasiguro ta makasama nga dilit-adali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Busaon sa panyong gihulat, ha? Mag-Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Mapalit ang Paragis Bilabila Herbal Capsule sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Mamita kahi kasis ayuda. Naminaw sa natugikan sa Yati Liluan, Cebu. Ania si Jack Inciso Parba. Naminaw na to sa tanan nga Tabiao, Tabiao sa La Libertad. Negros Oriental, oy. Gabiin nyo diyan mga taga La Libertad, Kirino Cebu ko. Sige, ragtagay nis kasamang Kirino Cebu ko, gulapo. Okay, nyo, standby lang sa magkasama. Balik ta karon to taod, ha? Dugang mga isgutana na to. Dugang mga... Pa-shoutout human sa mga importante guys. Standby lang sa ha. Alas 10:48 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
3: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. matag sachet sa Vita D Plus Cofemex, doon na sa'y mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo ug mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kun mas daghan og giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlaw ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og duha ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa palihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang profesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag-11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
2: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
0: Mmm, tofu sisig.
3: Mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
3: Mm.
4: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Pinakabaratong nga dita.
6: Sa Shopee. Dapat 10% off para sa tanan.
7: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, masta ask kaysa regular Charming Pad, arun ni kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
0: let's go with the flow.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
12: Ato ang takna alas 11:05 na sa kagabi. Balik tama kasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
13: Straight to
12: the sa tuang mga naminaw ha to mga sugin dig paminaw island sa mug tulog-tulog ha. Ala sige pukawa nas nanay tay. Ah, kay manayaw ta diri ginagmay ha. Ah, sige sayaw. Oo. Scream ma'am, let's go sa mga nisto. Muna ang stepping sa aligriha. Kasamang Nestor. May mani mo sayaw o solo sinanggot ba? Daking-daking. Muna sa... Sige. Ato ang mga naminaw sad, ha? Sayaw lang sa taron pawala sa duka, ha? Anya si Girly Melindo, ane sayaw sa day nato, karong gikan si Inayawan, ha? Sa Manglinda, ha? Sayaw isa ka sa Manglinda, be. Sayaw isa gamay ka sa Manglinda. Sige. Okay, onya na si kasama GQ, kasama nisto. Ato sang i-check ang report ni Radio Man Jose Posquiano kaya nakasanbay na di speakers linya o sa ha? Yes, Radio Man GQ, simong report.
14: D-D-D-Y-H-P.
15: Yes, salamat sa mga Radyo Man DJ sa itong pag-anin na dinis gawas kabahin na karamarasa sa naglaob ng gagagabiyon. Nagpabilin nga malinaon ang dakpan sa Subo, karamarasa sa Metro Subo area. Mga ginagmay ang sila karong nag-respondihan sa itong kapatidaganan sa Balaod. Mga petty crimes sa Gagamoy nagpaswabi. Sa kagaling nga sa iyo sa Gagamoy ng Hamdung karong mga oras samtag. Doon nga paghihimo ng mga random tikwenta at itong kabulisan din sa tulog ang mga syudad sa Lapu-Lapu, Mandawi naman din sa Cebu City. Sa report nga ito nga nakuha na dakpang ginisak gingong nga notado nga kawatan sa gibo nga hapor sa operation diha sa may Purok Mangga Mahogani Residence Barangay Tilhaong, lungsod sa Consolacion da. ang ganak pa lahat niya pangalang Carl Jan 20 anyos ulit ako nagpuyo sa naiskutag niya lugar samtang ang biktima lahat niya si Andre Vinis Regino 34 anyos minyo ang nagpuyo sa District 8 sa Upper Kansaga sa Mahuga Lungsod aga sa kusang presisyon sa kabilisan sa konsulasyon po siya nga sa nabing tak nagkaraga buntag personal nga bi dangok ug nagtatabang ang kining biktima kung magsiya nga gikawatan gisusila na aga sa tingin kamera sa baga ulis ug ito na suta nga kining gamang suspect naghukas ug baga sure pants nga misul sa panamay sa biktima ug ikuwa ang kwarta ning nga 600 pesos kimula ng hapos to presyon nga presyo sa pagkasikop sa mauga suspita samtang sa tigas na bahin, di pasaka nagkaso, kinigaw sa ka lalaki sa mga nadakpan nga dilong nag-gunitong, nag-uputong na armas nga way lisensya diha sa may barangay Dayasa, nga dakbayan sa Sugbo. Ang kapulisan sa Panian, may bit-bit nila ang search warrant, nga isa sa ka-judge o gila ng ilusada ang operasyon sa pag-serve sa warrant sa panimay sa suspek si Roberto Espinosa, hingkod ang panigong at taga-dira sa susunod na lugar. Si Espinosa, nakapakinig niya ang deserve ang search warrant sa kapulisan sa Panian. O na po ang kaniya ang Osaka 22 revolver nga doon ay mga bala nga yung way lisensya. Kaso sa kalapasan sa Republic Act 916 kung 10591 ang illegal na pag-putog armas nga ginong way lisensya. Lord sa patrol ang Radyoman, Joseph Osgano, DYH, Pintatak, RMN.
12: Okay, salamat Radyoman, Joseph Osgano, simuang report. Samtang di ay babay nga angkas no? Sa usa ka motorsiklo ang nakabsan gyud sa kinabuhi. Uman sila mabangga sa gikasugata ining van for hire na ni counterflow diha sa may Transcentral Highway. Paunta kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
13: DYHP RMN Report.
16: Patay ang angkas sa kamotorsiklo human sila magbangga sa ikasugat nga van for hire nga nag-counterflow sa Transcentral Highway sa Barangay Babag 2 sa Sulay sa Sugbo. Alas 8.36 kagabi, ang giniklara nga din ang narival sa tambalanan mao si Elsa Impas, 39 anyos, taga Bunbun Patag, Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nga nagsubay sa managlahing nga direksyon ang Honda XRM, nga gibarihon ni Herlito Ababon, 35 anyos, taga Bunbun Patag, ug ang Toyota Hiace van for hire, nga gibarihon ni Alan Kilyubi Jr., 48 anyos, taga Maingit, Dakbayan sa Toledo. Ang motorsiklo nagtungas kini paingon sa lungsod sa Balamban, samtang ang Toyota van for hire nga doon ni karga nga 11 ka pasahero. Ang palugsong kini padulong sa Dakbayan sa Sugbo. Pag-abot sa Baga Repeat, matod sa driver sa van, nga kalit lang nga nagmalfunction ang ihang brake, nga mahinungdan nga wala na siya makakontrol sa manubela. Aron nga dili matod pa sila madisgrasya, iyang gikabig ang manubela sa walang bahin sa karsada, ug nag-counterflow na siya, ug iyang nga naigo sa tuong bumper, sa ihang van ang ikasugat ng motorsiklo. Tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga, ang driver sa motor nga si Ababon ang nalabay kini paingon sa kanal samtang ang ihanga angkas nga si Impas ang nilupad og nabundak sa windshield sa sakinan ug daing kahagsa sa sementado nga karsada. Dali nga naabot ang ambulansya ug gidala gilayon ang mga biktima sa tambalanan apan ang angkas nga si Impas ang gideklara nga dead on arrival. Migawas sa imbestigasyon nga sayop ang Toyota Hiace van tungod kay ni counterflow kini ug nagikis-ikis nga nagdagan sa karsada nga mao nakaingon sa panagbangga. Ang driver sa van nga si Kilyubi ang kasamtang ang ikustorya sa TEU ug gandama na og kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury ug damage to property. Kasama mo sa TEU sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP. Tatak, Armen.
12: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Agining bahina sa makasamahatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas ug tanan nagisagol sa tuang kape. Ang atoang kape makasama nga adunay rose hip nga adunay anti-aging properties, adunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw ha, ato manghiligon kay mo inom og kape, ayaw gid nyo ga sipyata no kaning kapiha mo itong imnon. EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Lakip nga sagol ani ang luya, dunay dulaw or turmeric, adunay kamunga, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas. Adunay insulin plant kasamang listor, ha? Adunay pag arabica, adunay barley, adunay stevia, nga may gapalami sa tuwang at kape. O niya, adunay po'y ginseng, ha? Ikaw niya kasama ni Sir, di ba? Nakakuan ka? Imo nang gitimplay mo, ha? Ha? O, taga is Gerald, arong kuan, ha? Ha, paim na na o ga EXL na makabuhay ako, himix kasamang listor, naga, ha, order niya siya gusaka karton, ha? Ah, so muna nga kanang na ang atong kape doon ay ginseng. Ang ginseng makasama makapa-abtik sa itong panglawas. Musa makalahutay ta matag-adlaw na itong panikay-sikay. Kung kanunay ta nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? O niya, gawa sa kape kasamang listor. Ah, o niya, doon na po tayo haplas. No? Kaning haplas, nindot kayo. Ang atong haplas makasama para sa maigsunan nga nangitag haplas na dali ransupons panuhot. Dali nga panuhoton, kanunay nga manakit ang kanang naang likod o buko-buko. Ah, o nidali nga supos panuhot na panglayles mga lutahan, mga pamanhod no, sa tuang mga batiis. So, ingon man usab ganing pagngulngol sa kaunuran. Yan at ay haplas nga maayo nga i-haplas EXL Makabuhay Oil All-in-One. Pasabot na na dalatanan niya skincare oil pagyot. Yung dalatanan man kasamang binzi kikon mga haplas kaani, kawas matangtang mga panuhot, mga panakit sa kalawasan, dili sa kapaakon o glamok, ha? Ah, so, dili kapaakon o glamok, kubosa, malikay ka sa sakit nga dinggi. Amon ni kanindot makasama kay di ka apaakon sa lamok magka di ka magkasakit og dinggi. So mo na importante kayo. Ay importante kay makasama nga mag haplas ta sa EXL Makabuhay Oil. Ang epektibo kayo unya humot pagin sang pagkahaplas lahi sa ubang haplas no nga kanang naang isog kay baho or kanang bawong haplas baka ni siya purebuyag humot ni siya kampante ka. Ang mulakaw-lakaw, ani dili ka kanang naang bation kasamang ni Sor Kauaw, mga haplas ka ani. Ganuman, abisag idara na kanya, mga haplas ka ani, murag yapong kagdalaga, ha? si Kwansad ani, kanang naang, pwede na kasamang ni Sor, o niya si Kwansad, o si Ninang Mars, Ninang Mars Arabi. Lidam or Malida Madel pinaw sa editor ihang kuwan sa yung Facebook ha may gabi ni mo diya mother ha o diyan ni Nita Tagapa na minaw sa nato o si Jane Abilia may nga pag paminaw ha o si kasamang Gaspar Uwano ha o si Girly Milindo minaw sa nato karon o si Sario Ikabandi Junior Crispin saya ang Olieta. Na minaw na to. Nasaan na si Gulyat o si Esteban? Patay na Esteban na kasamang Digidad Zaki Abi Nuhan. Kasamang Gulyat, pura buyag, buhi pataon. May pagpaminaw ni Modia kasamang Gulyat. Minaw na to sa pinapagpaminaw. Niya si Lucy Ugdamin. Naminaw sa nato sa programa karon ha. Ang mga naminaw, salamat kay ninyong tanan. Tanan naminaw na lang, salamat kay. Okay, atong hatagag pagtagad ni makasama kay kanang naang kuani kasamang ni Storsat. Atong hatagag pagtagad kay kanang naang katubitaong video. Kaning sa baha mga sukindig paminaw dito sa kauluhan. Kisayod ta nga kanang naang grabe magyod ang pagbaha dito sa kahulua, kauluhan. Pila namang kaadlaw kasamang ni Sor Muraga. Sobra namang gani dagoy simana. Sobra na simana ang kanang na ang pagbaha dito sa kauluhan tungod sa habagat kasamang ni Sor. O niya, doon ay mga bagyo nga niigo apan ang uban nga bagyo wakman mulan full apan gipakusog ang habagat. Mamangkod diba sa habagat gani daghan king uwan dadon. So muna nga dito sa kauluhan taon, grabe ang pag-anto sa tuang mga kaigsuunan. Grabe ang pag-anto. Kita diri Cebu. Kita diri Sugbo. Makita na to diri Sugbo. Diri labi na downtown area, Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu, labi na yung Cebu City. Nga, uban nga mga lungsod, dahil mga baha. Pero, kuan man, kanang na ang... wala ranis 1/4 dito sa Luzon. Waras 1/4 kasamang nisto. Grabe dito ang kananang ilahang baha, no? Nya muna, nga doon na may video, no? Palihog tao kanana ang pakita ni kasamang Gerald, na nga video, no? Ni Presidente Marcos, nga ha nagkanta-kanta dito kasamang nestor. Ma, kaninya ipalihog ko guwa nang samang Gerald Unihania. Ha? Nagkanta siya nga kanang naang sa birthday ko no nene ko. An? Ha? Birthday ko no ni sa iyang asawa tao ni First Lady Liza Marcos. Ika 67. Ha? Medyo na naedad din dahil Lisa di ay no kasamang nestor. Ha? 67 anyos. Ang iyang asawa o niya ah, gibasis mga tao ron ka, mga tao nga. Ha? Ah, kami direp, bus ginhawa may guansa. Aba ka mo dyan, naglipay-lipay ra mo rin. Apo, ningon na ba to si Inday Claire Castro nga, bisag holiday karon akay National Heroes Day kasamang nisto. Bisag holiday karon si ang presidente, why hulu holiday? Ha? Ah, ni trabaho, ni kuan yun, na sakto man. Ha? Ah, sakto yun na, nga dili ka magulo holiday ron kay... Ang uban na to makigsuunan, ikaw goy amas nasun. Ha? Nag problema in taon sa ilang hiaguma na kusog kayong baha. Ha? Pero muna nga ang problema kay ang mulagi na ang katong mga buaya nga naka pangwartas flood control, ha? Wa pagyod tutukis presidente. Ha? Grabe dito sa kauluhan taon. Bila na kasimana dito muna nga ah, kanang ningon ang pag-asa nga murag di man normal na kanang itandi nimo sa mga nangagi nga mga kwan ba mga nangagi nga mga bulan bitaw sa miaging tuig kasamang ni so dili ingon ana ang kwan na inana kadaghan ang tubig tingali dili gyud but ng kahigayunan lagi nga palimtan gyud ang flood control ngano man trillion bilyon mga sukin digpaminaw ang budget sa flood control daghan nga mga ghost project sa to pa gigasto ang kwarta, gikawat ang kwarta, nya gibutang ra dito sa papel nga huma na ang project. Di ay to, walay nakita. Muna'y ghost project.
17: Straight to the point.
12: Ha? Muna nga, ungo ba ka sa mang nisto? So muna nga, unya karon, ha, dito, kwan taon si... Ha, presidente kay asa man to bekon ato kun pakita to kasama Gerald Bey. Ha, pakita na to gamay kasama ni Sir Tanawa ra gutong kuana. Ha? Akaron to taod lang iandam pa kasama Gerald. Akaron to taod, standby lang sa magkasama ha, karon lang taod, standby lang sa. Alas 11:21 na sa gabi.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
18: Mga kasama, nakasinati na mamuan ng naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifinal Amic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MET December 2025 Dolphinal works in as fast as 15 minutes mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 ka tuig sa panakit sa ngipon importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes Dolphinal Bifinamic acid is the generic name of Dolphinal if symptoms persist consult your doctor.
19: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
21: May tapang na hindi sumusuko.
22: May ang King Discarte para magtagumpay.
23: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
24: Yan ang bangis ng layon.
25: Gerald Anderson, EZ Mill,
26: Mark Mugen,
27: Emil, and Vince of DBTK.
28: Leon, extra strong fear. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
29: Ang bangis mo!
30: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos gani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako.

0: makaundang og kalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anaay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.

0: hapon ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: In 5 meters, turn the right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus, dibitin!
7: Ato ang takna alas 11:28 na sa kagabion. Balikta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion. Onya kini nga bahin sa datod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama, kampiyon nga proteksyon kadunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibong pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX 500 maisabli sa mixunan mga sukindig pamino nga dunay problema sa high blood, no? Atong adunay high blood, taas og dugo, taas og cholesterol, taas og blood sugar, ayaw nagproblemaha makasama. Naanatay DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, may sabi sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may sunang nga dunay problema sa kidney disease, gallstones of formation, hyperacidity, insomnia, at may sunang nga dunay insomnia, labi na so ang mga idaran ng mga lula, mga lulo, ato mga kasama diha kani DTX 500 may ato agyod nga imnon, ha, kay ang DTX 500 makasama makatabang para nga alibyuhan ang insomnia. Ang ato ang DTX 500 mapalit sa ilahang clinic, o klinika di alternative medicine and wellness center nga namay mutang sa unit 102 Marijoy Building, hako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisano Main. O baka ha, mo bisita mo makasama gyud sa ilahang clinic. Loyo sa Gaisano Main, unya na diha ang pangutana lang diha. Loyo sa Gaisano Main gyud, way lain diha ang building. Loyo sa Gaisano Main makasama na diha ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes, ha. Anya dito sa Negros Oriental o Negros Occidental, mapalit usab ninyo ang produkto sa DTX 500. Okay, onya sa ubang mga butika, ha, mapalit sab makasama ang DTX 500. Okay, arita sa tuang tumbalikan, no, tanong tuang isgutanan sad guy. Ugmang adlawa kasamang nistor padayon ang impeachment trial, ha? Padayon pero amo to na ba announcement nga i-postpone tungod sa habagat maragwa man tingali, no, kay say mahadlok ra ba ni mga atuang mga senador hasta ang atua makasama nga mga congressman sila si Inday kanang nang Luistro. Adlok ra ba sila, mahadlok ra ba sila kasamang nistor og naay baha kay base og mapiskan ng ilang kutis. Ano si Bini Abante, mahadlok po tingali. Mahadlok ka dong, Bini. Okay, atong hatagag pagtagad sa dahakay. Kanang naang, asa man tong video good ka sa Manjeral? Biko na atong tanahon tong video, Bini. Kanina nganta, ang nikantas Presidente Marcos, nakitaan ba? Ang nikanta nga, kanang daw murag concert tingali ni kasamang Nestor? Ha? Nila o niya, kana ni kantas Presidente Marcos. O, ni kantas. Sa may title na iyang kanta? Ha? Tukunong ko ano na iyang kanta. No, kaya nawa, puti ninduta ka sa mga Nestor ko, no? Ha? Nindot kayo ang venue. Natural, ha? Kanang naang kuhan ko na. Ha? Natural, Presidente ko na. O niya, kanang asawa ko na sa Presidente ka sa mga Nestor. Ha? Nindot yung venue. Doon na pa'y mga banda. Doon na pa'y mga... Sus, kompleto yun. Ha? O niya, medyo dako ang ilang video kasamang nisto. Ha? Dato na, kakalimang niya. Mano yung video, oh. Mano yung video, baka na itong kwanon sa paminaon, baby. Kana, oh. Tanawag sa mga nisto, ha? Ah. Okay. Ah. Okay. Imo kasama ni sir. Okay na di mo. Ito na yung kung anong sakay. Aron mamabatian na ito na iyahang. Tingog in town. Kani-kani. Muna eh. Somebody nag-nani audio kasama ni Gerald. Tukunong ko ang kuan ani kanana ang audio sa kay kanang mode ni ang kuan no video nindot kay nga kuan medyo nindot mga sukin dig paminaw ang video o niya dunay kuan gyud na dunay kana bang dunay suga ang sus biha daghanag suga kasamang ni sir. pero alkansin ni sa kay mura magkatong way suga ang kipat-kipat na wala lang suga ang kipat-kipat to. Onya no, napagyo ili dual na LED kasamang ni store. Onya, naa dito ang naong, dako kay naong ni kanang First Lady Liza Marcos. Onya, yung kanta, tong kuano niya. Pero nindot, in fairness nindot og tingog si Kwanza, da Presidente Marcos kasamang ni store. Nindot og tingog, pero sama ni may audio, kaniyo sa ato sa tanaw. kanin ino sa tingog bitaw? Pero naon sa kanino nga kaniyotan sa kayo ha? Oho, so kwan ni siya kanang na ang kanang na kwan ko no ni dito sa may Solia Hotel. So class kay nang hotel, social kay nang hotel kasama mo ba? Mo ba kasama ng Glinda? So mo din ikono kasama ng Nestor tao? O nga hotel? Natural, kwartahan man eh. Yawa ni kuana de no? So mo din ang kuan dito tao? Kanang na ang dito ni mga sukindig paminaw sa Solia Hotel? Kanang na sweet to ni kasama ng Glinda na? Mayo, magkawani siya. So na dito, kanta. Ato ning 26. Pero unsa man to'y birthday ni First Lady. Kuan man tingali to? 21 or 26? Unsa man yung pitsaha yahang birthday? Kaya na. Okay, sige. Ikaw na ba? Pakpak! Original kasama ni when I know I got you pak, katong mga bisita dinapit pak.

Pinapitpit yung tiko kay kasamang isto ko. Di awo na. And I know I got you. With me. Ka? Yan tanggi ko anong? Ta, yan tanggi. Dal.

0: Aabot na ba sa tubangan pero on makita sa kamera? Ah, ba si Oga? Ah, kani ba si nakainom-inom na punto? Ah, so money ang kanang na ang nakuan in town. Money makasama ang kanang gisaway sa maayo kay ha? Ah, tungod sa mga lugar dito sa Luzon nga grabe kayong baha. Ha? Grabe kayong baha. Wa gani mo. Ha? Wa gani pang suruyang Presidente Marcos ang mga lugar nga grabe yung baha sa mga residente dito. Asa mga evacuation center murag wala kayo mahurot niyag suroy dito kasamang listo. Ha? Sa umanday nga, wa manday ka panuroy kaya di ang nagkanta-kanta manday. Asa mo na ba nga po delikadisa na lang unta ba?
1: Straight to the point.
0: Delikadisa na lang unta kay anagong adlong Lunes Pizza 17. Ha? Nagsugod, doon na naiuwan dito na sinati sa Luzon. Kunwa ko masayop. Ha? Ula na, sugod na ang mga lugar. Ana pa ganing Agosto, wa na. Uban nga mga lugar dito. Pero kani ha, muna itong ikuhan kayo. Doon naman ko na surprise naman ko sila ani. Awa man ko na kay Balo. Pero kinsa may nigasto ani? Ha? Kinsa may nigasto ani kasamang listor? Naingon ani, good class nga hotel. Ha? O niya, daghag mga bisita. Dako, gyud kay nigasto. So kaning gi, ilang gisigi o gasto ana ka sa noon, birthday maguna ka sa mga nisurpil, lahi magunang na ang private citizen ka o public figure ka. Ha? Kung sa private citizen ka, okay, wa magkay tulubagon sa, wa magkay tulubagon sa mga tao. Ha? Wa magkay tulubagon sa mga tao, kay kanang imong gapi-happy diya, di man mo question ang mga tao, ana, kay imo ma. Pero kaning nakas gobyerno mo'y lisod, kay subject sa pagsirutin ka kasamang listo. Subject ka sa mga pangutana sa mga tao nga, ah, kami dire. Ah, kami dire, naglisod, tagaliog ang tubig. Ah, halos kada adlaw may nagsalom-salom, anong baha? Ah, o niya, wagi hapoy na preso sa flood control nga anomalia. Ah, wagi hapon, pero ah, lipay-lipay, kanta-kanta rama. So pananglitan lang og buingon nga o sige. Ha? Palitan magbuingon nga sige, birthday man o niya. Kanang na ang birthday man natural pa salamat jud ta i-celebrate nato. Pero pwede ba ka nga sa simple lang tingaling paagi kay og natay kagasto idugag nato nig pundo og para palit atog tambal aning batok sa leptospirosis. Ha? Di ang mga tao mudayig bisan og do natay mga pagsaway sa administrasyon. Doon na tayo pagsawa yung Presidente Marcos at sa diyan dapita, mabawi-bawi na ito kasamang nistor nga aw, nindot, no? Ang kanang na ang pag-celebrate ni First Lady Liza Marcos kaya ang yung gigasto nga mugasto sa minilyon sa yahang birthday, ha? Mugasto sa minilyon gihatag sa mga pobre, ha? Gidugang og palit sa leptospirosis, gidugang og palit og tambal sa mga na-hospital tungod sa leptospirosis, na diya pa'y dinggi kasamang nisto. Ah, o baka ha, gihatag o gipunan dito o hatag ang donasyon sa DSWD ng mga kanang naang mga hinabang dito mga relief goods. Ah, di nindot kayong batio ni mo nga na-celebrate ka sa imuhang nagpasalamat ka nga nakaabot ka ng idara, nagpasalamat po ang mga tao ni mo kay ni-share ka sa imong blessings. Ah, pero maupon lagi nga ang ha? Nga na rong kaukaon man gani ng ha? Kwartas katawhan, kaukaon man gani. Pero wata, nga na ka na sa mga politiko ha. Wata maingon nga sila mo'y nangaukaw, dili sila ha. Ha? Pero muna, nga ka na ang kuan gyud. Ha? Oh, so, kuan kayo? Pait kayong kahimtang taon dito? Ha? Tanawa ha, tanawa ni mga baha, tanawa ni mga baha kasaman si Ralbe, nabi? At tanawa ni mga baha rago dito nga o kani o tanawa o. Sus. Na kana o makaako ra kay kanta-kanta ana no ang kaning lungon in town hasta minatay na apil og proisyo kay ang minatay in town gilaligi. So nang ka nga ang tubig tagaliog na. O kani kani tanawa o niya. Sus ang minatay in town o tanawa o. Sus kaloy tas minatay town. Ang nagisulod na kuslungon nga minatay. Gitabangan in town gayong nila kay ang balay nga gihayaan. Napuno sa tubig. Susluya in town.

0: ya in town. Oh. Uban na to mga politiko, kanta-kanta ra. Ha, tanawa ha, pagkaluoy. Ha, tanawa o. Oh. Oh, niya mo ingon si Inday Claire Castro nga, oh, sa Davao. Kan Inday Claire Castro? Ha, mo ingon ka Inday Castro nga, ah, sa Davao man ha. Ha, dili daw na sa Davao, Inday Castro ha. Oh. Tapasin ko ingon si Inday Claire Castro ba nga. Ah, lubog na ang baha kaysa kuha na, Davao na. Oh, katugan niya sa Bacoor to. Ah, Pampanga, mga sukin, tingpa min, ah, Bacolor. Ah, Bacolor, Pampanga to. Kahapon to, kaning ni, sa kuha ni. Oh. Ah, kaning ni ang, kaning ipakita na to karon. Dire ni makasama sa, Caronzo Bridge, nga nagdugtong sa Manggahan, Pasig, at Bagumbayan, Quezon City. Kani Quezon City ni og sa Pasig. Dili ni sa Davao City, Claire Castro ha. At anawa ra unsa tanang gipang-ano do? Tungod sa grabing baha. Dito mga sukin dig paminaw taon. Sus Ginoo ko taon. Ha, unya gi nakuandan ninyo nakaako ra mog lipay-lipay. Ikaw mo'y amahan diha sa ha? Amahas katawahan niya sa o mga maumay number one mga sukin di paminaw nga nagpasagad ha? Tanawa ha diha ni makasama sa nagdugtong ni sa Pasig City o sa Quezon City tanawa taon sa mga mga naanod yung mga tagbot na naanod taon sus oh. Ah, tawa kayo sa mga nizo ni Mingus Claire Castro nga. Ah, okay ra mga tao. Mahubas raman dayon ang baha. Kira ang ngayon kabalakan kaya ang Davao City man mo'y baha. Ah, Davao City ko no. Tanawa ha. Oh, grabe uy. Oh. Ang sitwasyon mga sukindig paminaw. Ang dito sa Bulacan po, dabi po dito sa Bulacan. Ha? Luoy kay mga tao dito, pait kay taon ang kuan dito to. Ha? Mga tao, no? Kani, diya pa, o. Oh. Ah, kani, kani, o, sa tiaw muna, ani, o. Oh. Ha? Inday, Claire Castro. Kani, day, tanawa, day. O? Oh? Jesus, nabihat tao sa kuwas mga tao, eh. Ha, tanawa, ang baha, o. Oh. O. Oh. Oh, dito na sa may Ulonggapo to. O. Oh. Apa uy hala. Sus grabe naman din rescue high Mayo Town. Ha, rescue high mga sukin dig paminaw. Oh. Sa may San Juan ni, eh, sa San Juan. Oh, dito sa may San Juan City. Ah, mo na niya ang presidente mga sukin dig paminaw wara nagkanta-kanta ra dito. Nagkanta-kanta ra kay gasalig mga sukin dig paminaw kay matod pa sa report ni Claire Castro ayaw kabalaka kay sa Davao City man lubog baha. Amo na nga si Presidente Marcos nituo tingali siyang Claire Castro nga awa may problema di ay kay ang baha di ay tuam di sa Davao di ay basin o di po nagway kanang na ang hinanaw o radio Presidente no kasamang kit. Adi po tingali sa hinanaw o gradyo. Kaya mo nang huwag kalibutan in town na itong presidente town. Luoy po doy. Ah, wagi kay padaog. Inginon na ka. Ah, ayra ka problema kay ang baha. Taga tuhod na lang. Ayra ka problema kay ang baha. Tos Davao. Ah, naunsa ba in town? Ah, o niya si Kwan in town diri. Ah, tos ang kwan o na inyuhang mga Kwan Sab, ah. Oh, nya muna nga kwan kayo taon muna mga tao nga imbis hinuon mamawi ba imbis mamawi si Presidente Marcos kay mga tao gyud sa tinud anay lang kwan gyud wa na ganahin niya ba naaman tingali giganahan niya katong mga pilar pug kabuok naman po iha mga loyalista niya ha. Oh, nya siging mausisa ha amahan sa katawhan way pakialam matud pa niya og si Nestor Gingosa Abasin ogi wala ingon ni Supriano Almeria, may gabi kasi may gabi isat. Okay nya balik ta karon taod makasama ha, standby lang usaha kay balik ta na human lamang sa mga importante kayo atong pagbalik ato tagag pagtagad dugang tumis gutan na standby. Alas 11:47 na sa gabi.
1: Ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng layon. Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Try fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi-Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran

0: Cruiser ang forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tucson ang forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
4: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly na mutabang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxFit Kargado.
1: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
3: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Mmm, tofu sisig.
10: With mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy. Mmm, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Agoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
0: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upa.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ilong Ranger?
17: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
16: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
17: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
16: Sip-on dayon?
17: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag-Riozef C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCL plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Salaga, Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salaga, Max Protectado pa.
20: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ECS.
22: Ato ang attack na alas 11:55 na sa kagabihon. Halik ta makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon na.
23: Straight to the
22: point. Ania sa tuang mga naminaw ha. Okay, dapat okay ba mo dia ha? Ah, sayaw, sayaw, sayaw. Chacha sa tagabay, be. Ah, okay, okay, okay pa. Okay, ganibay na sad makasamatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga naminaw to mga sukindig paminaw diyan. Nga doon ay type 2 nga diabetes o mga... Nga doon ay diabetes. Alabi na type 2 nga diabetes. Ayan nagpasagdi ha. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, ang pag-inom ani kun dona kay diabetes, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, pero kung dili kada ko ang budget, pwede rag tulo. Usa humag pamahaw, duha sumag panihapon. Anya kung why diabetes, pang maintenance lang, duha lang ka soft gel kada adlaw. Usa humag pamahaw, usa sad sumag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasamang gisuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, malikayan ang pagkapiki. So timanin na ninyo ha, nga kanang na ang soft gel ang usaka buok ana na nasay tatak or na ay litra ng LE sumunay original, no? So muna ang bantay na kag-uban, ana, tungod sa kakusog anigod o tungod sa kaepektibo wagi piki sa uban. Onya ang tuang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Mapalit silang clinic among Life Extension Clinic and Pharmacy. There is Dakbaya Sugbo na asamay Sibudok Building. Buyon sa Esminia Boulevard. Pangutan alas gwardya Sibudok ha. Anadiha makasama dito sa Konsolasyon. Nasa Atbang sa Jollibee's Konsolasyon. Nadiha ang ilang clinic. Ah, pangutan na lang sa diha makasama ni libreng check-up gyapo na medical check-up diha dito sa Negros Oriental last Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal na dito makasama naglibre gyapon sila og medical check-up kung ayaw mong kabalaka kay naway bayad ang check-up sa mga Life Extension Clinic and Pharmacy. Ang Life Extension makasama mapalit usab ninyo sa uban ng mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Siguro halang, doon ay tatak nga ili ang matag soft gel ni anang inyong gipamalit, ha? Ani, si Kuan Sad, ha? Naminaw sa dato si Arden Cabiso. May gabi, kasamang Benji, nagpakabuta bungol, namang giyod sila sa flood control, oy. Amo nang gisigihan, tagpahinomdom sa kinaiyahan. Onya ra na muundang og ablihan na nilag balik ang flood control nga isyo. Matod pagkasamang Arden Cabiso, malagi taon na kasama ay naunsama na sila. Onya, basin o gikuana na siya. Matod pagkasamang Nestor Gingoso, naminaw na to taon. Kasamang Nestor. Onya, classmate na kos Bulacan, nag-video call me, baha daw dito kasama. Pait daw, ilahan tubig daw dito. Muna nga, na kuhan kayo yun in taon, muraga dito, ha? Wala kay kuan dito kasamang Nestor kay ng tubig nila dito. Problema sila sa tubig nga kanang ilahang ilaba, ha? Ang tubig ilaba kay saan naman to nga 14 naman tong pagkakuan na in town? 14 naman tong pagkakuan tong ilahang tubig daw dito. Onya si Lisel Barbosa Reed. Ona minaw sa nato di. Kanina kasama Gerald, chati na di. Anya si Nene Salvador Baharias Ornopia. May gabi ni mo diya kasamang Benji. Oy, may gabi isad ha. Sayawi ninyo diya ha kay aron nga pawala sa kuansan na pawala sa kananaang kalaay ba ha? Kalaay oh. Onya sa kuansan ba sa laing bahin sad mga sukintig paminaw kaganiha. Ang doon naman to'y kwano kanang supa ni Governor Pambari 4 pero nalang na to naisgutan ng naanga yaha nga kanang yaha mga sukindig paminaw nga supa no kanang yaha nga state of the province address no arisa taaning di amay kwansad di amay tag 200 mil nga ayuda ang ihatag mga sukindig paminaw sa matag barangay. Ha? O tintawhaya mga barangay kapitan, ane kung mauhon di ay. Akay, ang matag barangay sa tibuok nasod mga sukindig paminaw, matod pa makadawat kuno sila og tag 200 mil. Ubo sa barangay o bawat barangay, makikinabang program, ha? Ni Presidente Marcos ang pasabot aning bawat barangay makikinabang kay BBM program. Sana o niya ang kining maumpundo matod patinguha ni mga sukindig paminaw nga mahatag sa mga kwalipikadong estudyante og mga angay nga proyekto sa komunidad. Sa ito pa, depende na sa kapitan, basta naalay, murag pa, kuwan tingali, murag scholarship tingali nila, hatag, og ubang mga proyekto diha sa ilang barangay. So, gisgutan ang pagpatuman sa programa atol mga sukindig paminaw sa kananang pakigtagbo sa DILG. Ha? Niya, kanang na 200 mil, na ubos sa guidelines ang 100,000 sa 200 mil nga allocation alang sa lima ka bagong Pilipinas barangay scholars diin matag kwalipikadong benepisyaryo makadawat og tag 20,000. Ah, so lima ra po dai kabuok, ha? Ah, lima ra kabuok dai scholar ka sa Mangnisto. Ah, lima kabuok makadawat og 20,000. Niya og dili po tanan magsabit po ng uban. Ha, ah, magsabit po ng uban. Kani mo ra ipaklaro ko nun ning kuana bi kaning ha unsa man ni pangulog-ulog maning ni ang kuana kita ba malipay ta kana ay budget unya sar pod lima ka buok iskalar tagag tag 20,000 ha unya ang uban di ay katong uban taw mga pobre nga ganahang mo eskwela ha ang uban nga mga pobre nga dili maapil kay lima ra man ka buok kuhaon ani ha mas maayo pa eh. Kada estudyantes barangay nga kato mga kabos nga giilang nga mga kabos nga residido gyud nga mo eskwela nga mga bata. E patagaan tog tag 2,000 o tag 3,000 baka or i-divide ng naang 100,000. Diba? Malipay? Ha? Bantay ka, naa may uban nga dili bright. Nay uban nga dili bright sa dili mapil sa scholar or unsa umang pag-ila sa scholar kay wata kay balo ani og palitan exam, okay, kasagaran gyud pa, naman na eh, entrance exam. Ha? Amay entrance exam, pero, dahag lima rapo ka buo, krabi, pangulog-ulog naman sa, ang uban nga mga, ang uban ani nga mga estudyante des barangay, ha, magsabit po taon ka sa mga nestor kay, ha, ato nang tiwason, kay murag nindot, tingis ko tanan na daa, ugma na lang pohon, kay murag apikin na ta sa, urasad mga kasama, no, kay, alas 12:03 na skadlaon. Aniya, salamat na lang kay ninyong tanan ha sa mga naminaw na to. Salamat kayo sa inyong pagduyog sa tong programa. Ha, salamat sa kanunay ha, nga pagpaminaw. Tanan-tanan na lang nga naminaw o natanaw sa mga programa. Salamat kay ninyo. Ang kauban, Dres Master Kontulo, si kasamang Kisos Minia. Ganyas kasamang Nisor Romisilio. Dres Pika Slawa, kasamang Ziral Albiosa. Aniya, dito sa transmitter site si kasamang Arubil Boyser, no? Itong chief technician, Alan Talado Liberatis. Mga Nisto Romisilio sa, no? Ano? Hinahinay na ni sa kuansan, ha? Aniya, si kasamang Bandix Bandoy Magali. Ha? Kumusta man ni kasamang Bandix? Ha? Amigo ni, kuan? Ha? Amigo ni, kana kung uyuan, nga vlogger Jumar, ha? Tanghiya. Musta kasamang Bandix, ha? Si John Kirante, may gabi eh. Ha, mga pita kasamang John Kirante, sir, may gabi eh. Ako na rin yung boss nga lagat sa kahanginan inyong radio man, na Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kayo na plagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntanan sa tananapit ng sanang panahon, Tatak RMN.
2: Straight to the point.

Oil, said Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap, ug said Celebrity Kajik Soap, ug yawan sa said Panyawan. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rajboy Nationwide!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo! Smart to Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart to
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
7: Smart!
6: Ang galing for everyday!
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
6: Tanggaling-galing mo!
7: Smart Dishwashing Paste!
5: Heavy-duty linis, bawat pahit!
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom! Tanggal amoy ko lum! Sa bangon ng Charm!
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology! Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
11: Pangong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa

0: upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippines in our time, para sa 4:41 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Upat ka weather system ang debator karon sa pag-asa. Pinanini ang pagyong si Tilandok.
4: Kaso sa Laptos by Roses Loganazo, di saka sa liagig duha ka mga simana.
2: Sa mga balita lokal kagamanan sa Lakbayan, sa Sugbo, nagplanong ipatuman usab ang discipline zone sa bangkadalan sa Sunod.
4: Samta Gobernador Pamela Maricuato bitumog sa healthcare program gusto sa gitagalog priority sa iga administrasyon ng dipasalig na kini mas palamuon pa.
2: Balita gawa sa nasod. Mga nakala sa flash flood sa border sa Nepal ug China. Nabot na sa kapin 900 ka mga tao. Search operations alang sa mga workers nga na-trap sa tunnel. Gipalapdan pa.
4: Samtang sa negosyo, precious lana, bukunhod, sugod, karong at lawa.
2: Praise God!
3: Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas. Huwag
2: kayo ng mga mahinungdanon, ginawa ng radyo.
4: Unang balita.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ito ang mga impormasyon ngayon mo masairan.
4: Agayani mo madunggan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one.
5: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
5: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide.
5: Nationwide.
3: TYHP,
5: unang radyo, unang balita.
3: Gising na,
5: bango na, sa unang radyo, unang

0: At narinig ka lang Martes, pizza uno na sa buwan sa September tuwing 2026. Tangan sa kanito mukhang para sa sariwa HP. Aramin, sabuk kami ang mga tigbalita.
1: Kiragi Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa inyo, Rajaman, Arnold Busamante. At tatabi ka na sa alasay, santak na sa butang. Paghatod ka ninyo sa mga labas. Nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ka may gana sa tungkap papanaguman. Nag-inout kami nga na kamos, kapiskay kamayan, adlaw ka na may galang Martes! Bermans na! Parang nigawas na may gana si Jose Marichan, pero ang akong kwandarin, dili man ni Kwan, whenever si girls and boys selling lanterns on the street. Merry Christmas, Merry Christmas. Oranin yung narunggan, megala dari sa tuwang kapag panaguman.

0: Dayan, mga Christmas lights, mga Christmas trees, diha sa kadalanan. Pero makita sa nimo maygala ang kanabitaong kalisod sa panahon. Hindi para kanadto maygala nga bunga kaya nga itong Pasko. Isan pa mariana sa kalisod sa panahon maygala. Pasalamatan gahapon nato, daigon gahapon nato ang itong labaw nga makagagahong. Itagaan ta maygala gadlaw. Itagaan ta glaing tuig. Kabot pa ta maygala sa Pasko. Inahin nilang kaon ha kay September ron. Ang September mga higala dala binadri sa mga reporter sa Cebu. Mao ni panahon megala niya karong kuani kanang broadcasters man. Unya sa sunod nga mga semana pitsa 20 magsugod ang Press Freedom Week. Kadaghan na ba kay megala imbitasyon ani skaon. Nang careful lang ta megala sa ato nga mga gipangkaon. Kay peligro mga higala sa high blood. Ay buntag sa itong mga kaigsunan nga naminaw, karong orasa namin sa mga taxi drivers, PUG drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga driver, may ganang nasakay. Una, nagikuan na yun. Gipakli na nagsasamang case of minya ang atong kalendaryo. Gikan sa Agosto, nga to na sa September. Nga nagpasabot, tili ka lang, hindi na yun mapungan. Mapungan pa ni. Ngayon nila nga ba, mapungan, panimatik, oy. Oy, may buntag sa itong mga kaigsunan. Kanikuran sa may galang ng mata na. Aminaw na sa itong tulumanon unang radyo ng balita. O niya karon balik na po, may galang ato ang answer to win promo. Ha? Ang atong, wala ron, wala, de. Ah, next week pa, next week. Ah, Pizza City pa rin, ay, oh. Mark ang September 7 pabalik may ganitong answer to win na promo. So, relax, relax ang samod ya. Kay ang atong answer to win promo may gana inig ka September 7 pa. Basta kay kita dari Pasko na. Dito maglangay may gana to check ang atong merkado publiko. Sa rin may gana mga presyo sa mga reunang palaliton. Dining oras sa karon sa kabuntagon. Kaya mo nang ipaabot may gala sa mga ginang sa panimay nga nanaroon nila sa lang tagstag sa mga kusina na rin kay Sikaya. Aroon ilahang mabudget may gala ilahang usakasimana nga kwarta para sa pagkaon. Nanaroon si nanay may gala sa ilahang mga kusina na rin kay Sikaya na nagluto na may gala, nagtakang na o gatakuri para sa init tubig. Magkapainit na statay. Napadong pa may galang nga mumata ng orasa kay Muadto may gala silahang nga mga uma. Ang uban na Muadto og sayo sa Baybayon kay managat og sayo. Ang uban gikan pa sa Laod. Nanagat sad may gala naabot na silahang panimay. Dala ang para pamahaw. Sudan karabundang. At check may gala sa kasamang Jesse sa Mampo.
1: TYHP. Tuto presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag ka samang Arnold o ka samang Gen o mayong buntag usab sa atong mga suking pigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking pigpaminaw, muhatag-tag presyo sa mga klase-klaseng mga utanon diri sa Carbon Public Market. Kamunggay, 80 ang kilo. Agbati, 80 ang kilo. Sikwa, 50 ang kilo. Okra, 60 ang kilo. Kalabasa, 25 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Talong, 40 ngadto sa 70 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon takbit, 50 ang kilo. Batong, 70 ang kilo. Beans, 120 ang kilo. Tauge, 35 ang kilo. Sapsoy, 70 ang kilo. kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radio Man, GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimay.
3: Limang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, dagang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Teka, salamat kasama ang Jesse Samampong, ikabi ka na sa Carbon Public Market. Mga kasama, mahala si Kuwao eh. Tag 50 naman may galang kilo. Sao na, tag 20 naman yung si Kuwao. Ito na mahala si Kuwao, mga kaisunan. Ang palya, tag 60 lang kilo. Ang talong, tag 60 na po. Pastilan. Mahal-mahal na yun. May gala ang kilo sa mga utanon. Ang batong, tag 60 na saan. Ang tawgi, 35 arang-arang. Ang chapsoy, si Tinta, gihapon. Darating pa yung panawagan, darating may galang ipahibaw ang tanang mga higala kaparintihan ni Mr. Abel Garciano. Nga siya namatay nitong Agosto 25, 2026. Huwibes, ang haya na silang panibalay sa Barangay Esperanza, Puro Camotes. Ang lubong karong September 9, 2026, Miyerkules na alauna ang takna sa hapon o man sa gipahigayon nga Ricky Mas. Yawag ang tanan nga mga parinti, kahigalaan, mga nakaila, amuritok o pipila ka mga pulong o pag-ampo alang sa kalag sa namatay. Nanawagan si Elena Laborte. Ay mong matawag sa telephone number 0938-241-9542 ang igagaw sa namatay. Kani Garciano, Kamutis gini, kaya na ako'y classmate dito may gala sa Samal Island. Garciano sa taga Kamutis. Kani mga Garciano, mga taga Kamutis gini. Oh, naroon eh ang akong classmate sa Kamutis ikan sa Samal sa Samal kay ni uli gid sila sa Kamutis. Kay murag lisod ba ang kinabuhi sa dito ba kay para sa uman nga taga Kamutis nga nakadto dito nga nakapalit yung og yuta. Asray giugmad nga yuta. Ang uban nga wa makasurvive dito ni Balik sa Kamutis. Kinama sila yuta din. Kapabot dito sa Mindanao, ang uban nakapalit og kamtangan, nakapalit og yuta, nakapalit og uban pa nga mga butang. Okay, ang ilang kahintang dito. Dito na gid sila nagpuyo ang ilang mga anak, mga Samalno na gyud, no? Taga sa taga Mindanao na gyud, pero katong wa ka ayo mga higala makapundar oto nga nanguli sa Kamutis. Manang kada mga Garciano, Manulat, mga Monia, wala ako mga mga classmate dito na hanta ka Kamutis mo na mga apelyido ha, di ba? Garciano, Chavez, Moralo Chavez, murag diri na sa kwan tingali, murag diri na sa Danao. Danao ba na dili? Mga Formentera, mga mana nga mga apelyido ha, mga higala. Tuwa dito sa sama na nimpad. Sa dugay na nga mga katuigan, hangtod nga namuyo gi sila dito, nana sila community dito. Nga kuan sila ka buo mga sobra ni sa kabarangay dito kasamang kay nagani usa ka akong nidagan ko dito iski chairman onya akong kontra taga Kamutis daog yun taga Kamutis dirghana nila dito na kapitan ito mudagan ng kwan kanang taga Kamutis mudagan daog yun. Ito yung naghanay lang pa rin. Ay, nako. Ano na dito? Ano na yung sitwasyon dito Megala sa Samal Island? Sabi na Megala sa among barangay dito sa Samal. Katong na si Kaysus Minya dito. Siya samang Ken sa maong barangay. Amin ito sa baybayon. Pagkat ito baybayon ng barangay. No? Ano ito nagpuyo ang mga taga-isla sa Camotes. Ganyan ito sa isla sa Samal. Dito maglang ito check Megala sa kasamang Jane Gallardo. At check Megala ang gawas. Dining orasa, doon na ba'y pagtotaligsik? Puramag ang akong nakita sa langit, puramag lubog-lubog. Pero nakita man ako ang kwansa, ganang buwan o bituon. Ganang haze ni sa at ibabaw. At check sa kasamang Jane Gallardo, kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. And yet, aram din yung barog-barog sa Mayosmania Boulevard, kasamang Arnold. Mm. Niya ko na ating tanawan po siya itong kalangitan. Medyo sakto hindi mong gano'n ka sa mga Arnold no nga. Medyo lubog-lubog.
0: Lubog-lubog, o.
4: Doon naging magpanag-om sa ato ang kalangitan. Parang mga orasa ka sa mga Arnold.
0: Wala yung brown out sa inyo?
4: Yan, brown out na po balik gabi ka sa mga Arnold. Magaling ka ni balik ka ni balik ka po ni mga.
0: Balik na sad. Kami siya nag-brown out sa inyo gabi. Mga usa ka oras na sad.
4: Mga diwa siguro to. Usta ba itong matin ka sa mga
0: Arnold? Kaya pa ba siya? Rotational brownout ba ni ko no?
4: Kaya di lang ito natin nga po sa mga Arnold ganoon. Pahibaon naman tuloy nauni sila ka sa mga Arnold. Sakay lang, palitan ka. Kaya pagkagyo, alimuota ka sa mga Arnold. So, balik siya ka sa mga Arnold. Binis ako na imutangan. Wala kaya pagpanaligsip niya na sinasi karong mga oras. Sabi sa dunay pagpanag-unga. Pero kasi mga Arnold, angay na ba tamo ingo na nga advance Merry Christmas?
0: Ay! Angay na kita mo ingo na na. Kay si Jose Marichan, si Jose Marichan, nagpakita ka ka.
4: Sa mga niaging nga na kasi mga Arnold, imis agtang rana to iyahang makita. Karo, naglugwa.
0: Ilugwa na ka dyan, ilugwa na ka.
4: Nakompleto na iyang kanta ka sa mga ano paghahapon when ka to when girl whenever
0: eh patagi ko din drink ko an aki ka nang whenever nga kanta whenever I see girls
4: Mga nito may ilahan na gawas na dyan, nilugwa na dyan sino si Marichan ka sa mga Arnold no kay sugod na dito sa bare month.
0: Nako ipaplay ha? Nako ipaplay tantao. Sige lang kasamang Jane Suso. Wala ka niha. Tabi lang ka niha.
4: Marang yating tingtigong na pudrog-sugod sa mga ninong o ninang ka sa mga Arnold. Siya tingatag na po niya. Pero mga na, no, kanang atuaning ko anon kay Moradia. O sana sa pinaka exciting or excited na po ang moment na o sa kaselebrasyon, dakong selebrasyon ko sa mga Arnold sa atong at yan, kay Daghan kaayo niya mga invitasyon sa kaon. Matodong ganyan kay ganiya ka sa mga Arnold. Lagay kayo mga invitation sa kaod. At i-play ka naman, Arnold. Ganyan mo, ipa-play ka naman. Siguro na mo si Marichan. Termatay lang dyan mo ang tagdugang mga pang-update sa palibot na ito. Dinusbak ba yan? Susubo ka sa mga Arnold. Inan man, ang mga kalihukan po na sa ito ang mga kaibtuunan. Dinulabi na yun na. Nagsugod na nga itong Berman ko sa mga Arnold. Magawas mo ba na yung mga parol, mga Christmas lights, mga Christmas trees.
0: Kana, mapruhaya kaya po na Kapitolyo, naka naman mga Christmas lights niya.
4: Mayan ni Japon kaya ka sa mga Arnold, ang tibok na ni Marigutang na ilang suga ka sa mga Arnold.
0: Ilang yun ang ipangandaman pag-abot sa September 1, yung tingali?
4: Kanigyo, para po, ma-feel gihapon na po ang kwan sa Christmas na magpa-dulong na yan sa mga Arnold. Saka na, mga tayo na Japon pa kaya sa mga Arnold. Ato paminahon ang iwang...
0: Sige, ato paminahon ba? Kanina na igundari si Kwan, Hussein Marinchandra. Ato paminahon ang iyang Kwan ba? Daigun, nanay ko na ba, Dari? Parehog ko kasamang names. Go ahead.

0: Kerala.
1: Kerala, Kerala, Kerala, Kerala, Kerala. Pasko na yun. May Pasko. September na. Sugod na may kalang beer months. Magsugod na ka na may kalang beer months na natin makita ang mga dayan.

0: De orenang.
1: Pastilan mga igala. Sinalang turn industry. Let's sing the Christmas. Ibalik ka sa Merry Christmas. Pagkita mo siyang abs, oh. Bit pulboy. Kuya, kaya, ang iyang, kuya, no? Ang iyang sinina, oh. Ang CIA, sunin eh. Pagka-forbida. Taga-ax CIA, sunin eh, siyang nagkanta niya. Ay! Ako ni kita yung mga lang pagpag parang magkuhan na siya kanang last song syndrome ba? Ah. Ala balik-balik kali ini mi bro isarin din ha. Kini ka kanta. Oh. Chu chu. Andi ya. Ah, gino. Okay, sakto na lang, sakita ko toto. Ah, kita nadong kali mo. Kasamang Jane.
2: Yes, yun ang mga
1: ito. Nasa to eh. Si Pulau Ron, nasa to eh. Kuhan, si katong, kuhan ba? Katong bungi ba? Si Pulau Ron, ako to rin. Kanta sa to. Amin kong Pulau Ron. Ah, si Pretty Boy. Oh, si Pretty Boy. Oh. O, kanta sa to, si Pretty Boy.
2: Sa gumso na gini na to sila mga dunggan ka sa mga ano, bilang kay si Jose Marichan, ang sino pong mga manay gunay ka sa mga ano. Kung ano nang nabukan ko sa mga ano, magkatawa naman lang ko sa siyang antabalag, nagkayuring, basta makakanta ka sa mga ano. Sa mga ano, advanced nurses na mga kasama mga idol. Nagika na lang rin sa mga ano, sa mga man niya, dari na habig sa experience sa mga ano. Ako ang iyo, Radyo Man, Jane Gallardo, DYHP, The Pop Parliament.
1: Dahil sa labag kasama ang Jane Gallardo. Dapat yung sa ganyan itong naroon mo, katong tataw, naturon itong duha ka mga LGBTQ. Pati mo sa ito may gala katong taga Mindanao nga LGBTQ duha ka buok. Kamanay gunay sa mga higala. Inyo sa itong mabati karantong taon na mga kasama. Karantong taon ha? Standby sa mga balita may gala. Paman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum. Oras, alas 5.04 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Tapoy, kaya nga, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, maghintin ko ato. Ano naman ko yun mo? Nga, makasaka ko. Makalagsak. Bukit rawan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay. Ba't ko niya.
8: Pwede na. Makakas pila mo ito.
7: Ano ka? Mabinta na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka. Mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
9: pati sa lambingan.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
11: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
12: The original Koi Herbal Caption.
13: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun aning koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mura kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
14: Wala sila na nimo kuy, mga sangay wa pamati dali
13: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
12: The Original Koy Herbal Capsule.
11: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na itatak LE. Sigurado!
16: Siguraduhon niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Ang ping jud sa peke.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS! Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sa kakadulog ang pagkakas sa sugar. DTX 500!
18: Ako Les Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya akong hugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayong DTX.
11: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas sa asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
20: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo sa inyong sugar. June Largo.
19: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
22: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kinib.
20: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
22: Uan na. Mawa na ang sakit sa kinib. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa gitong bakto.
19: Living Testimonies.
23: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini sa makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
9: Bang kasama ako si Radio Man Atty. Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapid yun ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugdang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
24: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
25: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
27: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
28: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
29: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
28: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
29: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnos ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang idang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Dios na ayaw ng akong lawas. Unya, napatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Dios. Nangindot ang akong paminaw karon, karon na nakabot sa unong kabulan, naghihinay-hinay kupos ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mga na itinilibri ang akong kalipay, kasadya. Pero nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Lupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siya ang tuo nga mayo na ako. Kamu nga wapang muka palit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na mayo ng lawas ko. Salamat.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pagkuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya niingon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ramig na pagwala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak, wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko.
3: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika. Life Extension Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Oras sa mga kasama, alas 5:19 na.
8: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Karon sa detalye na sa mga balita sa Britang National. Upat ka mga weather system ang gimonitor karon sa pag-asa. Pila nini ang tropical depression nga si Pilanduk. Nagipaabot ka mas mukusog pa karong adlaw. Kagabi gipabilin ni Pilanduk ang gikusgon ini samtang nagirog kini sa amin ang kasadpan nga bahin sa ibabaw sa kadagatan sa extreme northern Luzon. Luzon na sana. Ang lokasyon ni Pilanduk ana kini sa kapino sa kalibong kilometros sa dagang extreme northern Luzon na nagdaghangin nga 55 kilometros ang kabatang oras o gunos nga 70 kilometros ang kabatang oras. Gipaabot ka makagawa sa Pilipinas si Pilanduk ug mga adlaw sa gabi o kaha sa sayo sa buntag sa adlang Huwebes. Gabarituro sa pag-asa ang bagyong si Saudel. Nagsunod ba yan sila? Nga kanhi si bagyong Ubet. Huwag niyamutang kinikapin o sa kalibo kakilometro kasagpan ng extreme northern Luzon. Samtang laing bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility. Anak ni sa kasagpan ng aminang kasadpan sa Titbayat, Batanes. Samtang ang ikaapat ng weather system o ang low pressure area nga gawas sa par kapin sa 3,000 kakilometros silang ang bahin sa southern o sa southeastern Luzon. Murag gisungog ron ang Luzon area kasamang Keno. Aning tropical depression.
10: Tropical depression, yung epek. O wala na yung mga direct effect pa ang habagat sa may kaposgon. Uwan, lanat o pila ka oras, magbaha na yun.
7: Pasti, amping mo diha sa Luzon, ha? Amping mo.
10: Samtang sa may susamang kalambuan, nag-issue memorandum ang Malacanang para mo shift ang mga kawani sa gobyerno ingon man ang mga klase sa 15 ka mga probinsya sa Luzon. Sa alternatibo nga pamaagi karong adlaw subay sa nagpadayon nga mapagawan epekto sa habagat, ang memorandum circular number 133 na cover sa Ilocos Norte ug Ilocos Sur, La Union, Pagasinan, Abra, Benguet, Calinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga ug Bataan, ang mga buhatan nga naglambigit og delivery sa basic services, disaster preparedness and response ingon man ang uban pa nga vital services, magpadayon ang ilang regular nga operasyon ug buhatan gihapon sa kinahanglan nga mga serbisyo.
7: Naka-record ang Department of Health og 5,835 ka mga kaso sa leptospirosis lukop nasod karong tuiga. Nisaka mga kaso sa mga sakit sa naging duha ka sa mga simana subay sa nasinati ang mga pagbaha dito sa Luzon. Ang National Capital Region naka-record kining labing daghang kaso na mabot sa 1,733. Gisundan kini sa Central Luzon na doon ay 632 ug ang Cagayan Valley na doon ay 561 ka kaso. Ang awing data sa DOH mas ubos ni noon og 19% komparar sa 7,187 kakaso na natala sa samang mga buwan sa naging tuig. Mas ubos usab ang ginaganon sa langan namatay nagikan sa 764 sa naging tuig ngadto na lang sa 358 kakaso karong tuiga.
10: Samta sa mga balita ng ayog assistant sa Department of Migrant Workers ngadto sa Labor Minister sa Nepal para paglocate sa saka doktor nga si Juan Carlos Manalo nga apil sa mga namising human sa nitong mga flash flood sa maong nasud. Si DMW Secretary Hans Leo kakdak ni buti ang formal da kining nangayog tabang gikan sa Labor Minister sa maong nasud isip kabahin sa pagpaningkamot sa gobyerno pa sa Pilipinas pagpagita sa maong doktor. Dugang ni kakdak nga nakigalayo na sab sila sa Philippine Ambassador ngadto sa New Delhi nga si Jocelyn Ignacio nga may nakikoordinates ni Suraj Vaidya ang Honorary Consul General sa Pilipinas sa Nepal. Nisaka pa kato sa kapin 900 ka mga tao ang nakalas samtang libuan paghihapon ang namising human sa flash flood sa Nepal.
7: Alas 5.22 na. Nabot na sa Metro Manila ang gubang bahin sa naso ng asugikan sa forest fire sa Kalimat or Kalimanta sa Indonesia. O tingali ni ang ato nakita sa kapunapunawan na ito dali sa Cebu, no? Kining haze. Orang lubog ang atong langit. Abi na kong dagom. O tingali ni. Ang wind pattern na nagdalaga polusyon sa tibok ka equator. Paingon sa nasod matod pa sa Osaka Atmospheric Physicist o Physicist gikan sa University of the Philippines. Base sa imahin na kuha sa satellite ang mga active fires sa western o southern Kalimantan sa naging mga adlaw hinungdan unidungan sa hangin nga nagdaga aso paingon sa Pilipinas gikan sa southern hemisphere buhagi ang hangin sa Java Sea ug South China Sea ug ni paingon kini sa Pilipinas ang nasinati nga hawagat mutabang usab pagdala sa aso gikan sa Indonesia paingon dinhi sa atong nasod.
10: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, dili makapangangko ang pagka-inosente si Attorney Michael Poa kung giunsa sa Department of Education kung DepEd ang paggamit sa confidential funds sa ahensya ubos pagduma ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Poa ang sa mga members sa defense team mausab ang undersecretary sa DepEd ingon man ang tigpawaba sa maong ahensya kaniadto na mahayag nini si House Deputy Speaker Paulo Ortega V sa La Union o sa kanilang sarili pang pagbadayin sa impeachment trial. Karong adlaw din apil si Poa siya patawag si isip hostile witness sa proceedings. Si Poa unang na mahayag sa 2024 nga House hearing nga iyang giawhag si DepEd Undersecretary Nolasco Mempin nga mag-issue military certifications para pag-justify paggamit sa confidential funds sa ahensya alas sa Youth Leadership Seminar.
11: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Kaya itong kapanagoban, gipanahantaw sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, og ginseng. Amoy mo hatag na kanagaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Arong adita, dali nga masakit. Busa ikaw nga napaminaw ka noong matasana, ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na bumatok may gala sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatoid, o back dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, o kang pagubag sa mga atay. Ang original koi ay magkapsule biktibo sa nimigala pagparigon sa atong immune system. Dita dala migala ng matang kuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas gamikan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanan Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolite. Mahimo sa ninyo may kapapalit ang original koi herbal capsule sa Manonha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o sa Ray Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo ba?
10: Kompresyon si Budugoy Kabadunay Hypertension. Basta tas yung sugar, basta may diabetes kanyo, wala kamay baw, at tas nga levels of blood sugar. Magkabagay kinis mo arterial walls, sumapalapot si Mundugo o sa nakarason, nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaon si mong kidney, ugdag ka pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga sabad, pagkaputulo sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busta nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, doon kini charantin, gika sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapalindot ni si imong katog, makapugong pagis hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa bang klinika, de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang sa may diha ko sa Limp Street sa Simusin nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
7: Mga kasama na sinatin na mamu o na kasinatin na mamuan ng naakas trabaho, focus ka sa imong gibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manunta kayo apan kalit lang na doon ay parakit sa imong ngipon. Makapangaot na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ngipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsao na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid sa masa IQVIA, PMDI o IAM prescription data, M18 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines, mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon na maong wagtang ang sakit. Nasuwaya na sa kadaghanan, nasuwaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal, mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gawas nga makaboost sa atong immune system, ang laing mga benefit nga makuha nato sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mo ang pagpameno sa risgo nga masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon, o guban pagmatay sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuangon og vitamin D sa atong lawas. O gani na matud-an sa mga medical nga mga pagtuon nga kadto mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kon sufficient ang vitamin D level sa dugo. Mas may improve ang ilang palawas ug mobalik pag-function ang immune system samtang kini nakigbatok sa maong sakit, dili-dali nga maluya o mutaas ang syansang makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa inyong mga medication, pag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, kuman ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients, katong dunay mga maintenance medicine, alas sa lainain nga mga sakit like diabetes, hypertension, o guban pa nga mga balatian makatabag usab sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para sa maayong panlawas. Unya, affordable kaayo ang matag soft gel. Pwede ka magkapalit ng Life Extension Vitamin D3 din sa mga butika pero sub din sa Life Extension Clinic. O niya, siguraduhan lang nga ang mapalit ninyo nga Life Extension Vitamin D3 ang matag soft gel. Makita gid nimo ang initial nga LE. Kaya mo ako na timan-a imong timan-a na authentic or timaan nga kana authentic or original ang Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit. O niya, din na po sa mga Life Extension Clinic mag-avail nimo ang libre nga consultation gikan sa Lunes, sa Susalaw nga Sabado. Sa Cebu City, ang Life Extension Clinic kanari may butang sa Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok, Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po'y Life Extension Clinic kanari may butang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Samtang sa pikas, gabay ni ko makanunay nga makonstipated. Pagin naman ni Super Fiber, kay number one kin nga pangontra constipation. Sa inyo kay nga daman ng Super Fiber, kay usaman ni siya kasashay nga powder ang sulod. Imura ni siyang imix sa kabaso nga tubig. Pwede ni mo siyang imnon kung nari sa buntag before mag-breakfast. Kung nari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Kung para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, idungan ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika para sundin na sa Life Extension Clinic.
7: Hoy, lami ipangapibay ka na sa buntag sa'yo. Ganabagong kang mata mga kasama niya. Ganabit tong mag-take ka ni Haga, akin-akin si mong tuhod, si mong katiil. Kaminaw kang radyo mga kasama. Lami ipangapi, kanang init kaya nga kape. Samtang naminaw kami gala sa mga balita sa radyo, arit kami gala sa kape nga maka palagsig sa tong glawas. Pangapi sa gamit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usani ka usani sa active nga sagol ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ni may gala aron alibihon na ang sakit hatod sa arthritis. Dunay mga pagtuon sa may gala nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab ni ang imong heart health. Gawa sa rose hip may kasama dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, barangay, kanela o bayabas. Pwede ka na may gala sa mga sangkap ani. Kapag ka pa nindot may gala sa itong health, sa itong panglawas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan at gluten-free maong recommended ni may gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit may gala kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Oras, alas 5.32 na.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
14: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Biotrof, Biotrof Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
16: Biotrof, Biotrof Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biotrof, Biotrof Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
16: Biotrop! Biotrop! Herbal Capsule.
18: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
19: Nalong ako'y manggugun ni Lola Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayo, ma. May taas pagyan ang yung blood sugar.
18: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
19: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
18: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Koy!

0: Pahimo ang healthy weight to balance nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Kagana og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kita na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radyoman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, napiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
7: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
6: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
7: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kigaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
6: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital ida at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Seth Cogon parikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod.
8: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
9: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan yung makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko, ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong miti.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung kasi mo miti, mababa na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawag ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Nikay na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
9: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
11: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman.
8: Living Testimonies.

0: Langustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno, ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kaya manang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay. Mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran. Ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako. Bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa Sansinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko,

0: 1000 grado sa akong mata. Dili di ko kaklaro bisa layo. Hasun kayo sa Dio adlaw. Pero sukad med Iberi ko, mas gaana ang pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
1: Iberi mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
2: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malikam pa lang, ang Iberi, hindi mo kahit dapat gamitin pag gamot sa mga ulas.

0: Hola, sábado que sábado a las 5:47.
1: DYHP, Bustamante, Angalinea, sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama ang sabahang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancers. Ilibinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancer. Kado ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabotan ang mga kasama nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, usa ni ka-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung gaano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tawo. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o gamaghatag kini nga mga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life o ganahinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang nga mga sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Pura sa mutubo ang cancer, iyahang pamagan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o gamutabang kini nga mapugan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. I-activate sa DMG lang o i-activate sa Life Extension Vitamin D3 sub ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancers, mas mutaas ang survival rate sa usa ka pasyente o mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage alang nato ka mga pasyente sa cancer, unom nga to na sa siyam ka soft gel matag adlaw ang iyang imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis og nagpatutoy nga mga inahan og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Mahinong danong pahinumdum, kinahanglan siguruduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung muparit sa mga butika. Mag-amping sa mga peke nga Life Extension Vitamin D3. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugato na itong kabuntagon, pinagis sa positibo ka panlanta, pinagis pag-inom na ining lamian o healthy kape, Vita D Plus Coffee Mix. Mokin ang pinakaunang kape, gaduray sa gol, ga vitamin D3. Sa matag sa shea, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kanay 200 ayo, ga vitamin D3 plus rishi mushroom extract, gaduray mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides yung tretropines. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig yung mangosteen, ga fruit extract, makabato ka ni sa oxidative stress, o kinindaling nga pagkadaot sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna sa isbuntag mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapin na ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa laydain ng mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Blatter Ronda Presinto.
2: Live Black Taxi, nagbong kinig sa pa. Desa may suntunggan, barang ibasak, nakbes na po lapo na angol ang pipilang ka mga sakay ni Ini. Kasama mo sa balita ng Liman Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo man, Ken, nakasumiter na sa ilang initial report ang atong traffic sa Lapu-Lapu niining self-accident niya sa Suntunggan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Pasado Wala City, takna sa kagabion. Upat ka mga construction worker niya sakay ining maong black taxi ang apil nga nangaangol. Naglakip ni sa driver niya si Rodi Montes na taga Barangay Kalahuan, Lungsod sa Mindanilla. Pakasakay niya ang mga construction worker, sila si Minardo Jopil Matugas, 42 anyos, taga Barangay Kambinokot Mountain Barangay sa Cebu City. Jeannie DC na taga Capiz Roa City, Renil Buena Vesta, 24 anos, taga San Enrique, Iloilo City, og Berhil Bulabog, 24 anos, taga San Enrique, Iloilo City. Kali nung natubag sa ato mga sakop sa medical team sa Lapu-Lapu, ang maong self-accident matod sa driver, yani wa niya makarkulo, ang iyang pagkurbada diha sa lugar hinungdan na nahagbong kini sa maong laom nga bahin padaplin sa daan. Kasama mo sa Lapu-Lapu traffic, ako yung Radyo Man Polauro, DYHP sa TAP RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang si Mr. Mayor Nestor Archibald ni panalis sa pagpanapad sa Eco Station diha sa South Door Properties ko na SRP. Kasama mo sa balita, Radyo Man Elibolon.
1: DYHP TAPOC RMN Report.
4: Ipanali na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpalapad sa Eco Station diha sa South Road Properties kung SRP. Kinumam kalawat og 145 milyon pesos sa kagamhanan sa bayan gikan sa nasod nung kagamhanan nga alang sa maong katuyuan. Ang Eco Station mao ang waste processing facility sa syudad pagpagamay sa mga basura ang malabay ngadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Matod na Archival, gaya nang imanduan ang Engineering Department kan dalion ang Program of Works and estimates kung puwing pagpalapad sa nasutang pasilidad.
5: Magsugod naman ang procurement ni Maghimo OWA, niya ang specific sa makina, niya terms of reference, ano ba?
6: Isa ito kita saan pagpadali ni Mayor?
5: Engineering, kay infrastructure budget ni.
4: Si Mayor Nestor Archival, nasairan niya sa kanapangan. Ang Eco Station niya sa SRP mo process lang, bansinko nga ito sa 30 katunilan ng basura, matag adlaw. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP. HP abroad ngayon.
7: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tigapunapun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
8: Padayon ni Saka ang ginaganon sa mga nakalaas amigo nga flash flood sa utlanang bahin sa Nepal ug China nga niabot na sa 955 ka mga tao base sa wahing pagkutlo ning balita. Sigon sa mga awtoridad moabot pa ngadto sa 4,471 ka individual ang pabiling wala pa ma-account alang sa duha ka mga nasod. Ang mga rescuers of foreign specialists mahimo na og dinali ang pagpangita sa mga trabahante nga gituo ang na-trap sud sa hydropower tunnel sa Nepal. Human baga nga lapok ang nitabon sa mga oong pasilidad human sa lapad nga flash flood. Sobra sa 900 ka mga workers sa nagdiri ang proyekto ang pabiling gapong missing. Ang mga nakala sa China niabot na adto sa 16 ka mga tao ug adunay na 546 ka individual ang missing usab human sa mga oong flash flood. Sairan nga pipila sa mga na-missing sa China niabot og 261 ka mga foreigner gikan sa 23 ka mga nasod nga naglakip og 104 sa Nepal, 49 gikan sa India, 33 gikan sa Latvia, 18 ang gikan sa Estados Unidos ug laing 15 gikan sa United Kingdom. Kasama mo sa abroad ngayon kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen. Katong mga balita hatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 o guwanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibo na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayong epektibo ng liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanayanto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Alam niyo ba na sa mga edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 padaas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 padaas, mag-multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Dugang pa mga balita, kagabaras na ko sa Subo, nagplano ngay patuban na sa bang discipline zone sa pagkadalanan din sa syudad. Kasama mo sa balita, Ardiman Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak, RMN. Report.
4: Kini mo ang balita. Hadlok nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nagplano ang kagamhanan sa Pensugbo nga ipatuman usab ang discipline zone sa pangkadalanan sa syudad. Ini samtang palain usab nga ipatuman ang ginagmay nga kausapan diha sa Manila Talaman kon Bantal area. Tumong ini nga masukip ang mga sugyot sa ubang motorista o mga transport group nga magagian sa maong dapit. Buot hinoon ni Mayor Nestor Archivalga Osbon ang ngaan sa discipline zone tungod sa negatibong connotation ni ini.
5: Ani mga tao hindi murag dili kay sila ganahan sa discipline zone siguro sa pagka bangay mag-disiplina sila. It's the notation na sila bangunan.
4: Si Mayor Nestor Archival sa makausapag ipanayag sa Mayor nga epektibo o nakaoyon ang kanaghanan sa gipatuman nga discipline zone diha sa Bantal area. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngay mong kinahang ala akini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo? Nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, maayong balita ang musugat sa mga motorista karong adlaw o makaginawa sila og jutay karong simanaha subay sa pag-anunsyo sa mga fuel retailers nga mopakunod kini sa ilang presyo sa lana human sa duha ka semana nga pagsaka sa presyo ni ini. Base sa advisory sa pipila ka mga kumpanya sa lana, mopaus-us sila sa ilang presyo sa gasolina, balik 32 centavos kada litro, 3 pesos o 83 centavos ang pag-ubusab sa presyo sa krudo kada litro, samtang 3 pesos o 84 centavos kada litro ang pag-us-usab sa presyo sa kerosene. Kinumduman nga ni Saka ang presyo sa lana, sud sa duha kasunod-sunod nga simana. Ang mga aumento ni abot ngito sa kinatibukang 6 pesos o 20 centavos kada litro alang sa krudo, 3 pesos o 60 centavos alang sa gasolina, o 6 pesos kada litro alang sa kerosene. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palik na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald Yangkon nga dunay lote sa kontrobersyal nga Montera sa Cebu. Kasama mo sa balita, Radyo Manila Bulon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga dunay lote sa Montrasas ni Cebu. Apan sa makausap pag ipasabot sa mayor, nga kini wa niya gitago o gideklarar siyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung saan ang pagpangiyan ni Archival o propiedad sa Montrasas ni Cebu gingong usa ka conflict of interest base sa reklamo giroso sa kanhing opisyal sa kagamanan sa bayan nga si Ed Carlo Rama ngadto sa buhatan sa Ombudsman batok sa mayor. Kini usab-usab sa gitumbok ng hinungdan ni Rama nga dumili sa Archival pag-issue cease and desist order kung CDO batok sa nasgutang upland development. Kaliwa sa mga pasangil nga kini mao hinungdan sa mga pagbaha sa ubos nga bahay ni ini. Wa pa hinumadawat ni Archival ang kopya sa maong reklamo apan ang mayor andam nga mutubag sa maong pasangil.
5: Ipaabot lang ko sa kuanli, kompleng.
6: Atong lang sa nito bagon.
5: Ya, ya. Sige mo lang lang. Matubag na lang ito lang. Kaya huwag mo tayong itago. Mapabirthday na ako, nakuha na ako 2016. Installment man na. Bayaran na ako. Wa ko yung problema na.
4: Si Mayor Nestor Archival, subling parayag sa mayor nga way basihanan ang pag-issue CDO sa Montrasas si Cebu. Tungkol kini natagan ang pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources kundi DENR7 pagpalayon sa maong hillside development. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
1: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Nangita ka mag, nahimo ni mong, o mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ani alamay gala ang EXL Makawai Plus Capsule. Atong maangko ng Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar ni ini. Ako naginom dyan ko ni may galang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa kantidad, may galang 20 pesos lang matang kapsula. Maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng ginoo pinagi sa pagkatiwan sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar ba order ka sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ara, alapon tayo, paldo-paldo, kanabuntang Megala, nasakpan ka nino sa DYHP, makanamatong pahalipay. Sika sa mga Julius Malini, nakasanbay na kasama Julius. Good morning, yos!
10: Good morning sa mga ano, good morning sa mga kin, good morning, Subo! Ah, matan mo, kinantay na sakpan.
0: Ah, naray!
10: Ay, magbuntag!
11: And buntag!
0: Kasi pangarap to na eh!
11: Magdalena Jimenez!
0: Magdalena Jimenez, pilihan!
11: 74!
0: Sipa ka 74!
11: Yes!
0: Minyo dalaga byuda! Ha?
11: Yes!
0: Sa?
11: Since 1916!
0: Byuda na ka?
11: Byuda daga!
0: Ah, daga! Byuda! Nakay mga anak?
11: Na, upat lang!
0: Upat ka mo, kano saman ka na byuda?
11: 2015!
0: Ah, 2015 ka na byuda.
11: Oo.
0: Oh. Pila naman kabok yung mga anak? Oh, upat na ino. Pila kabok yung mga apo?
11: Dito!
0: Dito kabok mga apo. Naatalan si mong balay?
11: Hindi yan. Duha pong sungkod.
0: Ah, duha pong sungkod. Amayo. Kikinin naman sungkod naman o. Magkapaligon ko nun isto. Dinoon?
11: Yes.
0: Pirmig ka maminag.
10: Magwapa mo na yung sungkod.
0: Mapirmig ka maminag. Di ba HP, madam?
11: Always.
0: Always. Naman na naman. Tapos ginagmay nga pahalipay.
11: Yes.
0: Congratulations.
10: Kasi ito sa sakang sa wawalas. Magkakawa siya. Pahalipay nga po guys. From Churice.
0: Yeah. Bakta.
10: Oh, next, kaya naman nasaktan yung resultin mo sa DYHP. Okay, resultin mo ngay.
0: Sabay, kasultin mo ngay, nakadawat ka.
10: Kasi resultin mo, nakadawat ka, qualified.
11: Dandang salamat sa DYHP!
0: Yay!
10: Why signa kita mga anod? Okay, so kamo din, naminay, papunta ka mo na mo. Basit ka muna sa sunod ang makadaya sa mga palibay. Amin alam dyan, bunta gantot, gabi! Kapan ako dali sa mga ngayon na panisigarat, George si Kuya, Idol B sa 93.9 IFM Cebu, kiri niyang kasama ang Julius Valley, DYHP, Tatak, Kaimen!
0: Yay! birahe, birahe, birahe, birahe, birahe. Sayawi. Salamat tay ha. Congratulations sa mga nabi at ni nanay. Kada sakpan may galag nabiraw, nagkadawat may galag fahalipay. Kada itong kapapalaguman, kapalantas sa nabantog ng herbal capsule sa kabisay ang nagbindraw ang original Koy herbal capsule. Nga makapawagtang may galag sa mga baratian. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
2: May honey ka dunay daghang toksisimulawas mo dili ka regular magpagawas sa ibong hugaw dugay kang mahilisan magbuto ni muntian makasinati kag insomnia karon ay kag sakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug tahan di maghamis sa imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ikaw na pagkaluya sa imong lawas busa wag taga ka mga toksin sa imong lawas para imong angkon ang maayong panlawas pag ina matagadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusog
0: mga kasama og mga idol ani ana may galang kagayunan nga kamo makabitbit og mga papremyo. Apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andamang inyong mga resibo kung proof of purchase sa Biogesic. 20 pesos lang o 20 kabok sa Biogesic tablet mahimong nga ilisan o kusaka raffle coupon. Siguro duha lang na ang resibo sa pagparit sa Biogesic nga nakapakita sa Agosto 10 para as. Busa palit na mo o Biogesic sa masunod ng mga pharmacies. 360 Pharmacy, ActiMed, Rose Pharmacy, South Star Drugs, The Generics Pharmacy, Watson Mercury Drugs, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, SVI. Ang ato mga minor prizes mga kasama. Makadawat ang upat ka winner na to og 2,000 pesos ang matagosa. Ang major winner 5,000 pesos. Sa atong grand draw ang atong mga minor winners makadawat megala og tag 10,000 pesos each upat ni sila kabok. Onya atong major winner makadawat og 100,000 pesos mga kasama. Anya lang sa Riva HPR event Cebu aron nga magpainis mo sa inyong mga raffle coupon. Wala mati oras nga na lang sa kanito mo kang forsa sa Riva HPR event Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
2: Kaya ni Radio Man kang Galinea.
0: Ako sa Mira Jaman Arnold Busamante magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtunog ba sa samang takna o sa samang sibianan at ang imigalas kasama ka Tornero Phil Fernandez Banyo kamasunod ka ron dayon sa Straight to the Point. Ay kalibot patagal ang matalan degang Diyos praise the Lord. Hallelujah. Happy Bermans! Sabakadari!
1: CYHPR Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita! Mensahe alang sa maayong panglawas!
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz, Italy, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Pilang-pilang win, San Miguel Pilang win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, RMN Cebu, la 6:17.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
10: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
11: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: This newscast is brought to you by Tusaran Forte.
13: Ubong makulit. Just stop it.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakig batok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
15: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
4: Kini lang gyud boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong mahigala nga Martes o ga pizza uno na. Nining buwan karong mahigala sa Setyembre tuig 2026.
15: Straight to the point.
4: Bermans na gyud mga higala. Unsa man nakapakita na ba si Jose Marie Chanron? Ganahan ba mahigalang maminaw sa kanta sa Pasko ang ato mga kaigsunan? O nag-ubog-ubog pagkahasbaha si Jose Marie Chan karon doon sa kauluhan? Lagi talang ikatokatawa mga higala. Nining nagsingabot na sa mga kapaskuhan, basta beer months na gani mahigala. Medyo kaniad tumagod, madungog na itong mga kantas Pasko. Unya dayon, mura og nana ang spirit of Christmas. Pero karong mga panahon na mahigala, ambot, naunsa na kaning kalakiharon. Ani ama nag-ilaid ta sa tumang kalisod mga sukit ni paminaw. Unya grabe ni mga pagbaha nga ato na sinati mga kahigalaan.
15: Straight to the point.
4: Mura og si Jose Marie Chan gihimo ag mga memes mahigala nga wa pa makapakita to apan ni ubog pas baha. At may agi katawa-katawa mga higala ni mga orasa. Samtang upat ka mga weather systems ang gimonitor karon sa pag-asa. Naglakip ni ini ang tropical depression nga si Pilandok. Duha ka tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility o ang low pressure area nga gawas gihapon sa Philippine Area of Responsibility.
15: Straight to the point.
4: Mura mga ganiron mga kagilaan mismo sa ato dahil mura may kisdom-kisdom ang kalangitan. Kumusta magkaintaon sa kauluhan? Kumusta man impeachment karon? Madayon ba? Ha? Ato ni tagad pagtagad mahigala. Hinautpunta mga kaigsunan nga di makagrabe ang baha mga kaigsunan. Katarik pagtagad lubutagas, tumarumano sab niya ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
4: Sa laing bahin, makaginhawa na udyutay ang mga motorista karong si Manaha tungod kay human sa sunod-sunod nga pagtaas, mukunhod, sugod karong mga orasa ang presyo sa mga produktong petrolyo.
15: Straight to the point.
4: Ang gasolina mo, boss, og 30 centavos. May na lang, bisag na ay, kwan, at least nauday pag-ubos mga kaigalaan. Ang mataga litro mga higala, 3 pesos og 80 centavos ang diesel o 3 pesos og 80 centavos ang kerosene.
15: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin, Governor Pambari 4 nihatod sa iyang State of the Province Address nga nag-highlight sa mga nahimo sa iyang administrasyon sa nilabay nga usa ka tuig o ang dugang plano niini alang sa probinsya.
15: Straight to the point.
4: Giya enumerate mahigala ni Governor Pambari 4 kagahapon ang ubay-ubay nang nahimo mga kagalaan sa probinsya sa Subo. Sold pa lang sa usa ka tuig nga pamunuan ni Governor Pambari 4.
15: Straight to the point.
4: At ang hatagag pagtagad rubutaga mga sukit di paminaw, no? Nilabay ang usa ka tuig o ang dugang plano nini alang sa probinsya mo iyang gihatagag pagtagad. Iyang gihulagway ang unang struggles nga giatubang sa pagsugod sa iyang administrasyon. Ang guba, gubot o gutom.
15: Straight to the point.
4: Labaw tanan mga higala ang grabe nga mga kalamidad, no? Grabe mga pagsulay, no? Mapay paglingkod ni Governor pa mga higala. Isugat dayon o mga dagkong pagsulay sama sa linog dito sa Northern Cebu. Huwag man ang bagyong tino, mga sukintig paminaw.
15: Straight to the point.
4: Gihighlight ni Governor Baricuatro sa iyang supa ang unom ka mga priority program sa Kapitulyo nga naglakip sa healthcare, financial reforms, food security, social services, partnerships, o disaster preparedness.
15: Straight to the point.
4: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
4: Samtang sa kauluhan, duha ka military officers ang gipaabot nga mutabang kun matubang sa Senate impeachment trial aron ipasabot nganong adunay EFP certifications sa record sa DepEd alang sa paggamit sa confidential funds sa ahensya.
15: Straight to the point.
4: Lakip sa gipatawag isip hostile witness mao si kanhing Undersecretary Michael Pua nga sakop sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte.
15: Straight to the point.
4: Sa tigpagtagad na butaga, mahigalan nining atong pag-uban-uban karon sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin na aso tungod sa forest fires sa Kalimantan sa may Indonesia naabot sa Metro Manila o gubang bahin sa nasod.
15: Straight to the point.
4: Diha ba na maong aso mga sukit ng paminaw? Onya ato na yung hatagag pagtagad ba kaglaan? Kay duga mga balita gikan sa gawas nasod ni saka pa sa kapin sa 900 ang nakala sa flash floods dito sa Nepal samtang libuan ang nagpabilin ng mga missing.
15: Straight to the point.
4: Kiniuguban pa ang mga espitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Ayon! Paminaw na to si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
1: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm, tap, con, pamumpong makabloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
4: Bangon kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labian.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may kala size 21 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
7: At sa nawaton, may gilang report kanos ng kauban on board sa patrol ni ang mga higalay usa ka lalaki ni Dunggab sa iyang igagaw dito sa lungsod sa Dalagit. Paminawang taon na ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
12: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
13: Radio Man, natin ang office. Ang mga yun, kinig ulit ako nga gidunggab sa iyang 53 anos na ikagaw. So, this morning, sa diskuhan, sa barangay Dumalan, sa lungsod sa Dalagat, ang biktima nga si ato lang alyasan sa pangalan nga Gary Boy, nakaangko ni Oga, samad sa nagkariyang bahay sa iyang lawas, sa sityo, ginanabang siya, barangay Lalaw, Dalagat, bukid na ni, namtay ang iyang ikagaw nga si alias sa Apusto, 53 anos, nakapanoon na yun sa ato mga sakop sa Atenid Offered Regional Mobile Force Battalion, kaniha sa palibot, nag-monitor sa disco patod sa biktima, nagkabangi silang kalit, disusod sa disco ang nung kalit ang sagyatake ni niya ng gagaw sa 53 anos, nung itunggap sa talagang higayon ang kaharan. Ang biktima ginalagay ang pagkakit Tanang District Hospital o Stokin Tanar District Hospital sa Argao sa kaisa ambulance sa NDR mo kandang suspect ita na yun sa atong kapulisan o gilitin siya sa atong kapulisan diya sa Dalagat. O ni atong unang report sa kaisa atong Smarty Force Patrol Van Speed Pilot Dito Dumampong Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Patak Arenal.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo Boy Nationwide!
7: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Now, arita mahigala sa itong mga isgutanan, rumbuntaga, mga kaigsunan. Kay, grabe ang mga pagbaha dito sa kauluhan. Ay, no? Gumikan ining tropical depression, mahigala nga si Pilandok. Niya pa mahigalay duha ka mga tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility o napagay low pressure area nga gawas gihapon mahigala sa PAR. Sunod-sunod man yung mga kahimtang sa panahon karon mahigala nga perte ka kuan kayo, no? So ato makita mismo gani karon ha sa Kabisayan mga kaigalaan karon atong hangdon atong kalangitan sa Metro Cebu. Medyo kisdom-kisdom ang kalangitan mga sukit di paminaw. Unya ang report mahigala sa pag-asa kining maong mga tropical depressions o lakip ng low pressure area ang iya mga higalang direksyon tuwa sa may Luzon area. So natural nga ang Luzon mahigala nga mo'y maigo da sila mo'y maproblema dito sa mga pagbaha kay maka-enhance kini sa habagat. Unya kini mga higalang mga pagbaha mga sukit di paminaw dito sa Luzon area, grabe ang mga naapektaran. Puting daghana. Ato na kong balikan kadali, dong, names, na ba tong mga video na, dong, labot ini mga pagbaha, mga sugit ng paminaw dito? Hasta gutong SMD, grabe yaw eh. Pati mga pagkabaha ang mga sugit ng paminaw, ato tagay pagtagadahakin ng mga video o sa, gamay lang kay simbahan mga higala dito sa kauluhan, nga apil mahigala sa mga, kwan, no? Grabe ang mga pagbaha, mga sugit ng paminaw. Atong i-check ko sa kadali. Ano, kining mga videos, mga sugit ng paminaw. Kadto ang Metropolitan Cathedral sa San Fernando, Pampanga. Grabe ang Pampanga, Bulacan na yun, no? Daghan kayo. Ha? Nya, dako maguni mahigalang Luzon area. Kani, oh? Kani? San Fernando, Capital Town. Nani sa audio, dong? Ato lang paminawan siguro ng audio kadali. Kani, oh? Oh.
15: SM Downtown. SM Downtown. Ole.
7: Bihaw eh.
15: SM Downtown.
7: Kaniyo? Tagahawak doon.
15: Ang gana, bewang. Apo talang de?
7: Luhuyan yung mga lugar eh.
16: Sa Capital Town guys, ganito yung situation. Yan.
7: Kibanihan, nag-live din sila mga higala itong panahon ah. Ganito ang situation. Oh, ganun. Oh.
15: SM Downtown.
7: Ano yung SM Downtown?
15: SM Downtown. Ole. SM Downtown.
7: Grabe tagahawak, no?
15: Oro na. Ano yung sakyo?
7: So, sa problema, ini ang leptospirosis ni Kahuman?
15: Apunta lang, de.
7: Oh? Mauna yung mga higala. Ito,
16: guys. Ganito yung situation. Yan.
7: Oh, grabe ha. Katong simbahan pa yun, dong. Naay simbahan. Ato ganun, ha? Kay
15: ang SM Downtown. Oh. SM Downtown. Ole.
7: Napag-imang siya. Ito'y pakita ang dugang pa mga higala. Unya, unsa po'y reaksyon ni Claire Castro ato ni mga higalang isgutan. Non, standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 6:37 na.
17: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
18: United Home.
19: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Goodbye!

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
9: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
9: Pero,
8: sa Star Can-

0: may dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
1: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
2: Tao na, diabetic ko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha? Nawala pa kasuway nining Vertigon?
2: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
1: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may size 42 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Okay, atong balikan mahigala ng atong mga isgutanan rumutaga. Kay kinini ang grabing mga pagbaha na sinati dito mga kaiglaan kay kinini ang bisagway bagyo ang habagat magdaog kusog na uwan grabe ang baha dayon nga masinati samot na karon ni ay tropical depression unya niya pa mahigalay oh pilandok nga tropical depression na paiduha ka tropical depression gawas pa sa par nga niya pag low pressure area. So, ipareporta ito pag-asa gahapon ang iyang direksyon tuwa sa Luzon. In fact, kini mga higala ang Pilandok, extreme northern Luzon man. So, tuwa dito mga higala. Unya, magdanig uwan, baha ang resulta. Napailain o, ng mga pagbaha, mga sugit ng binok. Muni, ang ato ipakita balik lang itong kuandong, katos Pampanga ng mga simbahan taon. Astang ato mga kaparian, ang mga katoliko nga nanimba, kinini ang makamatay yung mga higala nga sa objective nga pamaagi kani o. Oh. Ngano man mga higala nga dako kayong isyuha kini gumikan kay ang gasto mga kaigalaan sa flood control nato ng mga proyekto. Trillions ang gasto mga higala para unta nga mapugngan ang kining mga tubig mga sukit ng paminaw nga dili mo ari sa ato mga kalsada muad mo subay sa ilang agianan ama kasapaan mga sukit di paminaw nga mo ila intended para nila
3: straight to the point.
4: Pero wa man madapat og tarong ang ato mahigala mga flood control fundings tuwa man mahigala sa mga malimalitang kwarta mao ni resulta ron unya mauni ang dakong problema nga giatubang sa tong nasod kining grabing mga pagbaha karon kani pa unya napani sa ikon dong, nani sa audio dong. Ano? Ah, nagtuwan mo rin eh. Tukar mo rin eh. Ano? Ilan ang himu-himu, ano lang ang mga videos, no? Isumpay-sumpay mga sugit ng paminaw. O mga videos, o. Oh. Talawa. Di apektado mahigala ang mga sakinan, ah, mga daot na mga makina ng naa. O, oh, kini po, perting grabihan pagka baha. So, ang mga tao, piyungon pa ang mga mata kung asa makaako pagkapagpiyong sa mga mata para dili ka maka-analysal objectively unsay pinaka-priority sa atong nasod nga angay sulbaro nun.
3: Straight to the point!
4: Ewa, kaning grabing pagkabaha. Unya, sa grabing baha-baha, musamot man ay mahigalag ka insulto ang mga Pilipino kay matod pa sa spokesperson mahigala sa Malacanang nga si Attorney Claire Castro mga kaigalaan sa dengi pangutana labot sa baha. Ingon sa Obitaw, baha sa Dabaw. Ako, kani insulto eh. Ha? Kung sa manila, kani mga pitsura sa simbahan ko, no? Ato ipakita ko noon ni Saday. Nani ni Names? Be, ato ko noon, sa simbahan ni Names? Pero napakita naman siguro ito ni Names, pero ato ipakita bali ko, no? A simbahan yun, ha? So, pagkuan yun eh, ato magkaparian dito mga higala nga, di good, pwede nga, dita magpakabanaan eh. O patupiyungon ang pikas mata, makakita ta sa selective reto makitaan niya ang pikas dili. Ha? Kay kini, kinaiyahan naman yun. Ang Ginoo o ang kinaiyahan, mao naman ginagpahimang no. Ha? Sa tinuuray may higala nga kahintang. Hmm? Nining atong nasod mga sugid ng paminaw, kani o lahi niya nga simbahan sa Our Lady of Mount Carmen ni Saday. Lahi po tong to sa Pampanga no. Kani, lahi po niya simbahan. Ah, sige, ato ko nung tagapagtagad. Ha?

0: Sige, para ato santa ka pagtagad dyan, ha? Naghimo ang pare og sakramentos pagbunyag, kada ko no names. Nya, bahal, bunyag mga higala sa bata, pero grabe sad mga higala ang kwan, apil sad mga higala daw, gibautismuhan ang mga ninang og nino. Now, naubog man mga higala sa baha. Sige ko no, ato ipakita gamay ha. Dili pa tamo padayon sa unahan mga sukintig paminaw. Kini ho, kwan man eh, simbahan sa Iglesia ni Kristo, piha. Taas ako kayo ng ilang pader, pero hapit mo, abot sa kone, lapas ng tubig. Kani, simbahan sa Katoliko, ubo. Nagbunyag ding pare, pero kini, nagubog sa tubig, o. Oh. Ako yung pakita sa video, sa pictures, mga sukintig paminaw. Mauna yung sitwasyon. Mauna yung sitwasyon. Kanya, dayon, bisan pa man, o ginani ang sitwasyon, mahigala ang spokesperson sa Malacanang, ni Ingon, mga kagalang obitaw. Baha bitaw sa Davao. Yato paminaw, may gala si Auntie Claire Castro be. Gamay lang kayo kasama names. Naka di ha? Sige. Kani. Sige ko no.
1: Sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City. Ayan! Sa lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin
0: kitang-kita ko no.
1: Ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City.
0: Okay, pause ka dong. Kitang-kita ko no to eh. So kini atong nakita di ay nga, napagaling mga pizza gahapon o gatong August 30 sa Davao City na ekonomi matur pang Claire Castro. Balika gamay dong names eh. Balika gamay dong. Doon yan ang utana may tungo sa baha. Sige, audio daw ko no dong. Naana dong? Sige, kana.
1: Sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City.
0: Okay, pause. Unsa naman yung kalakiha? Naunsa naman yung kalakiha, day? Ha? Muna, usa ka dakong insulto kinis katawang Pilipino. Naunsa naman itong ang baha may gala ka ning nakita ko itong tulay Tarlac nung kining Tarlac ni Davao City na dahil ni kumaoho ni Ron. Kaniyo, tulay Tarlac man nga tulay ha kaniyo duha ni katulay Tarlac na eh tanawa Aquino Bridge ni tanawa tungod ni sa baha dito kana Aquino Bridge na kanya katong usa katulay pagidong. Napatik sa katulay sa katotong Agana Bridge. Pero asa man itong Agana Bridge? O sa man na nadabaw na din eh? Kanyang Agana Bridge man eh. Kanyang Agana Bridge. Unya katong ibalik lang ito gamay itong kwandong, katotoang sa SM dong. Kay Tagalog naman itong sinultian dito. Tagalog na ba din ang sinultian sa Davao kung maohon? Kanyang. Sige.
2: Yan.
0: San Fernando, Capital Town. Sige. Ipabati ko ng audio dong.
2: Sa Capital Town, guys, ganito yung situation.
0: Ganito yung situation? Dili, manidabaw. Ganito yung situation. Tagalog naman. Nagtinagalog mong ganito. Lagi talaga ito katawa, mahigala. Nga, katong balay dong, naano dong, names. Okay, kanina.
3: SM Downtown.
0: SM Downtown, San Fernando. Pampanga, oh.
3: SM Downtown.
4: Ora na. Ano na, isa kayo.
3: Hanggang na Baywang.
0: Hanggang Baywang.
4: Ito lang, be.
0: Nga, di manidabo, ho. Katong balay dong. Katong balay nga naano. Balikan sa ito gamay, ha. Ato pa, kanina, oh, kanina. Naano sa'yo, kanina, ang audio dong, audio.
5: Audio.
0: Ayan
4: na. Ay! Chef! Ay! Shit! Hey, Lord!
0: Ha? Kani ipasusi ni Mayo Mahigala. Okay, pause, pause. Ang sinultian Tagalog, unya dayon, ang lugar ipasusi kay namay daghang confidential fan si Marcos. Ipasusi sa Davao ba ni? Ato lang ang yagi katawa Mahigala. Unsa man pagsulbad ani, kuinanggol naman ng kalakiha mga sugid ti paminaw. Usaw man pag-address sa problema, ugi mo inon diyan ang usamay atong pagsulbad ng problema diyan sa may Pampanga, diyan sa Bulacan, mingon, wa man diha, Thomas Davao. Masamot kasuko ang mga tao, hindi lang mahigala ang mga tao sa Pilipinas. Kato na igok sa baha, kami mo'y angay ninyong tutukan. Ay mo sigiog, aron lang yun mo nga makapangaway, mahigala bisag niya na sa katalagman. Hala sige lang yun pong ka-afford yun pong mamasangil, day. Pagkagrabiha mga sukit di paminaw. Unya hasa man tong naibata taon nga gi kwandong names. Katong bata taon nga gi butang sa Palangana. Ha? Asa man tong bata abe? Nga may lang kayo.
6: Lagnan!
0: Kani ho? Masuso taon eh. Iluwas niya na mahigala. Talawa ho?
6: Uy!
0: Oh, isuot sa Palangana. Luya taon sa bata, eh, gisood sa Palangana. Araw maluwas. Masusuni nga bata. Mura maling.
6: Ano nga ba ka managdan?
0: Oh? Giputos ang bata glampin niya gisood sa silupin. Niya dayon gibutang sa Palangana. Kaluya taon. Oo. Jesus Ginoo. Oh.
6: Uy!
7: Uy, baka pa ano?
0: Gisura ni kahimtanga mahigala. Mura man kito mag Jesus Christ al si Kwan sa una, Moses nga gisood sa basket. Di paano dito sapa mahigala gumikan sa ilang kahadlok sa hari nga pamatyon to mga bata kanya today. Kaya nabalaka tong hari nga na imupuli sa enging harian. Ah, naka-experience na taon si Moses mga higala nga gibutang sa basket nga paanod mahigala sa sapa. Kani mas gabi-gabi sa niyo. Tanaw, gisood sa silupin, gisood mga higala sa Palangana. Pagkagrabihan ang sitwasyon na mga sugitig paminaw. O niya, kining maong mga sitwasyon, mga kagalaan, ha? Muna ba ka ng, usak ka na kong insulto, no? Dilit na lang taang ay masuko, kay masuko ka, mahigalaan ka ng, mas tris man ka aning kalaki ni Clare Castro. Masuko kang Clare Castro, na unsa matawag ka, lagot kay ka, ikaw mo ay mas tris. Ibalik ka may Clare Castro dong, di ba ka mastress anak, tawar ko na yung siltian, oh. Ibalik ka yung Clare Castro gamay. Dito na sa Luzon, ha, mga gabaan, oh, kani, matupan niya. Ah, sige, play.
1: Bog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po, nga utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City.
8: No.
0: Grabiha, eh. Ha? O masuko ka, mahigala mo lang ka, maglagot ka nga. Saan mo ang taong gobyerno na ayaw kay mas stress naman tayo ng kalakiha. Iagay tala ni Og Kwan na, eh. Pilti mang maglagot, ani. Napabungol-bungol ang mga sukit di paminaw. Unya, doon ay mga palpak, hasta mga maestra may gila, paga ni Clare Castro. Nya karon imoning gipaga na problema na ang mga tao dito, insultuhon pa nimo dito. Ha? So asa man namang ipadaa mo mga hinabang, adto sa Davao City? Ang mga teachers mga higala, mapayang gibasol, karon nadaot man ng atong ato ining kalaki ron sa pagtudlo sa mga bata sa Philippine geography ining kalakiha. Kay but pasabot, kaning baha sa Pampanga, kining baha sa Tarlac, kining baha sa Bulacan. Ang alam at tudloan ng mga bata nga Davao City na sila nanaa. Madaot ang atong Philippine geography ani. O maglagot ang Claire Castro, may gilam samot kag mga ma-stress ka. Mag-alopecia ka ng kalakiha, matanggal imong mga buhok. Ay! Ato lang iagi, may galang katokatawa, nga mismo gani makagilaan si Yoyoy Villame. Ha? Iya ka na mahigalang giagi o kanta-kanta lang, pero bahig o maayo may galang Philippine Geography. So, ang mga bata, nga makabati is kanta, bisag kulo komedya nga kanta, murag katawanan, pero doon na kay makuha bang, mauni ang pagbahig sa Philippine Geography. Bantay mo ato iyang kanta, mahigala nga Yoyoy Villame. Akong sundog-sundogon unta, pero more or less naman akong tingog, magpatabang kong kisos minya siguro dire. Kung sa man kay, fire kay? Kini more or less naman akong tingog, pero matod pa sa Philippine Geography, mahigala ni Yoyoy Villame nga, Philippine has a great history, according to our geography. Manila is the capital city, ducking point from the other country. Karon ang geography ha, Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Saputi, Malabon, Las Piñas, Paranaque, Poros at Luzon. Lili na Davao. Karon mahigala. Ha? Usbo na ang kantang Yoyoy Villameron. Sus, di ako ko'y nakita, hindi lang kung padayo ganta kay Morole sa mani atong tingog. Di ako'y nakita, hindi asa, kwan, kana na ang, nausab na ang kantang Yoyoy Villame, at ipabati ko na dong names ba, asa mo to dong. Kanila ito pagkatahon, kaya sabita-bitahan isang tingog kung ito na to. Pero maayong pagkausab sa Philippine Geography, ano eh. Ana, Davao City na ni mga sugit, di paminaw. O saan naman ni Claire Castro, atong tuluan ang mga bata, ano eh, gawas nga, nalubog na sa baha. Ato pang tudluan sila nga ang Davao City to kanang Luzon area sa Cops Davao City na. Bebe at ipabati dong yung kanta dong kanila nga kung nasugatan yung kanta kani. Di ba tambad dong imitan eh?

0: Naunsa na ning kalakiha mahigala ha? Ang epicenter ng Davao City na unsa naman. Ako nila ko ganahan mo magpugong-pugong ko mga termino kung gamiton mga kaigalaan ba? Pero sus Ginoo ko. Unsaon naman ani? Kaklaro anang baha mahigala o, klaro ko no. Natulay Starlak na ang mahigala ay Pampanga de Bulacan pero matul pag Clear Castro. Oh, totoo naman. Klarong-klaro yung sa Davao City. Ay! Ang sao man ato pagsulbad mahigala ining problema ha gawas nga grabing kinawatay sa kwarta gawas nga giso dito sa Malimalita inay iadto mga kagilaan idapat sa klarong proyekto sa flood control tuan nasod sa Malimalita kwarta unsaon pagsulbad anang kalakiha gawas pa unsaon pagsulbad anang kalakiha nga indenial man kanunay ang gobyerno ug unsaon pagsulbad anang kalakiha nga astang spokesperson Miguel Clear Castro gisaag man ang mga tao o mangutana ka mahigala ug Pampanga Bulacan kana mga area dito nga nabahaan. Itudlo man ka nga Davao City, di ka tamasaag ng dagana.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
2: Not just number one, simply dominant.
1: Straight to the Point, the Attorney Rufiel Fernandez Banyog.
0: Atong Takla City 3 na standby lang una alang sa Element 558 Manila nga musunod na kanon na yun.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: 20 araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Sa ating balitang sports, Pinoy pole vault EJ Obiena, Walter EJ Obiena, nagpasiklab sa Berlin para sa ikasyam na gintong medalya.
6: RNN, Tuto Bagyo!
4: Napanatili ng bagyong Pilandok ang kanyang lakas na huling namataan sa layong 1,050 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay pa rin nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa DOST Pag-asa, wala itong direktang epekto sa bansa at mababa naman ang tsansang mag-landfall. Inaasahang lalabas ito ng PAR bukas ng gabi o Huwebes ng umaga. Samantala, patuloy namang binabantayan ang bagyong may international name na Saudel na dating si Bagyong Obet sa labas ng PAR dahil may tsansa itong bumalik ng bansa.
7: Yung isa nating minomonitor na bagyo, si Tropical Storm Saudel na dating si Obet nung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan na nasa may layong 965 kilometers west ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour kumikilo sa direksyong east-southeast sa bilis na 15 kilometers per hour dahil nga sa kanyang movement. Ngayon na east-southeast ay hindi nga rin natin tinatanggal yung possibility na ito ay muling pumasok ng ating area of responsibility. So once na pumasok ito muli na ating Philippine Area of Responsibility, babalik nga rin natin yung kanyang local name na Obet.
4: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Ngayong araw, asahan naman ang mga pag-ulan dulot ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, posible pa rin ulanin dahil naman sa localized thunderstorms.
6: RNN, Tuto Bagyo!
5: Nagpatupad po ang Palasyo ng Malacanang ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa 15 lalawigan ngayong araw na ito dahil pa rin sa patuloy na malakas na pag-ulan dala ng habagat. Sakop dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Tuloy naman ang trabaho ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga paaralan, sa mga nabanggit na lugar, ipatutupad ng alternative learning modes. Sa ibang lugar, maaaring magpatupad ng suspension ng klase o trabaho ang mga lokal na pamahalaan. Samantala, Nasa desisyon na ng management ng mga pribadong kumpanya kung magpapatupad sila ng work suspension o alternative work arrangement.
4: Pumalo na sa 33 ang napaulat na namatay dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa datos ng NDRRMC, pinakamarami ang naitala sa Benguet dulot ng mga pagguho ng lupa. Umabot naman sa 8.8 million individuals o mahigit 2 milyong pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon. Nagdulot ito ng mahigit 6 na bilyong pisong pinsala sa mga infrastruktura, mahigit 2 bilyong piso naman sa agrikultura. Sa pagtaya naman ng Office of Civil Defense Region 3, pinakanapuruhan ng pananalasa ng magkakasunod na bagyo at pag-ulan ang Central at Northern Luzon. Sinabi sa RMN News ni OCD Region 3 Information Officer Raymond Garcia na tinatayang 1.2 million families o 3.8 million na mga individual ang apektado ng kalamidad.
8: 1.2 million affected families, that would be equal to 3.8 million persons doon po sa 1,892 barangays all over Central Luzon. No? So after the breakdown po, no, yung mga affected barangays po natin, meron tayong 20 barangays sa may Aurora, 237 dyan sa may Bataan, 428 dyan sa may Gabing Bulacan, 243 sa may Nueva Ecija, 428 barangays sa may Pampanga, 300 barangays sa Tarlac, 209 barangays naman sa may Sambales, 10 at 17 doon po sa Angeles City and Olongapo City.
4: Si OCD Region 3 Information Officer Raymond Garcia.
5: Sa kaugnay pa rin balita, pumalo na sa 5,835 ang kaso po ng leptospirosis sa ating bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health, mas mababa ito ng 19% kumpara sa 7,187 na kaso ng leptospirosis noong nakaraang taon sa parehong panahon. Pinakamarami sa mga nagkasakit mula sa National Capital Region na may mahigit 1,700 na kaso. Sinundan po yan ng Central Luzon at Cagayan Valley na nalubog din sa baha dahil sa mga pag-ulan. Bukod dito, bumaba rin ang nasawi dulot ng leptospirosis na umaabot sa 358. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng sakit, naobserbahan ni DOH Epidemiology Bureau Assistant Secretary Gherna Manatad ang pagtaas ng kaso sa nakalipas na 2 linggo. Samantala, nagbabala ang infectious disease expert si Dr. Ron G. Insulante ng second wave o ikalawang bugso ng sakit mula September 5 hanggang 8 dahil po sa malawakang pagbaha ngayon at mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
6: RNN Tuto Bagyo.
4: Kaso ng dengue sa Quezon Province ay bumaba. Kasama natin sa balita idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: Bumaba ng 38% ang kaso ng dengue sa Quezon ngayong taon kumpara noong 2025, pero ayon sa Quezon PDRRMO, hindi pa rin tayo dapat magpakampante. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot na umano sa 2,276 ang naitalang kaso at 12 ang nasawi. Sa datos, ang mga batang edad na sa 1 hanggang 10 taong gulang ang pinakatinatamaan. Sila ang bumubuo ng 38% ng lahat ng kaso at 46% dito ay may warning signs ng malalang dengue. Nauuna naman sa may pinakamaraming kaso ang Mauban na may 406 na kaso at 4 naman ang namatay. Sinundan ito ng Chaong Quezon na may 174 na kaso at 3 naman ang patay. Kabilang din sa top 5 ang Tagkawayan, Candelaria at Sarayaya. Kaya paalala ng mga otoridad, paitingin natin ang 4S court na dengue, suyurin at linisin ang mga pinamumugaran ng lamok, sumangguni agad sa doktor kung may lagdat ng 2 araw pataas. Sarili ay protektahan gamit ang kulambu at repellent at sumuporta sa fogging at spraying kung kinakailangan. Tandaan, nagsisimula ang laban kontra dengue sa ating mga tahanan para sa sanligtas at malusog na Quezon. Kasama mo sa Ramin Calverson at 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Dumaceda. Tatak RMN.
6: RMN Tuto Bagyo.
5: Protocol naman para maiwasan ang dengue at leptospirosis sa mga public school, pinalakas pa ng DepEd. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Gerald Ulep.
10: Inatasan na ng Department of Education at DepEd ang lahat ng pampublikong paaralan na panakasin ang mga protocol para maiwasan na masubaybayan at maiulat ang dengue at leptospirosis cases sa gitna ng pagdami ng mga kaso ng naturang sakit. Ito ay dulot na rin ng malakas na ulan na dala ng bagyo at mga habagat. May tit ang direktiba ng DepEd sa mga pinuno ng paaralan tauhang pangkalusugan at mga kawani na may pita na pagpapatupada ng mga pamantayan sa kalinitan at monitoring sa mga kaso ng dengue at leptospirosis. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani kung may mga krisis sa kaligasan at kalusugan. Nanawagan din ang kalihim sa mga schoolhead, guro at magulang na magtulungan. Anya ang simpleng pagpapanatili ng kalinitan na sa ating paligid, ang pagpuksa sa mga pinagbubulan ng lamok at pag-iwas sa pagbabad sa baha ay malaking bagay upang mailayo ang ating mga kabataan sa sakit. Sa ilalim ng mga direktiba, inatasan na ang mga paralana na mag-sigasig na ipatupad ang Enhanced 4S Strategy ng Department of Health na Search and Destroy, Secure Self-Protection, Seek Early Consultation, at support fogging spraying kapag ipinahiwatig lamang ng nalapat na lokal na otoridad sa kalusugan. Alinsunod na rin ito sa mga kautosang pang pinakasuwaan ng Department of Health. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manjaral, Biulet, Tataka, RMN.
6: RMN, tutok, bagyo!
4: Lubog pa rin sa baha ang 16 na munisipalidad at lungsod sa Bulacan. Sa panayam ng RMN Manila, kay Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Manuel Lucban Jr., umaabot sa hanggang 6 na talampakan ng tubig sa maraming lugar sa Kalumpit, Bulacan. Kabilang din sa mga binha ang Marilao, Hagonoy, Paumbong, Malolos, Baliwag, San Rafael at Giginto.
11: Ang isang karakteristik po natin ng Bulacan, ito na po yung pinaka gateway o yung mismong labas, palabas na lang din po ng Manila Bay. So yung mga tubig na galing sa mga kabundukan, ito na po yung galing ng Rizal at bababa ito ng San Jose del Monte. Ito po ay tumutuloy na ng Marilao River. So sa mga sa pangkasalukuyan po, ito po yung mga nangyayari pa. Kaya yung area ng Marilao, Bukawi ay talagang may tubig pa po. May area ng ating Kalumpit mismo, may recorded pa po tayo dyan na 3 to 6 feet. Ang lalim po, lalo na sa area ng May Sulaw, San Miguel, Gugu, ayan po yung talagang matataas natin.
4: Samantala, may mahigit 50 pinaghihinalaang kaso naman ng leptospirosis sa Bulacan. 5 na ang nasawi, kabilang isang minor de edad. Nagbabala naman ng PDRRMO na maaari pang madagdagan ito habang nagpapatuloy ang pagbaha, kaya pinapayuhan ang mga residente na iwasang lumusong sa baha.
11: Meron talagang isang confirm, merong about 54 to be exact na suspect po na leptospirosis.
7: Mm-mm.
11: At meron po tayong most probable na 4 cases. So 59 po lahat yan, pero meron na po doon na 5 na namatay. Meron po tayo ritong senior citizen na isa. Meron naman pong 53 tsaka 47 at 38 at meron din 13 years old po.
4: Si Bulacan PDRRMO Head Manuel Lucban Jr.
6: RMN, tutok, bagyo!
5: Regional Development Council ng Central Luzon inirekomendang unahin ang repair ng mga nasirang infrastruktura. Kasama natin sa balita si Rajman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
12: Inirekomenda ng Regional Development Council o RDC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin muna ang agarang pagkukumpuni sa mga nasirang infrastruktura sa Central Luzon sa halip na pondohan muna ang mga bagong proyekto. Ayon kay Sambales Governor Hermuenes Evdane Jr., Chairman ng Central Luzon RDC, kailangan ang mabilis na solusyon sa mga infrastrukturang napinsala na matinding pagbaha. Inirekomenda rin ng RDC na isagawa sa pamamagitan ng by administration ang implementasyon ng mga proyekto upang makatipid ang pamahalaan sa pondo. Sinabi ni Evdane na maaaring may mga kontratistang tututol sa naturang hakbang, ngunit kailangan umanong tugunan ang pagkadismaya ng publiko sa ilang palpak na substandard na proyekto. Samantala, malaki rin ang pinsalang idinulot ng mga nagdaang bagyo at habagat sa mga protective dike sa Sambales, partikular sa bahagi ng Bukaw River dahil sa malakas na agos ng tubig. Mahigit 700 sheet files naman ang inilaan ng provincial government para sa pagkukumpuni ng San Juan Protective Dike upang mapatatag nito at maiwasan ang muling pagguho. Kinumpirma rin ni Evdane ang pagpapatuloy ng relief operations para sa mga apektadong residente at evacuees na umabot sa 1,264 families o 4,578 individuals na inilikas at patuloy na tinutulungan ng PDRRMO. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
6: RMN,
13: Network News.
4: Sa iba pang mga balita, bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa datos ng Environmental Management Bureau, National Capital Region, naitala ang acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Las Piñas at Parañaque sa 2.5 p.m. o yung particulate matter. Habang nasa very unhealthy naman ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Unhealthy for sensitive groups naman ang air quality sa Makati, Navotas at Pateros. Ang PM2.5 ay yung maliliit na dumi at usok na nalalanghap mula sa hangin. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na gumamit ng face mask. Ayon pa rin sa Environmental Management Bureau ng DENR, posibleng makarating o nakarating sa Pilipinas ang usok at hamog mula sa forest fire sa Indonesia.
13: RMN Network News.
5: Gumamit na ng cloud seeding at water bomb ang mga bombero para apulain ang wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Lumawak pa ang sunog nitong Lunes na nakakapekto na sa 5 probinsya. Ayon sa kanilang National Disaster Mitigation Agency, umabot na ang sunog sa Pulang Pisau Regency sa Central Borneo. Nakakapekto na rin sa kalapit na bansa ang usok mula sa sunog na nagpapalala at nagdudulot ng polusyon sa hangin. Hindi pa tiyak kung ano ang pinagmula ng apoy, bagamat sinisisi ito sa Super El Nino na nararanasan sa bansa. Nakapagtala na rin ang mataas na kaso ng respiratory infection na pinalala pa ng usok mula sa wildfires.
13: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Magpapatuloy ang 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sasalang sa witness stand sina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio upang tumestigo sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong 2023. Kaugnay ito sa mga military certification ng DepEd sa pagtugon sa mga findings ng COA. Kabilang sa mga programa na nauugnay sa mga dokumentong ito ay ang Youth Leadership Summit. Nakatakda ring humarap bilang testigo ngayong linggo si Attorney Michael Wesley Poa na dating Chief of Staff at tagapagsalita ni Duterte sa DepEd at ngayon kabilang sa kanyang defense team. Ayos din ng prosekusyon na ideklarang hostile witness si Poa dahil bahagi siya ngayon ng depensa.
13: RMN Network News.
5: Samantala, aabot daw po sa 3.71 billion pesos na pondo ng bayan ang nasayang dahil sa mga illegal reclamation project sa Laguna Lake na sakop ng Taguig City. Ito po ang iginit ni Senador Ping Lacson na ayon sa kanya ay batay sa nahalungkat niyang official records at isinagawang investigasyon ng mga tauhan, tinukoy ang ilang ongoing at suspended na DPWH control at multi-purpose project sa lungsod, ang bahagi ng illegal na Laguna Lake Shore Reclamation. Hindi pa niya kasama rito ang maanumaliang slope protection at flood mitigation sa kahabaan ng Taguig River na sangkot sa doubling pondo at ghost projects. May tinukoy rin ang senador na top 5 na contractors na may hawak sa multiple solo projects at joint ventures na may halagang aabot sa 2.37 billion pesos. Una lang naglabas ng mga cease and desist order ang DPWH o manay illegal reclamation sa Laguna Lake matapos makatanggap ng direktiba mula sa Office of the President na ipinadaan sa Philippine Reclamation Authority.
4: Abangan sa aming pagbabalik, babae patay matapos barilin ng dating nobyo na sundalo sa Butuan City.
5: Apat naman ang sugatan matapos mahulog sa sapa ang isang taxi sa Lapu-Lapu City, Cebu.
13: Network News.
14: Maayubundag, Pilipinas. Ito po
4: sa Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
14: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
17: RMN Network News. RMN Police Report.
4: Babae patay matapos barilin ng dating nobyong sundalo sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
18: Patay ang isang 21-anyos na babae matapos binaril ng kanyang dating nobyo na sundalo sa Purok City, Barangay Ampayon, Butuan City. Kinikilala ang biktima na si alias Lia, 21-anyos, residente ng San Luis Agusan del Sur na nagtatrabaho sa isang laundry shop sa Barangay Ampayon, Butuan City. Habang ang suspect naman ay kinikilalang si alias Akit na aktibong membro ng 26th Infantry Battalion Philippine Army sa Talakugon, Agusan del Sur. Sa panayam ng Armin Butuan sa Butuan City Police Station No. 4 na habang nagtutupi ng mga damit ang biktima, biglang dumating ang suspect sa kahit ng motorsiklo. Agad itong lumapit at tinanong ang biktima kung makikipaghiwalay na ba ito talaga sa kanya. Sinubukan pa ng biktima na lumabas sa laundry shop, ngunit bigla itong binaril ng suspetsado na tumama sa kanyang dibdib. Matapos ang naturang pamamaril, agad ring tumakas ang suspect sa kahit ng motorsiklo. Habang agad namang isinugod ang biktima sa Butuan Medical Center kung BMC, ngunit binawian din ang buhay dahil sa kanyang mga natamong sugat. Nagpapatuloy pa ang investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad upang mahuli ang suspect sa pamamaril. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan na Juman Prince de las Marias, Tatak, Armin!
5: Samantala, may apat na sugatan matapos mahulog sa sapa ang isang taxi sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kasama natin sa balita, Rajuman Ken Galinea ng Armin Cebu.
19: Sugatan ng driver ang tatlong mga sakay nito matapos dumiretso sa isang sapa ang kanilang sinasakyan na black taxi sa Barangay Suntungan sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Sa imbestigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Lapu-Lapu City Police Office, ang tatlong mga sakay ng black taxi ay mga construction workers na magtutungo sana sa isang establishmento sa Barangay Bactan sa naturang lungsod. Papaliko na sana ito sa isang maliit na karsada ngunit na miscalculate ng driver na nakilalang si Rudy Montez ang daan at dumiretso na ito sa sapa. Dahil sa lakas ng impact sa pagkakahulog ng sasakyan, nasugatan si Montez at ang tatlong mga sakay nito na kaagad namang isinugod sa Lapu-Lapu City Hospital. Kasama mo sa DYHP Arlimen Cebu, Radio Mankan Galinea, Tatak Arlimen.
4: Sa iba pang mga balita ngayong 7:23 ng umaga, epektibo na ngayong araw ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Bumaba ng 3 pesos and 83 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, 3 pesos and 84 centavos naman sa kerosene at 32 centavos lamang sa gasolina. May mga oil company na kinopya ang eksaktong halaga ng DOE habang may ilan naman na nag-round off sa halaga ng rollback. Samantala, may nagbabadyang taas presyo naman sa LPG. Nasa 2 hanggang 3 piso kada kilo o katumbas ng 22 hanggang 33 pesos ang dagdag sa regular na 11 kilogram na tangke. Pero inanunsyo ni Regasco President Arnel T na hindi muna sila magpapatupad ng price increase ngayong Setyembre dahil sa umiiral na state of calamity sa ilang mga lalawigan sa Luzon.
5: Alas 7:25 na po ngayon ang ating oras. Iniimbestigahan na ang nangyaring nakawan ng high voltage cable at mga piyesa sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila noong nakaraang weekend. Dahil sa nangyaring nakawan ay hindi gumana ang pumping station na nagresulta ng abot bewang na baha sa lugar sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan noong Sabado, August 29. Sa panayam po ng DZXL Armin Manila, sinabi ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III na bukod sa Maynila, nagkaroon din ng nakawan sa Navotas pumping station. Ayon kay Torre, nakita ng mga nagbabantay na gwardiya ang nakawan, ngunit hindi nakaporma dahil armado ang mga suspect.
20: Dito po edge control na pumping station ay na-discover nga na may mga ninakaw rin ng mga piyesa dito sa sunod apog. At may pair naman ng hindi pinabulis ka agad-agad. Pero nagbabantay naman sir sa aktivis na botos nga nakita ng aming gwardiya ang nangyari pero hindi siya nakagalaw dahil marami at ang sabi na marami ang taong gumawa at ang sabi niya ay ang kanyang pangarandam ay armado ang mga to. Pero imbestigahan ho natin sa PNP sir at meron naman silang mga sinasabi ng mga identified nila ng mga tao.
5: Sa ngayon po ay napalitan na yung mga ninakaw na piyesa sa mga pumping station habang pinaigting na rin ang seguridad sa lugar. Una nang nagbabala ang Malacanang na pananugutin ang mga nananabutahe sa mga pumping station at mga flood control measures ng pamahalaan.
4: Sinimula na ng DPWH ang pagtatayo ng temporary steel bridge matapos na bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City. Hindi madaanan ngayon ang Agana Bridge na naging alternative route ng mga motorista matapos na unang bumagsak ang unang bahagi ng Aquino Bridge sa probinsya. Noong Biyernes naman, dahil sa malalakas na pag-ulan, nag-uog na ito sa Tarlac City patungo ng Pangasinan at iba pang bayan gaya ng Camiling. Sa panayam naman ng DZXL Armen Manila, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na sisimulan ng itayo ang steel bridge na pansamantalang daraanan ng mga motorista.
21: Magkakaroon po tayo ng temporary na connection sa Agana Bridge para ma-restore po natin yung pagbiyahe ng mga kababayan natin sa Tarlac City. Yung Agana po kasi unang-una mas maigse at mas mababaw po dun sa galing sa ilog. Kaya mas madali pong pagtrabahuan kasi medyo malakas pa rin po ang agos ng ilog ngayon doon. So magkakaroon po tayo ng indication kung gaano katagal natin bago mabuksan ito ulit. Siguro sa mga susunod na araw. Gumanda na ang panahon. Papasimulan na rin natin kasabay yung Aquino Bridge.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Alas 7:27 ng oras, nagbabala ang Department of Science and Technology sa posibleng bigla ang pagbaha sa Pilipinas katulad ng nangyaring flash flood sa Nepal-Tibet border. Ayon po kay DOST Secretary Renato Silidum Jr., bagamat hindi posible sa bansa ang glacial avalanche na nangyari sa Nepal, posible naman ang pagbagsak ng malalaking debris mula sa landslide. Katunayan, nangyari na anya ito sa Cagayan de Oro at Iligan noong 2011 kasabay ng pananalasa ng Bagyong Sendong.
22: Marami na tayong episode na may landslide na barang tubig tapos nagkaroon ng massive flood. Yung 2011, nagkaroon ng mga baha dyan sa Cagayan de Oro at Iligan dahil sa Typhoon Sendong. Ang analysis namin doon, malakas ang ulan sa kabundukan pero hindi kaagad dumating yung baha sa Cagayan de Oro at Iligan. Kasi ang nangyari, nagkaroon ng mga landslide sa taas ng ilog habang umuulan at nabara niya yung mga ulan. Nung umapaw na ang tubig doon sa mga landslide debris dam sa Cagayan de Oro at Iligan, doon na nagkaroon ng massive flooding.
5: Giniit po ni Solidum na mahalagang bantayan ang mga matinding ulan at landslide at iwasang magtayo ng mga infrastruktura sa mga flood-prone at landslide-prone areas.
22: Ang panlaban talaga ay huwag maglagay ng mga bayan o istruktura na mag-ipon ng tao, titira ng tao mismo sa floodplain. Doon mismo sa ilog. Kung matatandaan nyo yung sa Cagayan de Oro, maraming nakatira noon sa floodplain. Kaya marami ding naapektuhan doon. So, yun yung pinaka-important lesson na makikita ko doon sa Nepal. Na yung lokasyon ng mga settlement, huwag doon sa delikadong lugar.
5: Yun po si DOSD Secretary Renato Solidum Jr. sa panayam ng DZXL Armen Manila.
4: Lupa ng gobyerno posibleng madagdagan kung mapatutunayang illegal ang mga titulo sa Laguna Lake. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batas.
23: Madadagdagan ang lupa ng gobyerno oras na mapatunayang iligal ang mga titulo ng mga ari-ariang nasa gilid ng Laguna Lake sa Taguig City. Ito ang sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos na sabihin ni Senator Ping Lacson na may apat na parsela ng lupa ang umano'y may questionableng titulo, kabilang ang isang 181,077 square meters na ari-arian na sakop ng titulong nagmula sa isang homestead patent. Sinabi ni Cayetano sa gitna ng isang event na umaasa siyang totoo nga ito dahil kung talagang illegal ay mapupunta sa gobyerno ang lupang ito na nasa 18 ektarya. Bukas din ang senador sa balak na pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lungsod lalo't matagal na rin naman itong gustong masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Mariin namang itinanggi ni Cayetano ang alegasyon ng umano'y illegal reclamation sa Lakeshore Tent at hindi rin totoo na kinamkam nila ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
17: RMN Network News!
5: Report tayo, investigasyon ng NBI hinggil sa korupsyon, hindi daw dapat nakatuon lamang sa mga Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Leo Batulayan ng RMN Davao.
0: Muling hinamon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang lahat ng sangkot sa korupsyon sa gobyerno, lalo na sa mga maanomalyang flood control projects. Ito ay matapos sumanong utusan ng naturang ahensya ang Investigation Division for Public Corruption na imbestigahan ang mga ari-arian ng pamilyang Duterte. Sa isang pahayag online, iginiit ni Pulong na kung hindi politika ang layunin ni NBI Director Melvin Matibag, dapat ding isama sa investigasyon na maging ang kanilang amo na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ng kongresista, kung nais ng ahensya na may managot sa mga anomalya, nararapat lamang umanong walang pinipili at walang pinoprotektahan sa isa sa gawang investigasyon. Tinuran rin ni Pulong na hindi sila matitinag sa anumang pananakot, harassment o political persecution. Iginit niyang ang kanilang kalaban umano, ang tunay na nangangamba na mawalan ng kapangyarihan at natatakot sa nalalapit na eleksyon. Kasama mo dito sa RMN Davao, Rajuman Leo Batulayan. Tataa ka rin, men.
4: Iginit ng DSWD na dumaan sa transparent at bidding process ang mga binibiling food packs para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Kasunod ito ng viral post sa social media na nagsasabing 1,503 pesos daw ang halaga ng bawat family food pack, pero 797 pesos lamang ang aktual na halaga ng bawat kahon. Ayon kay DSWD ASIC, ay rin dumlaw misleading ang naturang post dahil ang mga dokumentong kumakalat online ay nagpapakita kung ano ang maximum amount ng procurement. Bukod dito ay sumunod din sa pamantayan ng National Nutrition Council ang mga nilalaman ng food packs na kinabibilangan ng bigas, canned tuna, corned beef, sardinas, instant coffee at instant chocolate milk.
1: Na-award po yan sa least expensive o pinakamababang bid but most responsive. Ibig sabihin, sila po yung nakaka-meet ng mga requirements na sinet ng DSWD. But please take note, nakasama rin sa cost yung slotted carton o yung brown box. Kasama rin sa cost, of course, yung packaging tape. And kasama din, of course, yung pong manpower and logistics requirement na kinakailangan para mabuo at ma-deliver.
4: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
17: RMN Network News.
5: Samantala, daan-daan po ang sinuong ang mga binahang kalsada sa Bulacan kahapon para magkilos protesta. Kinundina nila ang korupsyon sa flood control at reclamation projects na nasa likod ng lumalalang pagbaha sa lalawigan. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilosang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya Vice Chair Ronel Arambulo, pinalala ang nang palpak na infrastruktura at pagkasira ng kalikasan ang mga pagulan at pagbahang nararanasan sa ngayon. Ipinunto rin ng Pamalakaya ang New Manila International Airport Development Project sa bahay ng Bulacan na nakaapekto sa kabuhayan ng halos 1,000 mangingisda at pagputol ng daan-daang bakawan o mangrove. Bukod po sa magsasaka, idinadaing ni Kilosang Magbubukid ng Pilipinas Chair Danilo Ramos ang patuloy na pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa paulit-ulit na pagbaha sa Bulacan.
17: RMN Network News.
4: Sa iba pang mga balita, NCRPO may lead na sa nagpakalat ng sa social media tungkol sa umano'y 1 week duty, 2 weeks day off ng mga pulis. Kasama natin sa balita Radyoman Marjo Domingo.
23: May lead na ang National Capital Region Police Office sa nagpakalat ng impormasyon sa social media na mayroon umanong 1 linggong duty at 2 linggong off ang mga PNP personnel sa Metro Manila. Ang NCRPO Officer in Charge, Brigadier General Christopher Abrahano, may isa silang Person of Interest o POI na iniimbestigahan na sa ngayon. Sakaling mapatunayan na siya nga ang nagpakalat na nasabing maling impormasyon, ay maaari itong maharap sa kaukulang kaso. Nabatid na una ng itinanggi ng NCRPO ang nasabing sistema at binigyan diin na may umiiran na regulations ng PNP sa duty hours at shifting ng mga pulis. Karaniwan na 8 oras sa isang shift ng isang pulis, ngunit maaari itong umabot ng 12 oras depende sa assignment ito at sitwasyon. Iniiwasan naman ang pag-duty ng lalampas sa 24 na oras dahil maaari nang maapektuhan ang performance ng mga pulis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: MNN Police Report.
5: Dalawang dayuhan na may kaugnayan sa pogo at droga, arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Negros Island. Kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner ng Armen Bacolod.
3: Inaristo ang 45 anyos na American National si Jason Michael Hill sa Barangay Kalindagan, Dumaguete, Negros Oriental ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, katuwang ang U.S. Law Enforcement, Philippine National Police at local na maritime authorities. Si Hill ang subject ng arrest warrant na inilabas ng Sacramento County Superior Court sa California at natuklasan din na overstaying nasa Pilipinas matapos pumasok sa bansa noong Marso 2023. Samantala, sa lungsod na Bacolod, inaristo na mga operatiba ng BI ang 34 anyos na Chinese national na si Zi Yeng Wen. Si Zi ang dating nagtrabaho bilang vendor ng pagkain at prutas sa Manila at umano'y may kaugnayan sa nakarang operasyon ng pugo at natuklasan din na overstaying na sa kanyang visa. Pareho silang itinuring ng BI bilang mga undesirable alien kung saan si Hill ay nanatili sa kustudiya ng BI habang sumasailalim sa deportation proceedings at si Zi naman ang inilipat sa BI holding facilities sa Bikutan para sa deportation proceedings. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tata ka rin, eh.
4: Si Pinoy pole vaulter EJ Obiena nagpasiklab sa Berlin para sa 9th na gintong medalya. Mula RMN Sports, Niel Santua.
8: Muling namayagpag si Filipino pole vault ace EJ Obiena matapos dominahin ang International Stadium Festival Berlin 2026 at masungkit ang kanyang 9th na gintong medalya ngayong taon. Tinalon ni Obiena ang 5.82 meters upang angkinin ang top podium finish sa men's vault event at patuloy na palakasin ang kanyang momentum sa International Athletic Circuit. Samantala, ipinakita ng world-class vaulter ang kanyang matatag na forma sa Berlin leg, dagdag kumpiyansa sa kanyang kampanya sa mga nalalapit na prestehiyosong torneo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
5: Si Kylie Padilla, Kuya Sander, nagkukolekta raw ba ng maliligaw?
4: Bamalay.
5: Paano kaya ito? Sige nga, Myra Jane Asayaw.
9: Ni-reveal ng aktres na si Kylie Padilla na marami ang nangliligaw sa kanya currently. Sa isang panayam, sinabi ni Kylie na ikinagulat niya ito dahil wala pa naman siyang balak na pumasok muli sa isang relasyon. Say ni Kylie, focus muna siya sa pagiging single mom sa dalawang anak niyang sina Alas at Axel. Pabirong hirit naman ang aktres, she's finally doing the collect then select method sa pagpili ng mamahalin ulit. 2021 nang maghiwalay si Kylie at ang aktor na si Alger Abrenica at nanatiling co-parenting sa kanilang dalawang anak. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
4: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
5: Hoy, Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
24: Live via satellite. RMN News Nationwide.
25: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
19: Headline sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival ni Angkol na nagpabilin pa ang krisa sa basura din sa Dakbayan. Samtang niyo sa kababay nga angka sa motorsiklo na kapsas kinabuhi o man sila mabangga sa gikasukat nga van for hire nga may counterflow sa Trans Central Highway Barangay Babag ning syudad sa Sugbo. Samtang sa itong balita sa sports, Jumar Fajardo probal nang miritiro sa Gilas o Pac-Man, posibleng mo away sa Nobyembre. Kinang headline sa itong mga balita.
25: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
26: That portion was brought to you by MX3.
28: Dito ako bilib.
29: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katulo sa tutunlan o dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katulo sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. Usa katako sa sabaw, usa kahigop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo, nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
10: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron.

0: pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpu adayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newzep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: In 5 meters, turn the right.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin!
6: Mga kasama, nakasinatid na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At oras karon, alas 7:45 na. Sa dili pa detalye sa itong mga balita. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga na buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: O garo sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni Angkon nga nagpabilin pa ang krisa sa basura dinhi sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
9: TYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nagpabilin pa ang krisis sa basura sa Dakbayan. Kaya ganyang nagdumili niya po ang binalil landfill pagdawat sa garbage sa sulan. Subay nini, as any government nagbalan niya po paglabay sa mga basura sa Dakbayan nga ito sa landfill sa lungsod sa Loginsan. Iklaro hino ni Archival nga nagpabiling limpyo ang garaghanan sa mga napit sa sulan sa kuhay sa gipsangil sa uban. Kaya ito kayo ay hunong ang service providers sa Dakbayan paghakot sa mga basura sa sulan.
11: Kung dumatay krisis ito dilin ani ka severe year kay most of the areas na common ito makita ang limpyo magiging kabuntag kay naatay special nga mga truck nga may makuha ni.
10: Si Mayor Nestor Archival ang mayor rin nag-awhag sa mga subanon ng mutabang pagpamino sa mga basura sa Dakbayan pinaagi sa pagsunod sa gibatuman nga waste segregation.

0: Station. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP, RNN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Noon ako'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o tabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante kay Baupon. Dapat siguraduhon nga adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag danga mga toxins sa lawas. Wag danga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
2: Ato nga oras karon alas 7:51 na. Samtang nga padayon ta sa tubaga balita kay niya ay babae nga angkas ni motorsiklo na kabsas kinabuhi uman sila mabangga sa ilang gikasugat nga sa ka van for hire nga mi counterflow din sa TCH sa barangay Babag ning syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Patay ang angkasaw sa kamotorsiklo human sila magbangga sa kasugat nga van for hire nga nag-counterflow sa Transcentral Highway sa Barangay Babag 2 sa Sulay sa Sugbo. Alas 8:36 kagabi, ang gineklara nga din ang arrival sa balanan mao si Elsa Impas, 39 anyos, taga Bunbun Patag, Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nga nagsubay sa managlahing nga direksyon ang Honda XRM, nga gibarihon ni Herlito Ababon, 35 anyos, taga Bunbun Patag, ug ang Toyota High is van for hire nga gibariho ni Alan Kilyubi Jr., 48 anyos, taga Maingit, Dakbayan, Toledo. Ang motorsiklo nagtungas kini paingon sa lungsod sa Balamban, samtang ang Toyota van for hire nga doon ikarga nga 11 kapasahero. Ang palugsong kini padulong sa Dakbayan, Sugbo. Pagabot sa Baga Repeat, matol sa driver sa van nga kalit lang nga nagmalfunction ang ihang brake nga mahinungdan nga wala na siya makakontrol sa manubela. Aron nga dili matol pa sila madisgrasya, iyang gikabig ang manubela sa walang bahin sa karsada ug nag-counterflow na siya ug iyang nga naigo sa tuwang bump sa iyang van ang ikasugat ng motorsiklo. Tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga, ang driver sa motor nga si Ababon ang nalabay kinipaingon sa kanal samtang ang ihanga angkas nga si Impas ang nilupad og nabundak sa windshield sa sakinan ug daing kahag sa simentado nga karsada. Dali nga naabot ang ambulansya ug gidala gilayon ang mga biktima sa tambalan na pan ang angkas nga si Impas ang gineklara nga dead on arrival. Migawas sa imbestigasyon nga sayop ang Toyota Hiace van tungod kay ni counterflow kini ug nagikis-ikis nga nagdagan sa karsada. Ngamoy nakaingon sa panagbangga ang driver sa van nga si Kilyubi ang kasamtang ang ikustorya sa TEU o gandama na o kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury o damage to property. Kasama mo sa TEU sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP. Tatak, amen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Nationwide. Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw pag-inom nga tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato balita sa sports, yato de karon sa ato sports analyst ng international boxing judge. Kasabag Edward Ligas, linya na to ron. Kasabag Edward, may buntag.
8: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gihatol kanyo sa DTX sa 500. Human sa kadaugan sa gilas sa Pilipinas ni adtong adlaw nga Domingo sa gabi, formal na nga miritero no ang sugbuanon nga si Junmar Pardo human sa 13 ka tuig niya nga ang sakop sa national team sa gilas sa Pilipinas no ni adtong 2013 siya miya sulod no sa nakuha isip pa sakop sa gila sa Pilipinas unya nakaduwa siya sitinta ka mga games no sa FIBA games unya nakaduwa pagud siya tulugod ka FIBA World Cups no nga diin nakaduwa si Junmar Pajardo gawa sa mga FIBA games nakakuha usab siya ga gold medals no sa Asian Games ug sa South Asia sa Asian Games ug sa South Asia Southeast Asian Games no sa ang medalyang bulawan no ang nakuha usab ni Junmar Pajardo ni adtong adlong Domingo kontra sa Iran mi puntos siya og 6 points unya tulo ka rebounds og dili na niya i-consider pa ang iyang desisyon nga moritero na sa gilas sa Pilipinas apandagan ang nagtuo kung matinuod yun nga ang sunod aduna pa ya lain nga window no sa qualifier nga may tabo nga ani duaon sa Pilipinas unya ani gyud mismo sa sugbo diha sa bag-ong SM Arena posible nga paduaon si Junmar Pajardo no atubangan sa iyang mga kababayan apan wala pa wala pa gyud ma finalize ang mong schedule kung madayon ba gyud sunod tuig nga ani ang usas mga duwa unya diri sa SMA Seaside din ang mga sugbuanon nagatang na ini akong mahitabo. Arita sa boxing ang kampo ni pambansang kamaong Manny Pacquiao nagkanayon nga posible muaway si Manny Pacquiao no si Pacman karong nga buwan sa Nobyembre wa pa ini lagi announce kung kinsa gyoy formal nga kontra although ilang gi pangutawhan no si Hebonta the Tanka Dives nga wala pa kini pildi og usas mga crowd drawer nga boxer sa tibuok kalibutan ang problema kung makuha ba ni Tank Dives ang 147 na nga catch weight no considering nga si Dives naghari lang kini sa lightweight division o bisan ngadto siguro sa 140 og maglisod kini pagsaka sa 147 pounds posible usab nga si ang napildi nga si Rolly Romero no sa WBA or ang kasamtangang IBF nga champion nga si Liam Paro sa Australia alang sa usa ka championship fight kontra ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Kini nga atong balita sa sports gatod ganyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindoto sab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
2: Salamat kay kasabag Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Yung makasabag mga idol, ha? Ayaw ga paglangan kung nakapalit na mo din na o 20 ka mga pisa sa Biojessic tablet. Aladalhan ang inyong mga resibo din na para mailisa na o raffle coupon diri sa atong istasyon. Kung makapil mo sa Biojessic Bitbit sa swerte raffle promo. Ang inyo lang buhaton, na mo yung resibo din na, no? Sa pagpalit ninyo 20 pieces good Biojessic tablet. Ha? Sugod niya itong Agosto 10. Pwede na ninyo dalhon diri sa atong istasyon para ato nang mabailuan diri o raffle coupon. Inyo siguraduha, nga kantong anabutang presyo din na sa inyong resibo. Ang bago itong napalit ninyo nga 20 pieces nga Biojessic tablet, ha? Unya, palit mo niining musunod nga mga tindahan o mga pharmacies. 360 Pharmacy, Atimed Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury, Supermarkets Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o gang SVI.